0: conference Padripio prayer group atong Facebook page kung kano sa ang distribution sa IDs o mga kits. Kay ang entrance nato, by the way, mga igsoon, katong mga nakarehistro na karong pizza 18 dito taagi sa East Concourse sa main entrance sa Limkitkay. Ang East Concourse at Bangana ang Magnum Radio nga sakyanan vehicle nila. Di ata makasulod. Other entrances sirado pa. Kay alas 10 pa man mo abli ang mall regular. But for this purpose, open na sa alas 6 imidya. Onya, kumain kag libog asa nang napit nang istasyonan sa sakyanan sa radio East Concourse. Katong mga naay maintenance tambal, gapamalit nagtambal diha pagsulod di mo right side na ay pharmacy din ha.
1: Uh-huh.
0: Mercury drug ko ako emotional lang tingali. Ana.
1: Uh-huh.
0: So muna diha ta mo sulod adto din ta dito sa entrance dapon dayon dito sa Atrium Mall mismo. Kanang naay murag quadrangle nila din sa mall na diha kilit ang ilang entrance.
1: Uh-huh.
0: So mga igsoon, kita kids palihog. Katong gusto mo apas, parehistro pa. Magnum June, pag-text lang kung pili imong gusto ipadala kay kamo usaman mo sa among gina-consider nga sponsor aron tagaan mo og ID og kit nga dili na maghatag og registration fee apan i-register gyud po ang ngalan kisa inyong ipadala aron maka-appeal. Ihatag lang tingali kang Brother Juanito Ong.
1: Oh, okay.
0: Kaya siya mag-insert sa atong promotion, Magnum Jun.
1: Okay.
0: Salamat.
2: Salamat kay Father. Father Jun Balsamo, good luck sa mga kalihukan. Ug sayod ko nga karumpagani, lugar hayag na ang kalampusan sa naskutan ng kuprinsya, labi na nga uban ang Ginoo sa mga kalihukan. Salamat kay Father. Father Jun Balsamo, kura paruko sa mga igsuon sa San Antonio de Padua Parish, Nazareth Kaginuro, sa Spiritual Director sa Santo Padre Pio. Parenta sa atong mga balita, karong buntaga, atong gitak na actually mga igsoon sa Atty. Soriano ng Taminabi, ato lang yung break lang tagamay para medyo mabugnaw-bugnaw ang kainit sa mga eskutanan magdumailin. Huwag niya na sa speakers ninyo, si Atty. Tony Soriano, usas sa itong mga nag-una, ng mga local, lugar, political o legal analyst din sa atong pen. Atty. Sir, may buntag.
3: Hi, Jun. May buntag. May
2: buntag. Unsa imong impression sa kanang adlaw sa impeachment trial, attorney?
3: Okay yun. I mean, in fairness lugar sa defense, mura og atong ilang counsel, mura og di pa lugar kayo, medyo kulang pa ba?
2: Kulang pa. Katong sige, katong sige nag-objection, Your Honor?
3: Oo.
2: Okay.
3: Yun, ang objection magod, pwede na sa judicial hearing. Kaya very strict man ang rules of procedure sa judicial hearing. Pero kinimanggong impeachment, moral, depende gid na sa presiding officer.
2: Unsa diferensya sa judicial hearing o kining sa impeachment trial?
3: We have to follow strictly the rules on civil procedure, criminal procedure, inana. Tama kay rules, ana, June.
2: Okay.
3: Pero sa atong impeachment cases, different gid na, June. Murag, purely halos political, administrative, o judicial. Panan, sakot. Sagol ba?
2: Uh-huh.
3: Sagol. So, dili gid ka bili mag-object perme, kaya pwede ka man lugar magsulti laga, I'm invoking my continuing objection. Mura man na.
2: Uh-huh.
3: So, every move lugar sa council, mag-object ka, murag nuisance naman siguro na, Diyos, akong tanaw.
2: Dili sa contemptuous ang iyamis mong mga
3: dili man sa
2: iya
3: man sa nang right.
2: Okay.
3: But then iyang di apply lugar strictly ang atong rules on criminal procedure. Which will supplementary ramang go na dyun sa rules on impeachment.
2: Uh-huh.
3: Kay ang mismong senator judges na notice nimo na before nag-start do na naman sila rules on impeachment cases, nag-approve man sila, mo to i-follow.
2: Di ka to, attorney, kanang kabahin lang sa ilang strategy, taktika nila. Considering nga di basta-basta sa mga abogado, kay gikan sa Narvasa Law Office, Magnum Island. Attorney.
3: Jun, i-compare ka lugar nga ikaw, veterano ka man guide nga yung broadcaster. Maay na mga ikaw manulti, parang kumpleto ka na sa information. Kaysa pagbago pa rin maglingkod sa radio station, Jun, kulang din yung gyapon. Parang nag-yapon na na, Jun. Mm. Di ba? So, pila ka years, 30 years naman ka, na, imaw, expert ka na ganyan sa broadcasting. Na kung ang saka broadcaster, although maayo, 3 years or 10 years lang, nahiragin kayo, John, hindi ba compare sa imo?
2: Sir, sir, admit, tama lang ang gimo ni Presiding Judge Escudero nga kanunang gina-overrule ang depensa.
3: Yes, yes. Isakto ginto, John, kay dili na ginto nga dapat every statement sa PICAS, object, object, object. Dili gid na pwede siguro kay murag matawag na undue delay. Undue delay lugar sa proceeding. But then, ato lang sa tagaan siya o benefit of the doubt, kay mo man siguro yung naandan sa mga criminal cases iyang gihandol. But then, ang makita agad ni mo, John, na very prepared ang katong si Ligutan, Atty. Ligutan, kaya kung makita namin mo sa iyang track record, 20 years mo of law practice na siya. As against katong usa sa 2016 pa lang siguro ito nakapasar, mura o gamay ragin kaya, John. Hindi lima sa dato sa'yo mablame. Well, ang ako lang ato, nga nung lugar, wala man sila mag-due diligence. Meaning to si June, kinsa ba'y PICAS, beta na na ito, i-compare sa ato din eh, kinsa ba makasukol ana, katuon ta due diligence ba?
2: Tama lang sir, ang prosecution nga, parang hindi kayo malangan, kay, di mani matun sa lugar, di mani siya pareho sa mga regular courts, nga abtag-tag pila katuig, magdibailin, ay pagawas ang resulta. Kining tama lang to nga mubo lang ang ipabati nga statement sa Vice Presidente nga naghulga daw sa kinabuhi sa tulong yes, mga dugo opisyal sa atong nasun instead of 2 hours kapin, attorney?
3: Yes, John. Nga naman. Kay, kung ang defense na po time nila to present, kay ilab na itong annex board, exhibit to nila sa duha.
2: Oo.
3: Agadong video nga 2 hours ano yan, exhibit sa to sa defense. Now, kung during their time, ipadala, ipas-present nila to then sila mag-present.
2: Okay. Meaning, ang kung panahon na sa cross-examination?
3: Oo. Kung cross-examination na, uuwi lang again time. Dili lang dili sa cross-examination.
2: Okay.
3: Sa ilan ng time. I-present nila 2 hours ang rehab, wala may mapugungsam sa ila.
2: Mo
3: man akong bot pa sa bot nga, dili ka mo gapugnan. Ingon bitaw si Presiding Officer Escudero nga, kung inyo ng time, i-present ninyo kung gusto ninyo. So that was the essence nga. Dili lang gito sa mga object, kaya doon naman sila yung time also to present their side.
2: Sir, something kamuro kaghapong adlaw ang medyo init na, nagsugod na pag-init ng impeachment trial kaghapong adlaw. Ang kampo sa depensa, may adto sa Korte Suprema, nag-question sa paglingkod ni Escudero, isip presiding judge,
3: okay.
2: In fact, nangayo o temporary standing order ba ito para nga ihunong una ang nasgutan ng impeachment trial, attorney?
3: The first day sa hearing, doon ay duhala yun ka statement or order si Presiding Officer Escudero. The first one, very important kayo ni June, na wala na gin mag-upos ang both parties. Katong threshold sa voting.
2: Correct.
3: Strictly, according to Escudero, we have to comply with the Constitution, regardless of the number of senator present. Karon 21 man sila June, but ang threshold is still 2/3 of 24. All members mango June, so it has to be 16. Ang guilty verdict. Ang 8 ang not guilty. Wala kita mausap because according to Escudero, we have to comply, follow and observe what is embodied in the Constitution. Correct. So wala'y nag-oppose ato, John. Now, kining second, according to Escudero or Gatchalian mismo, ang Senate President, we have to elect a presiding officer. Correct? Now, so not necessarily si Senator, Senate President Gatchalian ang mag-preside. So, by a vote of 12 against 10 or 8 ba to, so nakapili again sila ang presiding officer na usa ka abogado in the person of Senator Chase Escudero. Question, is that a violation of the Constitution or dili? akong impression na John, it is not a violation of the Constitution because ang atong Constitution, John, nagsulti na lang in case of the impeachment of the sitting president. President, the presiding officer must be the Chief Justice of our Supreme Court. That is very clear sa atong Constitution. Now, other than impeachment hearings, other than the president himself, example, pang vice president down to all constitutional officers, wala man yun, silent ang atong constitution. So, ang mga judges, majority of judges would say, okay, we are now allowed, based on our rules, that we will elect, dili appoint yun na elect a presiding officer who is a lawyer. Question, ngano man nag-insister manggil si Cayetano John, ang duwa ka Cayetanos, because kaya man nila si Kachalyan. Dili man abogado John, nakita nimo nga very complicated ang mga statements sa prosecution o sa defense. Kung dili ka sinati John sa legal aspect, dili maratol ka gayon.
2: Oo, ako'y Kachalyan ato attorney, mukha na ako maghilaka ko mabilis. Yung kamura niya, oy, mabuyong yun gaw kang pagwa kayo na baluan. Basta kayo.
3: Magubot gayon. Magubot gayon. Magubot gayon ang atong Senate impeachment court. Kaya di lima yung taon na abogado.
2: Pero attorney, no, nag-ingat ang John. Depensa or ang depensa o, hindi na, mag-side lugar niya ni Cayetano. Tingin nga, di man, wato, mag-side lugar niya sa Batakang Balaod. Pero, sa diha nga naghisgot ni ini ang mga framers gaya mo sa itong Batakang Balaod in 1986 sa 1987 na itong constitution, naghisgot sila nga ay ang Senate President yun di ay mo dapat muling ko na sige i-withdraw na lang na ako na commotion. Oh, so sure. Yun na daw ang dagat sa istorya attorney.
3: Dili man ang
2: so mura bitaw sa pag-withdraw sa pag-withdraw ko na sa motion nagpasabot na dayon nga ang Senate President yun ang maglingkod is si presiding judge attorney.
3: Remember, katong transcript is to graphic notes sa atong premise sa Constitution, it is not an official interpretation sa atong Constitution. Ang importante, John, unsay nakahipatik sa atong Constitution, dili katong proceedings, dili man to balaod, minutes naman to sa meeting. What is important is katong provisions nga atong gakabasa, katong na-ratify na to sa atong lugar ratification sa atong constitution.
2: Mitindog pagyot si...
3: Reference lang to, reference.
2: Mitindog ano si Senator Ruben Padilla attorney, ha? Nga, di ba mga kapatid, makinig tayo sa ating mga ninuno. Kung ano ang bilin ng ating mga ninuno, yun ang susundin natin. Ayun, ito yes. Mga ninuno, mga ito mga primers sa Batakang Balaod, attorney.
3: Correct yun, correct. Kaya nga naman, kining na-approve karon nga provision sa atong constitution, ang mga ninuno masab nag-approve. Ninuno masab. Diba? Remember ka, sila yung nag-approve sa atong, tapos naratify na to sa atong mga katawhan. So mas labaw ka ninuno, kay kita mismo nag-ratify adto.
2: Okay. Unsa may tabo, attorney, kung panlitan, may ang Korte Suprema at bitaw, no? Wah, galing masubay ni Batakang Balaod. Sa metabo.
3: Ang projection ako, John, dili na ma-take up sa Supreme Court.
2: Okay.
3: Wala, dili na, John.
2: Kay,
3: what is not prohibited may be allowed. Wala mang gindisipisible na exclusive na any impeachment hearing ang Supreme Court Justice. Kaya wala man. The exclusive layinon pagsulting in the case of an impeachment hearing sa sitting president, it will be the Chief Justice of the Supreme Court. The rest is silent on that.
2: Attorney, so, what is not prohibited, it is allowed. What is not allowed, prohibited.
3: Dili man yun.
2: Di pwede mabali.
3: Dili mo nabalik na. Ang atong Supreme Court, John, initially, nagsulti sila, we will not interfere with the political affairs of the Senate. Sa ato pa, doon na sila guideline, doon na implementing rules. Kung doon na pa nag-question ato, June, gi-question na nila implementing rules, guidelines, gi-approve sa Senate last dugay na. Kanong karon pa man lugar sab sila.
2: Attorney,
3: so in other words, John,
2: yes, sir.
3: Doon ay script ba? Mm. Kung i-deny kini sa atong presiding officer, ha, mag-file din mo o kaso ha, dito sa Supreme Court. Munang nahitabo, John. Murag scripted ba?
2: Okay. Sir, what if pananglitan yun? Ang Court Supreme ingon nga, bitan, huwa man yung pagkasubay sa balaod. Murag niya makahiring na anak lugar ang mayoriya. O niya mag-decide sila nga, akin ay atong buhaton. Atong piliyon pag-usab pagka Senate President si Escudero. Diba? Para nga, one question, mutan academic na ang nasa Supreme Court attorney. Is that possible? Possibly na?
3: Yes, possible. Okay. Because accord, basta yung whatever is the Supreme Court says, we will abide because that will be the official interpretation.
2: Okay.
3: So, bisan pagbaliktad lugar sa atong pagtanaw, pero ingon ng Supreme Court nga, dili, ang presiding officer yun, ang Senate President, hindi na to comply. Mubalik din si Senate President Gatsalian to preside the proceedings.
2: So, mubalik
3: so any proceedings, yes, John, any proceedings, panahitan, mabaliktad lugar sa Supreme Court, any proceedings nga wala siya mag-present, that will be strictly off from the records. Magsugod siya sa laguno.
2: Ah, mubalik.
3: O, mubalik man kay illegal man ka itong pag-preside ni Chisio Escudero, mubalik. Yan, iristo tanan ng record. Balik ta sa sunugdanan. So, muna, may tabo. Now, do you think ang Supreme Court mo try ana yun? But ang tao na yan mapungot. Kay, I'm sure yun, kining mga kaitanos, mura ni sila mga lawyers bang mura o gusto gid mga publicity pero okay biya sab sila pero gusto lang gid nila mag-insister sa ilang gusto which according to the constitution kung any majority decision sa Senate impeachment court will always prevail but then ang imong pangutana in case mabalik yes that is also possible kung maiyon siya dele si Senator Gatsalian gyud Senate President then all proceedings na nag-preside, akong tanaw, John, will be declared stricken off from the records.
2: Lagi kay kung nagsugod sa sayop, ang unsay may mga aksyon sa nag-perform sa mga sayop, sayop, sab, attorney.
3: Yes, yes. Okay na maitabo. Now, akong natong question, musugot ba ang Supreme Court, John? So, akong impression, John, dili na na musugot.
2: Now, by the way, attorney, samtang nagalhok isip impeachment court ang Senado, at the same time, magka-perform sila mga trabaho isip legislative body. Attorney?
3: Yes, yes, yes.
2: Salain nga daw.
3: In fact, gali doon na sila schedule. Karon recess man karon June.
2: Recess.
3: Ilan nang agpason. But once magsugod na, doon na sila Monday, Wednesday, and Friday. So Tuesday and Thursday, mga ordinary bills ang ilang tukihon.
2: Okay. Mga action ang kaubanta mo si Attorney Tony Soriano, usa sa ato mga legal o political analyst sa ato nagbayan. Attorney, pabati sana kung pamahayag o pag-question ni Senator Ping Lacson ba, ngadto kang Senator Escudero, may tungod sa iyang murag ruling or opinion ba lang ka? Ba't murag ga-insist si Escudero nga ruling? Daw ang iyong pag-ingon nga ang threshold, minimum threshold, 24 gyud, dapat nga 16 ka senador, ang majority, ang two-third nga pagabasihan sa ila mismong lugar pag-convicto, kung i-convicto man ugaling, ang lugar atong Bishop Sunday. Paminaw sa nato ang porosyon sa emismong pamayag.
3: Okay.
1: Yesterday, after your election as presiding officer, you delivered your opening statement, portions of which I will either quote or paraphrase as follows. You stated, the Constitution states that conviction can only happen with the concurrence of two-thirds of all members of the Senate. And then you continued, with 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. However, you also made it clear that, and I quote, those who disagree have the right to go about it through a legal challenge and sue the Supreme Court by virtue of its power of judicial review, render a different ruling on this question. The impeachment court shall faithfully abide by that ruling, unquote. My point of inquiry, Mr. President, Mr. Presiding Officer, is this portion of your opening statement a matter of legal opinion on your part as presiding officer or does it constitute a ruling by the impeachment court? If the response is, it is the latter, does this mean that this court, through the presiding officer, has raised the level of discourse to a justiciable issue or a dispute that the Supreme Court may have legal authority to settle and resolve in case either one or both panels in front of us decide to exercise their right to challenge the said ruling, should they deem it as a grave abuse of discretion by this court? I submit, Your Honor.
4: The response of the presiding officer is in the affirmative. In fact, the journal that we just approved contains a similar inquiry by Senator Judge Cayetano yesterday when he inquired if it was the position and ruling of the presiding officer, and the presiding officer answered in the affirmative. So to clarify, yes, I believe it may be considered already as a justiciable controversy, although it is not for us to dictate that, but the courts, given that it is a ruling of the chair not objected to nor appealed by any member of this court and therefore stand.
2: Attorney, nabati din mo yes. ang exchange yes, of statements nila ni Senator Ping Lacson, yung manasab si presiding judge Escudero. Tama ba ang akong nasabdan nga katumayin nga in the affirmative but pasabot nga kato nagsilbi ng ruling sa maong nga kuan, sa maong nga presiding judge, attorney?
3: Jude, i-divide na ito ng issue. The first issue is about two-thirds. According to the ruling sa atong presiding officer, ang issue is well settled that we have to comply with the two-thirds of the 24 senators. In other words, 18 for guilty and 8 for not guilty. That's a settled rule according to him.
2: 18 attorney or 16?
3: Oh, 16. 16 and 8.
2: Okay.
3: Okay. Settled na. But then, according to him, wait, but kung dunay mo question, because ang present karon is officially only 21 because the two are incapable of appearing and the other one is missing the 21. So kung dunay mag-question ana, you can go to the Supreme Court and question my ruling. Kana duha yun. So mo nang klaro kaayo yun na according to the rules of court which they approve, ilang rules and procedure is that comply with the Constitution, 16 and 8, period, on the basis of the 24 members of the senators. Now, at present, we are only 21. So okay. Kung doon naman maagrebyado sa ruling, you can go to the Supreme Court and question. Now, whatever is the decision of the Supreme Court, we will abide. Muna very clear, June.
2: Pero kung palitan walay mo question sa Supreme Court, attorney, magsilbi siyang final executory and esgotan ng ruling.
3: Yes. Ang lugar ang ma-involve ni June, ang prosecution man. Okay. Gusto man nila i-lower lugar ang threshold. Mm. Kaya 21 raman. Pero kung ako in defense, ano mo question man ako?
2: Nga mo lower man sa pang acquittal.
3: Dili na ako mo question. Kaya pabor man gud na sa lugar, doon na yung huna-huna nga, i-acquit na mo kinigyon. Bahala na akong sa ebidensya. So pabor sa ila, dili gina sila. I-question sa ruling sa atong presiding officer. But ang mo question siguro yun, ang prosecution. Kaya nga naman, dili man na ito i-adjust mo. Kaya 21 run man kami. So muna ang pasabot ni Lacson nga, basin ako mag-question na. Muna ang pasabot nga, judicial bala ha? So pwede kay kami. Muna. So ang possible ana yun, si Lacson ang mga yung opinion sa Supreme Court by way of a petition.
2: Tama ito mag-attorney, no? Nga medyo magkapabor ang prosecution kung i-lower.
3: Ano? Ang defense.
2: Ang defense.
3: Ang prosecution kung i-lower, yes.
2: Ang prosecution, di ba magkapabor sa gyapon, attorney, kay mo gamay man og example og 14 na lang. So
3: dili mo
2: kun iluwer.
3: Dili sila mapabor sa ruling yun.
2: Di kaya
3: ang ruling is 16 man 8, di ba? Gusto pero nila iluwer.
2: Iluwer para nga mapabor sa ila.
3: Yes, yes.
2: So
3: mo object sa defense ana.
2: Mo object ang defense. pero mo object ang defense. Murag, ganong mabijik pa man siya, muluwer man siya ang acquittal nga threshold, attorney?
3: Dili man, kay gusto man lugar sa uban nga, ang threshold na sa conviction ang muluwer. ang acquittal dili na mo lawyer. Ah,
2: magpabilin ang
3: sana pwede.
2: Oo, magpabilin lugar ng walo.
3: Oo.
2: Di na na-fair. Sabi, binuagal. Sige, sana man mag-alboro
5: to.
2: Namintahan. Oo, namintahan. O minta o conviction, ang minimum threshold?
5: 14.
2: Lugar, 14 na lang. Lugar ang conviction. O niya, kahit mag-gapon ang conviction, ang depensa, ang acquittal.
5: Ang defense.
2: Bino, ang nasab na.
3: Isa naman di malipay. So, malagay yung sulti nga. Sige, okay na may karon. 16-8. So, kamo, kung gusto ganyan nyo magreklamo, pagreklamo ka sa Supreme Court, kung doon ay decision sa Supreme Court against my ruling, then we will comply. We will abide. We will follow. O yan, sulti.
2: Okay. Attorney, salamat kayo. Kining, ako lang sa ipangunta na to. Kung panalitan, katong hitungod sa minimum, kining sa katong kang iskulero nga, paglingkod is a presiding officer, kung panalitan ang Senate Impeachment Court mao'y mag-decide lugar kung angay bang magpadayon si Escudero isip presiding officer, dili pwede? Kinala sa nga mag-convince sila isip legislative body attorney?
3: Dili. Oh, pwede. According to them, dito ginakuha ang disciplinary.
2: Dito
3: so
2: plenary.
3: That is the rule.
2: Okay.
3: That is the rule. So bumalik sa sala disciplinary, dito nila tukion.
2: Dili basta-basta mo ingon si Gatselian nga, kanaog na niya, Iskudero, ako nalang balik kong bingkod ba? Para mamantan eh. Di pwede.
3: Dili lagi. Busabi taw, wala siya, si Iskudero John, wala ma-appoint ha, gi-elect gayon.
2: Gipili yun.
3: Oh, gipili gayon. Dili man na. Diferensya ba yung appoint?
2: Correct.
3: Si Gatselian, dili maka-appoint. But mas, it is the plenary or it is the members of Senate Impeachment Court mo'y maka-elect sa maong presiding officer.
2: Mas bugat ang election kaysa appointment, attorney.
3: Yes, yes, John. Oo,
2: okay.
3: Election.
2: Attorney, sir, salamat kayo, sir. Thank you, sir, sa mong panahon.
3: Salamat, sir. Salamat. May muntay sa tanan.
2: Inyo na bati mga action si Attorney Soriano, usa sa itong mga legal and political analyst sa itong nagbayan. Parenta sa itong mga balita karon sa itong Magnum National. Gipay makak ni Attorney Michael Pua, spokesman sa defense team ni Vice President Sara Duterte, nga nag-work out ato sa impeachment trial si defense lead counsel Attorney Sheila Sison. Matali po ang ganibiya lamang sa impeachment court si Sison aron mo gamit sa banyo o gwa kini mag-work out.
6: Hindi po totoo yun. Talaga pong kailangan lang niyang mag-toilet break, no? Kahit naman ako dalawang beses ako or tatlong beses pa nga yata ako lumabas. So she was really on her way out. Tapos nung nasabing nag-walk out siya, narinig yata niya, so bumalik siya. Sinabi niya na, no, I'm still here and I just need to go to the toilet.
2: Pamahayag ka to ni Attorney Michael Pua, spokesman sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Una nini, gisita ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan si Sison sa pagtuong kini nag-walk out samtang siya nagdiskurso.
7: Kailan ba nangyari sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas na yung pangalawang pangulo ng ating bansa nagbanta, sinabi sa publiko na nakipagkontrata na siya sa isang mamamatay tao upang patayin ang pangulo, ang first lady, yung asawa niya? Your Honor, please, I think Attorney Sison is making a scene.
8: Kindly wind up, counsel.
7: Your Honor, please, manifestation, I think Attorney Sison gave a statement addressed to this representative and she walked out. She's now coming back.
8: Kindly wind up and we will address that matter in a bit.
7: Okay.
2: Pamahayag ka to ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan o Senate Presiding Officer Francis Escudero. Ba sinasay pa siya na-walk out? Kaya siya murag na bundak lingkuranan ba? Kaya na-ugwa ka makauyon, murag bita o bugat ay mong buot. Pinabundak ay mong nilakuan. Ano ba ito? O uban pa nga mga gesture ba nga makita nga hook out man siguro. Labi na kay mura og permanente nga ka-overall ang depensa kagahapon magdumalin. Mas musanto pa sa nga nag-walk out o kay overall permanente ang depensa.
5: Nagdusol si Senate Judge Pia Cayetano og motion sa Senate Impeachment Court nga wagtangon sa opisyal nga record sa Senado ang tubag ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan sa pangutana ni Senator Judge Risa Hontiveros. Kinuman na mangutana si Hontiveros kung anong makonsiderar nga impeachable offense ang pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte taliwang di kompirmado kung nag-hire og assassin ang Vice Presidente. Mato ni Cayetano nga sayop og dilipatas ang pangutana ni Hontiveros tud kay susamang dunay na konklusyon sa pagdungog.
9: That was like a closing statement, Mr. President. I don't think this is fair because some parts are exciting, some parts are dragging. We're trying our best to be paying attention and what evidence, you know, we have to ferret the evidence before us, what is admissible, what is not. The official objections will come later. But when we allow this to happen, nanasortcut na natin yung process. If I may, with all due respect, admonish us. Call us out if yung question natin is also not proper at the proper time. We may all make those mistakes. Even I may make that mistake. And I'm telling you, please call me out if I make a mistake ask the kind of question that should not properly be asked by a judge at that particular time because it is not right. We must follow the rules and I know you are being courteous to all of us but that was a closing statement and I also asked the parties involved. You have an oath as lawyers. Don't take advantage of the generosity of this impeachment court. I don't want to see this happen again. I respectfully move that the statements of the prosecution be stricken off the record. It is not proper for those statements to have been made. Thank you.
5: Ang pamayag ni Senator Judge Pia Cayetano una ninig ipamugos ni Ligutan nga pwedeng himuong basihan sa impeachment ni Duterte ang iyang pagpanghulga taluwang di kumpirmado nga siya nag-hire og assassin.
10: Sa prosecution naman po, yung isang tanong ko at this point in time, Mr. Presiding Officer, none of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. Why are these acts impeachable?
7: The prosecution is in the process of establishing that the Vice President should be impeached and she is impeached and be removed from office, contracting an assassin to kill the presidential honor piece. Inasmuch as we understand that these statements may not actually 100% prove that she in fact contracted an assassin, killed the president, Your Honor, please. We are invoking, Your Honor, please, a rule in the rules on evidence that there could be statements, utterances of a person that may not be directly similar to what he or she did, but it could establish, Your Honor, please, what we call a specific intent, knowledge, identity, plan, system, and the like.
5: Ang pamahayag nila Senator Judge Risa Hontiveros o Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan.
2: Dismayado si House Prosecution Panel Spokesman Oglano del Sorpos District Congressman Zia Alonto Adyong ngawa magpatimaw sa wapagpatimaw ni VP sa Duterte sa mismong impeachment trial kagapang adlawa. Kinataliwa ang naasasinado ang Vice Presidente. Mato ni Adyong nga oportunidad na unta ni Duterte nga tagagatinawan ang allegation batok kaniya.
11: Of using words that are morbid, that are gory, bloodbath, blooding, unbound. She came here, we were expecting that's actually the opportunity for her to be answered the allegations. But remember when you were invited during the supposed press conference, she only made two sentences ata, diba? And she declined accepting questions from the media. Yun ang disappointment uli ng mga kababayan natin. No? Gusto natin marinig. Kung saan natin marinig, sabihin niya, hindi ko yan inutos ang confidential funds, hindi ko yan pinag-utos yung mga allegation of bribery, hindi totoo yan. Pero did we actually hear her deny all of these allegations? Rather, what we heard is yung popular na series, Game of Thrones.
2: Pamahayag kato ni House Prosecution Panel Spokesman, Oglano del Sor, Pres District Congressman, Mindarawan, Zia Alonto Adyong.
5: Nagtuo si Political Analyst Attorney Jose Roy III nga posibleng planado sa defense team ni Vice President Sara Duterte ang pagpatimaw sa Vice Presidente kagapong adlaw sa Senado. Matud ni Roy nga kini aron masayran ang reaksyon sa publiko kung ugaling kalit nga magpakita si Duterte.
12: Biglang tumalo ang Vice President ng Senado. Nagkagulo. Biglang tumayo yung prosecution. Tinatanong, ano ba ang ginagawa niya dito? Etc. etc. You see what I mean? Itong mga maliliit na bagay nito, hindi ko sinasabing sinadya yun. Pero makikita mo yung interest ng tao. Sinusubaybayan yan. Sila at saka ng mga depensa, meron talaga silang hinandang plano. At sila ay nag-uugnayan na mabuti. They're working closely together. I was surprised na dumalo siya doon at doon siya nakipag-meeting. Pero yun ang ginawa. Siguro tinetest nila yung environment? Magkakaproblema ba kung dumating siya? Ano ba reaction ng mga tao? Etc. But I think at a later point, it would be wise na magpakita si VP doon.
5: Ang pamahayag ni Political Analyst Attorney Jose Roy III.
2: Nagtuo si Political Analyst Attorney Dino De Leon nga di mayo alang sa Optex kung panlantaw sa publiko ang matagarunya nga pag-object sa defense team ni VP Saroterti atol sa impeachment trial. Mato ni De Leon nga susamang gibabagan sa defense team ang prosecution nga ipagabas ang ilang mga gikuptang ebidensya.
13: Pero nagmumukha kasi every single time kanina, object ng object, walang tigil, kahit na ang liliit na bagay, para kasing may tinatago, yung optics-wise. So I see the point na litigators itong mga ito, pero maybe what they're forgetting is sui generis ang impeachment. At every single time na nagmumukha silang balakid, nagmumukha sila lalong may tinatago as opposed to explaining why they're innocent. Sa akin kasi kung, well, innocent, diba? Hindi ko makita kung ano yung evidence na meron sila. Siguro sa aking palagay, do, hindi ganun yung pagka-execute ko. Ito lang, nagtataka lang ako kung bakit. And tama yung ruling ni Senate presiding officer Jesus Cudet. Nagugulat naman, meron rin mga mga ibang nagdi-disagree ako, pero overall okay naman yung pagka-preside niya, no.
2: Ang inyo nabati mo si political analyst Attorney Dino De Leon.
5: Gilagway ni kanhi Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panilo nga sasamang propaganda proceeding ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matod ni Panilo nga wala siya sukad nakakita nga dunay Senate presiding officer nga tugtan lamang ang abogado nga mag-speech taliwalang walay gi-presentar nga testigo.
14: Akala ko impeachment trial ang pinapanood ko, hindi pala. Mukhang nagiging propaganda proceeding ito. Kailan ko nakakita ng isang paglilitis kung saan hinahayaan ng presiding judge o presiding officer ang hayaan ng isang abogado ng kabilang panig na mag-deliver ng speech at hindi magpresenta ng testigo at tanungin niya nang naayon sa regla. Ang nangyayari, nangangampanya siya para siraan si Inday Sara. Hindi ito impeachment trial. This is a propaganda proceeding. Number two, it's a waste of time watching the presentation of this witness. Bakit kanyo? Abay, dalawang oras at kalahati na po tayong nanonood sa kanila. Eh, unang-una, ano ba ang testimonya ng testigo? Pinaka-testimonya lang na ino-authenticate niya yung video ni VP Inday Sara. Eh, hindi naman disputed yun. Hindi naman itinatanggi na nagsalita si VP Sara.
5: Ang pamahayag ni kanhi Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panilo.
2: Mato ni Panhong Magamalin nga ang depensa nag-question.
5: Sa sinugdanan palang magdumdum.
2: Sa sinugdanan. Ngayon nga. Saan man yung diskurso niya?
5: Oh, narration daw ang nahita mo. Ano siya?
2: Diskurso na yung magkampanya ko. Nagtuo si kanhi Integrated Bar of the Philippines kung IBP President Attorney Domingo Cayusa nga si VP Saluterti lamang ang makahatag katinawan sa konteksto sa ang video nga ng hulga. Maatod ni Cayusa nga mas mayo kung mismong ang Vice President ang magbutyag sa matuod nga mensahe sa naskutang video.
15: And it's even public, no? Hindi tago eh. So yung the fact that it was said, hindi mo na pwedeng pagtakpan yan eh. Magandang pakinggan, bakit mo sinabi yun? Anong konteksto? Pwede yung sabihin, joke lang yun. Pero sabi niya, this is no joke. Plain. She would be the most competent kung ano yung konteksto ng kanyang pinagsasabi. Kasi yung opinion natin, kung sino man mga abogado, opinion natin yun. We cannot explain what is in the mind of the president when she said that. So siya dapat ang pinaka-comment. I don't know how they can wiggle out of this.
2: Samtang gipamagos usab ni Cayusa nga di angay himuong literal ang pagsabot sa mga senator judge sa nakalatid sa balaod nga di size ang gikinanglang makuhang boto aron mapalagpot sa pasto si VP Sara Duterte.
15: If you look at it strictly, kung ba yung very conservative ka at saka yung letter of the law lang titignan mo. But meron ding rule sa interpreting a law that when you interpret the constitution or a law, you try to harmonize things so that it becomes effective. Halimbawa, kung ang natira dyan 15 na lang kasi nakasuhan lahat, di wala nang mai-impeach. What is the spirit of the constitution? Qualified majority.
2: Ang inyo nabati mao si kanhi IBP President Attorney Domingo Cayusa. Karon sa Tamagam International sa United Kingdom, milot sa impuesto si Nigel Farage isip Member of Parliament kun MP alang sa Clacton, United Kingdom. Kinaman, ulani sa batikos ang opisyal sa diyang midawat o pinanjal nga suporta una pa milingkod sa pwesto. Mato ni Farage nga wa siya daw tangmihimo o namugos nga maulamay dunay katungod nga maghukom kaniya ang mga residente sa Clacton.
16: Why should I be judged? Why should they be the people that decide my fate when, as I repeat, I've done nothing wrong. I thought about it hard, and I've decided today I will resign as a Member of Parliament for Clacton-on-Sea, thereby forcing a by-election, which should happen, I hope, in short order. No, I've decided that the people of Clacton should be the judges of my actions. This will be a people versus the establishment by-election. It's a chance to stick two fingers up to the entire establishment, to frankly tell them where to go. And that is why I will be putting my name forward to stand in this by-election. I will fight to win. I will fight to continue the political revolution that Reform has started. And I would say this to you, the voters of Clacton. If I win, you win. Because if I lose, they win. And we will never, with the two old parties, get the type of fundamental change that we need to fix broken Britain.
2: Ang inyo nabati, pamahayag ni Clacton MP Nigel Farage. Isaran nga giban banang moabot sa kapig 410 milyon dolyaris ang nadawat nga donasyon ni Farage gikan sa usa ka pribadong tao.
5: Sa Pransya, gihukmang mabilanggo og 3 ka tuig si French far-right leader Marine Le Pen human sa anumalusong paggamit matod pa sa pundo sa European Union kon EU. Apan sumala sa korte, mahimo paghihapong magpapili pagka-presidente si Le Pen sa kondisyon nga siya ipaawos sa electronic monitoring ug sa katuig. Samtang gimaduhon usab si Le Pen nga magmulta og kapig 7 milyon pesos ingon man temporaryong did-an nga magpapili sulod sa 15 ka bulan. Hisaran nga napamatud-an sa korte nga gamit ni Le Pen ang pundong gigahin alang sa parliamentary assistance ngadto sa ilang partido nga national rally.
2: Karon sa tumagdong business, nagto ang Philippine Chamber of Commerce and Industry kung PCCI nga ditukma sa realidad sa ekonomiya sa Pilipinas ang upper middle income status nga deklarasyon sa World Bank. Matari PCCI Vice President for Trade and Commerce Brian Ang nga wagyapon milambo ang ekonomiya sa Pilipinas tungod sa pabiling ubos nga sulan, taas nga presyo sa paliton ug padayong problema sa kawadon.
17: The World Bank gives you an upgrade. It looks nice. News, it's optics, alo na sa international media and sa potential investors. An upgrade is still an upgrade. But there are certain realities we have to face. Yung disparity in income and wages ng mayaman at mahirap, hindi naman siya lumiit this time. Yung poverty rate natin, parang nasa 52% I last heard. Hindi naman din tumaas yung living conditions, no? In fact, they feel nga a constant erosion ng kanilang piso, pakunti ng pakunti. If you look at this year, yung economic indicators natin, yung inflation natin, almost 7%, very high. And then yung GDP natin has slowed down to 2.8. Parang may disconnect between that World Bank report and the realities on the ground dito sa Pilipinas.
2: Oh. Ang inyong nabati mao si PCCI Vice President for Trade and Commerce, Brian Ann.
5: Gilaw mong mabot nga to sa 13,000 ka mga condominium unit ang mapatukod din sa rakbayan sa tuig 2029. Sa gipagawas ng report sa Colliers, gilaw mga 1,000 ka mga unit ang matapos sa pagtukod karong tuiga, 3,000 ka mga unit sa 2027 ug laing 1,000 ka mga unit sa 2028 ug dulag 2,000 dugang 2,000 pa pag-abot sa tuig 2029. Pamatud lamang matud pa kini sa panang pagsalig kong kumpiyansa sa mga mamuhunan din sa rakbayan. Dugtong nini usa nang karon ang Cagayan de Oro City sa mga lugar sa tibuok Pilipinas nga dunay paspas nga pagpatukod sa susamang mga residential hub. Samtang sa itong foreign exchange rate, may sakog 9 centavos ang valor sa saka US dollar batok sa peso nga nasa 61 pesos o 51 centavos sa pagsira sa trading kagapon kung itandi sa 61 pesos o 42 centavos sa pagsira sa trading na itong adlong Lunes. Samtang gumikan sa di pagyapon stable nga sitwasyon dito sa Middle East, ang presyo karon sa Dubai crude oil nasa 65.13 US dollar per barrel. Kini misaka og 0.98% kung itandi sa daaning presyo nga nasa 64.50 US dollar per barrel.
2: Karon sa to Magnum Sports, hingos ganong palapdan matud pa sa Philippine Sports Commission kon PSC ang mga grassroots program alang sa mga atleta sa Batagrion sa Tibok Pilipinas. Mato ni PSC Chairman Patrick Gregorio nga tumong nilang matagan og oportunidad ang mga atleta nga magbansay-bansay sa mga training center alang sa posibleng pagrepresentar sa Pilipinas sa mga torneo ngadto sa mga nasod.
18: Ang gintong medalya, pwedeng batang Pinoy, pwedeng palarong pambansa, aangat sa Southeast Asian Games, aangat sa Asian Games, ang greatness o Olympic medal. Happy athletes, strong nation, from grassroots to gold, from gold to greatest.
2: Ang inyong nabati, mao si PSC Chairman Patrick Gregorio.
5: Sugdan karo adlawa Hulyo 8 ning tuiga ang registration period alang sa Pagayong Aligukoy Basketball League sa Barangay Lapasan ning Syrad. Itanyag sa mong torneo ang nagkadayang kategorya sama sa 15 and under, 21 under, 40 up og open age. Kinahanglan lamang alang sa mga player nga sila residente sa Barangay Lapasan ug kaom ang edad sa kategoryang salmutan. Dugtong ini pwede na sab nga makakuha og registration form sugod karong adlaw sa gymnasium sa barangay ug ang registration period hangtod lamang sa Hulyo 10 nini tuiga.
2: Inyong nabati ang Magnum 45 ng adlaw Miyerkules Hulyo 8 hangtod ug timani ayo kalimti nga sa sugod gagabas ng katilingban katawhan ang labing gamhanan. Managlahi managatong baruganan. Hukom sa katawhan ang batuman. Kini si Magnum Jun Albino.
5: Managlay man ang atong baruganan sa matag hisgutanan. Simbolo kini sa atong panag-iusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acurin.
2: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
19: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtod ugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
20: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
21: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan, welcome na sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
22: Life Extension, Vitamin D3.
23: Ako di ay si Regita Yuna. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon na lami na kaya akong paminaw. Niadokos ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, talira kayo ang imo recovery. Pero wala sa kay bao nga akong ginom, Life Extension Vitamin D3.
22: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
21: Mapanit sa mga butika. Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4855. Karong adlaw ang health condition nga atong isgutan kaning colorectal cancer ug unsa na say role aning vitamin D3 saing aning kondisyon na. Unsa diay ni colorectal cancer? Kining klase nga cancer makita sa colon or rectum. Gitawag sad ni siya colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon or rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post aning Department of Health o DOH, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health na ibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels, naaray 20% lower risk sa pagdevelop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila'y 31% higher risk nga magka colorectal cancer 5 years later. Maong gi-recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
22: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Erlinda Caruana, Life Extension Vitamin D3.
24: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi iresitahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
22: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
21: Dinhi na ta sa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent o labing concentrated nga vitamin D3. Ugahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, dagan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o bas gapamubo ang risk sa pagdevelop aning colon cancer.
25: Life Extension Vitamin D3.
26: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kanisya 100% gikan jud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
25: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naay approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga naay linibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa

0: Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3.
1: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
0: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Dry. For a comfy sleep, from day one, i-continue mo.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
6: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita nga gidili ang pagkutay og linya sa kuryente gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Moresco 1.
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
2: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
3: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
4: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
5: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
4: Ito ang idol ko.
0: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
6: Para sa matilo nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligat.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
8: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.

0: Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipaco.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itesting ko sana ako, okay na. Pero ito, buhita ako, awan ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension, Vitamin D3 na kayo, ako'y problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano kung minum ka na ibang gamot.
3: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Let's go. Go with the flow.
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy.
7: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
8: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaliga ninyo sa ekipo.
9: Mahigo bala ang imo dugo?
10: DTX 500.
9: Masami ka bala gina allergy?
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
10: DTX 500.
9: Masaligan.
10: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika.
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus Support Nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576, Series of 2026.
6: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: CDOIIIDOL, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
9: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
8: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na ang may diabetes?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo
11: kagga kontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Sa rikan
11: epektibo.
10: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
14: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na paglugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450463.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari Oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
4: Alas 9:08.
5: Kining oras, hatod kaninyo sa EQ Dry. For comfy sleep from day one, i-continue mo.
6: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
7: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
8: Kini, mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
4: Alas na 9:09. Igala, kumusta mayong puntang kanyang tanahan na welcome sa itong nag-uban sa itong programa gatong nga Magnum Rapido.
8: Magnum Rapido, Rapido.
4: Adlaw na siyang karon may gala nga Miyerkules o pizza utso na may gala sa bulan sa Hulyo ting 2026. Mayong nga puntang kanyang tanahan mga suging take paminaw sa tanahan itong may son nga nakaroon gasunod sa itong programa sa matang adlaw may gala nga atong papakig-uban kaninyo. Ngayon tanan nga mga nakaroon sa inyong tatag sa mga panimalay sa inyong mga opisina o sa mga kakaroon na panahon na mayong nga morning mga kaingsunan nga nagasunod sa itong programa ng matagda. Anyway, may gala sa itong mga ingsong mga Pilipino nga nakaroon sa bisan asang sa sa kalibutan may gala nga nagkamalito ka ito via live streaming. Mayong buntag na sab kanyang tanan sa tanan na ito nga mga abroad na sa gawa sa nasyon may gala pinagay sa itong streaming live. Inyong gihapon makita may galang si Bihas Magnum Radio Cagayan de Oro. Samtang salamat sab sa itong mga viewers karong matagtas kabuntagon may gala na kamonitor ka na ito pinagay sa itong Magnum Live sa Facebook. Inyong makita niya may gala ang programa sa Magnum Rapido. Salamat sa nagkamonitor ka na ito sa Facebook ni mga tagtas kabuntagon may gala. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes. Salamat sa inyong pag-follow sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Dini sa ito sa Nakmas Cagayan de Oro. Assalamualaikum kanyang tanan mga igsod taga mga Muslim. Mahag sa yaal na yung tanan dias bukid sa itong mga igsong mga lumad, mga mag-uma. Maupay na buntag, maupay nung juan sa inyong tanan din napita sa maya probinsya sa Kamigin. Dinita, balik sa itong kahimtang sa itong lakaw sa parahon o kinigabahin sa itong programa at itong kanato may gala ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tamuri at Osirad.
8: Magnum, rapido, rapido.
4: Sa kahimtang sa itong lakaw sa parahon karong adawa may gala, mauni. Misulod na ang usaka super typhoon may gala sa itong nasod sa Pilipinas. Nisulod na siya may gala o kaganina mga igsoon ang mao may gala nga bagyo. Hingpit na siya nga ito may gala nga ginganlan may gala o bagyo mga si Inday mga igsoon. Tungod kami sulod naman siya may gala sa itong nasod sa Pilipinas, nahimo na siya karon may gala nga bagyong Inday. Ana siya karon may gala sa Gilayon nga moabot nga ito sa 1,300 kilometers at bang may gala sa maya Luzon area. Ang iyang ang mao nga gikusgos bagyo may gala super typhoon nga misulod na mga igsoon na dula siya gikusgon nga 185 km per hour ang iyang maximum sustain sa niskutan may gala nga bagyo. Aduna siya may gala yung mata or paghaguros or gastinis sintong bahin may gala nga buabot sa 230 km per hour ang gikusgos hangin. Grabe ka kusog, may gala nga kusog-kusog kini, may gala. Ano na siya direksyon nga papawest siya, may gala, sa iyang gikusgon karon, may gala, sa iyang paglatas nga buabot ganto sa 25 km per hour. Paspas, may gala, ang iyang paglatas. Hinungdan, may gala, sa pagkakaroon. Wala man toon, may gala, maglandfall pa ang bagyo kay walay chance mo landfall kini mo, dikit lang kini, may gala, sa dool sa yuta dito na pita sa may extreme northern Luzon. Pero ning mga prauna, may gala, bisan pa og 1,300 kilometers pa ang gilayon gikan, may gala, sa yuta. Mga igsoon, gipailalom na ang tropical cyclone wind signal, may gala, dito na pita sa may extreme northern Luzon area, sama sa may Batanes. Apil na may gala ang Cagayan, Babuyan Group of Islands, northern o central portion may gala sa Isabela, provincias Apayao, eastern portion may gala sa Kalinga, northern portion sa provincias Aurora, northern o central portion usab sa may Catanduanes. Ni amay gala mo kini ang gipailalom na sa cyclone number 1. But gikabot ang may gala nga ang niskutan mga igsoon usab nga mga lugar nga apektado karon may gala sa habagat tungod kay tungod sa kakusog kayo may gala sa circulation sa resgutan may gala nga super typhoon nga si Inday na hatak niya karon may gala ang grabing kakusog mga igsoon sa iyang bagyo may gala ang hangin gikan mga igsoon sa gitawag nato nga habagat kon southwest monsoon. So sa paghatak niya may gala sa pagsuyop niya sa habagat gikan sa West Philippine Sea na apektuhan karon may gala sa habagat ang of course number 1 didapitas Mindanao ang Sambuanga Peninsula ang Barm area mga igsoon apektado sa habagat ang Antique ang Iloilo Guimaras Northern or Negros Occidental Negros Oriental Lanao del Norte Sultan Kudarat Sarangani apil may gala ang South Cotabato apil may gala ang Sambuanga Peninsula area ang Barm, Antique, Iloilo, Guimaras, ubang pa mga lugar may gala nga diin mga igsoon unang apektuhan sa resgutan may gala nga paghatak sa resgutan nga habagat. Samantala mga igsoon ugmang adlaw Miyerkules apil na uba may gala mahatak na ang mapektuhan mao may gala ang Webes ugmang adlaw mao may gala ang Palawan og Mibarupa area. Kusog masinati nga mga pag-uwan na may gala ugmang adlaw ang Webes ug ang Biyernes. O gikabutag batong pa may gala ang naskutan mga igsoon nga bagyo. Gikabutag posible may gala. Sabado, mag-abot na ni sa ito na pitang tumoy gabahin mga igsoon sa naskutan may gala nga area sa may extreme northern Luzon area. So, appeal may gala sa mga lugar nga naagyapon may gala sa kiniabang signal number 1 karon ang kiniabang sinikang bahin sa may probinsya sa Cagayan. Apil na may gala dito na pita mga igsoon sa ubang mga lugar sa Luzon na area. Now, ang naskuntan mo siya magabagyo mga igsoon, gikabutag baton pa may gala nga adunay posible mga igsoon nga mga lugar nga makahatag may gala o mga pagbaha o kusog mga pag-uwan. Labi na dito na pita may gala sa may coastal area, sa may Luzon area, apil na sa may extreme northern Luzon area. So, gipaymangnuan ang mga lugar to napita nga dili gyud mga bangisda or magto sa mga kadagatan tungod sa kusog dali nga super typhoon nga si Inday may gala nga misulod na sa atong Philippine area of responsibility. Miyerkules karon posible may gala Sabado sa gabi posible may gala mugawas na siya sa Philippine area of responsibility o posible nga dunay gyud kadaot gadalhon niya ni nga grabing mga pagbaha ilabi na to napita may gala sa may Luzon area. Bungas hatak may gala sa hangin usab ga habagat. So muna may gala gagipag amping ang tanan mga igsoon sa posible may gala mapiktuhan sa neskutan nga bagyo. Tungod kay bisan man tuod og di na ni siya mulan pulse kayo taan na pa na mupaduol siya nga magdala may gala grabe ka kusog sad ga mga pag-uwan. Apil na may gala tungod sa gitawag may gala ga habagat. So karong adlaw dis atoa may gala ang apektadong kusog ga mga basinati ga mga pag-uwan. Adlaw karon may gala nga Miyerkules is unya sapon na napita may gala sa may Sambuanga Peninsula area, sa may Central Mindanao area, o apil na may gala sa may Lanao Provinces, o gubang mga lugar. Labi na ito napita sa Caraga o Davao Peninsula, mga lugar kining maapektuhan may gala sa mga pag-uwan, bunga may gala sa pagsulod na sa super typhoon, mga igsoon, nga si Typhoon Inday. So, kinanglan may gala nga mag-amping-amping lang, kanto may gala mga lugar nga itong buti ang saunahan, labi na ito napita sa Visayas o dapit na sa Luzon area o ang mga lugar di napita sa may Westing Bahin sa Nasod tungod kay hatak balikon kumigala ang hanging habagat tungod sa kakusog kayo sa nasgutan may gala ng bagyo. So far ka na may gala o posible matod pa may gala doon pa'y coming lain pang usa na magsunod na usab may gala o siguro ugma o sunad daw aton sang ihatag kaninyo ang mga advance forecast dining lain pang usab may gala ka posible nga magsunod ka bagyo may gala nga kinsa mga igsoon ang naskutan nga bagyo kung musulod na sabi sa Pilipinas may gala aton na sabi ngalan nga bagyo gikan kang Inday karon nga misunod na ang lain musunod nga bagyo may gala is ang bagyo may galang si Josie. Layo pa siya kayo karon may gala topas Pacific Ocean but ang yang puntarya nining lain nga usa ka weather disturbance maog gihapon may gala ang Pilipinas. So kana may itong hulatan may gala karon parona tungod kay sa pagkakaron ang Inday pa moy gitutukan may gala og ma-recall na sabning mga baha may gala, ma-recall na sabning mga pundo nga gipang tigbas sa atong mga halandong opisyal sa atong mga honorables tungod may gala sa mga flood control nga ilang gipang kawat nga kwarta nakuha na nilang kwarta walay flood control nga makita kundo na may project sa uban substandard pamigan nga bungkag na wala pagani abtig pila kadlaw. So agi na sabni og parimahin na usab tungod kay gilimtan nato og paingon na ginang malimtan tungod kay naka-focus na magtakaroon sa gitawag may galang impeachment wala na ang kwarta nga trillions nga gigpangkawat sa atong mga halandon og honorables nga mga opisyal.
9: Magnum rapido rapido.
4: So par mo na may galang atong kahimtang sa atong lakaw sa panahon dala lakbit may gala sa panahon pero dala tapsing may galas mga politiko nga mga kawatan. Kana ang atong intutong kahimtang sa atong lakaw sa atong panahon karong adlaw. So sa mga higayon, ganigyapon yung alagad sa kanginan, kanyang anchorman, kani si Magnum Manny Agustero. Doon taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido.
9: Magnum Rapido! Rapido!
4: Di na tamaglangan may gala sa itong maraguban karong kabuntaga. Diyan na may gala itong mga tough stories, mga hidanos. Unahon tamay galang uluhan sa itong mga dako mga balita, balitang lokal.
9: Magnum Rapido! Rapido!
4: Uluhan sa itong mga dako mga balitang lokal. Kini kabahin na itong kanato ni Kapitan Romeo Bacaro sa may barangay tablo ng atong syudad. Sa mga balitang lokal may gala gumikan kay gibiyaan siyang asawa og iyang anak ka. Usa ka lalaki, usa ka amahan ang naghikog nagbitay dias barangay kanituan ni atong dakbayan. Biktimang nakaplagang amahan ang waswerte, patay. Samtang People's Day kun adlaw sa katawhan, himuon na usab ugmang adlaw, Webes, diha sa May City Hall Quadrangle. Mayor Clarix Oy nanawagan sa katawhan nga magsayo lang aron nga dili na maglinya pa bisag init na kayo ugbang adawa mga gala. O karon sa ato mga dagko mga balita, balita nga nasunod.
9: Magnum, rapido, rapido.
4: Sa ato mga balitang nasunod mga igsoon na kapulisan nga nagrubing lamang sa ilang EOR na napitas magidraw. Gipang armalite man, giambush, duha ka pulis, patay. Samtang sa dugang mga dagko mga balita may galaga na sundon na impeachment trial kagahapon adlaw sa ikaduhang adlaw. Medyo natarantang uba anuman may patimaw dito may gala sa Senado si Vice President Sara Duterte. Pero matod pa nag-istorya lang siya sa iyang mga abogado o dili siya butambong sa ilang hearing. O karon sa mga dagko mga balitang international, walay undang binayluay og mga missiles tali may gala sa Russia og sa Ukraine. 23 katao patay. Now standby may gala sa itong mga dagko mga butang, mga follow-ups karong kabutang ang itong pag-aisgutan sa itong programa itong Magnum Rapido. Ning adlaw karon may gala ng Merkoles Pizza 8. Sa itong pagbalik, oras maginikanan, alas 9:21.
10: Time check was brought to you by City of Idol Hot Dog.
11: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
12: Kanunay ka ba ang hilantan, sip-onon o gubhon? Sinyalis ka na nga loya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Mar- Market City, Agora, Lapasan, Gagandero City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
14: Mare, pabili nga ng sibuyas. Ipagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
15: Saan ba nagpunta si kumpare?
14: Ayun, nagtatayo siya parong-parong sa ilalim ng tore.
15: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
16: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
14: Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
16: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
17: Isang paalala mula sa NGCP.
18: Basta Riluri Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa Rilo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa Rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Riluri Pulso, Wadhos Quality Store.
19: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
20: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
21: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Delivery! Maria Jose!
24: Is that box really mine?
23: Surprise!
24: Why are you inside the box?
23: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multipurpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
24: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
25: Pag-ibig Fund Solid Kabang.
26: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
27: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasanon nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
28: Mapalit sa mga butika.
29: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
30: DTX Coffee Mix.
31: Mabahal sa mga butika.
12: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Visamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-4163.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
1: Balita mga pregoban sa itong programa mga itong Magnum Rapido. Now standby may gala sa itong mga dagko mga butang at iskutan karong abuntaga o sa itong mga follow-ups mga igsoon sa itong mga iskutanan. Unaw na ito may gala kining line usab may gala nga pagpakamatay may gala sa usa kamahan usa kamatang sa paghikog may gala usab na tigayon kagabi dedapitas barangay kanituan ng atong syudad. Human kini may galang usa ka amahan ang gibiyaan may gala sa iyang kapikas uban ang ilang anak. So grabing kasubo may gala kay siya na lagi din taon man siya may gala gibiyaan. So sa diha may gala nga naa mga igsoon ang depresyon. Uban diya kaniya may gala, wa naman diya iyang kapikas, wa naman iyang anak, gibiyaan naman siya may gala. Nagpakamatay in taon pinagis pagbitay may gala. Pabuta kay atoning Siron may gala pinagis sa detalye niya ni Magnum Riza Cruz. Kalabot na may gala ning line asad nga hikog na tabo may gala sa usa ka makaluluoy kayo mga igsoon nga amahan. Mabitaw gani atong kanunay may gala ihangyo ipatambag ganto sa mga magtiayon nga pagdai problema si tulon diretso. Di na iagi pitaw gani nga muabot pa may gala nga mudako pang problema ba. Sa mga katigwangan mga igsoon ang magtiayon pag naay problema matod pa ka din na napabuntagan. Before sila matulog may gala dapat nasettle na ng meskutan may gala nga problema. Rather sa may gala nga mudako pa hinoon hangtod dako na kayong danyos. Collateral damage hinoon ng mga anak may gala. Og muna nitabo karon sa mahan mga igsoon nga sa diyang gibiyaan siya sa iyang kapikas tungod lagi na ng away-away magtiayon nagresulta na noon may gala sa kamatayon human kini may galang nagpakamatay. So kamudha nga mga magtiayon pag na may problema si tulad ditso. Kung ang usa may gala kalayo dapat ang usa tubig. Dili kay pareho kalayo mga igsoon nga magresulta nga mi alin tabon hay noon ang problema. Malagi na ang question diya manggod pa kanunay mga igsoon is kinsay magpaubos kanila kay usay kada tunggarbo may gala taas kayo. Muna'y problema diyas magtiayon may gala kung kinsay magpaubos kay pulos man nas taas. Mga problema may gala nga unta, dali na mo unta gid kung masitol kung nalay magpaubos nga usa. Pero kung tanan magpataas ihi, awag ikapaingnan yana may gala alboroto mo sila upyod may gala ang gamay nga problema nga nagkalayo. Disimbra gihapon na may gala sa kanabang sugos Ginoo nga pasayloon mo ang imong kini amang nakasala kanimo. Dako kay nga sugo may gala gaburag di kinato madawat mga ang sugos Ginoo mga igsoon nagingon higugmaon mo imong kaway. No saon? Kabikil ba kay ato mang higugmaon ng atong kaway imbes kay kaaway pa nato na ato na higugmaon. Lisod kayo may gala pero kuno galing mutuman ka sa kanabang kasuguan sa Dios matuman biya kaya gid may gala nga higugmaon imong kaway. Disimbra na may gala sa mga magtaan nga mag-away. Pulos mga maisog, pulos mga mainit kay ulo, walay mo paubos. Ang question kinsa magpaubos sa ila, kay mo man atong kanunay may gala itambag na dapat ang usa kun kalayo dapat ang usa tubig. Nang question kay pulos man kalayo, wa may mo isa nila may gala kamo angkon sila tubig.
0: Magnum, rapido.
1: Usahay biya kining atong problema mo arise may gala tungod ra gyapon sa atong pride. Tungod ra gyapon ni sa atong garbo. Disim ani may gala mga tawo nga pipila nga nakapriso, nakasala, nakapatay. Nakapandunggab, nakapamusil. Tungod na magyapon na pride na to nga di ta magpabali sa atong kagalingon ba. Pataasay ta ihi nga mura bang dili ta kabaong mupailob. Walay pagpailob sa tao. Kaya kung galing naalang ginunta pagpaubos dili kami ginunta makahinayak nga makabuhat kang krimen nga mapriso ka na hinoon. Disim regapos magtiayon may gala nga kung galing doon nalay untay usa nga mupaubos may gala while mainit ang usa di magyunta na muabot nga to may gala sa panaglayas, panagbulag, milayas ang asawa, gidala pang anak, gikasubo sa bana, nga nagpakamatay na hinoon. Maramang yun na, dapat unta mga magtiayon, prior ka muna isulod niya na nga matang sa kagubot na nga maong natan sa kalibutan, inyo na unta nang i-anticipate ba or dapat na seminar ka muna daan nga unta sa kanabang sa panag-uban, sa hingpit may gala tungod kay gibugkos na sa kaminyoon, dapat may gala nga ilang dawaton ang matag problema sa hirap at ginhawa. Till death do us part man na, mga igsoon ka na siya. So, nakapackage na siya sa magtiayon nga nagi problema. Og tungod kay mo arise man anytime ang problema, dapat unta may gala nga nanay untay usa nga anytime may gala mo paubos ganto kanila. Pero usahay kay nga tong pride man naging may magpatigbabaw mga igsoon. Kanagyod, ang makapahbuhat nga tong krimen ang makapabilog ginatos kagubot, wa may lain ang ato manggarbo. Tungkol sa garbuso kay nato ba? Bumitaw ka nung tayong challenge sa Ginoo ang pagpaubos. Ang tao mapaubsanon, taas kay kaabtan may gala. Tanawa rin ko ng mga tao init kay ulo, gamay lang problema may galab. Mualburuto na yun. Mubo kay ilang kalibutan. Pero kanin tao nga mga paubsanon, tao may galang ubos kayong pasin, taas kay pasinja, taas kay lahutay sila may gala. Bisag yayo, ayun na sila og pagyatak, tamay, gitumba na ilang pagkatao, pero nagpailog paghihapon. So nakalahutay gin sila. Pero katong tao may gala ubos kay pasinja, gamay lang may galang problema, diretso rin kuwag sundang, kuwag pistola, asa sila karon? Inana lang kapag ka-simple may gala. Kaya pagbuhat sa krimen, simple kayo, dali kayo. Seconds lang, mabuhat ni mo ang krimen. But after that, unsa mahitabo, ikaw rin hapon mag-suffer.
0: Magnum, rapido, rapido.
1: So, alang ka ninyo mga magtiayon, pag naamoy mga problema, situla ninyo. O niya, anya na ninyo pabuntagi pa. In at the same time, kung magbuhat mo o ganabang bayolinting kay mo mag-away uban sa imong kwan, kiniabang kapikas, naminaw man mo karong mga magtiayon, kun mag-away ka mo, magdinapatay ka mo, magbuhat mong mga bayolinte kayo, ayaw ninyo pakita inyong mga anak. Huna-huna ang ginakanunan ninyo nga ayaw ipakita sa inyong mga anak, ayaw po ipabati sa inyong mga anak. Kun mag-away mo, normal man ang away, magtiayon, may gala, pero ayaw padunggang inyong mga anak, ayaw pakita po sila. Dako, gikang ipikto may gala sa mga kabataan pag makakita sila ilang anak, ilang ginikanan, mag-away. Nga naman, mag-reflect man po na nga to kanila mga igsoon. Pero makita ganis mga anak nga ang ilang mga ginikanan, loving kayo, dayon kanabang, kuan kayo sila ba? Naa ang ilang mga harmonyos nga panag-uban, relasyon, batiun po na sa mga anak may gala, musunop po na ganito kanila. Busa, kung kamo ginikanan, kamo mga magtiayon, awayon kayo mo, ayaw kayo pakita sa iyong mga anak. O niya, normal man nagmag-away, pero mula gina nga, situlo, situlan ninyo, prior mo mga tulong. Kay muabot na ganyan noon. Paingon ganito may gala sa problema. Sa maning usa kaamahan may gala. Kay siyempre, nidako ang away, gibyaan may gala sa asawa. Oh, ang nabilin may gala kay medyo nasilo, nagpakamatay.
0: Magnum, rapido, rapido.
1: Ayaw padaka ang gamay kay nga problema. Ayaw ipasilaob ang gamay kay nga kalayo. While gainit pa siya, wapagin siya mag-aso o nagkalayo baka, pabugnawa na. Aron mahuman ang problema. Rather sa ipatigbabaw taga itong pride, basig asa na nila moabot na hinoon nga away.
0: Magnum, rapido, rapido.
1: Tuwa ka may gala si Magnum Riza Cross para tumaseran may gala kay para karon no. Kinsa ba biktima na nakaroon sa ilang away may gala or collateral damage ang anak. Magdako ng mga anak may gala nga wala'y amahan. So, ang inahanasan mo yung bubuhi, kaya ba niyang ibuhi niya kaning karon ang iyang mga anak? Inanang na kong problema na nakaroon may gala. Busa, prior mag-isip. Mag-isip sa prior mag-aksyon. Kanabang prior mo himuta o kanabang decision ato sa hinuo, himuon may gala ang kanabang pag huna-huna ba? Muna, at the same time, kamusap ka mga naas ka kayugot, naas ka suko, naas ka pungot, ayaw mo pag-desisyon. Kung unsa nga mga matang sa desisyon ang iyong himuon, para ka na bang while naamos kasuko. Kay ang tao kuno, may galang nga naa sa iya mga igsoon nga kasuko, naa siya sa iyang temporaryong kabuang. Temporaryong nabuang ang tao, may gala, while naa siya sa grabe niyang kasuko. So therefore, kay naaman siya sa iyang temporaryo nga pagkabuang during siya pagkasuko, mga igsoon, sabton may gala nga kanang iyang mga decision is mga sayop. For example, tungod kay suko kay siya, tungod kay depressed kay siya, tungod kay wa siya sa insaktong paminsar, mag-decision siya nga iyang hunusan niya kinabuhi, kana, dako kay nga sayop nga decision. Ha? Sayop kay nga decision. So, ang may tabo, may gala, dapat nga ipabugnaw sa ang imong utok, ipanormal sa ang imong utok, while feeling ni mo nga normal na ang imong paminsar, and that's the time may gala mag-decide ka. But ayaw yun, pag-decision, nakaskasuko, tungod kay gip, kulata kasi mong mga kaaway to sa unahan, uli kas balay ni mo. Huna-huna ka, siya buntalon, sundang ba, or kutsilyo ba, or pistola? Ayaw sa. Pahuway sa. Relax sa. Dayon, medyo pa-relax. After nga medyo na normal ng ulo ni mo, that's the time pag-decision. Dalhan ko ba ka to sila din tong pistola? or ayaw na lang. Kay basig mahinaykan ko sila, ako ra magyapon na mapriso. Ano ba? Kay kung nakas ka suko, may gala, wala ka sa insaktong paminsar. Naa ka sa imong temporaryo nga pagkabuang. Busa, ayaw pag-decide, ayaw pag-desisyon, ayaw pag-hukom, pag naa ka may gala sa imong gamay nga kasuko or even galinta bukas kasuko. Kada may gala, okay? Para matagaan-tagaid mga igsyon. Kay kining ato sa Magnum Radio may gala, kana bang maulang yun ni mga igsyon ang kana bang unsa ato may advice labi na may gala sa mga taong gapakamatay. Ayaw, kay sayang kay kinabuhi nga gihatag, gigasa ka na tos Ginoo. Mabitaw gani nga while niya patas kalibutan, puro lang yun ta pag-enjoy. Kay initay may gala, di man ta kay balo, kanun sa takwaon sa Ginoo. Sige tagtigom og bahandi. Sige tag unsa tong gabuhaton na ikalimtan na nato nga oy naa man detay atong kaugalingon sad kapag kanabang ato sad nga pulian ang atong kaugalingon sa atong pagdiskarte pag ginabuhi sab. So lingaw na atong kaugalingon, gasahan nato. Kay base kini atong sige tagtigom skorta, sige tigom unya des hapon wa na bitas kalibutan kay gikuha na bitas Ginoo. So muna may gala ang kanabang atong kanuna gyud may gala nga huna-hunaon sa atong kaugalingon. Okay? So kana pabutaw niya may gala katong sa taon ni atong kauban may gala karon yaning usa ka amahan in town nga nagbitay may gala tungod sa iyang depression nga gihambin mga igsoon human sa gibiyaan sa kasawa ug sa iyang anak. Standby kalabutan na. Alang sa gapangutan na may gala, alang sa adlaw sa katawhan, People's Day may gala. Ugmang adlaw diya sa City Hall Quadrangle, ugma. Webes, man ugma, ugmang adlaw may gala. Tungod kay namagoy magkasikasuhon ng mayor, muna nga medyo magkakausab, labi itong sa may adlaw may gala nga Sabado, dito gipaygan ang People's Day, kay mula gina, birthday man sa mayor pag Domingo, so Sabado, yung gigasang atos katawas Carmen, dul ang jismil to kataw may gala, dul ang jismil kataw mga igsoon, nangatagan og tag 10 kilos nga bugas, nahatagan may galang pangsunan nga tag sa kalibo, og unsa pa to may gala, so kanto, pinasahi to siya kay birthday malagis mayor. Na that's why nga ang napurnada ang sa City Hall nga supposedly unta ang tuntang Miyerkules nga miagi. Pero tungod lagi kay naamay gamay nga conflict, so karong adlaw, ugmang adlaw, Webes. Supposedly unta, kada Miyerkules man unta, kada karong adlaw. Pero tungod lagi sa kiniabang mga dunay mga dili nato matag-an nga mga problema, mga igsoon, mga changes, that's why ugmang adlaw. So kantong budalikyat niya sa City Hall para sa People's Day, ugmang adlaw, Webes, Pitsan Webe, ugma. So first come, first serve basis of course. Kantong sayo, sayo sa to ma-entertain. Kantong naulahi pagana, maulahi sabto sila. Okay? So ugmang adlaw, dalikyat ka mo diya sa City Hall. Kung doon na may problema, naamoy problema kay wa mo'y matungtong sa inyong kaldiro, naamoy problema tungod kay wala mo'y panggata sa inyong anak, kana, huwag panggatas, dalikyat mo diha. Huwag mo'y bugas, huwag mo'y tungtong. Tanang ka klasis problema, dalikyat lang mo diha. City Hall, huwag mga dawa, may gala. Kay anda mo at tubang ang mayor sa ato syudad. Dili may yun ni lalim ni katrabaho on sa mayor, may gala, kakapoy may ganyan trabaho. Imagine may gala, sa matag Miyerkules, o kada lunes, naa siya may gala sa People's Day sa matag barangay. At tubang sa tanang mga tao may gala, tibukan daw. Pagka Miyerkules po sa unang semana, City Hall. So, kada semana na agyod. Pagka Sabado, na naman po na may gala ang kuyog ta sa Servicios Mario. So, another set entertain sa tao. Taman tao may gala sa lain na sa gamatang barangay. So, kapoy kayo unta may gala kanauntang Sabado, ting pahuway may unta na mga egzon sa mga opisyal. Pero ang mayor tos ka barangayan. Dayon, matag Lunes, instead may gala nga unang adlaw sa semana, medyo relax sa imong trabaho, wala na, ragin na kayong trabaho ni mo katok sa kabaranggayan at tubang sa mga tao problema. Okay lang siguro kung atubang ka dito sa baryo, may galang pagkaon ang atubang sa imo ba? Di man, ang atubang sa imo, problema man, may galang galin niya. Hassle, may galing na kayo mga igsoon, pero matunpas mayor nga, iyan ang gihimon niya ni, tungod kay mo man ni, ang iyang gisaad sa tao, nga kung ugaling mga igsoon, matunpa niya, kung ugaling maton pa mga igsoon, kanabang matagaan sa gayayunan, kaya kinsa may nagtuo may gala ni Clarix kung mahimo ng mayor. O sa lamang intaon, kada kaahinti sa usa ka pharmacy may galang nga mamaligyang mga tambal kaniadto ba? Isip mo gi original niya nga panginabuhi, baklay-baklay. Gikas ni Bisurya paingon to dapita may gala sa ilang barang sa ilang balay sa Carmen, baklay-baklay. Wala ba adamha may gala nga gikan sa iyang pagka mamaligya ilang tambal may gala kaniadto. Nahimo may galang zone leader sa barangay. Ah, okay ra to. Sulod na himo gid siyang kagawad sa barangay. Wa niya damha nga nahimo siyang barangay kagawad. Wa pa niya damha nga nahimo gid siya in town mga igsoon nga kapitan sa barangay. Hangtod gikas pagka kapitan nahimo gid hinon siyang congressman. Gikas pagka congressman nahimo gid in town mayor. So walay tao dis kagayan way official dis kagayan may gala nga susamas na gian ni clerics mga igsoon nga inyong ana. That's why matod pa niya nga gitagaan man kong kahigayon ng Ginoo sa kong pagka-ordinaryo nga tao, ibalos po nako sa tao. Nagnegosyo-negosyo man sila, mayo mang lakaw silang pang, pangilabuhi, gibalik sa mga tao, may gala, pinagis pa panghatag mga igsoon sa mga kining mga pagpakasal sa tao, libre, tagaglitson, tagag mga tambal libre, tanan, unsa parang iuban diha. And then, giantusan po niya ng People's Day, dilitiaw ni nga trabaho, may gala, kay balikon nako, ubang official, di kinimo makita. Labi na ko ng imong, ang imong tuyo sa mong opisyal problema. Agay, lison kay mahagilap, may galang usak opisyal pag ang imong tuyo problema. Pero kini mo'y kapatawag ang problema. Kay matod pa niya, gipanumpaan ko ni, o akong gisaan ni sa tao. Nagpapili ko rin ang posisyon, aron mo trabaho ko sa tao. So, kabahay man sa kong trabaho. So, muna ang naitabok karon may galang, nga naa siya gaantos niya mismo, may gala. Sa kakapoy kay natubang sa tao, galinya, may gala. Halos gitagiti naman siguro ning mayor mga igsoon, mutindog lang may gala aron nga mangihi. Kung dito pala si impeachment, i-charge ka na nini nag-walk out ka. Uy, walk out man to. Ay, siya. O, di pa i-walk out. Mangihi pa ganita. Ignon tamay pag-walk out. Sorry ka, nag-pampers na dire. So, inana, may gala. So, muna nga, pasalamat na may gala sa atong mayor sa Dakbayan kaya naamang igsoon, makikatubang sa tao. Kaya mo bagay ni problema yun sa atong kasagara opisyal. Di na tumatubang anytime ba kay ang tubag sa secretary, busy man. Kundili busy, agay nag-meeting man. Kapait, magiginan ni Michael naman matubang gini. Pero kini, kada simana mo matubang siya, mupay manawag, dali, nakay problema, lalo, dala, pasana. Kaya tubang unta. Kana unta, may maayog yun sa ubang tanan ng mga opisyal. Nala, so, good luck, Mayor Clerics. Kung asa ka ni taman ang gigasa ka ni Mos Ginoo, gikan ka sa pagka zone leader, nahimong kagawad barangay, nahimong kapitan, nahimong congressman, karon nahimong mayor. So, kanabiya untang naabtan niya may gala, pwede naman tayo magpahuway. Ako'y inani, pahuway na ko'y. Imagine magila ang edad sa mayor, 72 anyos na. So, kanang 72 anyos, pero maulagi na, lagsik pa man kayo, wa may maintenance. Kita ni, antos man kita may gala, nagpasingot ka dadlaw, kay maulagi na, naaman po tayo may gala, balatian nga ito sa maintenance tambal. Kining iya wala man, so why gidilis pagkaon? Ang uban, likay-likay sa pagkaon, pero kining iya, eat all you can. Why gidilis doktor may gala? Birata mas ginawa. So, alang sa kapangutana, ugmang adlawa, Webes. Diha sa my City Hall Quadrangle, ang naiskutan nga adlaw sa katawahan. Okay? O niya, pagkasabado, Merkulis na rabata, pagkaadlaw nga Sabado, mga igsoon, ang KSB, diha sa barangay, Bayabas. Bayabas. Oy, kamo diya taga-barangay Bayabas ha, karong Sabado, diya ang KSB sa inyo. Kuyog ta sa Servicios Barrio, kasalan ng bayan, nanasab diya. Kana, karong Sabado, pagka-Lunes, karong Lunes may gala, ang People's Dinasab, diha nasad sa Barangay Ipunan. Barangay Ipunan may gala nasab ang People's Day. Okay, Lunes. Pero ugma, Webes, diya ta sa City Hall. So, sige, andaman-daman na yung mga problema ang suliran ninyo. Pasana ay sulod sa ako, huwag iatubang atubang as mayor. Kaya na magulat sa kaninyo, ugmang adlawa, adlaw nga Webes. Sige. So, ugma, huwag kay tungtos kaldero ni mo. Na, sige. Dali ang picture ng mayor. Yor, ako kaldero niyo, takilid, doy sulod. Masig na ka ikasulod, bugasan ninyo. Ah, na. Muna kitawag, angay-angay lang. Angay-angay lang, tas gracias Ginoo. Di na to nihangal ang ihangol kining gracias Ginoo tungod kay once nga kaning mga grasya, imo ra sab ding itabang atos mga taong mas ubos kanimo, dabor ka hatagas Ginoo.
0: Magnum, rapido, rapido.
1: Good luck sa ato mga kaigsoonan nga modalikyat dia sa City Hall mga adlaw para sa People's Day. Samtang sa pikas gabahin may gala, pabuta sab si Magnum Persid Blanca kay ato sab siya kay ipapalungat mga igsoon yang tong ulo nga nakita may gala. Ulos tao. Kay ang uban may ingon nga basin mo na ring na missing lagi. Unya ang uban may ingon sab nga kung ulo ra ka na asang lawas sa ato pa nay mamutulay ulo da. Agoy ka kuya sa gayo mga igsoon. Pero basin lang og ikariling ng ulo na kapaingon di as kasagbutan. Ang ulo ni kariling da pero murag malabo baka i-charge nimo nga basin na timing nga lana ni kariling ang ulo ba. Di ka man sa moingon may gala nga may kariling na paiabot is kasagbutan may gala kag itabo na mas jacket. So, intention yun ang pag-abot sa ulo niya, itago, kay kitabunan, mag-jacket, may gala. May nalanggani ito mga igsoon, malampas, ay kikita niya mga igsoon nga, oy, sa manin ang jacket, may, kuiton taro ni. Ay, sus, pagtagdao, may gala, ulo mo ni.
0: Magnum, rapido, rapido.
1: Mabutang follow-ups niya na, may gala, kung asa na ang lawas niya ng maonga ulo na kita, may gala. Kay sa estudyante, pakata kaniyan to, sa atong subject sa syllogism, gitudluan mata sa to magtutudlo nga ang tao ko dunay ulo, dunay lawas, dunay tiil na ay kamot. Mo man ay gitudlo ka natos maestra sa atong subject syllogism. Pero dabi ko ng tao walay tiil, walay kamot, nadiro ka matawag tao. Nya kini karon mga igsoon, kay ulo raman eh, wa may lawas. So di, gapon nila ko rin matawag tao.
0: Magnum, rapido, rapido.
1: Ana, purmahon ta, arong mapurma, matawag siyang tao, may gala, kaya mura ba nagitudlo ka na to sa una si John Tipata, mga igsoon. Bisa na ugtora ta to, galingkod sa broom box, may gala, sa likod sa roofer, pero at least may gala present ta. Ha! O niya, bisan to naguban, may gala, nga cum laude, suma cum laude sila, kita, naka-honor lang. Ang atong medalya, honor ta, most behave.
0: Magnum, rapido, rapido.
1: Most behave, meaning, rugar kwad lang hilom-hilom lang dos likod likod-likod sa broom box may gala galingkod broom box roofer pagyod sus paitig kayo sige biya adto na may gala ang kining roofer may gala kay dito ta sa impeachment kagahapon adlaw ikaduha na ramdi kadlaw unya taas-taas sa gyud ni mga igsoon nga ambot kay mga abot pa man kuno ni kuno sila may gala sa pila ka mga bulan na moabot ko na ingon nga 8 ka bulan maabot ako ng 7 ka bulan na kumo nang istoryaha may gala nga maabot pa rin taas kay ni kayo na unsa kadako ang gastos gobyerno. Remember may gala gingon allegedly matod pa may gala ang Senate mga igsoon kanang ilang hearing sa impeachment niya ba sa impeachment niya kada adlaw kuno may gala mo gasto na diyang 25 million kanang mga prosecutors may gala kanang mga prosecutor sa kanang ano kining mga abogado nga iya sa prosecutor may gala minis mga congressman nagtumog libre na dili oy ang gabayad anak ng mga abogado may gala ang gobyerno. Gobyerno ang gabayad anak sa mga pagkaon tanan-tanan may gala nilang mga expenses niya. Ang gobyerno ni anak na kung tinuod magali kining allege nga 25 million ang gasto matag adlaw nga sa ato pa day may gala kung moabot kini sila 92 days. Pila ba na 92 days? Ang usa ka bulan 30 days. Ang duha ka bulan 60 days. Ang tulo 90, kung tulo lang kabulan, pilay gastos gobyerno niya na may gala, 2.3 billion. Kayahay naman ng kwartang gigamit ng atos mga tao. Impeachment, impeachment lang away pulos. 2.3 billion sa tulo kabulan nila diya may gala nga rugar sarsuwila diya mismo sa Senado. So, 2.3 billion. Ang gi-charge kang Sara Duterte nganong tangtangon kuno siya tungod kay giwaldas niya ang intelligence fund nga 125 million. Ay grabe ba siyang kaayo may gala kadaghan kining kwartas gobyerno sa Pilipinas. Mabuto ning kapagawaton na lang may galag malita-malita trillion-trillion kay daghan man kay kwarta. Pobre lang ang tao. Pero ang ato mga official

ta, ligutan nga matod pa, ang photocopy, kuno, ang Xerox ba, gatong term na to, Xerox, photocopy, ang photocopy, ang Xerox kuno, now is considered an original. Oy, mga estudyante, ayaw mong toa na ah. Kaya base ko, uy, kurte mo na nag-ingon to, impeachment to. Uy, abogado mo to'y ga-ingon, no? Ayaw mong toa na. Nga ang photocopy, ang Xerox copy, the same as original. Namo na mga buwan po nga tao, may gala, nag-post po sila, ang kwarta lang ipa-Xerox. Gipa-Xerox lang kwarta, may gala, tagsakalibo. Kaya, buba ingos abogado ko, no? Nga ang photocopy karon, ang Xerox karon, consider na ko na original. Na, munang nahimo na ng word of the day, karon may gala, ang Xerox or ang photocopy, consider as original. So, kung nakisamin na yung tagsakalibo na, kung tinood man galing na ang photocopy, himo, mahip, December nga po sa original, ay sige, ipaputocopy nyo na yung tag 1,000, no? Ipalit nyo dito sa, kung siya na yung atong kapamaliton niya, kay, consider mo ko na original ko na ang photocopy. Ayaw. Basta yung December nga hapon, na may gala, di agyapon sa itong mga honorables nga hapon nga nag-ingon, nga, di agyapon sa Senado may gala ba, nga, ang 10 plus ano ang 11 plus 1 equals 13. Muna nga na majority na kuno sila kay 11 mi na pay usa na dugang. So 12 na mi, majority na ni. Na unsa bay sa Senado ang 2/3 majority is 13. So 12. Ang 12 kuno the same as 13 majority. Ayaw magtuwa na. So karon ang naimong controversial na usab karon, ang photocopy is now considered as original. So delikado nga itong mga yuta niya ning atong titulo ihatag ato sa mga broker. Oh, dai bro, oh, broker oh, dai photocopy sa among ano, sa among titulo sa yuta oh. Napulo ka hektarya na. Oh, ni lima ka hektarya ni. Oh, imo na ra, pangita kay aron nga i-convince sa buyer. Na basic ibalik ya tos broker may gala kay ang photocopy kuno ra ba, consider as original na. Adios, disgrasya na. Delikado mga sakyanan, anak, may gala photocopy, mga igsun sa uwar, CR sa mga sakyanan. Pwede na may galang ibaligya, may gala, kay consider naman nila nga, usan ay may gala ka original. Na ayaw niyo tuwi ka na, may gala si Attorney Amando Ligutan, nga ang photocopy is the same kuno gihapon na may gala sa kanang usa mga igsun ka original. Kay, although sa korte, diha mismo may gala sa kanabang kung isgutan ta may gala ang original copy may gala labi na sa kanabang kung magbasi ta may gala sa kining gitawag may gala nga kanusa mahimo may gala ang kiniabang usa ka kwan mahimo may gala nga usa ka original ang photocopy. Now musubay bay tas balaod kadunay may gala, that's why site ka site na lang gid sa balaod may gala labi na sa ilalo may gala sa Rule 130 sa Section 3 o Section 4 sa atong revised rules of evidence may gala nga regard may mga rules kung kanus mahimong acceptable nga mahimong dawaton may gala diya mismo sa korte ang mga photocopy bisag dili original may gala, but may mga rules based may gala sa rules of evidence on evidence. Okay? So, ayaw sa nga automatic na nga kung photocopy, consider na siyang original. Kay mo man na himong lantugi karon mga igsoon. Dunay mga consideration, mga authentication, mga igsoon nga gamiton labi na kun diya ka mismo sa atong hukmanan. So kagahapong adlaw, medyo dagan na butata na sa ang usa ka abogado may gala sa prosecution mga igsoon, nabutata may gala tungod kay si Attorney Kapunan. Kita man niya kay usaw po ni si Sara sa Duterte may gala nga gapangulit-ulit man sab. Muna'y nakadaot ani mga Duterte may gala kay sige pangulit-ulit ba. Sa sige lang pangita, asa na Sara Duterte nga dapat mo tunga siya diya mismo sa hearing. Amo tunga, pabitaw si Sara kaghapong adlaw pinakalit may gala basta kay nga uting kay sa talan. Uy, nitunga man si Vice President Sara Duterte. Unya giplastarag bangko, abig magpapreskon. Wala. Naghatag inog pulong may gala nga medyo lahom kay kahulugan ikaw na muhuban siya ang pulong. Mga igsoon, unya dayon, di nagmotion po dayon may gala si Attorney Kapunan ang usas mga abogado may gala sa mga congressmen sa itong mga honorables nga ipatunga kay na naman siya diya oh. So gidinay ang iya may galang hangyo.

0: nga mo nga kay sa ilang rules. Unsa may pulos aning kadaghan kay sa abogado ni Sara Duterte may gala kung ipatunga pa man gihapon siya. Noned na. So nabutata lang gihapon may gala ang abogado. Diya mismo mga igsoon sa kani mga honorables. Wala may gala makaik ang ilang mga igsoong tuyo nga ipagto si Sara. Ayaw. Wala na. Sa ilang rules may gala pwedeng mutunga, pwedeng dili. Kaya na may abogado. Kadaghan ka sa abogado may galaw so may pulos niya na. So butata in town ang ilasan may gala nga abogado diya sa mga honorables. Plus, naimo na sang trending may gala. Kung niya agto na kalabayang adlaw mga igsoon o sa mga prosecutor ba, kung baga, laway-laway ang agi mga igsoon, kagahapon, tulo na sang ship-on may gala. Matay ni mga tao, mga balanda. Grabe kay mamantay mga igsoon. Grabe kay mamantay may gala. Sa diha may gala nga medyo niyagtong una may gala, kiniabang nga medyo bula-bula ang laway mga igsoon ni Luestro may gala, dito may gala sa impeachment, ila mga igsoon gi ayo-ayo og batikos. Tulo-tulo mang laway. Kagahapon, ay naunsa ba si Attorney Ligutan naman siya may gala, ni tulo naman siya. Kasi gi magyong tulo, kabisi ba ni sigig tulo may gala? Kagahapon, ship on again ang ni tulo. Sipon tulo may gala. So, sabi, kadaghan magigayaw mga igsoos, mga himantayon. Plus, diha pa yun may gala sa kuan, diha mismo may gala, majoker ka tanaw ni mo ba, luoy ba yung mga igsoon? Kung ako may gala si kiniabang Senator Gatchalian, muhawa na lang ko diha mga igsoon diha sa abay may gala sa presiding officer. Ikaw ang perminti diha may gala matagaan o center of attraction. Kay unsa man ang Senate President may gala mo lagi na kay di man lagi ta abogado nang ambisyon ta mag Senate President ya di ta abogado pag abot ani karon nga punto sa dunay hearing may gala nga bugno sa legalidad wa man kay hibang kagan so padaplin ka so ang naglingkod may gala nagpreside si Chief Escudero kay abogado man siya so si Gatchalian naskilid. Unsa man yung mga igsoon ng role ni Gatchalian di may gala, tig-timplas kape, tig-timplas kape, tig-atags tubig. Or sige, dula-dula lang siyang silpon, may gala, huwag ka basa-basa, o sige, basa baka niya na. Muna'y pait kayo sa role karon may gala ni Senate President Gatchalian, Win Gatchalian, tungod kay nasa sa tubangan, center of attraction niya, wasi gabuhaton may gala. Di ka mga pangatol sa imo bagang rigdabel kung katol kayo kay naa ka sa center of attraction. Kung medyo imong ilong aksyong tulon, ikakakuot si imong ilong kay naaga tanaw sa imo tanan gatubang. So, ano siya imong role diha? Kung ako may gala kang Senator Gatchalian, lingkod ko sa kumbali ko sa kumbang ko. Bago pag-antusa niya, gihimo kong joker na utro sa mga Pilipino may gala kargado kay binuang mga igsoon. So, pag-abot sa Facebook, abisang unsa na lang gibutang may gala kato kang Gatchalian, may gala ka naglingkod dito. Gikoronahan naman, gibutangan naman mga igsoon nga gadula, mga gala o kanabang robot may gala. Gibutangan siya sa dito nga gatanaw lagi may galang libro pero ang cover mga igsoon, ang sulod, na ay mga ngalan dito may galas, mga absinos o mga tukatib, na siya nagbutang sa Facebook may gala nga ang gibasa niya, dili libros mabalaod kung dili usa ka playboy. Bisan unsa lang yun mga igsoon, ang ibutang yun. So muna may gala nga kung ako pa may gala ni Senator Gatchalian, muhawa ko niya. Muhawa ko niya may gala. Ano, maglingkod-lingkod man ko din na nga wala ko yung trabaho on. O niya, dili ko limitado ang akong lihok tungod kay na ako sa center of attraction. Binantayan ang akong lihok kay na ako sa tubangan. O niya, so kung muhaton ako niya, lingkod na ako niya, manakit sa sampot na niya may gala. Mas maayo pag balik ito sa mong lingkuranan kay makarelax pa ka. O niya, wala pa'y mananaw, tanaw ni mo. Nga dili ikaw ang sintro yun sa tanaw sa tao. Loy, baya panunanaw ni mo ni may gala si Senator Gatchalian. Saan man, nag-ambisyon malagi nga mag-Senate President. O niya, karon, kaya na-Senate President na magyod siya. Ah, sabot na siguro may gala kung si Tito Sin ang gibutang niya. Na, nahimo na tangit mulaga, nagyod ani. So, dapat yun ang himuon nato nga Senate President, abogado. Like, niyani karon, nga ang nag-away may gala, pulos mga paawayay is balaod mga banggiitang abogado ang naa diya. Nga ikaw karon dili abogado, unsa may ka-contribute nimo diya? Magnganga ka diya. Mga term nga gigamit may galas mga abogado, labi na mga igsoon kong mga Latin, Dili kaka-interpret, kakasabot, sumunod yung ibang sigutan nila. Anadya na din ang laay, may gala. Busa, kung ako ba ni Senator Win Gatsalian, balik kasi mong bangko. Pasagin na sa Escudero na. Tutaw sa Escudero, ako, in fairness kang Senator Chase Escudero, may gala, bisag ipetisyonan ni siya karun, may gisoon, nga gisumbong to Supreme Court, nga illegal ang niyang paglingkod niya, kandi siya Senate President. Pero in fairness, may gala, para nako, may man ang iyang paglingkod, may gala, isip siya ang nag-preside. Neutral man kay siya, may gala, sa kuntanaw. I don't know kung kamong nag-monitor, pero ako, may gala, neutral man siya. Tanan magitagaan niya ga chance may galang nga makatingog og do na may angayan nga dili na i angayan i-include iya na may galang inana ba mayo man kay lugar nakatutok biya tibok Pilipinas mga abogado may gala mga mainglaki nga tao may galang tutok biya dia. So dapat ikaw po dia careful kas lihok mo sa mga pulong mo, so dapat abogado gyud dia mga igsoon. Listen, makaski ko, pangilinan po ni ibutang niya, kaya abogado mo ito'y ngalan, anak, may gala, pero muna huwa man ni Hanaus, balaod, mga igsoon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Si Kiko, na, muratang Kiko niya, ito'y kita mo ibutang niya, may gala. Huwag nila, para na ako, may gala, in fairness sa tanan, ha, Chise Escudero is okay man, normal, ako man siya, yung neutral man, mga igsoon. Listen, makaski, ibutang po ni mo si, ibutan ni mo si Peter Cayetano nga di man lagustuhan kay kalaban man. Or kung si Cayetano, okay gihapon kay kanang Cayetano law office sa Manila, mga banggiitang abogado na sa Manila na, dili ordinaryo na. Labi na ilang mga ilang amahan nila nga si kampanyero, kumpanyero ba ito? Kumpanyero, kumpanyero. May laki itong abogado sa Manila, kanya ito ilang mga ginikanan. So, kining mga anak, nakasunod gihapon eh. Even kada may kalang yung igsoon nga si kiniabang si Senator Cayetano, duha man lang mga magsoon. Kanang usa, valedictorya na. Dili na mga igsoon nga, ordinaryo nga, nakapasar lang sa law kay ordinaryo, no? Kiniabang mga valedictorya na. Dili ordinaryo, may galang lang pagpasar sa pagkabugasiya. So, si Gatsalian, Senate President lagi ang tawag ni mo. Senate President ka, pero saan mo na karon mga igsoon nga, mura man may gala og wa may hanaw. May gala si Gatsalian, ibutan natos Kiko. Na. Samot na mura tang Joker magkiniko tadya.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Para na ko may gala in fairness ha. Okay raman mga igsoon si Chise Escudero ibutang dia. Fair man ang niya. I don't know kung kamo ga monitor ako, ga monitor magyud gihapon tatanan man taga monitor bata. Mura fair man may gala yang lakaw niya. Fair man sab gihapon. But remember may gala nga kini si kini abang kuan si kini ba si Chise Escudero supak ni siya may gala nga sila da sa Senado kanabang utu-utuon ba sugo-sugoon, that's why siya pamahayag kanadto nga dili siya gusto kanabang diktahan sila sa Senado kay independent man sila. Muna ang matud pa niya kung kamo diha agad-agad dalbo sa dikta ni Martin Romualdez kanadto adili pwede na madala sa Senado, dapat natay rules nga itong kasubayon din eh. Inana ba? So, inana, okay lang maghihapon. Pero mula gina, kaghapong adlaw ay kaduang adlaw, mura man mahimo na, nahimo naghihapong Joker may gala. O ang word of the day, nga mo'y kay isu-isulis tao, maumay gala nga ang photocopy, consider ko no, matun pa may gala as original. Busa, kamong mga estudyante na minaw, ayaw mong to, ana, dili na mahitabo nga ang photocopy mahimong original. Disim na sa 11 plus 1 equals 13. Matod pa sa mga senador, ngay majority kuno sila. So, ang balaod na kingon, kinahanglan ang two-third majority sa 24 is 13. Pero matod pa sa naglingkod niya, nga dili. 11 man may, plus dugakan may isa, so 12 may, so kami majority. Dili, pagyapon. Kaya ang balaod na kingon, 13 is majority. Pero saan naman, gipampriso man ninyo ng mga senador. Pero, para kanako may gala, hot doon man sa gobyerno pagpriso kining mga senador, labi na katundili la kalyado. Sige, isunod ninyo pag si Padilla. Sige, si kinsa ni, si Bunggo, kinsa pa ni, si kining mga magsuon nga, kinibang nga mga senador nga murag tanong dili ila, murag ato, murag dili. Kining mga bilyar, murag dili ato. Bisa pagpriso niya po nyo na. Di same paghihapon, ang balaod nag-ingon, mga igsoon. Kung musubay tag-balaod, di na to i-bend ang balaod. Ang balaod nag-ingon, which is, kanunay may galang nga balik-balik may galaw gipresa kada bang gikongyod ni giemphasize may galaw ni Senator Chis Escudero nga no person shall be convicted without the concurrence of two-third of all the Senate members. So kada yang giklaro mga igsoon, no person shall be convicted without the concurrence of two-third of all Senate of members. So kung ikaw dili ka kontento, okay, proceed ka rito sa Supreme Court. Tungod ka ang Supreme Court naman ang nag-inusara nga muhubad sa balaod. So, two-third yun. So, kung two-third, 13. Kung two-third, so therefore, may gala, 16 senators nagkinahanglan og 16 ka senator aron i-convict nimo si Sara Duterte. Question. Kaya ba nila? Naaba sila ni Ana mga igsoon sa 16 ka mga butos. Asa sila mga mutya na nakaroon ng 16 ka mga senador nga mupabor dito may gala nga i-convict si Sara? Aka mangita ni Ana, lisod kayo na, pangitaon may gala nga senador. That's why, bisan unsaon pa nato kinipag liko-liko kining trial karon sa finals ragyapon ta magkita. Sa finals, dito na may gala ang gitawag mga igsoon nga votation. Numbers game. Question, kaya ba doon na ba'y 16 kasinador nga kaya nga makatigom ni Ana aron nga 16 aron i-convict si Sara? Ang tubag is malisod. Tungod kay ang klaro rang yun, klaro ah, prangka-prangka nga klaro kayo niya nga mga senador, nga mga anti-Duterte or pro-government nga mga kinibang pro-administration nga mga senador is only 9. Ang klaro niya, 9. So, unsaon nato na pag-abot ang 16? 9 lang ang klaro yun niya. Of course, naamangison kini si Tito Sin. Dito, magyan eh. Lakson. Kani sila, Hontiveros. Alang-alang mas, Hontiveros, karunod ka, igunin mo, Hontiveros. Dili ka gusto nga i-convict si Sara? Ay, sila ba ginagpahalin ng kaso kayo noon? So, bisan pag-unsaon na ito, pagpaliko-liko, kini may gala, nga nahitabo karon nga impeachment. Ang finals, anak, mga igsoon, is kung kantong mga pro-administration, mura ganyan mo convict kang Sara. Pero kanto may galang mga re-electionist, kanto may galang mga dayag kayo nga ang kasing-kasing naas mga Duterte, di ganyan butar may galang nga i-convict si Sara. That's why, bisa pag-unsaw na itong pagpaliko-liko ganyan nga mga impeachment, mga abogado, mga legal minds, mga tanan nga mga evidences, witnesses, unsa pa na nga mga presentations, pag-abots final na, mura gihapon na. Numbers game lang gihapon. Kinsa tong pabor kang Sara, dire. Katong against kang Sara kay pro-administration, dire. O, ihap ta. Amora gihapon ni abuton. Pero, mula gina, bisan pag-unsaon ni mo may gala pagdaghan mitabang kang Sara Duterte, ang saliga na gin sa mga tao karon ang ginoorag yun. Makalusot gani may gala nga makadagan kini si Sara Duterte, kaluyans ginoo. Patay gining mga kawatan may galas gobyerno.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kining mga kawatan may gala, pag ang Ginoo na gani ang muingon, silutan kining kawatan, mga gala, ang pagbuot sa Ginoo ang matuman. Muna giingon may gala, kun unsa may paghukom sa tao, mauna ang hukom sa Ginoo. Kun ang tao naghukom, nga mao kini siya, kana nga desisyon iya na sa Dios. Kay muna gitawag sa panultihon may gala, vox populi, vox di. Kung unsay decision or tingog sa tao, mauna ang tingog sa Dios. Ang paglaom na lang ni Sara Duterte karon may gala is ang Ginoo lagyon. Di ka na makasalig sa mga ahinsya sa gobyerno kay gitabangan ni siya. Ginoo na lang yon ang iyang gisaligan may gala. Og I'm sure dili mo hikaw ang Ginoo may gala sa gapangayoon sa tao nga matagaag hustisya kining kawat sa kwarta, kining trillions nga gipangkawat sa ato mga honorables, sa ato mga halandon nga mga opisyal, nga while nagsaper ang taos kagutom, nagsaper ang taos kalisod, sila naglunang sa kaayahay sa kwartang ilang gipangkawat nga malita-malita sa atong mga halandon. Magpadayon ta sa pagbalik ta kini naghikog oras maginikanan alas 10:12.
1: Time check is brought to you by McDonald's.
2: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit, kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576 Series of 2026.
3: Taas ba ang imong blood sugar?
4: Ato na ka may diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
4: Ang DTX 500
3: ato na kini anti-diabetic properties.
4: Sama sa
3: Charantine,
4: nagkapamubo sa glucose,
3: visine,
4: controls blood sugar,
3: o polypeptide,
4: na parehong epekto sa insulin.
3: DTX 500
4: highly recommended
3: sa mga eksperto.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Gigutom na ba?
9: Gimulto!

0: globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusogong paspas ng Wi-Fi internet, nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Mari, ngano na ginuktok man ka?
5: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
4: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
5: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
4: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
1: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
6: Oras sa alas 10:18.
1: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
7: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
6: Balita bigas para gobad sa ato nga programa magato nga Magnum Rapido. Og this time may galat sa gudahon mga igsoon ang pagpaluwa pay galat yak tong ikabuti ang mga igsoon nga naghikog. May gala sa usa ka lugar di sa atong lugar. Og bisag unsa na lagi in town mga igsoon mahimo sa tao may gala nga. Muna og lagi unta na may gala si Senator Gatsalian di mismo may gala yan trono. Balik sa siyang likuranan may gala kay karon no. Ang giposo sad may gala mga binuang mga igsoon nga picture. Nagluto na ginog pansit may gala noon may gala pansit kanton may gison si Wingatilian. Wala lang usa may gala si tanaw sa libro niya sa balaod si Wingatilian pero may giglaay na sa ukap sa libro. Murag study your lesson siguro may gala na itabo at nagluto na ginog pansit may gala.
7: Magnum, rapido, rapido.
6: Puro na ginbinuang ng mga Pilipino mga gison. I-check tas Magnum Rishab eh. Kaya yaka itong oras ka kamang-kamang. I-check taon sa nitabo ani nag-usa ka lalaki nga naghikog. Human gigi kabutya ka gibiyaan siya niyang kapikas o siya anak. Yes, Magnum Grace. Rishab, go ahead.
8: Yes, Magnum Mani, no. Live bag sa di karoon sa may Bulun Suri. Magnum Mani.
6: Oh.
8: Kaya dili man gita idan to lang kating lawa sa usa ka amahan. So, gani Magnum Mani. Subo lang kayo napagyapon sa ospital. No, kagabi pa lang itabo. So,
6: ang patay na payapo sa ospital?
8: Wala pa gi, gini, wala pa gi mga pamilya nga kinibang
6: na ito,
8: ang nagkining sa nagasikaso ba nga para mapailuna na siya. Sa papagkahayang sana Magdumani, ganong gibiyaan siya sa iyang mga pamilya, anak o ginahan yun, so asawa o anak.
6: Oh.
8: Lugar ang ibiya kay niya do. Ang pangidaro niya Magdumani, makaingon sa 39 anyos, no?
6: 39
8: anyos, pero pangidaro na rin Magduminsyo kabagtulan. So si Rodolfo Abisamis Jr., nga barangay kanituan, 39 anyos. Nga gingong nga kaligi, nagkutlo siyang kinabuhi Magdumani.
6: Oh.
8: Sa mismo sa barangay kanituan, sa rason, nakasinati o depresyon. Doon kung usap isa usap ka siguro kabuliagon Magdumani, ang tao doon na may kausapan.
6: Mm.
8: Oo, labi na siya, mihimo sa pag kanikutlo siyang kinabuhi, itong kagibiyaan siya siyang mga anak, yung kaniyang asawa.
6: Mm.
8: Kaya Magdumani, doon nga ning mga orasa, napas sa hospital. Kaya lagi mo pa, nanay tawag nga, dalun dire sa Abulon Suri, papoy pamilya nga midalikat, may nairangat niya sa may karibang city hospital niya sa may Jerbura Hospital Magdumani. Para kay na-declare naman sa doktor nga patay na siya dito na rival Magdumani. Ang ilahalang is kanyang madala dire sa porinarya o karon usab nga mabal sa Marna. O kanyang mailuna po siya Magdumani. So siyang kamatayon DTO Magdumani tungod po na pataog siya sa depresyon kaning kaguon ba. Itambal kundili. Pag-comfort na lang ato sa isig kaingon,
6: oh.
8: Yung kagalingong pamilya, wama pala, labi na, taga-kaganituan na ni sila.
6: Oo.
8: Oh. Duro po sa kanikapit po sa panahon karon.
6: Iyang asawa, wala mo dalikyat niya? Wala mo hinumbag sa pagpamatay?
8: Wala, good, may dalikyat niya.
6: Ilang anak, pila kabok?
8: Doon, kanibang lugar, nagingon din sa kaning nagtawag din sa Bulun Suri Magdumani, duwa raman po yung gingon.
6: Duwa anak nila.
8: Duwa raman maingalan nga.
6: Sa pagbiya siyang asawa, gidala iyang mga anak, siya na isa nabilin.
8: Kana Magdumani, o siya na lang isa nabilin. Niya, pila po kabulan kining
6: iyahan. Utsa ba ilang giawayan nila?
8: Wa man po nag-boot siya Magdumani, no, kung sa'y giawayan, no, ang kaning lugar, kanibitaw nga, kaning si kaning biktima ug kini iyang asawa labi pamilya kay pamilya man ang iyang girason nga tungod kay lagi gibiyaan siya oo kay siguro pud siya pong kini nga binuhatan pud da lugar magdumani ana tapos sa dili pud siya ka ingon nga kaning sa gagmay pang mga bata ug man pud gibut siya ning kapital lang padla dagko naman daw pud da magdumani oo do kaning residente gid sa kanituan ang naisgutan nga kini bitawng biktima no kaning biktima ko subing hangin din sa sorry so kaning kini bitawng pagsinaaray. Pero pag-abot sa panahon nga grabe ang kusukuso sa mga pagsulay, mi-give up din ang babae magnumani. So mo siya po mismo, siya pong pangidaro nga 39, huwag siya kitag-apo. Kaya mga bata, kumang po ito, mga po di lagi edad niya mga anak, kumang po yung kini ang mga pangidaron. Kini ang kaning main langgit nga rason, nga iyang gikagulaan, nga nakasinati siya depression na ang pagbiya sa iyong asawa. So, ano kung bigay kayo magdumani? Basta ang pamilya na isigutan, labi na pag 100% ka porsyento. Pag ang lalaki na ganigay magbahad na maghikog magdumani, bantayanan kayo. Kaya kung ang babae, si bas magtuon magdumani, ang babae magpa-comfort lang siya.
6: Malagi.
8: Oo, pero kaya ang lalaki, once na ginay daw, pakita na uga kinibitaw nga mga pag, hining mga pagbadbahad, nga lugar kung mga kaniang mabati uga kaguol. Kaya din ang mukhaon, sa pila kaadlaw. So, labi na akong bantayon nun hindi kayo. Dito si kaning biktima, hindi si Abisamis magdamani, huwag ito siya nabantay sa iyang pamilya.
6: Oh.
8: So, kaya naman ginit siya kagalingong balay. Kaya pag-abot dito sa kaning iyang
6: so, di ginayo ng away-away sa pagtiayon?
8: Mugi na magdamani, galing away-away. Pero doon naman mga away nga makuanda magdamani. Mahilot-hilot lang ba?
6: Kano siya ganyan kagkas lang sa tunga bulag?
8: Wala pa, pakaslan pa, magdumani.
6: Ha?
8: Pakaslan.
6: Pakaslan?
8: Oo, pakaslan.
6: Namalain naman ka.
8: Mana.
6: Namalain ng lalaki.
8: Mana.
6: Na, wala pa ngayon eh, huwag kwan.
8: Wala, di pa ngayon, huwag duri kay hap, mangko, hap.
6: Amo ba?
8: Ito magdumani, no, nag-upuri isa sa mga kapanag-inan, mga bagong isunod sa kaminyoon, awal lagi daan nga, ang kaminyoon, sobra pa sa kinibitaw niya. Sakripisyo magdumani. Kaya di nga na kayo usang yung sabto na binanunan yung mga anak, binanunan yung mga pamilya na, binakaroon doon tayo nagahunan sa pinabuhay magdumani. Kaya konfirmado man po sa kapulisan.
6: Malagi.
8: Sa police station si Binbulwa, kaya dito magiging nakita ka nagbitay ng sasunod yung pinanunan. So, panulis lang sa mga pasubo sa pamilya.
6: So, hatong karoon ha, klaro na to ang lalaki, ang mong bana nga naghikog patay, na paghihapon sa ospital, unya dayon wala pa sa makadalikyat niya ang iyang kapikas kang bibiya kaniya nga mo hinunda siya patakamatay.
8: Kapagid na yun at magdumani, no? Wala pa po nakaabot din ito.
6: Wala pa na parintian ang maong lalaki?
8: Kung pa magdumani din yung nanawag din yung nagsuun daw to sa lalaki. Isuun? O kanini sa
6: ikita. Kung saan sila, mga kortahan niya o mga pubre ragapon pares na to?
8: Pariyaga po na ito magdumani. O pariyaga po na ito. Doon ang niya nga siguro pong napagbiya siyang pamilya, siguro sa kalisod sa panahon. Siguro, matabti sa babae.
6: Isun biya ng biyaan-biyagi ka, labi na nag-inusara ka, hanok imo problema ba?
8: Kala,
6: kasakit ito, mga pagbahay sa kalibutan nga nung gibiyaan ka, nana?
8: So, mo ginay kaming lugar nga, kaming ang kapanaginan.
6: Sakit biya ng biyaan ka, mas may pag ikaw umubiya kasi ikaw biyaan.
8: Kala, mas maayag yung magunang-una, di ko biya magdamani.
6: Bola gani. Mas maayo pa ikaw ang mubiya kaysa ikaw biyaan, sakit tayo.
8: Maginay po yung isa sa mga...
6: Pero, mo nagiguro lang po kag imo, hindi mo naman po kung mo gibiyaan, na sakitan sab siya.
8: Tinawad magdumani, di ginapunan.
6: Ang karma siya ba nga, makarma makatagto kay ato rin gibiyaan, loo siya.
8: Maginay magdumani, oo. So,
6: pero kung ikaw nangita, nakita na nimo ang imong haom para ka... Oh, lai magpaminaon, haom. Kanabang, aw ni haom sa imong kasing-kasing, maunag yun ni ang imong ginatawag nga right man or ang imong forever na sige pakasli ana
8: magid magamani pero mahimo po gyud isa gyud magpadali-dali kasal magamani nagana sa mga bataon karon yabuyab lang sa magamani no yabuyab lang tapos ila-ilaha gyud ang kining ma-partner ninyo Sabi na kay sa kami yun, Raba, dito na lang mailan, magyumani ang batasan sa usag-usa. Kaya di pag mo na mailan kung uyab pa. Pero siyang pangitaron, 39 anyos.
6: Ah, sige lang.
8: Amang po, nag-butsyag magyumani, pili edad sa iyong asawa, no? Pili pangitaron sa babae. So may anak, huwag, hindi karoon, ana-ana sa kini ang City Hospital. Huwag pag-itong taon. Ako, madala din nga sa inyo sa may kining lugar sa may bulansori, no? Sa kining government nga coronaria. Kaya mo lang ipong taon. So, alam sa mga nakasinati, magdumay no, kung ikaw, kamo, nakasinati o depresyon o bisan unsang mental health problem, text o tawag lamang sa CSWD sa Eco-Social Unit, ha sila, doon na sila yung numero mo, yatag magdumay. All the time, sa tanong panahon, magabi, makadlaon, mabuntag, pwede kay silang mo tawag, basta doon na sila yung ibatay, huwag din sila kasumbungan, magdumay kung nakasinati sila, grabe yung mga problema. 0970-0392709, kay 2247 silang andam, maminaw kanimo kanyong tanan, walay paghukom, walay pagjudge magdumani. So sa lokasyon,
6: sige,
8: sa may buon sorry para sa Magnum Rapido, kini si Magnum 113 Risa Cruz bertaog serbisyo Magnum Radio.
7: Rapido, rapido.
6: Salamat Magnum Risa Cruz, inabati may gala ang yang report pag update magala lo itag ang bana napakaro sa ospital bang zone wa pagin makagawas may gala gikan na gidala sa ospital aron pagdeklara kaniya nga patay siya may gala wa pagin tagtugot gabi dalik at karon mga igsoon. So, sakto ba itong advice ba yan? Magnum Risa ba yan? Kini po siya, murag magpakasal naman po ni siya karon may gala karong Sabato, Disyembre. Hindi pa malayian naman kung siya sa lalaki may gala. Nagdala naman kung nagbaboy ito silang balay. Ha! Lahi, sabi ni mga tina, binukit nga style ba? Mas lami, may ganyan yung binukit nga kinabuhi may gala. Adtuan ka si Bumbalay, dalhan kang humba, nagdala, nagready, nagbaboy, kipakasla na. Sus, kalami ba ganyan kinabuhi ng pakaslan na ka?
7: Magnum, rapido, rapido.
6: Ang uban, kapangita, kasi mo pakasal. Kaling uban, may gala, ready na. Pero wala mo ko rin durig ang ipangayo. Sa bukid, banggod mga igsoon, once mamalaik ka, kasal ka, listahan ka. Kinanlan, doa kakalirong pansit. Kinanglan, may kabaw nga usa para pang duri. O niya, doon ay tunga baka siktaryang basakan, nga idurig hapon, ana. So wala naman. Tresado mong kung magpakasal ang laki sa iya, kaya nahigugman mo siya. Ah, sige, pakasal na mo.
7: Magnum, rapido, rapido.
6: Walang uban may gala magpakasal. Ang uban gusto na bubiya may gala, gikan sa nagpakasal.
7: Magnum, rapido, rapido.
6: Ang uban sumuluray pa. Ang uban gawasanay na. Ina namang kinabuhi may gala. While na'y musulod, nasa'y bugawas. Bangay Gison, ano lang ang life? Apikitas oras, may gala sa itong uban. Salamat kay mga listeners, salamat kay mga viewers, salamat sa inyong karunay ng pagsunod sa itong programa. Musunod na ang programang Magnum in Action, pinagin ni Magnum Joel Agcobo. Ay kalimot mga igsoon, sa usaka kagawas ng katilingban, katawahan na binggabhanan, managlahi man ang itong baruganan, hukom sa katawahan na matuman, kilaman yung anchorman, kini si Magnum Manny Agustero din hilamang sa balitang serbisyo, Magnum Radio.
7: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlaw sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
6: Alas Jess Imedia.
0: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
9: May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
10: DTX 500 Health Alert.
11: Mga ka DTX, hello! Sa kamahimsogon, mabungahon nga adlaw sa tanan. Sa gihapon na Doc Hanzali, manalo niyo makauban sa inyong mga paboritong kinaham nga si Biaan. Sa gihapon, ayaw kalimot kining ato ang tulumanon. Tutod kaninyo sa DTX 500, the most superior antioxidant herbal supplements karon nga sa mga butika. Marikpangontra na ito sa mga may high blood o may mga diabetes. Sa pag-inom sa DTX 500, mura ka gainom o anti-diabetic na tabletas. Sa iglang ay itong mga may diabetes, gasaka ang sugar, gasaka ang hypertension, may high blood. Pag DTX 500 na, of course, kauban ang mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Naanis siya sa mga leading mga drugstore. Kinahanglan yung tag vitamin C. Kung gusto ta nga dali o paspas ang kaayuhan sa tuang mga sakit o balatian. At the same time, kung gusto ta nga maprotektahan at itong mga organo, nga dili magtiguang pag DTX 500, pag mighty C, para dili mga daot kini. Tungod sa mga free radicals na ay oxidative stress nga gakitabo sa lawas, gakadaot ang mga selula. Gusto ta nga maprotektahan na ito ng itong mga organo sa lawas. Pag DTX GX500 pag mighty sea kada adlaw. Available kini sa halos tanan nga mga butika sa inyong mga lugar. Isabay ninyo ang mighty sea og GTX 500. Anyways, let's talk about mighty sea. Ang alkaline based nga vitamin C nga naa sa mga butika. Kanang vitamin C nga taas og milligram mo, 500 milligram kun ng mighty sea. Kay sa study na pamatud-an na kung mas mataas ka og vitamin C milligrams, mas potent nga mulikay sa mga sakit ug balatian. Mega dose kung mahimo gani itong capsule aday 1000 milligram. Labi na gyud sa mga may sakit na. Taas kinahanglan ang vitamin C. Bukol sa may mga cancer, vitamin C ang gikinahanglan. Sa mga na stroke na dira, may high blood, mga diabetiko, kinahanglan tagtaas ng miligramo nga vitamin C. Best recommended mighty C imnon. Bibila ka mga proven study. Kung ang atong lawas good gargado og vitamin C, gitabang kani sa atong immune health. Remember nga kanang ato ang white blood cells, kanang atong dugo, tong atong immune system, nagkinahanglan ng vitamin C. Naanas dugo nato, dili na sila makahimo sa ilang buloton kung magkulang na sila ng vitamin C. Importante na ang ato ang mga immune system, tagai nag vitamin C. Na mighty C sa mga butika kana alkaline na, dili na manghapdos sa imong tiyan, dili na kutoy ng inyong tiyan ang vitamin C nga mighty C. At the same time, ang mighty C maka-improve gani sa energy o adrenal health nato. Kanang gainom kag vitamin C ba niya? The same time, gahatag ni mo og energy kusog. Inom kag vitamin C. Luya man. Inom og mighty C. Kanang mighty C kaya makatabang na sa pagpataas imong energy level sa lawas. Asa pamangkaan ng vitamin C niya. Gapataas imong adrenal health sa imong lawas. Padili luyas nanay, ang vitamin C nga ipainom anak nila katong mighty C. Ma-energize na sila. Ilikapoy ang lawas ba. Then, the same time, sa mga senior citizen, ang ato ang panit, ang ato ang joints, ang atong skin, ang atong buhok. Magkaedad ta, sa aging process, gakalagas ang buhok, ang panit gakunot, ang joints gakaluya, sakit na mga tuhod. Kulang ta o collagen. Stimulate na to ang collagen sa lawas. Sadly lang, at the age of 30, magkawala na ning collagen sa lawas. So, aron nga mapabilin, nga ma-stimulate ang collagen sa lawas, kinahanglan na atay pagpadaghan, atay inon nga gapadaghan sa collagen sa lawas. Vitamin C ang gapadaghan. Mighty C hanas mga butika. Kato may mga arthritis da, kinahanglan mo og mighty C. Sa mga problema sa panit, mga skin disease, mga tol, nabito ko'y kanang experience, mga pasyenteng may mga skin disease. Vitamin C, naku kayong tabang, nakurat ko kay after a week, nawala ang mga katul-katul. Vitamin C ra, ginainom. Mighty C nas mga butika, mga skin disease, ha? Namay mga pagpangatol, ra, imni na ninyo mighty C. Mighty C ra, nakong tabang, anak. Para sa mga butika din, sa kasing-kasing, katong mga gapalpitate, dira, gakulba, ang vitamin C nakong tabang. Gapa-improve ka sa blood flow o heart health na to. Katong gahuot ang lughan, gahapo, gakulba, gakusog, gapalpitate mga kudo. Kana, imni lang, mighty C. Mighty C ang imna, nas mga butika. O kung nakay DTX 700, isabay na. O, DTX 700 ng mighty C, ha? Gakulba ang lughan. Kakong tabang sa pag-support sa healthy aging. Magkaedad man ta, to mga nanagtatay din ha, pero healthy ta, himsog ta. Ang kanindot aning natay dito X700 o mighty C, dili ta daling magka-allergies. Ang mighty C na ani sa mga butika, mag-mighty C ta. O, then, of course, kauban ang dito X500. Isabay na to ang dito X700. Ani sa ta sa mga natabangan sa pag-inom sa dito X500.
12: Dito X500, ulang sa pagkaon sa putang kang prutas, hindi na magkabala ka. Mag-dito X500 ka na. Ang dito X500, bastante.

0: DTX 500. DTX 500 Health Alert.
1: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
0: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C. Available nationwide.
5: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18-19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
6: Mga igsoon, tambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit itong kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God, Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan.

0: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika.
2: Besh, nabi ako'y naka-sex ba wala ba may nagkondom ato ay nahadlok ko.
3: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
4: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Roberto Guerra, Senyor. Mag-84 na ako sa Mark. Lumay ng tubo sa likod ko nga bukol.
7: Aha.
6: Daw may sis balahaw. Rihiginisitahan ako ka Life Extension. Day 3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang. Hasta sa magayad. Tiktibo ka niyo.
5: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
9: EQ Dry. For comfy sleep, from day one, i-continue mo.
10: Oras, alas sa 10:40.
11: That time check was brought to you by Presto Creams. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita ug serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
12: Magdum Radio, news and public affairs para sa pagserbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Venom in action.
1: Oras sa alas 10:42, sige lang kumusta mga ito kang tanan. Welcome back kumad din sa atong tulumon ng inyong tulumanon. Ang ato may galang Magnum in action. Karong adlaw may gala, Miyerkules na, og pizza 8 na may gala. Sa bulan sa Hulyo, tuig 2026.
0: Magnum in action.
1: Happy Fiesta Advance. Happy Fiesta Advance sa Senyor San Agustin.
0: Magnum in action.
1: Happy Fiesta may gala sa itong mga kaiksyon na binasa sa ato may galang patron, Senyor San Agustin. Og karong sa Lisayas may gala. Sunod semana mga igsoon, magfiesta po ang Barangay Carmen.
0: Magnum in action.
1: Sa ito lang mga namina, may gala, may ngoto ka entaran. Medyo ang atong kahintas panahon, may gala, usay, gawas na may gala ka rosos, ginoko, murang magkapangit ng kainit. Pero alingiing may gala ang atong palibot, murang galiligid siya, sulit may gala. Tungkol sa bagyong si Inday, although ang good news may gala kay si bagyong Inday, dikit siya may gala, baka dapat, pero ang iyang laptic may gala sa iyang ring band, tungkol kadako kayo, igo gyapon may gala, masalisihan gyapon may gala ang atong nasud sa Pilipinas.
0: Magnum in action.
1: Tato pa ko, may gating sa atong tulong may gala, atong Magnum in action. Kumusta ka nga naminaw ka noon? Mangin atong may gala nga namo sa may panglawas.
0: Magnum in action.
1: Direp na magpraso na may gala. Ang atong mga pagpasalamat sa itong labaw nga magkagagahom. Salamat Ginoong Jesu Kristo. Salamat Diyos Samahan. Salamat Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo sa maghihata ka namo laing adlaw sa mga pagkatog ka namo Ginoo. Nining laing kautuhon sa laing kinabuhi Ginoo ngayong maghihata ka namo. Uban sa mga minal sa kinabuhi kami Ginoo kanunay kayo magpasalamat niya kanimo tungod sa imong gihata ka namo kay kayunan. Salamat Ginoo sa mga grasya ngayong maghihata ka namo. Nga sa matag-adlaw nga tanan, din kami magpasalamat Ginoo ilabi na magampong unta imong ibubo ang grasya din kanamo ilabi na nga ato sa mga kabus nga nagantos in taon sa kanaplinan. Ginoo Jesus, amo sa giampong unta imong kami kanunay panaliptan o gaunta kami imong iiway ilabi na sa mga katalagman, bagyo, baha, kainit, o guban pa Ginoo. Kaya sa magampong ay mga kaming ipalayo o proteksyonan batok sa mga panulay sa among palibot sa mga tao nagtingaw sa among kapukanan. Kaya kami Ginoo, wala ilang kanang panong masaligan. Gawas ka nimo, ikaw ang tagya sa among kinabuhi. Ikaw sab ang nasayod Ginoo sa among umabot sa kami. Kanunay ang magkasandig sa among gahom. Salamat Ginoo nga unta kami imong iusahon. O ga ilabi na sa among mga lideres Ginoo sa among nasun. Nga unta ang kahakog sa bahandi Ginoo sa mga lideres. Unta ilang ilang walaon o ang pag-sinabdanay o pag-iusa unta ang ana silang unahuna karong panahona. Ginoong Sos, kami sa mag-aampong ang tayong ihatag ka namo ang kabasog sa lawas. Yung sab, ay mo untang haikapon ang mga nagpasakitong na nakaroon sa nagkanyang tamulanan. Pasarasap kami, Ginoong Sos, sa mga salangan na mayroon kanimo. Ingumang kami, alam silang ato sa mga kasala ka namo. Kinang tanan, abang ipangayap na kang Kristo yung mong bugtong anak buhig na karin sa kang turan. Amen.
0: Magnum in action.
1: Sa atong 80 ka mga barangay sa Lakbayan sa Kendioro, maingot to kayong tanan. Sa atong 424 ka mga barangay sa Luwigan sa Misabi, Sinental, mayong odo ka ninyong tanan. Ilabi na may gala diyan sa Kamigin, sa maingot to sa Kamigin. Maingot to may gala, ilabi na sa mga nagpaabot may gala sa atong programa. O sabay, good news and bad news may gala. Ang bad news may gala, ginyong bagyong Inday, nakasulod na sa Pilipinas. Although ang good news gamay may gala kay wagin siya di siya maka ang iyang ulo gamata mga iso hindi yun makadapat sa itong nasod pero tungkol sa habagat may gala hangi habagat mauna may gala ang usang anong apikado ka po na may pila kabayan sa atong nasod.
0: Magnum in action.
1: Alaing bad news may gala ang heat wave sa Europe sus ginuko grabe may gala padayon may gala karong ni Purisugit pagayo ang kini may gala ang heat wave may gala sa Europe karong punan in fact sa Amerika. Ang sa New York may gala, murag dito na po sa ila. Sa Europe may gala, tagang ay mga nasun dito may soon nga sos na nga. Ang ila may gala, ang kalasangan ang asunog. Asa ko ka mangita may gala, yung paragin lang sa Pisaguldo, ang hangin kuno sa ila dito, ang murag ka na bang makatubang kastrambutso ba sa kinan, inana may gala, hangin nila may gala, pwedeng inita kayo. Puriso kikay may gala, so ang mga scientists sa Kingon, posible may gala nga kinin sa Tiangkaro sa Europe ay mong new normal nila. Meaning, mauna niya permanente nila masinatian. Question lang may gala, ang saan nila nga makasurvive labi na itong wamaanad may gala sa kainit.
0: Magnum in action.
1: Kay bug naman firme sila diya. So, kainit mga ikson.
0: Magnum in action.
1: Ang sa ato din eh, pantay-pantay ta, kaya ang gingo may gala nga kainit, din na mudagan sa Asia may gala by August, September. Handol may gala sa sunod tuig. Mauna may gala ang atong masinati.
0: Magnum in action.
1: So, muna may gala atong climate change karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Ilita maglangan may gala na nagunang mga luwa sa mga balita. Ilita may gala karon sa balita lokal. Sa balita lokal, Lusaka, Bana. Amahan may kala ang ingon na ang nakitang patay, mga Ikson.
0: Magnum.
1: Yeah, sa barangay, kanituan ang ato nagbayan. Mabutang may kala kay Topa Mokro sa City Hospital. Pero, gingon may kala nga doon na nag-claim karong panahon na.
0: Magnum. In action.
1: Sa amtanong ang balita may kala, gingon prayer vigil. Diya may kala sa kiosko de Visoria, mga Ikson. Atong pitsa 5 may kala, kisugdan. Mahuman may gala, lima sa pito kadlaw nga prayer vigil mga gala. Kada gabi ini, gikan sa las 7 sa gabi hantong sa las 9, gipaygayon may gala diya sa kiosko kagawasan sa Revisorya. Ini may gala, tuyo nini, mahalagi na nga iampo may gala ato mga lideres, iampo kini mga pangitabo karon, iampo ang talan may gala. Nining ato nga sitwasyon karong panahon na. Samta may gala, gingon na grupos mga Mindanao Evangelical Churches, nagkayo sa may gala, pabutaw niya kaya ito nga i-follow-up katong kaghapon ng interview na ito kang Bishop Eduave. Nga din na doon ay pagay nila may gala nga action ko, dili lang kay rally ka na ba nga ampo. Doon ay action may gala nga buhato nila. Mangutanan ta may gala kung sige pitsahan niya kay ultimo, doon na may mga nagpahabot nila o suporta, ilabi na sa nalang mga simbahan.
0: Magnum in action!
1: Kaya ang tanan may gala ni Mindanao nga mga pastor o mga bishop o kanyang mga simbahan may gala sa Evangelical Churches, mga Ikson, mao ni may gala na kayo usa karo, pero murag dili man sila doon na po yung ubang laing grupo. Ang mabuta may gala kaya ito ng tagas pagtagad, kaya importante sabi ni kayo.
0: Magnum in action!
1: Kaya itong may bawaan may gala kay kanyang itong pangitabo may gala sa kanyang itong sitwasyon sa Pilipinas karo, lala kayo. Puwerte kalala, gid may gala, kining corruption o abuso mga Ikson, sa atong lasod karong panahon na. Muna isa, bayit o sakit may gala, kay mismo ang nas gobyerno mo mga abusado. Di ba, mo mga Ikson, ang wana mo sunod sa balaod, like, for example, ombudsman. In fact, may gala sa ombudsman, doon na gigunugon may gala karon nga ipa-impeach may gala, kini si Buying Rimulya. Ang atong ombudsman may gala, kay siya unta mag-isit as model, meaning siya may gala ang magpakitag ihimplo sa katauhan may gala, pero naunsa laban ng atong busman may gala, murag na ni tulirok man pagayo. Wala naman sila magsubay balaod ang ila, mulagi na, gigamit pagayo sila sa lugar kontra sa administrasyon. Manabana itong gingon, bantay good mo, kay kanain yung gihimo, abinyo o lugar hantos-hantos mo. Dili, oy, dili lang may gala, siguro hantos nga impit sa sila, posible, pahin lang pa nagkaso may gala. So kinikaroon, kaya nga itong panahon may gala kasaka siya ka lugar kakahuman ang termino may gala sa administrasyon. Nabantayan ninyo kamudya nga lugar dili mo katuman sa balaod kay katuman mo sa mando. I don't know kasi nga mando aning uban. Sa mga illegal may gala nga buhato nila niya narabas gobyerno, ay gay mong kumpiyansa kay kamo mismo ipanglista na inyong mga ngalan. Kanili man mo gahi man mo karon di man mo matarog bisag kung saan pa. Kaya nalagay ang prinsipyo na ito, may gala. Ang prinsipyo nga, ay sos, huwag magbuta ito. Kita'y haod ka ron. Hari ta ka ron. Ato ang gobyerno. Huwag balaod mga pugong na ito.
0: Magnum in action.
1: Diba? So muna, may gala, ang dagang kita mo'y haod, hari. Supang sa balaod mo na. Huwag balaod. Kitang balaod ka ron. Sige lang, huwag problema ng inyong gihimo diya. Tuta, doon na may antaran, doon ay katapusan. Na ay katapusan, may gala, antaran.
0: Magnum in action.
1: Muna, kung ako may gala, politiko, ako may gala lugar, doon ay ambisyon pa sa kung kinabuhi mga Ikson. Dili ko musunod may gala basta mga illegal o hinangal may galang mando. Kaya kanan tanan, temporary lang lang siya. Temporary lang. Doon ay katapusan ng tanan mga Ikson. Na kung noon sa igimo ni Mokaron, ang balo sana mas pa, mas grabe pa. Diba? So ulit na mingon, okay, sa musunod niya, basta kay ang inyong gihimo may gala, lugar sa lawayon kayo. Grabe nga busos ko, gobyerno, di ba? Niyata may gala yung mga nauntay DOJ, Ombudsman, NBI. Nausa pa may gala nga mo na may nag-unaw ng hinangal may gala noon.
0: Magnum in action.
1: Mag-iimog istorya nga di mao may gala. Unya, sila unta kining mga sensitive ng mga opisina. Mauni may gala unta ang kadaganas mga taong gidaog-daog. Ay nausa may gala nga mis gidaog-daog. Muna may kapandaog-daog. May action na paliman.
0: In action.
1: Muna kaya po nas corruption sa Pilipinas. May gala nga ang mga waisala. Mauni kipapriso ang mga kawatan. May gala nga mo'y nakadawat o mo'y naka-ut-ut pagay sa itong lasod sa Pilipinas, mao may gala, ikipaburan may gala sa itong gobyerno karon. Nangano mo na, tanaw siguro ang ulo siguro dito nagsugod. Mao na nga, gikas ulo, punuan, ang natural musunod gin may gala ang iyang unod o ang iyang mga sanga. O daot may gala punuan, normal may gala, mag-expect na kaga lugar, normal po nang iyang sanga og bunga. Daot gapo na gyud, di ba?
0: Magnum in action.
1: Ora gyud sa kabalay Megala buang ang sawa ang pamilya Megala magkaguliang kunang ang foundation Megala meaning ang ginikanan mga buwa mga igsoon pero kung disiplinaryan ang ginikanan ang anak Megala disiplinaryo sab. So inana ka simple ra gyud kay mga igsoon. Anyway, adto na tagas pagtagan Megala para guban diri sa aton tulo manong kay money. Ang mga issue gyapon Megala karon nga dapat atong pantayan. Unya igmat gyud ang mga mata ninyo kay isod may gala ang atong gobyerno may magunaw nag hinangal na wala tay masaligan ana tanawang ubusman. Si Remulya ra ginalipay di may gala.

0: ay katapusan kining tanan may gala, mas grabe pa ang dangpa nila. Una paligamot kayo sila may gala nga kung mahimo, kanang mga tao nga ilang gituan nga muna imo papriso nila, kinanglan di gyud makasulod. Di gyud may gala, mahimo nga matagag posisyon kay sigurado gyud mga igsoon. Pero amo nang giingon nato may gala nga kung kayo pagbutas kay tasan, wala na mo inahimo. Ah, diba? So kanang inyong gitaguan nga pwede naghanang kayong kwarta kay nakakakawat ka mo, useless ang gapo na, kanilan yung pamimuslan, pag muna ay maghatlag ninyong problema pagkabot sa panahon. Diba, diba? Sa kadagal sa yung kwarta din na, kumbang gani may gala, naay sa kalibo, lipay na kayo, buhi na. Sa inyo di, ang saon ninyo, lugar mo, kaon mo, kung sa imposible nga pagkaon, kaladlaw, kay nangita magin mo kwarta, kadagko kayo. Yung tanaw ni may gala, kinikubang ang mga tulisan, mga tigulang na. Ngayon ta, dapat buhato nila, mga ikpasaylo may gala, balik sa Ginoo na lang unta sila, kaysa imbes nga sumaupay na sila, dito may galang sugo ng kahangal-hangal o kabuang may gala sa pagpangawat mga igsoon. Mamatay ka naman na, pero di ginamadala ni mong sapi ng mga gitaguan o niya gikan pagkiskatawahan ng taon ng mga bumbuhis. Muna may gala, samtang sa mga dagkong balita may gala sa atong nasundon, gingon D3, karong hapon may gala sa impeachment. Sa impeachment may gala, burag dili mga trailing para nato kay ang enda ni, nebawaan ta naman ni, politika mong gulis siya. Although sa maminat ta kung sa kailang mga rason diha, pero di na tayo interesado may galang, tinuod pag dili na. Di ba, kahit bisan pag tinuod may gala na, pero matinuod o dili mga igsoon, still, kinidulas politika ni mga gala, wala na sila magbase diha sa ebidensya. Unsa tinuod pag dili, wala. Murag formality lang na may galang kuno impeachment nila, pero ang enda na, kana may gala mga kinsay tuwa ng kapabor sa Malacanang, mauna yung mabutar may gala, nga i-impeach kid may gala o lugar himoong guilty gyud si Sara Duterte. Ang wa malipay sa Malacanang tungod sa gipakita may gala grupo sab nila ni Cayetano, besad pa may gala o karabang unsa lang ebidensya niyo i-presentar diha, dili gyud na may gala mo pabor sa lugar ang ila da ipaila ginang inat guilty may gala si Sara Duterte. Subot pa sabot kining impeachment formality lang ni kunuhay. Pero mo na may gala sa end ani dili may gala may tabo nga kini may galang impeachment may gala magbase na sila sa mga ebidensya. Og sumbong mga igsoon dili may tabo na agay mo na tong iyon may gala imposible mga igsoon. Sa kaya kining impeachment sa pagsugod pa lang may gala diya sa Kongreso hinangal na. Diba? So hinangal na daan. So unsay masani mo nga tuwa mo musalo po itong ilang mga sakop dito kaya tuyo ang grand plan o ang plano may gala tangtangon by all means may gala ang vice presidente mo nang mga pag-analyze sa uban.
1: Magnum in action.
0: O yung nakita nila nga kini may gala mo gi delikado kayo kung mo ni ma-presidente. So mo na mintras layo pagamay na payo sa katuwig kapin na nabilin kailan matangtang na may gala si ang vice president mga igsoon. Kay sigurado man gyud, like for example ang atong presidente sa Pilipinas Bongbong Marcos, niya usa ra basa gitudlo nga gidudahan may gala nga utok sa tanang korupsyon. Sa dakong korupsyon sa mamanay pagduda sa ban. Na kana may gala kay billion o trillion man automatic plunder na may gala, giplunder man nila tong donation lang, di ba? Ha, donation lang may gala. Apate may gala naghatag og donation, ilang ipasakag plunder gapon nabuang na may gala nga balaod may gala so, grabe nga pagbalis balaod ha pag 25 million kang depensor 25 million ang katundua ka mga negosyante nga ilang kaila naghatagpog tag 25 million so 75 million moto ilang gihatag may gala tabang kang senator Marcolita panahon sa eleksyon sa senado pagka senador karon kaya mo sila nakita may galang lain di mas nagawa may makita ginilang bangag nga nangawat may gala si Marcolita. Ah, niara, gwapo ni. Kining donation, oh. Dako niyo nga, dito may gala. So, ang donation may gala, mo'y gipahimungtan, gihimong plunder mga igsoon. Kana may gala, kay nadawat na 75 million kuno. Now, ang question niya, nga nung napil may gala katong tulo? Nga plunder, remember ang plunder, sa atong simpleng pagsabot may gala, balik-balik sa mga abogado o magpasabot, unsa lang plunder, mao na may gala ang kaso sa usa ka official sa gobyerno may gala nga makita nga nangubi may gala o nangawat o kwarta nga mabalor o 50 milyon sa pataas. Kwarta sa gobyerno ha? Or ni dawat siya sa donation may gala nga gikan sa mga ill-gotten wealth, kito mga hinangal ba? O gikan sa ato mga kinawat nga mga butang? O yas gobyerno niya gihatag may gala nga to sa usa ka inana? Na kini mga tarong may record may gala nga mga negosyante

0: tabang nga hawka may gala nga ang mga negosyante may gala giapil pagkaso unya plunder gapon mga Exxon.
1: Magnum in action.
0: Ay tano kay di man ta bala di man ta abogado may gala pero ang mga abogado pistola ni mga agas mga plunder na. Naganto nga abogado na istorya may gala. Kano mga plunder man nga klaro mas balao do nga plunder kato nga iyas gobyerno nga kwarta. Unya kun duna magani mga naghatag sa imo nya gikas hinangal gapon nga kwarta. Ilgatin wealth o sa panang uban diya gikan sa kinawat na kwarta niya gihatag po sa imo nga kinawat sa gobyerno kana plunder o kana Mike Zone mahatag sa imo ako'y kaloy baka yung negosyante nga ng mga taro nga negosyante giapil may gala o kasong plunder remember plunder why piansa so ang ila may gala mamunang yung nga mas nagtabang pa sila gipailag kaso plunder pag may gala. So, upat silang ipailag kasong plunder karong panahon na.
1: Magnum in action.
0: Kana tungod sa donation. Munang pag pinakangilan o gabusos gobyerno sa ombudsman, tungod ka nagpagamit ka sila pag-ayo. Na ay nagdiktara na may gala nila muna buhaton. Connection ka po sa impeachment. Ano ilang kini mga negosyante, ano ang gapili lang may gala nga usay normal man na kay amigo negosyante, tanaw nila nga mudagan ka niya to kay amigo mo, muhatag sila bina senador kay Tibok Pilipinas sa kamang kumpanya. So ang mga senador may gala nga lugar to mga senador na sila dili na sila umpalibad basta dunay mga donation labi na panahon sa election mga Exxon kaya kinanglan man sila. Amo na may gala karon so ngilad mga Exxon nga ang daghan dunay daghang kay mga members malitagang hangtod karon may gala wipe sa kusagi pailag kaso. Si Bunuan may gala di pribulo sekretary nga paborito ni Marcos mga Exxon si Bunuan di pribulo sa kani di pribulo sa sekretary. Karon may gala gidakop. Ay pagsunod lang gibuyan may gala kay mong state witness siya. Siya ang nasayod tanan may gala giyon sa pagpagawas ang trillion nga kwarta. Gitro may gala diya sa kunuhay project mga Exxon. Pero wala diha. Nang ano man nga siya ang pinakadakop sa la gapon. Nga ano may gala gihimo siya nga usaka state witness. So makita ni mong hinangal sa gobyerno mga Exxon. Muning gusto matapos may gala sa katawahan kaya pagkabos sa 2028.
1: Magnum in action.
0: Magantos mangyog ka. Kunaan ni siya. Diba, kung tanaw ni mo, diya mo nang sa ila may galang impeachment, kapag minaw ta, tumanagay monitor, wala kaya po ipulos may galang siya. Kaya ang enda ni mga Exxon, dili na sila magbase sa mga ebidensya nga presenter diya. Lili, oy, ang gibasiyan may galang nili, ang gidaghano nila. Mauna, mga Exxon, 24 ka mga senador, decides ka nalang mo pirma, impeach ang atong vice presidente. O lugar dili makuha may galang decides, useless may gala ka ng ilang gihimon nila sa Senado.
1: Magnum in action.
0: Amo na nga unya ato ni isgutan kung doon na ba chance sa may gala kay ila suntok sa bulan man ang gihimo mga gala. Di ba kung tanawin mo ang Vice Presidente kagahapon, isulod lang kalit may gala dito sa Senado. So 12 minutos at 12 segundos sagit may gala ang istorya niya. Di ka sila musurrender may gala. Dili ko sila mubaw may gala. Muyoko may gala nining administrasyon. Sukol sila. O mo na may gala, so makita niyo, katoha, bantayan kininyo ha, ang action sa Vice Presidente mo nang dito sa impeachment may gala, sa unang article of impeachment, dito gigo nila may gala, unsa rin kaisog ang Vice Presidente. Diba? So, mo na ilang ikabalakan tungkol sa action sa Presidente, kini mag-presidente ni kita ng mga hangal ng mga politiko, mga tulisan, sure kita ni. Tanawan sa inyo may gala ni Ridon, nga kung si Sara Duterte kuno ang mag-presidente sa Pilipinas, layas gid siya may gala, mulayas gid kuno siya sa Pilipinas. Mulayas gid ka kay dakpon magyo ka. Number 1 kan dakpon kay malitagang gud gapon.
1: Magnum in action.
0: Oh, so malitagang biya gapon sa na mention man sila. Ani mo sila gato kay panumbong mga nila kanang aulawan sila. Asa pa rin nakapaingon ng kwarta? Isod mo sagtuwa simbahan gitapok nila may gala ng kwarta may gala ng trilyon. So nabahin-bahin may gala na siya mo na ang usa ang atong tagas pagtagad.
1: Magnum in action.
0: Mao ni may gala din sa ato tanawa ang isyu. Nag-focus na may gala sa way pulos ng impeachment. Nalimta na ito may gala nga na'y tinuod nga kasa problema ang korupsyon. Nalimta na ito ang tanan may gala nga dapat manubag kato mga gitudlo magsuon nga mastermind o kato mga nakadawat. Asa man to? Wala oy. Tuwara ta nakapokus sa impeachment nga way pulos. May isopan na ito wag yun ipulos. Maglangan-langan. Usik-usik sa kwarta. Tungkol kay dili magbase kay politika magun eh. Dili na sila, dili sama na sa korte may gala nga ang korte mangitag yun o kamatuuran may gala on sagay na diha. Pero kini, tungkol kay politika sa pagsugod pa lang lagi diha sa kongreso. linya tanan may gala pirma. To rito, kulikta rin dito. Pirma o rito. Pirma ka. So, kulikta na to. Kakapirma ka na. Mona may gala nakita sa uban nga. Pirma, pag-abot. Report ito. O, bit-bit. Sige, bit-bit. O, uban na. Pirma na. O, natin ito. Kasi, to bit-bit to. Bit-bit mo. Bit-bit. Inana may gala ang naitabo sa Kongreso. Putpo sa bot. Sa Kongreso pa lang, wala sila magtanaw kung kini tinuod bag dili. Basta kayo, pirma ka lang diya. Sure ka na. Daghan pa kay kwarta may gala. Asa man itong sa Marlica fans. O aman ma, dungog to. 250 billion. Asa man itong kwarta sa bahalin sa gold. Aman to. Hilom kayo. So, daghan pang kwarta. Muna may gala nga hanto karon lugar, wapas siguro mahurot. Muna nga, unsay gusto may gala, mahimo yun. Pero ang tanan may gala, doon ay katapusan kaya po ni siya. Muna may gala, tugas pagdagat, may gas paraguman, dinisato, tulos pagbalik, to may gala, mga isyo na to tugas pagdagat, tong oras, alas 11:03 na.
2: That time check was brought to you by Presto Creams.
3: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
4: Bugas-bugas, akong katul-katul.
5: I-DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha.
4: O pag-ayo sa bugas-bugas.
5: Akong katul-katul.
4: DTX 500.
6: Mabalik sa pinakadul ng butikis sa inyong lugar.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kibman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kinsa na?
2: Kuta! Ayaw na pabutan na mag-wild ang imong tiyan. Tara, kusina ni Giselle. Nana sa bagong pwesto, Captain Vicente Roa Street at Bangyot sa Graphic Gadget Store, City O. Mas dako, tagang lamig na putahe. Bukas 24 oras. Kusina ni Giselle.
3: Mahal, magtanim nga tayo ng puno doon sa may tore.
4: Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
3: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
5: Hello po, ako si Linoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
3: Aba eh, ayaw.
5: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
6: Isang paalala mula sa NGCP.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Nagkala na may balita sa may pangluwas, tagan ang nagantos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao ihinungdan sa imong balatian. Aromangkon ang mayong pangluwas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
12: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
13: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
9: Matukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison o bako. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas nakupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon ni mong mga tao. Cigar de Oro sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Oras alas 11:10.
3: This time check is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for everywhere confidence.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
2: Magina pa sa para guman diri sa atong astronomy kadto Magnum in Action sa to para guman diri sa atong tulumanon sa isyu. Kadto tagas pagdikay pabuta may gala kay ato may gala ang i-follow up kadto bang atong interview kagahapon labi na ni Bishop Eduave. Kay kagahapon adlaw may gala. Tungkol lagi na yung pagkitabo karon sa atong gobyerno nga mismo sila ang atong mga simbahan di na makasabot. May galang unsa ra kini nga klase. Unsa ra natabo sa atong nasod karon, di ba? Unsa ba natabo sa atong nasod na tungkol may galang nini mismo ang mga simbahan. Lugar ang ila may galang nga wa naman muraga ang paminahon siguro maminaw pa bang atong gobyerno may galang kay pag naay mga isyo diya usara may mutubag may galang si Claire Castro naman. O niya, usahay may gala, mag-isig-isig pa na siya, mutubag may gala sa mga kanabang sensitibo kayo ng mga isyo karong panahon na.
4: Magnum in Action!
2: So, putpasabot nga ang atong gobyerno, kung sila pa istoryahon, perfect may gala government. Diba? So, paminawa may gala, daw mutubag sila sa mga pangutana. Ang gobyerno may gala, lugar, gimo, trabaho, gitanan. Wala sila, igyangkon may gala nga nasayop sila, wala. Kundili ang tanan may gala, lugar na gihimo nila para sa kayuan sa katawan tanan. So, sa gobyerno mingo may gala nga, sorry kayo, nasayop ta. So, munay, sunod din na lang. Puro gin may gala, lugar na munay, usas sa mga nakapawa, malipay gin ang katawan, kay imbis may gala, i-correct ang mga sayop sa nga nahimo karong panahon na, mga egsoon, wala. Kaya puro sayop gin may gala ang ato magkakadunggan.
4: Magnum in Action!
2: Kaya kini corruption, sayop man eh. Kini mga pag-abuso sa bang buhatan, sayop man eh. Now, tungkol may gala nini, luka dahil mga rally, for example, itong niaging 28 may gala sa June, katong White Ribbon March, mga egzoon, katong yung lagi nila dito, ayoto kay katong sa isusura sa mga simbahan katoliko, ito na yung po nakapila-pila ito, katuwaman itong mga malitagang. Dapat diligin na i-appeal may gala kini mga membros, malitagang may gala kay maunay kikasukan pag-ayos mga tao. Na mga giakusahan may gala nga lugar appeal sa nakadawat may gala, o malita nga doon ay kwarta, tuwa man may gala sa rally.
4: Magnum
2: ay nangatake pa. Mopay nangatake may gala
4: Magnum
2: dito.
4: In Action.
2: Tumuna may gala nga mismo na ang simbahan katoliko, wala magkasinabot sila kalabot din now. Tungkol may gala nini, of course, kita na ito may gala nga ang Iglesia ni Kristo, nilihok na po sila. Pero waga po may gala, ikatawaan na sila mga egsoon sa gobyerno, asumuran na inyong puwersa, kagamay na ba na ninyo?
4: Magnum in Action.
2: Kinakaroon mga egsoon, dinisato, makita na ito kada gabi, 7 days na gikan sa June 5, July 5, hangtod sa Pitsaon si Maygala, doon ay kandala, kinibang prayer, kining prayer vigil Maygala, unya doon ay pagdagkot sa kandila diya sa kiosko kagawasan. Kada gabi na mga egsoon, naanal diya siya Maygala, hangtod sa Pitsaon si pa na sila. Ang tuyo ani sa ito nasabtan, kining iyan po Maygala ngaunta, mahuman na kining problema na ito, din niya ang mga official magtino na unta ang atong mga official sa atong gobyerno.
4: Magnum in Action!
2: Kaya kung atong official sa gobyerno may magunaw ng buang may gala, kung siya masahan sa katawahan. Di ba kay, nakukang official, imugong kontrolado ng sundalo, pulis, dali na kay may gala, kay Esos, balokan na sa pulis sundalo may gala, doon na lagi yun nga, baday, di tata, pag mag-retire ta, di takakuha na yung kadako. Nabi, no, sabot mo sabotin mo, bira na, di abade. Ay, nagtuwa na nga kuhan.
4: Magnum in Action!
2: Tumula kina may galang uban, matod pa, gahi kayo kay, siyempre, nangabot ko sa Afrika, may gala to sila.
4: Magnum in Action!
2: Layo kay Nabdan, may gala sa mga tuwa dito, may zone, sabot-sabot. Ambot ka, ginoon mo sa Afrika, may gala. Muna nga, kung tanahan mo, gahi ko kayo.
4: Magnum in Action!
2: Ang uban mga dagko, may gala, tuwa, nangabot, may gala sa lagayo nga lugar, di ikis Pilipinas, kay masapon man. So lagi yun, may gala ang giabtan.
4: Magnum in Action.
2: O dito may gala ang sabot-sabot may gala. So tanawin mo wala ang mga buhatan sa gobyerno nga monte gisaligan sa katawhan. Mga egsoon nga monte mulaban, wala man. Dito na may gala, ni Dapig may gala, matupalagi nila sa mga tao nga questionable kayo karong panahon na.
4: Magnum in Action.
2: O muna sa subabuta kay hinabito may gala si Pastor Jeff Akong, ang presidente sa kagindi o kining Evangelical Council, mga igsoon, kaya ang mga bishop, mga pastors, mga simbahan, mga kadagwa sa simbahan sa tibuok Mindanao, doon ay tigom nila kaghapon na nahumana to siya, muna itong gusto i-follow up, unsa ba yung naitabo, kalabot may galan ini. Diba? So unsa yung mga lugar, unsa yung na, ilang na planuha, unsa yung mga nasabutan, sa ilang gimong meeting may galan, kay emergency man. Ang meeting may galang gimo nila.
4: In action.
2: Emergency may galang ilang gimo nga tigo mga igsoon. Kay para nila na alarma sila may galang ning pagitabo karon sa atong nasod sa Pilipinas. Nga mura ba og lugar nagkalala niya ang dili maayo. Kay mga tao may galang niya di ba na ordinaryo, like, for example si Marcolita, di ba na ordinaryo kay pinili man as mga tao. Senador man na. Di ba? Kaya kayahon na may galang na pagpile og kaso niya. Ang kaso kisunabli pa may gala nga kaso mga igsoon. Nang ila di ha, matupalagi ni sa ilang sa ni Bishop Edwabe nga lugar medyo subo palandungon mga igsoon kay naon tayo dapat unahon nila ilabi na katong nga mga gitudlo mga igsoon. Wala gyud hanto karon. Puro laingon nga, sige pag-imbestigan na tayo, preliminary investigation na na, napay. Dugay na ka may gala, way resulta, kung dili pong tanon, wala gyud may gala, wala gyud, wala kay madunggan nila. Pero may nga, oy, Mr. Ombudsman, kumusta ito kay mga na yung to, ang inyo ano yun, inyong pampahilag kaso sa mana? Sa, wala pa. Nakamulo pa ito siguro nga kung sila, investigara na. So, kapabot pa mi. Pero kontra gani, may gala, bisag may klarong kaso, ay paspas king kaso, may gala.
4: Magnum.
2: Bahalag hinangal ka kaso, basta kay makuha lang, mapriso lang. So, inana, may gala, kangilad o dili, giyon may gala, lugar delikado. Kini may gala nga klase, kumuna ang mentalidad sa naas gobyerno, nga lugar kaya nilang ipapriso bisag gali guay klarong sala unya elected official pa how much mo sa mga gagmayng tao mga igsoon.
4: In action.
2: Inintanan mausab ra gini kun dunay bagong administrasyon ma change ni siya. Kunanay bagong administrasyon pero kano sa pamana dugay pa man. Mao na tong iyang mga dugay pa man siya pero mausab pagyapon nimo na ang katawhan dili ta mawat og paglaom. Kamo ayaw. Kaya kining tanan dili ni hantod santod. Kini mga pag-anto si corruption nga dili magkakasulbad, naaga po ni utlanan siya. Duga dili pa siguro karon pero mabot ra gyapon may gala ang panahon niya.
4: Magnum in action.
2: Mabot may gala kaya mismo ang atong mga of course simbahan na naman eh although sa simbahan may gala ang Katoliko. Mga igsoon nagin may gala duha gid ang kahayag ug kangitngit kay di put pasabot nga ngano ug pare ka makalangit gid ka sigurado ka makalangit ka kay si ka may gala katubangan ng Biblia dili oy. Diba? Dipindi ka po siyang buhat din niya. Kada mga pare, mga igala, taor na para na to, nga matintal o masayop ka po na sila. Makita man mo, tanawa ka to nga mga pare nga ngayon, nagdawat o malita. Ang ilan lang makauban nila, mutuo kay kauban ko nila. Nya, ebidensya may ilang pangitaon. Sa mga sama na kita rin kang ebidensya basta-basta. Di doy. Diba? So, muna, mga igala, ang usang kabuta nga, sa ila mismo di, hawa sila magkasinabot. Kaya doon ay mga lugar na kasutana may gala pero ang ilang leaning may iksuhon toa sa kangit-ngit. Nga nun, nidapig mo sila. Ilaw ta ang paghatag o giya sa katawhan. Paghatag o kalinaw pero sa may netabosawan, wala man. Oh, so inana may gala ang dagan.
4: Magnum in action.
2: Singala ka sa Cebu, si Padre Siano, biragil kuntong sa binuatan sa gobyerno. Doon na siya bang pare, laban gil sa binuatan sa gobyerno. O, oh, di ba? So, makita ni mo, wa magpasabot may gala nga ang simbahang Katoliko, Katoliko man ta, nagkausa o nagkaparya ang ilang unahuna. Dilyon, ay ubandit niya katuo sila mga obispo. Wala na. O kung sila silang unahuna, alam mo ilang kabuhaton. Tanawag na si Padre Siano, kada siya, Padre Siano, mag-Facebook mo na siya. Kada humili niya mga igsoon, dilikin may tabo nga dili sa musaway sa gobyerno. Kaya nga, basta sa yun, may gala ang matulpan niya. Kaya nakita mo kuno niya, nga grabe na may gala o laway na kayo ang pagitabo. Ay nana, may gala. Doon na sa ibang pare, kato sila Plabi, kato sila Kisatang Reyes. Katupor ng mga pare, o guban pa, gidaig nilang gobyerno ni Marcos kay Mayo kuno. O, saan man niyo nabi, asa man ka na? Kanalong ka sana, kasinabot ka na sila. Ultimo mga pare na to din eh, mabati na to may gala ang ilang medyo kadismaya may gala sa pangitabo karon. Pero katong uban may gala tuwa, garali-rali may gala, uban mga igsoon sa kanabang mga grupo nga tuwa nagdaping may gala sa atong administrasyon, telewala, dapat doon tayo sa isa, agoy, di mo na maayo. Dapat mausap niya, waman may gala.
4: Magnum in action.
2: Ang ilang mga invited guests pagin mga iso ng mga nangapil nila, katupagin members, malitagang.
4: Magnum in action.
2: So, makita niyo mo diya, wagin magkasinabot. So, saan na ito ni? Iyan po na ito ni. Ngayon ta, kini sila, malugatauhan may gala. Ngayon ta, ang lugar atong ipatigbabaw ang lugar kana bang ugun say tarong moy atong sundon ay dito na mas pikas may gala so wa magkasinabot so mo ni mega tagas pagtaga samtang mike zone para malingaw sa takadyot
4: Magnum in action
2: ato sa may galang isgutan kung sabay kaliukas fiesta kay murag July naman ita doon naman yung pista may galaw niya ito nakapuko sa kining ato may galang impeachment gisumhan ang tao may gala sa impeachment bago pagani gisumhan na oh so ato sa i-update may gala ka mo kay kanong fiesta sa Agosto layo-layo ako pa mga sakabuan kapin doon na may gala gingon ay doon kining libreng kaon sige may silang libreng kaon pero may kaon may gala itong mabati ka na ito at nung diya sa pista lang po na kaya sa simbahan o sa City Hall libre panahon sa fiesta na kini diya may gala sa karong 28 yun doon na libreng kaon sa Bisurya nga ilang ipropose nila o sa mga tao mga iso na libreng kaon diya o na libreng kaon may gala nga lugar masod pa ang barangay po yung maghatag depende lang sa mga abdan like, for example ay mga pagkaon diya. So, una pa, libre ka makakaon, pero wala na. Amo nang giingon may gala nga dito na po ka sa laing lugar dito sa kasalain may gala nga bot. Amo na may isong pabuta itong hinabiyo may gala. Mag-update sa atong apistahan sa Lakbayan. Ilabi na may gala sa patron sinyo San Agustin. Pabuta may gala hinabiyo si Mr. Rico Libre may gala. Kaya siya ang in-charge sa ilabi na kiningitawag may gala nga pluvial parade mga ikson. Yes, sa fiesta man eh, usapon lang i-propose may gala nga unta doon ay libreng kaon sa mga bisita diha may gala sa Divisoria ida kanang atong Divisoria mga gala kaning bag-o karong panahon na ato sa iskuta ni may gala balikan gyapon ato mga igsoon kining sa impeachment ba kay tanawag ay mga gala no lugar kining may tabuan ni ang uban nagtuo nga lugar may mapaminaw nang tinuod ba like for example kagahapon kato nga gingon nga pagpanghulga so na magito niya kana magong mga istorya ha murag anada karobag. Ang uban may gala, like for example, sa mga Duterte kinato, naaginang usahay ka ng isura nila, pero ang uban, tungkol sa kasuko may gala, pero di ko tinood, ngay buhato nila, na kay mamantong usa. So, ato ng paminaw niya. Now, upat kay rika, article of impeachment, ang ilang isgutan, langan pa ni siya kayo. Pero ang atong ipsirman may gala, dili ka itong mga ebidensya o sa itong mga testigos. Ang reaction may gala sa mga senador kinsa, mao'y mubutar may gala kung i-convict or lugar i-guilty or not guilty ba si Sara Duterte. Sila ang anong ibantayan. Kaya korte ko na, pero the way may gala sila diya sa ilang pagdumala diya mga isoon, makita ni mo dagyapon ang politika. So both pasabot, ang ending ani, ang katapusan, mga gala, ang katapusan ani, dili na sila magbase sa unsa may makita, tinuod bag dili, ka na mga sumbong. Padaghanay gapon sila diha sa atong Senado. So kanang ila mga kunuhay abogado galas-galas sa kwarta na presenter may gala although ko ban interesado maminaw tinuod bag dili pero ang end may gala niya na tanawagan ito istorya kay politika mo kun siya dito may gala magbuto gyapon sila pag makuha ang 16 ka mga boto sa mga senador
4: Magnum in action
2: nga hingpit nga palagputon gyud si Sara sa iyang position mao na ang final na kung imong kwintahon mga igsuon karon may nagdunay changes pero suntok sa bulan gyapon ang may tabo. Kaya 16 ko nang gikinanglan o gihapon ni mo mga igala, dili gid mo abot. Kapagani may gala kini subiri, asos, tanaw to may gala kini subiri. Bisag sa Bukinon, mingon siya nga, adili, oy, sige lang, diha lang ko silang grupo pero basta kay Sara Duterte ko, dana siya. Si JVR sito, ang yang ikson, gipriso na. Kaya siya may gala, hilom lang siya, pero bisan pa, o half-brother niya si Senator Estrada, pero naagay po pagbati na, kaya iksuon man sila.
4: Magnum in action!
2: Ang ila, may sakay lang sila may gala, kaya kung sila mo sakay, delikado man po sila. Di ba? So, kini siya daan na, kaya papakan na ito, na impeach ka, gi-impeach ka punto. Daan na siya nag-ingon, nga dirigid siya may gala, supak siya sa impeachment. Karo kay ito, i-abot mo na. Natanawan ta sa pagbutar may gala, kung siguro mag-abstain sila, dili sila mo pabor o dili sila mo pabor, yes or no. Pero ang ilang pagpatunga, nagpasabot nga, ang ilang may gala sa acquittal gapon, not guilty ang ilang buto niya na.
4: Magnum in action.
2: Niya pa, napagin may gala. Kini may iksoon si Escudero. Kini si Gatsalian, si Escudero. Kini may gala si Villanueva. Karon, nipabor siya dito. Pero sa pag-abot ka Sara Duterte, ang uban mga analyst may nagtuo, nga dito ni sila, di gyapon ni mabutar, nga i-convict si Sara Duterte. Sa pa, what for? Hero na ikaw, i-convict ni mo? Remember, may gala nga si Presidente Bongbong Marcos, mawala na sa gusto naman nilagdili, gawas o ga, doon na ilang buhaton diya, dili lugar 28 lagi sa kay namas balaod nga ang presidente one term regular 6 years. Pagabot sa 28 may gala unsay may tabo. Wala na may gala kay ang ilang nga lugar ga ilang ga depensahan. Wala na man kay sa may ilang nga saligan. Ang kinala ang bag-o sa may gala kinan mo imo nga hilot-hiloton kay pasipsip sa ganito. Kay ro di mapreso. Mao kay nang may tabo mo ni Money may gala dagway sa politika sa Pilipinas.
4: Magnum in action.
2: Diba kung tanaw ni mo may gala, diba kung tanaw ni mo. Money dagway may gala sa politika sa Pilipinas. Ang presidente may gala kung inahinay sa mahamahuma na gani iyang hapit na mamayang termino, wala na na siya. Muraga, wala na na may gala, muraga ang uban, wala na na ang uban na hinahinay na nga, di na gabili ba na niya. Samutag, ang imong action may gala, dili kay ka lugar, lahi mga egzoon. So kining itong i-mention karon, mga nakabenepisyo niya, katanawa itong sa ano si Lacson, sa election may gala, umunang kubutari, pero pag ihap may gala, naapil yung alan. Benepisyo niya sa binuang sa Kumilek, bato palagi nila. So normal may gala, niya, si Lacson Sab, mga egzoon, na po yung anak niya, di ba? Nadungong yung anak nga, involved may gala sa smuggling activities, sa hidrogis ang anak niya. E, ikaw may gala, ngayon mong anak na, niya, itong tinuol nga involved. Alang alang di ka magpasip-sip sa administrasyon, lakagon gyud ka, lakagon gyud lang way sala, kanapang nakita may galag na rason. So dili na to, ika lugar din na ta maningala, anong inana ang ilang reaksyon lang suto. Malita kang God, katong nga kung tinood may gala tong akusasyon may gala sa mga kining atong mga sundalo kanhi. Malita kang may gala, sila mismo naghatod. Di lugar ka magpasip-sip, sigurado ka, priso ka, malita kang God ka. O kining uban mga igsoon. So atong ihapunon niya, taksa-taksao na to, kinsa ni, kini sila. Kinsa posible may galang mubutar para i-convict may gala si Sara, i-guilty siya. Kinsa po may gala ang mubutar nga not guilty. O niya, kinsa po may gala ang posible mag-abstain mga igsoon. Na remember, may galang uban, inahin na nagpasip-sip karon kay makita naman lang nga, wala na, napay last lugar nga 2027. Last na siya mga igsoon niya, piling na pala sa Certificate of Candidacy. Kana may gala sa ubang karon tigom-tigom sa kwarta kay
4: in action.
2: Sigurado man gyud mga igsoon tungod sa kasuko sa mga tao kay walay action kining corruption nang adalahi kining uban nga tuwa may gala dapig sa may gala sa atong gobyerno karon nga walay action batok sa corruption may gala karong panahon na.
4: Magnum in action.
2: Amo ni may gala pagtagas pagbalik to may gala mga reporta issues ng kauban sa Braguan dinhi sa atong oras alas 11:26.
5: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin, basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes, mag-DTX 500. Karun na yun,
7: babalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
6: DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabasaga butika.
2: Tas bang imong blood sugar nakabay diabetes mo na ni ang tubag sa imong balatian DTX 500 at DTX 500 dunay tuluka anti-diabetic properties charantine nga nagpaubos sa glucose vaccine nga mo control sa imong blood sugar o apil na ang polypeptide nga mupaspas sa produksyon sa insulin DTX 500 ang imong partner patok diabetes ay na pagdugay pa mag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kaginduro o Misamis Oriental pa imod liusab ang ilang bring a check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan Kaginduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
2: May gala na may balita sa mga panglawas. Kanunay ka bang hilantan, sipunon o gubuhon? Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usaka alkaline vitamin C nga mupapaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty Seal, your best buddy to fight infection. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Alang sa libreng consultation o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagendiolo. Text o tawag lamang sa 0985-0132-118 o sa 0991-4504-163 o bisita sa ilang EV page, Clinica de Alternativo CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
12: Life extension, vitamin D3.
13: Am I speaking with William Hill?
14: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
13: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
14: I have the D3 right here, life extension.
15: Life extension, vitamin D3 for longer life.
16: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Delao Shopping Center at Yacapin Street, Ogon, CDO. Delao Shopping Center. Delao Shopping Center. Shop now and stand out.

0: Oras, alas 11:34.
1: Time Check is brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
0: Nagkinabita sa paraguman din sa atong tulungan ng Tumigil ang Magnum in Action. So, Chick Magilan, ito pag-ulagos palibot karon sa Dakbayan. At yung Chick Magilan, itong kaban, Magnum Risa Cruz. Magnum Risa, kumusta lakas panahon?
3: Yes, magiging siya na ito sa mga pag-inatong ang pag-ulagway sa lakas panahon na nagas traffic ang magdumal siya. Grabe kainit, magdum siya, galagiting, ang galagiting, ang galagiting,
0: aha.
3: Isip tayo, dumito yung kanibang lugar na kaning masagling hangin, hangin, ginagmay magdumal siya. Pag mayroon po tayo ka kaning lugar, murag bungkag po ng mga tao, kaya humana ang basketball, gano'n pa ng championship. Pagaling team contest, ha? Ay, sa nipalibot sa Pugon, alayon sa kaning araw ng Pugon magdumal siya. So, busy kang dalan. Pero may disgrasya nga ito naman ito, sa palibot ni Shrakbel sa Galdiuro. Dahil ito, di lang kita magkumpiyansa, magkumpiyansa, kaya may kalit ang putog akinibang landong kay ang dalawa po inipis nga pagtanagong sa kamalangan nga bahay. So, wala itong paghulagway, sa lakas para ho nagas trafiko para sa Magnum in Action. Kini si Magnum 113 Risa Cruz, sa balita, observe to siya, Magnum Radio.
0: Mayroon Magnum Risa, na naman kada karon sa Kugon, no? Ay, kaduang adlaw karon sa kinoy nga Kugon Market Day. Sa Kukasimba, sa kumusta to dia? Bibo ba ang palibot dia?
3: Magdumajuan, no? Bibo kayo magdumajuan. Do, kayo gamay ra kayo ang adlaw nga gitagana sa ilang mga aktibidades magdumajuan. Oh, duha adlaw, o duha. So karon basketball o kaning kailangang amateur.
0: Amateur?
3: Amateur, kanang singgantos magdumajuan.
0: O naik kakanta po, napoy ka pangata.
3: O naman naman, alaw na sugda. Alaw na sugda magdumajuan. Ang kaning basketball, unya niya matapos niyang hapon. Ay, championship na magdumajuel nga na, di na mapagugma, no? Doon ay mga premium na nakahanay. Ang champion, ang first, 11,000, ang second, kinibang 9, ang third, 8, siguro magdumajuel, o 7. Wala na reconciliation. Pero exib sa kaning kanta, kaning contest magdumajuel.
0: Sige na, basta importante niya nga nadayon siya, aluga muna ang ilang mga activities karon. At is Bibo, no? Sirado pagkapon ng yakapin, extinction?
3: Yes, magiging siya. Sirado yakapon, di aning napin sa may ikakatalan niya. Pero rin sa may kinibitong kanto sa graphic budget, magdumajuel, rin sa may unitap, area, gigonsyon, gitanan. Kahit rin po at pang ang kantaw niya, dapit, alauna, doon na may trapal. Alang sa mga participante, magdumajuel,
0: pahintay. Mura sa sasat na ito, mura doon ay konserto niya. Yan na po yung Miss, Mrs. Kwan, Mrs. Kugon, ano na, Mrs. Kugon?
3: Yes, magdumajuel.
0: Market, o.
3: Mga gatong mga inahan, ginok. Pagpasad. Doon na po yung mga talent, ang atuang mga vendor, there is a business for Kugon Public Market. So, hindi ka sa lokasyon, magdumajuel, sa pagkinipang halagway, labi na sa nagpadayon ng mga activity alayon sa araw ng Kugon ng mga panahon na. Para sa Magnum in Action, kini si Magnum 113 Risa Cruz, sa balita, observisyo, Magnum Radio.
2: Magnum in Action.
0: Alright, salamat din naman ni Miguel Pustukaban, Magnum Risa Cruz, Miguel, kayong tas panahon, kaya na init kayo, no? Murag, doon ay, dagom, pero alinga ang gigayang palibot sa padatong nakbayan. Kahit na Miguel, kaya na-speak kasi niya karon, bi ang atong presidente sa Cagendoro Evangelical Council, nga si Pastor Jeff Bakunga, kay nasanasab na ito, Miguel, kanang nga diya sa Divisoria, kiosko kagawasan, nga candle lighting, kining doon ay ilang prayer vigil, Miguel, nga ilang gihimo lugar hantod pa na lugar sukad ato nga pitsa 5 nya mahuman na sa pitsa 11 pito ka adlaw may galang nga kaliukan kini sa atong lugar kini nga Cagendoro Evangelical Council. Na speaker niya si President Pastor Jeff Akonga. Pastor, may ngunto nimo. Hello Pastor, may ngunto.
4: Yes, Magnum Joel, maayong udto.
0: May ngunto.
4: Indik kami na sa Magnum Radio o sa tamang nga namunuan sa numero unong isasun sa Dakbayan naglalawig.
0: Aha. Pastor, mangutan ata, no? Kining kwan dia, kalihukan dia sa kiosko kagawasan nga prayer vigil, mao ba ni ang inyo ba ni nga kalihukan kini sa atong Evangelical Council sa Sirio? Pastor Jeff.
4: Yes, that is correct, Magnum Joel. Doon na tayo gitawag nga prayer vigil o nagsugod ka na atong July
0: 5
4: Domingo. So, ano ni sa Magnum Joel? 7 nights.
0: Ah, 7 nights. Gabi okay.
4: Gabi gikan sa July 5 o na magsugod kaya ni alas 7 sa gabi hantod sa alas 9
0: mm-hmm.
4: sa may kiosko kagawasan sa Divisoria. Welcome ang tanan ni Magnum Joel. This is not only exclusive for the evangelicals but all groups of people all sectors are invited to come and join us in the prayer vigil. So our prayer vigil will be about prayer for the country, prayer for accountability and transparency. Kay of course kabalo naman ta Magnum Joel nga medyo wala ta kasabot sa mga paghitabo karon sa atong nasod. Ninang lang din kini og masubsob nga mga pag-ampo Magnum Joel. So the thing that we can do right now is to unite in prayer. So gitawag niya vigil. Dili kini siya vigil nga mag-overnight. 7 to 9 lang pero dunay mga programa. Kanyang mga programa more on prayer na natin ma-assign sa mga pag-ampo. Pag-ampo sa panggobyerno, pag-ampo sa itong mga community, katawan na mo survive aning political crisis. The country is facing a political turmoil. Magnum Joel, labi na. Karon kay si Vice President Sara Duterte is in currently facing an impeachment trial sa Senado. Unya, makita po nato ang mga maletagang, ang mga kongresista, mga senador na nalambigit sa maleta. We're not prosecuted. Wala sila gipasakaan kaso, wala gipasakaan ng kaso. And the people are waiting. Asa naman itong mga Zaldico, Martin Romualdez, and other congressmen na nakadawat o mga million-million ng mga malita na gawas man pa hangtod karon.
0: Pero ingon pa nila, ingon pa nila nga ala, di ba nagliok man ang gobyerno na naman na pailag kaso si Kwan Diay, si Kwan Bong sa to si Bong Revilla, pailam na kaso plunder si Joseph Sada, kini nga si Senator Estrada, na pailam naman si Marcolita o katong mga nagdonate niya. So meaning murag na ako galihok kuno ang atong hustisya o sa atong gobyerno kay nangapaila na magkaso kini mga senador. Although ang uban, paabot pa kuno. Paila nun pa sila katong uban, ng mga malitagang.
4: Kung yung may namduman na magdumdum, well, kaning mga di pang paila nila kaso, these are the people na kontra sa kasamtangang administrasyon. With exemption sa Bong Revilla. Bong Revilla is no longer a senator. Siya na senador. So, Jingo Estrada, this is one of kaso considering na may possibility that he will vote for acquittal ni VP Sara. Kini si Francis Escudero gikasuhan ugunya karon he was threatened to be prosecuted. Unya ni balhin sa grupo sa administration. Ang pangutan na gikasuhan ba sa ombudsman? Wala. Di ba? O karon si Senator Villanueva kay gibaharan.
0: Sa inyo man eh, burag sa, mimbro man eh sa evangelical, di ba? So,
4: correct. So, si Senator Villanueva is a member of the GIL, or Jesus is Lord. Ang iyong founder na mo, si Brother Eddie Villanueva, and is part of the evangelical community. Kung isa rin na to, before, grabe yung stand against siya sa maleta and stuff like that.
0: Grabe.
4: And then, pero karambe eh, doon ang kaso niya na nakita na kahiwian, he was threatened na kung dili siya mabalhin, pasakaan siya. Kaso gandam na gito, okay, karong Lunes, pasakaan na kaso din pagka tingala na lang tayo pagkasunod nga hearing sa Senado, tuwa na siya sa sakop nilang Tito Soto. So, balhin siya barko kay ang punto ani, mahadok siya nga, siya na po yung mapriso. Kaya si Jingo Estrada, napriso na. Karon, si Senator Rodante Marcoleta, wala man siya na-involve sa corruption.
0: Wala.
4: Pag-iba sa Kansag Thunder, nga kay, tungkol kinagdawat siya og donation. Ha? Take note of the thing. Donation.
0: Kaya sa donation, warag di na tamo to, anak, kay talan man nga mga politiko panahon sa PILIAY, kakinala silang donation, kay ang uban na way kwarta, so kung na'y kaila, di na silang balibad nga na'y muhatag kay kinala man nila. O di ba? Pero, sa laban, nakalamingon nga, 75 million, ay sus, gamay ra kay na kung pagkabos eleksyon million-million gapon na madawat sa uban nga mga donation kay donation man kay makailan nimo muhatag di ba nimo balibaran na kay kinanglan man ka para igasto nimo kay di man tiaw mudagan ka nya wa kay kwarta so naay mga tao mga negosyante nga kailan nimo nga mutabang sa imo dia para ato si budaog di ba so ang donation murag natural og normal na siya ni bisan kinsa nga mudapis sa kay barangay o bisag sa SK naagi na nga mga muhatag sa imong hinabang panahon sa PILIAY. O, kini nga, Pastor, okay. President.
4: Yun ang doon, Magdum Joel, ha? Kining donation, dili nagikan sa kwarta sa katawan, dili ni malita. This was donated by a former, dili nagalang nag-donate na si Mike Defensor, was no longer in government, was no longer in power. So at the time when he donated the money, he's already a private citizen. So, ang sayot lang ni Marcolita diya, kay he was not able to declare that sa yan sa COMELEC. Oo, wala niya na doon na declare sa COMELEC. Yan, kaya after election, imo man ang i-declare sa COMELEC, pilay mo na gasto, kanang expenditures during election. He wasn't able to declare that. Pero ang pangutana kani, nanang dali ra kay sila naka-file og kaso kang Senator Marcolita, unya walay kaso na napamtang batok kang Saldico. Walay kaso nga napamtang kang Martin Romualdez. Walay kaso nga napamtang sa pipilat ka mga congressman. Yan nalang bigit na ini. Erwin Tulfo. Araw kayo na nga
0: testimony. Si Tito Soto. So, membros, yes. Balita gagyapon.
4: Tito Soto. And so on. Ang nagdagan pa na sa listaan. Ang pangutana ni Magnum Joel, why is it nga ang ilang giduot pag-ayo ang kining mga naila ng mga kaalyado ni Sara Duterte? It's because, ang usari ito mga ni Magnum Joel, hadlock sila na sa 2028, may mag-presidente si Sara Duterte kay kanil sila mga preso gitni, including the present administration, the president. Na so dani, kayong presidente si PBM, mo naman po na i-prosecute pag Sara Duterte presidency. So they are afraid. Muna, di man nila mapili ni sa eleksyon. So, matingin mo ito ni Peter Cayetano nga, kung di mo ganun ni Sara, hindi sa eleksyon. But nakita nila na nauna sa survey, bisag grabing ang mga bandaot, they cannot defeat Sara Duterte even in the survey. So, ang ilang pamaaging matangtanggit ni Sara Duterte, mao ang impeachment. Aron nga, safety sila pag-abot sa 2028. So, mao gina ang tumong tingwa niya na Magnum Joel. So, ito nakita that the present administration is weaponizing government agencies, weaponizing the Senate, and weaponizing the ombudsman, and using it to prosecute the enemies of the administration. Muna itong nakita niya. Ilang gigamit ang gahom, the state uses its power aron nga idaog-daogon, ibalog sa bilangguan ang mga tao na makasugakod na makaharong kanila. Muna itong nakita sa impeachment. And let's be honest, Magnum Joel, pag-abot sa pagbuto ni sa impeachment, the senator will not vote according to evidence. The senators, as judges in the impeachment court, they will vote according to political partisanship. Kaya kagahapon lang, kung nagtanaw ka sa impeachment, klaro kaya si Hantavirus, conclusive ang iyang pangutana. Meaning, the question are conclusive. Ngayon siya na, kaning impeachable ba niya? Kaning wala man siya nagingon na wa may ebidensya, patong na sa witness o sa abogado. Wala ebidensya na nag-negotiate yun si Sara, naging nagpakita na yaging istorya ang assassin. Pero kaning iyang gingon, it's just impeachable. Mag-ito ingon sa Senate President nga as a presiding officer na si Jesus Cordero nga refrain from making conclusive questions or conclusive statement. So nag-conclude na si
0: Hantavirus
4: na siya na guilty na si Sara. So meaning to say, makita na mo Magnum Joel that these senators will vote according to political partisanship. Munang kuwaan gud nila o membro, kuwaan gud nila.
0: Yes. Pastor, nawala ba yung galas, Pastor? Oh.
2: Magnum in action!
0: Ay, balik-balik kita si Pastor Bay. Kininga Jeff Bakunga, mga igsoon. Okay, ilaman din yung kalihukan ni Maygalas de Visoria. May labot niya katong na sa evangelical, katong sa Mindanao evangelical leaders, mga igsoon, nga nagahimo sa paghapon, nahuman na ilang meeting. So, muna itong gusto may buwan, may galagi ka ni Bishop Alex Eduabe. Unsa yung ilang tumong kay sa sabda na ito. Maroon na action lang buhaton sa gawas, sa simbahan. O, nanawagan mag sila sa ubang mga simbahan nga maduyog sa ila sa ilang kalihukan nga ipaygayon. Baya balik-balik kanta si Pastor Jeff. Sige, Pastor Jeff, naputol ka. Oh.
4: Yes, Magnum Joel. Ang sunod kasuan na ni Magnum Joel, si Senator Robin Padilla. Kay ang ilang gamito na ning kaso is kanong iyang gipaikyas si Senator Bato de la Rosa. So, they're going to use this as obstruction of justice na kaso. Unya, para si Ruben Diliano na po ang mapagamawagtang sa Senado. Mm. So muna, kinanglan kita ni Magnum Jewel o mga pag-ampo. Kaya nakita na ito, Magnum Jewel, doon na yung mga rally, gipanghimo sa Iglesia ni Cristo. Ba't pa nga mga rally? Ang pangutana, was there any result? Walay resulta, Magnum Jewel. Mm. So nga itong kinanglan ni Magnum Jewel, prayer. Kaya basahon na ito, Magnum Jewel, ang Biblia. Ang Bible is muna yung sumbanan sa Kristohanon nga pagtulunan. Na diha sa mga pag-ampo, Magnum Jewel, prayer changes everything.
0: So,
4: ang pag-ampo, makasab, tatanan, labi na sa estado sa pangnasod, Magnum Jewel.
0: Okay, so at least kamo mismo sa simbahan, no? I-consider nyo nga krisis gini, kanina nga naitabo na ito karon sa Pilipinas, sa politika.
4: Mm-hmm. This is a clear, very vivid, crystal clear. Karo kayo, Magnum Jewel, nga ang Pilipinas, nakita nagsagubang sa gitawag na to political turmoil o politikanhong kagubot. Inya kaning makaning politikanhong kagubot na imo manag mahimo government instability, dili stable na din ang gobyerno. And this will affect everything, the economy, the workforce, the labor force, and the peace and all that. Kaya wala na may panag-iusa ang atong katawan. We are a country divided, Magnum Jewel. So tungod kay ang atong mga leader nga nagupot sa katungdanan nga sila ramay nakabenepisyo aning 99% of our resources. Pobre ni samot magkapobre. Ang mga dato kani sila, samot na sila kadato sa yun ang kag malita, dila ka mali-malita ang ilang ipang hupot unya. Asawa diri kabit dito, kabit dia na wife number 3 na wife number 5. So kani ilang lifestyle magdunjol. Klaro kay magdunjol, hindi na minsan nato i-deny na ang atong namunuan kasamtangang administrasyon nasadlak yun kita sa dako na paglimbong, pagpangaw, kaununot sa mga namunuan sa atong gobyerno. Now, karon ang among advice sa mga evangelical churches, kaya di man may rebuild yung Magnum Jewel, we will not incite citizen to rebel against the government or kinanglan nga atong may kadalanan around overthrow the government. We will not do that. But we are going to encourage the people to join us in the prayer vigil. So doon na tayo prayer vigil nga gisugdan pa up to July 5 up to 7 days man siya. So mga up to July 10 magsugod alas 7 sa gabi hangtod sa alas 9. Ang uban, some people may think kasi garamang sila gampo, walang mahimo. So diya agad ang sa simbahan Magnum Jewel ang atong mahimo, diya agad sa pag-ampo. Na dili ka maapila ng mga pakig-away, mga politika, kaya ang mga pare, pastor, o guban pa, is that ang ilang trabaho pagampo. Dili kay magapilapil sa politika. Dili kay mamulitiko sab, madawat og malita. No, dili ta na Magnum Jewel ang ato prayer for the entire country, for the entire people, and for the future of the next generation. Kay kung dili kini magpadayon kini Magnum Jewel, makaluluoy ang kaugmaon sa atong mga anak, sa mga anak, sa atong mga anak. Luoy kayo ang Pilipinas, Magnum Jewel. Kaya mong lantawan, Magnum Jewel, sa tinuod ng dili, pobre ang Pilipinas. This country is rich. Madungog na ito, pila ka milyunis, bilyunis, trilyunis ang gikaw-kaw sa mga katawan na nagupot sa kapagdanan. And abin na ito, walay kwarta. Abin na, walay kwarta.
0: Daghanoy.
4: But we have
0: sige, trillions pangutang, of money. Wasigur, ikaw kayo, sige, walay kwakwan. Sige, managpangutang po gyapon.
4: Tinood, Magnum Jewel.
0: Ha?
4: Tinood nila, no? In fact, ang atong katawan, Magnum Jewel, ha? Majority sa atong katawan, maglisod sa pagkaon, tulo ka basis sa isa kaadlaw. Diyay ang atong salapi, gikaw-kaw, gikawat, gipahimuslan sa mga tulibagbag na nagupot sa katungdanan. That's we believe, Magnum Jewel, nga ang mga buaya karon, Magnum Jewel, wala naman sa kadagatan, wala na sa kasubaan. Ang mga buaya karon, Magnum Jewel, naana sa Senado, Kongreso, nakakorbata, naka-aircon, nasa kayo og mga milyones, bilyones ng mga salakyanan. Mauni ang mga buaya karon sa modern generation. And the only thing that we can do right now is not to go to the mountains. Mimingon nga, atutag-bukid, mangbukid na tani, mga katag-bukid.
0: Iampo lagi sila, iampo, oh.
4: Oh, mag-NPA na ta. Hindi na ito na, that's a wrong advice. That's a wrong advice. What we're gonna do is pray before the Lord, and let's pray that the Lord will heal our land, and will have divine intervention aron nga mausab kini ang destinasyon sa Pilipinas na kansang atong gimahal nga nasod. Magdum
0: Joel. Okay, so anyway, Pastor Presidente Jeff, ako nga sa Cagendeoro Evangelical Council. Salamat kayo mo, Bede. Katapusan ng pungutana. Kagahapon, doon na may meeting sa katumanga bishop o gubang pa mga pastor dito sa Pagadian. Apel ba mo ato?
4: Well, Magdum Joel, that's a group na sa Mindanao Evangelicals. And then we have heard nga doon na yung mga kaliukan na doon na sila giplano no, ng pagahimon. But as of now, Magdum Joel, we are waiting for the official letter, an official memo from the

0: kaya naglalawigan, daghan kayo nakadungog niini,
1: Aha.
0: daghan kayo ang naminaw. So dako kayong platform sa Magnum Radio. So ako ning kuwaon ng opportunity
1: sige.
0: Magnum
1: Oh,
0: Joel.
1: Sige, Pastor, President.
0: So magpasalamat ka nimo, kang Magnum Joel Albino, John Albino, Magnum Manny, sa tanang namunuan sa Magnum Radio, labi na kanimo, Magnum Joel, and sa minsay sa namo in behalf sa Cagayan de Oro Evangelical Council, na kinanglan kita ng mga katawan sa nasod sa Pilipinas, bili na ta magpabuta-buta, bili na magpabungol-bungol. Kinanglan na makialam, we have to be aware, kinalang mulang bigit kita sa mga pangitabo sa atong nasod. For evil to succeed, it is already enough that good men will do nothing. Ang mga tulibagbag malagmag malampusod, kaya mga maayong nga mga tao, wa may gibuhat. So kung ikaw, kita, nga naminaw, nga nakabalo kita, unsay maayo, buhaton na to ang maayo. O kinanglang pakgangon na to ang mga tulibagbag na nagupot sa katungdanan. Pinaangi sa pagpadayag sa atong katungod, sa atong tingog, o pinaagi sa mga pag-ampo. Kaya nagtuo kami sa Evangelical Council, CEC, Cagayan de Oro Evangelical Council, a group of evangelical Christians, na pinaagi sa mga pag-ampo, diya kang Kristo, dunay paglaom, the Philippines is for Christ. God bless the Philippines.
1: Okay, thank you very much. Sinabati Miguel, si Pastor Jeff Acunga, Presidente Miguel sa Cagayan de Oro Evangelical Council. So, talata Miguel, no, kay kagapon na human man kato sa Bishop Idoave, nga diin doon ay 32 ka mga lugar, syudad o lalawigan, ang mga pastor bishop may gala ni Tambong Giyod kaya para nila serious na kayo ang problema sa Pilipinas na nagrelag tambalan na gini mga egsoon. O so, tanata ko sa kung ano, no, kay lugar seryoso. Balo ang gobyerno ani nga inani ang kaseryos pero ito no, nga nung hantog karon may gala, wala pa magkalabang hangyos mga tao nga unta lugar ma-satisfy ang tao nga ipangpreso na lang mga involved ya wa magin may galahan to karon
2: Magnum
1: ato bra gold dire sa tulo may galahan tong oras alas 11:56 na.
3: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
1: Garbi Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na baligyan ng kalidad ng mga eyeglasses ug ilang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa Salag sa Principe Mart, Balingasang Bisamis Oriental.
4: Tungod sa nagpadayon ng tensyon o panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel ug Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasod. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpraktis sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco 1.
5: TTX 500.
6: Ako sa Jubilance,
7: sobra kataas akong blood sugar.
6: 300 kapin, gitistingan ako og inom
7: TTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
6: Sunod sa isa ka bulan,
7: normal na jud akong blood sugar.
6: 95 na lang.
5: TTX 500, mabalik sa mga butika. TTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee
5: Mix.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
10: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0949 and MKTG-2026-1210.
9: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Aim

0: Up responsible gaming at Funko.ph.
1: Life extension, vitamin D3. Life extension, vitamin D3 for longer life.
2: Mayong adlaw, mga higalangan aminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod ganimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistimusan ako, okay na. Dito buhay pa ako, kung awan ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa obang mga senior citizen ba, mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako'y problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano, uminom ka na ibang gamot.
1: Hindi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Ano kita mag-isgot, mahitungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang kanser, di kinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa kanser sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas ug utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibug-aton, mukonsulta sa doktor.
1: Life Extension Vitamin D3.
4: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gin.
1: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
2: Ang vitamin D, kaimportanteng sustansya para sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga vitamin, makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts o scientists. Sigurado nga kiniluwas o epektibo o giapurbahan sa FDA USA o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics.
1: Usaw nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pang sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical study. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctor.
2: Mga higala, nakumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina, makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
1: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
5: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
6: Oras alas 12:07. Ito ka nato sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936.
7: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
8: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipamati ang mga nagpagang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o kuban pa. Magnum Noontime News.
6: Alas 12:09, higala kumusta may ngod doon ay karoon ang uluhan sa atong Magnum Noontime News. Oras mga lokal sexual nga pagkabangabuso sa mga kabataan sa online, nagpabiling hagit karoon din sa rayon sa atong Magnum National. Presidente Marcos, may pasalig nga gobyerno na ang magpakaon sa tanang mga tinunan sa Pilipinas. Pinagi sa Nationwide Feeding Program. Uy, guwap sana ni. Sa atong Magnum International, isitig mga tao patay o gatusan ng samaran sa pagkusukuso sa tornado sa o gabagyo sa China. Sa atong Magnum, beses ihap sa mga Pinoy na walay trabaho, misaka ni atong bulan sa Briling Tuiga. Sa atong Magnum Entertainment, Bibi Gandang Hari, ihatag katinawan sa Mystery Man nga kauban niyang nagpaklay sa baybayon sa Iloilo. Sa atong Magnum Sports, sa Kyle Lowry, hingpit ng miritiro kalon sa NBA.
8: Magnum Noontime News.
6: Mga Exxon, kumusta? Mayang odo karong adlaw-adlaw karon nga Martes, Hulyo 8, tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
9: Ug Magnum Eileen ako rin.
6: O karong salitala sa Magnum Lokal, miangkon ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD Region 10 ng pabiling hagit alang kanila ang pagsulbad sa online sexual abuse o exploitation of children ko na usay ka dinis sa rayon. Matumari DSWD 10 Social Welfare Officer 4 Mark Anthony Biernes nga dili muhunong ang buhatan alam masulubad sa hingpit ang maong matang sa gidiling kaliukan o masilutan katong mga nagpaloyo nini.
10: So dako kayo ang usaik, no? Dako kayo so, kung tanawon nato sa duha ka side sa coin, it's either effective ang ato ang campaign at nga mas daghan ang ka-monitor ng mga law enforcement or daghan ang ga-report from our partner countries. And on the other side po, basin po o gulang, no? Kung murang daghan ang ga-engage na into human trafficking. The message of the Riyakat vow, no? Is to continue regardless kung mutaas or muubos. Magpadayon gihapon ang advokasya sa Riyakat vow si hangtod mawala gyud ang human trafficking.
6: Ang payag ni DSWD 10 Social Welfare Officer 4 Mark Anthony Biernes.
9: Gibuti sa National Nutrition Council kon kun putot ka mga bata din sa rayon. Matod ni NNC 10 Director Reginaldo Guillen nga kini ang rason nga kinalang palapdan pa nila kaabag ang nagkaryang ahensya sa gobyerno ang ilang trabaho aron maminusan ang naisgutang mga kaso.
11: Ulit-ulit na kaming nananawagan, paulit-ulit kaming nakikipagtrabaho sa inyong lahat kasi hanggang ngayon, tanggapin man natin o hindi, medyo malungkot po sa amin na ang Northern Mindanao, tumaas pa ang stunting rate. From 25 naging 27 pa siya. Medyo hindi po natin yun ikinakatuwa, ano? Kailangan natin mas maging mahusay ang pagtatrabaho para lalo pang bumaba yung ating stunting rate.
9: Ang pamahayag ni NNC 10 Director Reginaldo Guillen.
6: Daghang puto.
9: Daghang mga gagmay. Oh.
6: Gagmay? Hindi ba siguro kaliwat ba siguro na? Ha? Diba? Kung naik gagmay, I don't know, depende sa kaon man na siya maglumailin. Ah, lisod tubo. Si Magnum Jean, saan? Kaliwat na siya. Kaliwat. Gagmay, o, doa siguro kaklase na. Katong uban, kaliwat yun siya. Nya, doon ay pa uban, nga medyo dugay siya mo tubo tungod kay kulang siya sustansya. Ah, mo siguro na, no? Kay, kung gili kaliwat, pagkaon na lang siguro na lang, alam mga inano diha, na tumigong inano lagi, di? Oh. Oho. So meaning, magdepende kini, no? Kay, oh. Nanay mga vitamins ka ron. Di ba? Nanay mga vitamins nga, may, oh, nari nga, murag imong bukog, musakas rin imong bukog ba? Oh, tungkol sa vitamins na. Ah. So, sa kuwagin na siya, naagin na siya. So, kung kaliwat ni mo, sa paghugto ni mo sa kabarilag, inom ng vitamins niya, imunto. Mora kayo siguro kay kaliwat man. Oh, mora siguro. Lagi ba? May na makabalota kayo. Ang pagtuon na to, o gamay siya, kaliwat niya. Di. So, kailan lang sa bata pa, kaon ka paspas. Kaya pag ganit ka na, di nagi ka, murag, na may lugar, murabag level, kanabang murag kutob din eh, di nagi ka musa, mo, kwan pa, bisag usa, sampag usa kasako, kao na naman kanadla, wala na ito. Nutrition ka siya. Alas sa 12 na sa pagdagi pamangnuan karon ni Majority Floor Leader Edgar Cabanlas, overshare sa SIBDA. Ang mga mamaligya ay sa Kugon Market, kaya sigurong husto ang ilang mga timbangan. Mado pa ni Cabanlas, kagawas, kaya sigurong dili limbungan ang timbangan, hangyon usab niya ang mga soul holders sa merkado nga dili pasubrahan ang ilang mga presyo.
12: Hands off gyud ang mga opisyalis sa gobyerno diya para nga tagaan ta sila og freedom nga kanang mga nagdala diya sa SEBDA o kanang mga mamaligya ay diya sa kamerkaduhan nato. Walay ko kahadlok na ay kalimpyo sono na malipayon pag negosyo. Wala silang gahangyo gahapon nga kamo bayron ninyo dinhi sa syudad brato kayo. Ayaw ninyo mahala kanang inyong baligya. Mas mahal pa man kamo sa isano. Ako lang lagi remind kaduha ni kanang timbangan. Kinahanglan nga importante nga kinahanglan kanang timbangan ninyo. perfect. Dili mangilad, dili tikasan ng timbangan kay Urbida, ang mga kabus mo balik diyan niya dia. Sa saka kilo ko ano gun for tako na kay nang definisya. Sa ayo gyud. Ay ko niyo pag kunak imong nanagin akong style.
6: Aga payag ni Majority Floor Leader Edgar Cabalas o Virgen Usab sa Sibda. Ogro Miguel sa lakaw sa panahon.
8: Magnum Weather Alert.
6: Muna na Miguel karon si Sir AJ Sunyega. Pag-asa weather forecaster. Sir AJ, may nga auto ni mo.
13: Yes, yan nga ito. Ngayon ito sa ating mga sabihin. Pag-sabi na para sa ating mga sabihin. Update karon lang ha. So, wala ito kibot na yan kining si Super Typhoon Inday na nasa sulod sa atong Philippine Air of Responsibility. So, pagkakaroon na sa gilayo siya na 1,270 kilometers ng north, east of Northern Luzon, may kusog hangin na maabot sa 125 kilometers per hour sa sentro. Pagkuros ang hangin na maabot sa 240 kilometers per hour. Palihok siya pa west northwest sa direction at 20 kilometers per hour. Tapos siyang forecast track, normal kini sa Taiwan ng China area o wala direct effect diri sa ating Mindanao karong adlaw ug sa mga mosunod na adlaw. At ang southwest monsoon ng kaulan diri sa tibuok Mindanao labi na diri sa Mesa Baga Peninsula bar Alala del Norte sa Tangkudarat, Sarangani ug sa Cotabato. Maknati sa madagoman nga kalagitan ilo pa sa mga katagkatag kapag ulan kilid og pagdalagdog tungod sa southwest monsoon. Ang Misamis Oriental ang nabiling tapis din na makinati sa panalagsang pagtagong nato sa matagumang na kalagitan ito pa lang sa mga patapitok kapag ulan, kilit o pagdalugtog tungod po sa southwest monsoon. Posibleng mabaha din sa Utah tungod sa severe thunderstorm. Adunay kasarangan nato sa kusog na hangin, magigan sa bukatang-kasad pa na direksyon samtang kasarangan nato sa balaro na kalagitan o sa labi karong adlaw. At ito, picture rate, karoon na mabos din mo abot sa 26.31 degrees Celsius atong Philippine Standard Time, alas 12.17 sa Ugto o ikita sa Botan City, sa Pag-asa, Malugan sa Brother City. Kini si EJ Zuniga, gulang salamat.
8: Magnum Weather Alert!
6: Alas sa 12.17 na.
14: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
15: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
16: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko na tanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
15: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
16: Nay, kalangan i-suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
17: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Mari, ngano na ginuktok man ka?
23: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
22: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kumplito sila sa tanan.
23: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
22: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
21: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
24: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atyan? Base na dunay diferensya na ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals nga gikan sa extract nga sugar sugar cane. Tapamatunan sa mga pagtuon nga epektibong pangkontrak sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ay napagdugay pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kaginorog, Misamis Oriental. Pabudya usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
21: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
0: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
1: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo! Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!
2: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitag tarong nga operator. Kun madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
3: Wise jud ka, Mari.
2: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
25: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
26: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay po ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
25: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
26: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
27: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
28: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Oras alas 12:20.
20: Time checks brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Magnum Noontime News.
6: Para sa mga balita may galag karon sa atong Magnum National, gipaniguro karon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga ginikanan nga ang gobyerno na ang mutubag sa responsibilidad sa pagkaon o pagatiman sa entonasyon sa mga tinunan kini pinagi sa paglusad sa school-based feeding program o milk feeding activity. Madubal sa presidente nga tumong nini nga wason ang matag pamilyang Pinoy gikan sa kalisod tungod sa pagpangitag pagkaon nga maghatag nutrisyon sa mga kabataan alang sa ilang edukasyon.
29: Lahat ng mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kailangan alalahanin ang kanilang kakainin, hindi na alalahanin ang kanilang mga pamilya, ang pamahalaan na ang tutulong at ang pamahalaan na ang magpapakain. Kami nandito dahil isinisimula natin yung nationwide feeding program. Alam nyo po, meron tayong feeding program noon na pero kulang-kulang dahil namimili pa tayo kung sino yung mga kulang ang pagkain, hindi nakakain ng mabuti, kaya hindi makapag-aral ng mabuti. Natuklasan naman namin na karamihan naman ay dapat talaga pakainin na lang natin, wag na natin piliin kung sino yung mga dapat bigyan at sinong hindi kasama sa feeding program. At ito ay sa buong kasaysayan ng Pilipinas, hindi pa natin nagagawa ito. Kaya ako'y tatutuwa na mabuksan ngayon ng ating nationwide feeding program.
6: Ang payag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sabot. Libre na, tanan. Ang elementary, siguro elementary, di ba? Wala man na-mention, di ba? Kay... Oh. So elementary, basi pa na nakalito, namay Nutriban. Libre itong Nutriban. Dagko kayo. Dagko. Ligin mahurot sa'yo. Dalo pa ni Mos Balay. Ibalik nila. Kaning katong Nutriban. Purag panahon po ito sa iyang amahan sa una. Ha? Pero wala may kuna ito. Walay milk. Ato milk. Sinaw sa kam. Kung na milk, sinaw sa kayo mong panit. Ana. Di ba? So, kana nga. Lugar. Libre nga. Ito sa nga klase. Taka-ablag bulgur. Okay. So sa mo, wak may pili ka na ito. Nakaagi pa magkuhan na, tanan ba sa estudyant, mga tinunan ka, linya ka niya kay na may tigluto dito. So, na'y tigluto sa eskwilahan na mo, nagay murag dito, murag bikiri. Niya, ikaw, niya ihato din na sa mga classroom. Niya, tagsa kabukag. Linya na yan, tagsa kabukag. Kaon me. Dako, murag ulos bata. Dako. Nana ba? So, dako, sulit kayo. Kana-kanya to. Basig mo siguro ni, wala mo siya iklaro niya unsa ni. Basig nga to lang iklaro ginato kay basin mapare sa 20 pesos nga bugas ni. Nga tanahan 20 pesos pag istura ra kutob niya way na itabo. Di ba kay usay mo? Wala. Basta mo lang to. Tuo lang talaga yan kung nanagit siya. Pero kung istorya pa mo nagnaanad. Gilon sa lagi. Basig dito rasab. Tanahan mo na. Tanahan to din ko na pag ini kay Murang usay kita, murang naanan na tawa nga pag-istorya, lami kay paminahon, pero sa actual, wala diha. Mayo eh. Actually, mayo. Oh, nutriban kito siya, pero wala lang milk. Wala lang milk. Kaya ang milk, murang baka, wala, wala. Magdala lang kasi mong tubig ni mo. Oh, dala kasi mong kagalingon. Kaon. Oh, karon kay na siya, I don't know kung nutriban ba ni, or on siya isa iyang nga pagkaon para mayong lawas sa kabataan, kanang milk, sigurado ginangasinaw kay mampanit anak kung magsiga, ginom kanadla. Kanadla man to maglumaylin. Kanadla to siya, meaning sa Lunes, Pengos, Birnes, kanadla o. Wala, may pili. Kung kisa estudyante na tagaan, pati sa maestra, mamam gani, kaon po. Kaya na may absent. Na may absent. Kaya siyempre, ang imong ka, like for example, 40 ka bata. Ang iyang location na 40 ka buok. Nadabi, kanay 2 ka buok, tulo absent. Tua kang ma'am, isulod sa bag. Gidalas balay. Grabe si ma'am, kung ang grabe si ma'am, tanawang ta si ma'am, pag-apoy buhato ni ma'am, eh. Sige.
1: Marcos Jr. nga sa kasaysayan sa Pilipinas, ang milabayng upat ka tumang usbaw sa sulan sa mato ni Marcos nga gitun na sa tripartite kung unsa ang rekomendasyon alas sa tukmang sulan sa uban pang bahin sa nasod.
5: Ang nauna ay NCR, 85 pesos ang naging wage hike natin at ito ay sa, again, sa buong kasaysayan ng Pilipinas, ang pinakamaraming pagtaas ng wages dito sa, lalo na sa Metro Manila, ay sa nakaraang patataon, nakapag-sople na tayo sa 200 pesos lahat-lahat. Ang susunod ay sa mga region na matagal pa yan, mga September, October ba yung mga iba. Kaya pagka natapos na sila sa pag-aaral, ay lalabas na rin natin yung ating mga naging resulta at ano ang rekomendasyon ng ating tripartite wage deal sa iba't ibang region para titingnan natin na maganda ang magiging tulong natin sa ating mga mamamayan na nagtatrabaho.
1: Ang pamahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
6: Alas 12:25 na sa mga nagluso karong kasong grave oral defamation si Senator Erwin Tolfo Bato, kanila ni Attorney Livy Baligod, kani Congressman Mike Defensoro, kupat ka mga membro sa nagpailang kani mga Marines. Kini Mike Labigitan sa paglabigit sa iyang ngalan sa numulusong flood control project. Matupad ni Tolfo nga walay kamaturan na maong alikasyon tuwod kay Bisan 5 wa siya'y proyekto sa gobyerno ilabina gayod sa flood control project.
7: Sinabi na naman na tumanggap ako ng mali-maletang pera sa Mario's Restaurant. Wala namang gano'n. I mean, that's really not true. Kasi after all, wala naman namang flood control. At balibalikta rin mo ang mundo. Kalupain mo ang papers, documents sa DPWH. Maging sa Cabral file sa Jose yesterday sa Preston. My name is not there. Wala akong infrastructure since I joined Congress, since I joined the Senate. Wala akong misinto na government project. Wala akong infrastructure. Wala akong gun control, farm to market, etc. None. Yun ang sinabi. Kaya, we're filing this with my... So, we're filing this case against kay Baligod, kay Mike Defensor, and the rest of them. Kasi nga, very unfair eh.
6: Ang payag ni Senator Erwin Tolfo. Pero kino wala gitanan. wala. Ambot, kisagin ka, asa ba ka nakapahingon to? Kaya wala magini ang kon, sa?
1: Wala gil. Sa, ila, sa karaghan niya, gipang...
6: Oh, nanumbong pa. Oh, so wala. Wala tayo mahimok. Kaya wala magyon. Kisa may pamintang, kisa may sa buang, yung matugan.
1: Gibot yag ni Attorney Benjamin Tolusa, spokesman sa House Impeachment Prosecution Team, nga katungod sa defense team ni Vice President Sara Duterte, ang pag-cross examine sa ilang testigo. Apan giingon ni Tolusa ang kumpiyansa sila sa gibugaton sa ilang mga giandam o gipagawas nga ebidensya.
8: They will cross-examine the witness and this is their right, no? Ang trabaho ng prosecution, ilatag ang ebidensya, iyo po ang aming testigo. Under the process, under the rules of procedure, ang depensa naman, no, meron silang karapatan na mag-cross-examine ng witness namin. But we're confident, no, na tatayo ho ang ebidensya ng mga linalatag namin.
1: Ang pamahayag ni Attorney Benjamin Tolusa, spokesman sa House Impeachment Prosecution Team.
6: Samtang yung kabalita na surugi sa Y, karoon ni isang pasambayan na coalition convener Attorney Howard Calieja ang wa pagtunga ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Matubay ni Kalyeha nga alang kaniya ang wala pagpakita sa Vice President susamang pagpangbastos sa mga abogado o sa mismong Senate Impeachment Court.
9: Ako po ha, pag ako may mga kliyente, whether ako ay nasa complainant o sa akusado, mas maganda to show interest in the case. Kasi kung ako si Vice President Sara, pakikita ko na interesado ako sa case at talagang gusto ko yung may yung katotohanan, no? But, eh talagang humarap ako. Not necessarily to sit as a witness but to go and attend the hearings. Yung pag hindi niya pag-attend sa hearings, tingin ko ito ay parang pangbabastos at pang hindi galang sa korte ng Senado. Kaya medyo sa akin, medyo hindi maganda yun na hindi siya sumisipot sa mga hearing.
6: Agapayag ni isang sambayan na koalisyon na convener attorney Howard Kalyeha.
1: Gibutyag ni constitutional law expert attorney Domingo Igon Cayosa ang ahinay ang aginod sa presentasyon sa ebidensya sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Matod ni Cayosa nga posibleng estratehiya sa uban ang pagsusi o pagpresentar sa tanang ebidensya nga mao'y magpalangan sa impeachment trial.
10: So far naman maayos, kaya lang nababagalan talaga tayo doon sa daloy ng presentation of evidence sapagkat mukhang ang strategy ng depensa, halos lahat ng mga sasabihin, lahat ng mga ebidensya, talagang susuriin nila at nararapat lang at ino-objectingan. Mukhang nagkulang, bilang isang practitioner, mukhang nagkulang yung ginawang pre-trial. Kasi usually, kung magaling yung nag-handle ng pre-trial na huko, ay marami sanang mga bagay-bagay na nag-stipulate na eh.
1: Ang pamahayag ni constitutional law expert attorney Domingo Cayosa.
6: Alas 12:30 na ganoon sa itong Magnum Health Alert.
11: Magnum
6: Ilang bayan sa Department of Health U.S. ang ilang Cancer Assistance Fund kung nakaf access sa sites sa Tibuok Kalasud. Nigikan sa 34 ngato sa 36 ka mga sites. Subay sa U.S. nga ang duha ka bagong CAF sites mao ang Oriental Mindoro Provincial Hospital in Region 4B may Meropa o Dimokito Plaza Memorial Provincial Hospital sa Caraga. Sa Luzon, adunay 23 ka access sites sa CAF. Samtang sa Bisaya, adunay 5. Dines Mindanao, adunay 8. Din lakip na nini ang Northern Mindanao Medical Center. Isairaan nga ang pagpalapad sa CAF sa Nasur, gabayin sa paningkamot sa gobyerno nga maminusan ang kalisod sa mga Pinoy nga nakigbatok sa sakit ng cancer. Ogro Bigaras to Magnum International sa China. Dili mo minus 17 ka mga taong patay o gatusan usab ang samaran human mga igo sa tornadoes o bagyo sa central China. Gawas ini, liban sab ka mga tao ang mikling sa ilang mga pinuyanan o gimando na ni Presidente Xi Jinping ang alapad ng rescue operation. Subay sa report sa Guangxi Province, kusog ang ulan o baha ang adala sa typhoon na Maysak nga dunay 130,000 ka mga tao ang mihikling. Yung dili mo minus 40 ka mga suba o guban pa nga gyana sa tubig ang miawas. Rason nga giisa ang red alert sa maong probinsya. Isairaan nga ang maong nga daotang panahon nagpabilin usab og kapagkawala sa kuryente sa libuan ka mga tao sa Guam o sa Northern Marianas.
1: Kung sa China, grabing baha o kusog nga pag-ulan sa Europa, nagpahimang ng World Health Organization kung WHO sa posibleng mag-atubang pa sa mas grabing kainit sa panahon ang Europa. Kinatod kay Lang Hugna nga heat wave na usab ang naporma sa Atlantic. Subay sa report ang temperatura sa Portugal o Southern Spain, posibleng musa kapang ato sa 43 degrees Celsius sa masunod ng mga adlaw. Mato ni WHO Regional Director for Europe Hans Klug nga ang mga nasud nga dunay heat health action plan mas daling makarespondi og dunay mas maayong proteksyon sa ilang katawhan ato sa heat wave sa milabayng bulan. Apan giingon ni ini nga kuwang pa sa katunga sa mga member states sa Europa ang dunay naandam nga plano. Una ni ini giingon sa WHO nga ang heat wave ni atong Hunyo ang pinakagrabing natala sa Europa din dulag 4,000 ka mga tao ang patay o posibleng madugangan pa human misaka sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa maong lugar.
6: Grabe ba? Kung dili, bagyo, kainit.
1: Init.
6: So, sa kining panahon, no? Murag lahit na ni siya, bang lumailin. Diba? Kaya dito sa Europa, init kayo. Niya bugnaw pa kasi dito.
1: Oh, namas sa pikasay.
6: Oh, niya karon ang kabugnaw na bali. Oh. Ang kainit na po ng ilang gibati karon.
1: Oo. Oh,
6: oh. Sa China, murag normal. Sige naman nagbaha sa China. Oo, so muna ang sitwasyon dito. So, kini nga dagal, medyo delikado. Diba? Kung atong pasagdan niya.
1: Mm-mm.
6: So, wala man sa tayo control kung init sa may tumbaton.
1: Oh, wala tayo mahimo.
6: Wala, tago lang kali. Mangita kagpagi sa makalikay. Pag bagyo sab,
1: ba?
6: Suksok mo ka, kaya hindi ka manod. So, linog na samot. So, asa man tapay yun ani, no? Sulisod. Alas na 12:34 na sa itong Magnum Business. Isa kang yab sa mga Pinoy nga walay trabaho niya itong Abril ng Tuiga. Samtang ang underemployment na doon ay pag-ubos. Mato pa sa National Statistician kung statistician nga si Claire Dennis Mapanga ang unemployment sa maong bulan na nasa 4.8% nga mas taas kung itali sa 4.7% niya itong bulan sa Abril. Nagpasabot lamang kini nga 2.5 milyones ka mga Pinoy ang walay trabaho niya itong bulan sa Mayo gikan sa 2.41 milyones ka mga Pinoy sa Abril o mas taas usab kini kung itali sa 3.9% lamang niya itong bulan sa Mayo 2025.
12: Ang bilang ng unemployed persons o mga nasa labor force na walang trabaho o negosyo noong Mayo 2026 ay nasa 2.5 million. Ito ay mas mataas kumpara sa naitalang bilang noong Mayo 2025 na nasa 2.03 million at noong Abril 2026 na nasa 2.41 million. Ang unemployment rate ay tinatayang nasa 4.8% o 48 sa bawat 1,000 na individual na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo noong Mayo 2026. Ito ay mas mataas kumpara sa naitalang unemployment rate noong Mayo 2025 na nasa 3.9% at noong Abril 2026 na nasa 4.7%. Ang bilang ng underemployed o mga employed na nagpahayag ng pagnanais na magkaroon ng karagdagang oras ng trabaho o magkaroon ng karagdagang trabaho o kaya magkaroon ng bagong trabaho ng mas mahabang oras ay naitala sa 6.04 million noong Mayo 2026.
6: Agapayag ni National Statistician na Claire Dennis sa mapa. Samtang sa Fox Street ng Osaka US Dollar, nagbalor karon sa 61 pesos 42 centavos. Canadian Dollar, 43 pesos o 26 centavos. Hong Kong Dollar, 7 pesos o 83 centavos. Ang Australian Dollar, 42 pesos o 52 centavos. Ang Taiwan Dollar, 1 peso o 91 centavos. Kuranwon, 4 centavos. Ang Euro, 70 pesos o 7 centavos.
1: O karon sa itong Magnum Entertainment. Naghatag katinawan ang modelong si Bibi Gandang Hari sa Mystery Man nga kauban niya sa Hulagway samtang nagbaklay sa baybayon dito sa Iloilo. Taluwalang wan inigibutyag ang ngalan sa mong lalaki apan giingon ni Bibi nga higala lamang niya kini o giubanan lamang siyang magbaklay sa baybayon. Maato ni Bibi nga sa pagkakaroon wa pa siya'y hinigugma apan andam siyang mahigugma kung ugaling moabot kini.
13: Sino naman itong kasama mo habang naglalakad ka?
14: Ewan ko rin, bakit ba kami naglalakad dyan? Baka naman sinasamahan lang niya ako kasi gusto kong maglakad-lakad sa dalampasigan.
13: Hindi, pero iba eh. Iba yung body language mo eh.
14: Ganun ba?
13: Oo, iba rin siya eh. Parang naghawakan ba kayo ng kamay dyan?
14: Ay, pag umakit ako ng hagdan, inaalalayan naman niya ako.
13: Sabi mo, di ba?
14: Yeah.
13: Handa ka ng magmahal
14: muli. Yeah. I think we all deserve to love and to be loved, no?
13: So are you loved now? Are you loving someone?
14: Not yet.
13: Are you on your way to getting there?
14: I think so. Pero wala pa natin. Wala naman. Para feeling ko lang, just okay. Let's do it.
1: Ang pamahayag sa model lang si Bibi Gandang Hari nga kanato masela si Rosong Padilla o TV host nga si Boy Abunda.
6: Lagi na sa mag-abot kayo. Ay! Mister man isa, diba? Sa, oh, anong nga sense nila, Mister Iso kayo.
1: Guwapo
6: niya, Mister! Mister! Dalaga machine nga pa, oh. Pero nagsayal na, ha? Gabi, Mister, oh. Isa basta-basta, oh. Kisa mo sa itong mystery man po?
1: Wala po gimension. Pero ingon na, ano ito yung mga naingawas oh, nga politiko daw. Kay,
6: politiko?
1: Gipangutan naman po siya mag-Joel sa interview nga. Wala ba kay plano mo daga musulod sa politika?
6: Oh.
1: Pero siya nga, dili daw siya musulod og politika siya. Sa Iloilo? Katawa din siya nga, ganun sa Iloilo man.
6: Ayay,
1: okay, morag sinista. Sa, morag nang gawas nga report is katong kauban niya, mayor ba to sa Osaka lugar sa Iloilo? Or di,
6: uy,
1: something dito nga lugar? Wala, good kayo
6: pero
1: na.
6: Pero basit siguro o kualan to. Na,
1: or politiko.
6: Basing negosyo lang siguro ilang nagisutan na to.
1: Abasin po di.
6: Ay, okay, huwag mag-isip sa wala.
1: Pero siya, friend lang sila.
6: Friend lang, oo. Oh. Okay na, tismista, no?
1: At least malipayon siya.
6: Matso kayo, dyan, kadalang machine gun, armalite ka.
1: Karan, shoulder bag na yun.
6: Shoulder bag. Mista! So, grabe, singit ito ni Mista. O, brate, sa Malipayon siya.
1: Malipayon siya, Magnum Jumbo.
6: So, ati, gidawat po siya sa iyang pamilya.
1: O, gidawat po siya sa iyang pamilya.
6: Oh, kaya si Rostong Padilla, tarong ang po nga klase nga tao. Dili man siya atong, yadi agin nga, mangatang o gagwardya. Lahin ni siya. Si Mista. O, karong may guest to Magnum Sports, official lang, ginansong karun sa basketballistang si Kyle Lowry, ang iyang pagretiro, humanang 20 katuig nga karira sa NBA. Ang kwalitaan nyo, nga point guard na subling mipalik sa Toronto Raptors, isip membro sa organisasyon, karun ito magretiro. Maduwin Lowry nga mapasalamaton siya sa iyang pamilya, mga igala, teammates sa coaches, mga kaatbang sa basketball, staff, media, labi na sa mga fans, hirugan pa sa basketballista nga susama sa iyang kanunay gingong muritiro siya isip Toronto Raptors sa iyang 20 katuig NBA uban ang iyang number 7 nga jersey. Isara nga si Lowry ang nagsulob sa number 7 sa Raptors. Maoy usa sa mitabang sa team nga mangko ng 2019 NBA Championship. Nagsunod niya naman itong kumpleto detalye sa itong Magnum Non-Time News sa lakarong laod lao karoon nga Merkulis Hulyo 8-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- pagpangabuso sa mga kabataan sa online nagpabiling hagit karon dinhi sa rehiyon sa atong Magnum National. Presidente Marcos ipasalig nga gobyerno na ang magpakaon sa tanan ng mga batang tinunan sa Pilipinas bilang sa nationwide feeding program sa atong Magnum International. Isiti ka mga tao patay katusan ng samaran sa pagkusukuso sa tornado sa Bagyo og bagyo sa China. Sa atong Magnum beses ihap sa mga Pinoy na walay trabaho, misaka na itong bulan sa Abril ng tuiga. Sa atong Magnum Entertainment, bibigyan ng hari, mi hatag katinawan sa mystery man nga kauban niyang nagbaklay sa baybayon sa Iloilo. Sa atong Magnum Sports, Kyle Lowry, himbitang meritero sa NBA. Mga eksyon, timalaw sa gawasong katilingban, katawan ng labing gamhanan. Managlayang mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hang tulog makinig ang inyong mga tigbalita. Magnum Jewel Jacobo.
1: Ug Magnum Aileen Acurin.
6: Aba sa mga news writers, Chingin Tirina, Lander Delgado, April Bura. Dili lamang sa balita o serbisyo.
1: Magnum Radio.
0: Inyong nabati ang Magnum Noontime News. Dinhi lamang sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
2: DTX 500 Health Alert.
15: Anyways, ani daron sa paghatag og pagdagad sa problema sa stroke. Kinsa tong mga na stroke dira, attention, tagaanta nagpagdagad din yung mga problema, nagaparalyze. Ang stroke na ay gitawag ng ischemic stroke, kana bitong mga half body nato maparalyze. Ischemic stroke ang tawag ana. Na gitawag nga hemorrhagic stroke possible kadto ning mga nagrabihan gyud nga ng buto ang ugat, nagkosog hemorrhage, grabe nga bleeding sa brain. Nya possible ani magdiritso magka cardiac arrest. Unconscious ang pasyente, imunin mga tao nga kinahanglan og urgent ka operasyon tungkol sa fatal nga bleeding na hitabo sa brain. So, pwedeng sangkuan na siya sa mga taong may high blood, the same sa may mga diabetes. So, sa mga may high blood, attention. Sa may mga sakit na nga paralyze, members family, attention. Pero kung naakay medication dron, then gina-prioritize na to ang sustansya sa lawas, o naatay vitamin C, naatay mighty C nga ginainom kada adlaw, at the same time, kung dili ta hilig kaon ng mga pagkaon nga healthy prutas, naamantay DTX 500. Kaya kaning DTX 500 na to ang antioxidants ani, kumbaga, mura kagakaon ani og sinako nga gulay prutas. Tinuon na, kay taas kay antioxidants ang DTX 500. Gawas ni ana, herbal siya, taas siya og sustansya, makatabang pagyod sa mga may sakit sa diabetes. Ngunit mga antay bukol-bukol na to ha, kanang ngulungul bitaw kay sa susob. I-DTX 500 na og mighty C. Nas mga butika ag pharmacy.
16: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. DTX 500.
17: Juseven lot.
18: Ano ginabatsyag mo sa
17: high blood gid ko?
18: Ano sa una ang
17: blood pressure? 180 over 100.
18: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
17: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
16: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
19: First aid tips para sa heat stroke. Dalhin sa malalim o mas malamig na lugar. Pahigain ang biktima at iangat ang kanyang mga paa. Lagyan ng ice packs ang kilikili, singin, bukong-bukong at pulso malapit sa kamay. Kung kakayanin ng biktima, painumin ito ng malamig na tubig. Iwasan ang heat stroke. Iniisa ka pahanumdum, halin sa Clinica de Alternativo Medicina. Para sa inyong libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina.
16: DTX 500 ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo. Tag
3: kaugatan DTX 500. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500, ini ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol. Nga amo naman ang responsable sa pagbara sa aton mga kaugatan. DTX 500, likawi ang traitor kag makamanatay nga stroke kag heart attack. Mag DTX 500 kada aga. DTX 500, protektado ka na, siguradong good health ka pa. DTX 500,
4: mapalit sa mga butika.
18: Sa mga taga Cagayan de Oro, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee is available na higala. Mapalit na sa mga suki ninyo ng mga butika sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora, Lapasan. Mapalit usab sa Save More Pharmacy All Branches, Oro Wonder Drug, Primed Pharmacy All Branches, Rica Drug Store All Branches, Rujon Pharmacy All Branches, Rios Pharmacy All Branches, Butika Ika Gracia, Diamond Drug Store, City Drug, Curzon Pharmacy, Maricare's Pharmacy, ang Glinica products also available in other leading drug store in Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Camiguin Island, Llano del Norte, Davao, Zamboanga del Norte og Zamboanga del Sur. Mga ka DTX, mga ka Klinika, mga ka D3 Bio. Ayaw lang ay add to nayon sa pinagaluol ng mga butika pharmacy sa inyong mga lugar.
21: Murag mo say babay kung mag-egal ka itong oras limitado kay anyway sa Gapon Dog Hands Lim Dolo yung nakauban sa programang
22: DTX 500 Health Alert.
23: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
25: Libre?
23: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
22: DTX 500 Health Alert.

0: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: Nagkala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nag-antos sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas, nga mao'y hinungdan sa mong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumutag adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action.
3: Ngayon apit sa tapang kumanta sa atong tulumanon at may kalang Magnum in Action atong oras alas 12:50 na sa kanton.
8: Oi
3: paputa may kalaw niya sa alas 2 may kalang ang ikatulong 3D ka tulukan na may kalang impeachment trial bato may gala ni Vice President Sara Duterte.
8: Magnum in Action.
3: Unya may gala sa impeachment kay ang unang gipresenta may gala. Unang impeachment article of impeachment meaning katong na kaso magsoon. Mao man tong nay grief threats. Oh, so pagpanghulga ko no matud pa sa Vice Presidente sa atong Presidente sa Pilipinas, sayang asawa og kang senator sa Congressman Martin Romualdez. So kagahapon mga tulo ka oras kapin ang lugar testigos may gala nga usa ka NBI agent moy grabe gid may gala kadugay kayo ang lugar pangutana sa prosecution. Karong hapon ang rebuttal may gala meaning ang kininga kuana cross-examination na, meaning pangutano na siya sa lugar sa Kwansab, sa dipinsa, mga egzoon.
8: Magnum in Action! Ambot
3: sa kaoras may gala. So, kanala, mag-usapagani ka testigos, duha na kaoras ang gigugol, duha ka adlaw may gala ang gigugol ini.
8: Magnum in Action!
3: Taas pa kayo ng panahon may gala. Wa, opening salbo pa lang, anayin tabo karon. So, taas pa kayo may gala ang panahon nga atong pabuton. Kung subakay dangatan sa bigala ni mahuman baka ning impeachment complete kining impeachment trial mo lahutay ba ni dinon ko sa may tabo
8: Magnum in Action.
3: Sa ato bra gumas ron kadit lang may gala kay dinis ta may gala sa atong kaliukan sa fiesta. Biba Señor San Agustin, biba advance sa fiesta sa patron may gala ilabi na ni Señor San Agustin.
8: Magnum in Action.
3: Sa ato sabda may gala doon na mga preparasyon karon na grabe nga mga meetings sukban pa para may gala sa atong preparasyon sa fiesta. May pagdinis at pista may gala kay malingaw pata kay saning sitwasyon sa Pilipinas may gala at kasabot. karong panahon na. Pinaspi kasi niya may gala, karon si Mr. Rico Libre may gala, sila sa, siya may gala ang isa sa mga in-charge, kay by, kami sila, kining kanibang kalihukan ang iya, na siya may gala na bilong sa kanibang pluvial parade sa Pitsa 28, katong na sakay-sakay may gala sa kanibang diha sa atong suba. Pinaspi kasi niya may gala si Mr. Rico Libre, ang usas may gala ang in-charge for may gala, sa komitiba may gala, labi na sa pluvial parade. Sir Rico Libre, sir, may ngunto na mo.
9: Pagdung juja, mayo, tanan tigamin.
3: Ay, plasa sa ating signal, ay, plasa sa, kana klaro yung signal. Kana, sige sir, kana maklaro yung signal, sayang, hindi maklaro.
9: Kana, magnum.
3: Kana, okay na, okay. Okay na, so, kumusta to, no, ito nasabtan nga, ang kining kwano sa atong kwan fiesta usa ang imong committee nga gihawiran mao ang kining pagpreparar sa pluvial parade dinhi sa atong nagbayan. Kumusta to ang inyong preparasyon kay sa sabda nato murag apil pod kining inyong proposal karon sa atong mayor nga kun mahimo dunay libreng kaon nga maitabo matulgod sa fiesta area sa Revisor area si Rico Libre.
9: Magnum tuja ano na tayo hindi yan dito komitiba
3: kajut lang kayo di maklaro no? Kajut lang kayo sira kaya itong i-plasa sa mong signal asabay mong area karon nga aga-off-off pa yung signal sayang no kay atang ato fiesta na ba ni ato musib sa tasala yung isyo may gala kay murag mga kakabuang tagsig paminaw ang isyo karon sa Pilipinas labi na sa politika nga kaya ba nga murag manghilad yung kayo karong panahon na. Oo, so, nabila kining kahitabo na to. Dinipunta sa pista lang sa takay, may neng fiesta may gala, sure pa ni may gala, nga makatag kalipay sa katawan, din sa ato nakbayan. Kana si Rico, kana, klaro na?
10: Hello, ana, kana.
3: Kini, okay, kini, patsada ni. Katong ina, medyo putol-putol. Okay, so, kumusta to na inyong preparasyon karon si Rico? Libre.
10: Magdung Jujak, ang ato ang initial nga bali na hulog og inception meeting sa kaning ato ang committee ba sa fluvial parade. Nahuman naman siya. Dayon after adto pagkahapon ato na dayong gi-present ito sa simbahan. Sa kang Monsignor Raul. So mayo na ang dagan sa atong istorya. Ang preparasyon na lang dayon, series of meeting na lang dayon ato.

0: Okay, Manglong Jujak, kaning actually maura gihapon kay naatol magyud ka na sa kapistahan ni Senior San Agustin atong patron.
1: Oh.
0: Diin mao man ang pagkamatay niya. Actually mao nang diha gibutang ang piyesta.
1: Mm-hmm.
0: Oh, so dili siya mausab Manglong Jujak, mao kanay finale nga aktibidades sa atong Higala Ay Festival.
1: Mm-hmm.
0: Oh, pero pinasahi karon Manglong Jujak kay mm-hmm. kaniadto magsugod man ta og prosesyon sa nagkalain-lain nga simbahan
1: oh.
0: dito sa Makabalan og sa Makasandig.
1: Karon
0: ang istorya sa ato ang simbahan sa kining cathedral through kang Monsignor Raul.
1: Oh.
0: Na may misa diri sa cathedral anang buntag human sa prosesyon. Dili na tong misa sa Rivers and
1: dito sa Makabalan.
0: Oh,
1: oh.
0: Sa Pantalan dili na.
1: Oh, wala na din eh.
0: Oh,
1: kaniadto before sa ato na sabtan kaniadto manggod before mag-start ang pluvial parade duna sa misa ipaygayon karon sa may tabo.
0: Oh, naay misa. Oh. Karon kay mura man og kuana madoble naman ang misa Manglong Jujak.
1: Oh.
0: So giwala na unya giatong gisayo-sayo ang sugod sa atong pluvial.
1: Oo. Oh.
0: Unya lahi na pud ang atong origin dili na pud sa Makabalan.
1: Mm-hmm.
0: Dito na ta sa kaning coastal road between Gusa and Lapasan nga boundary.
1: Ah, okay, so Lapasan o Gusa?
0: Oh, Lapasan and Gusa boundary diha ta mag
1: so
0: diha ang embarking uh-huh. area na to.
1: Ah, okay, kay kaniadto dito matas Makabalan. So karon dito ta sa Lapasan o Gusa. Kanang atong coastal road ha.
0: Correct, Manglong Jujak.
1: So meaning sakay ka dito, so mag-lift turn ka, diha ka moagi sa suba dayon. So bago na gina karon, bago gina siya.
0: Oh, ato siyang gi-extend Manglong Jujak ang atong embarking, atong pagsugod kay naaman po tay mga voluntaryo nga suggestion nga before kuno magsugod kung mahimo na ay fireworks.
1: Okay.
0: Maunang nasugda na to og sa atong schedule alas 5 sa buntag.
1: Mm-hmm.
0: Diin kuan-kuan siya nagilog na ang kahayag kangit-ngit og kahayag.
1: Oh.
0: Oh, dayon ayha na dayon magsugod ang fluvial parade.
1: Aha.
0: Mm. Dayon muen po ta karon diri sa Isla de Oro kining duol sa tungod Duches Barangay 13.
1: Dili na sa dito sa katong sa tinawag ato katong nay dito na pit sa nay kuan Acacia gani.
0: Duao Park.
1: Wala na sa Duao Park. Meaning na siya, din oh. Duol-duol na po siya. Diya sa Boulevard de Oro siya, sa Isla de Oro, Barangay 13. Oh,
0: correct, Manglong Jujak. Tungod po sa rason, na maproblema man kita kay ongoing man ang construction karon sa Carmen Bridge.
1: Oh, musangit ka rin.
0: Musangit man. So, ato lang sa karon nga panahon, ato lang sang giatras. Giatras na tong ato ang disembarking.
1: Mm-hmm.
0: Pero atong embarking ato pod siyang gipalayo.
1: Mm-hmm.
0: O uh-huh. para masuroy pod ang kuan mo abot siya sa kuban.
1: Oho. Okay, so kuan no at least dunay kausaban gid hay si Rico Libre kay kaniadto sa pila ka tuig diha man kita sa Makabalan. Karon nata sa Coastal Road between Lapasan og Gusa. O niya, kanyato, Duao Park man to, karon dihan na ta sa Isla de Oro. Sakto na, kinawi, gitambak niya nga dagko kayong bato kay kamuluman ang pagluga kining tulay nga sumpayan diha sa atong kuhan, Isalina Bridge. So, kaning mga kuhanani, how about sa mga partisipante? Kinsa man ang mga partisipante nini, nabay kontesan, wala lugar, pluvial lang kinsa, lugar, isuroy lang ang atong patron, kini mo ba ni, kining si Rico Libre.
0: O kuan Manglong Jujak kaniadto pa mura og na andan manggod ni sa ato ang fiesta o festival nga festival nga gipaagi kini og contest.
1: Oo.
0: Now tukad gyud pag kuan ni mayor katapusan atong kita pa naglingkod sa city tourism ako yung gisaka ni mayor sa iyang opisina nga kung mahimo walaon ato ng contest sa ato ang fluvial parade tungod kay religious man siya.
1: Mm-hmm.
0: Oh, mura man og sukwahe sa kuan sa simbahan. Now, naatay challenge pod adto kay naanad man po mga kabaranggayan og mga katawhan nga i-contest pagwapuhay.

0: na maayo na lang pud karon Magnum Jujak, last year so good man nga kita mo'y gadala, maayo man ang dagan pod kay 50 man kabuok ang partisipante ato.
1: Oho, karon
0: unya kung gi-contest, ang gi-contest atong nangagi mo, naamay mo participate nga 3-0. Unsi, so mas daghan karon hinoon nga dili na contest. Karong tuiga Magnum Jujak, nag-increase ta, nag-saysinta atong registered.
1: Uy, kadaghan ba? Oo.
0: Dayon, ato po nang i-discuss sa atong marina o ang Coast Guard na ang katong wala ma-registered, they can also go with the parade dito sa kadagatan. Kay imuha man ang kaugalingon nga naamantay ato ang fluvial procession nga nang gitawag na to a journey of faith, confession, blessing and protection.
1: Aha.
0: So, muna atong tema. So, ang ato, pag-ampo, pangayo o pasaylo, pasalamat o ang protection sa kinatibukan sa siyudad sa Cagayan de Oro. Mauna ato ang journey, mauna ang paglawig na to. Mauna atong isinggit-singgit.
1: Aha. Kisa ba na mga sasinta na manikahan? So, muna yung nanay nagpalista niya. Kinsa ba na sila? Mga barangay nga naa na bilong sa mga lapli sa Suba o gato na yung ubang mga gustong mapil? Mabalik siya, Sir Rico?
0: Oh, natay makategorize ani Magnum Jujak. Actually kining sa isinta ka pambut ato maning ihatag sa ilaha as free igo ra gyud sila musakay. Para ni sa mga kabarangayan, para sa mga organizations, para sa media, para sa mga kining gitawag cooperative og mga religious groups. Oh, ang akong gi-arrange ani Magnum Jujak na ako'y labing ubos para sa media ani tulo ka pambot.
1: At tulo ka pambot, amayo kantis makasakay
0: para sa media.
1: Oh.
0: Oh. Tayo na na po tay nag-offer karon Magnum Jujak, bali murag lead boat ang ilang gamiton o kanabitong speedboat.
1: Speedboat, oh.
0: Silang Sir Aid, wala ko kahibao kung ila mo ba si Sir Alan Sagrado. Kinibitong tabitaw na siya yung mga speedboats diya sa Upol na dito sa Camigin, karon sa Cebu. Nag-istorya mi kahapon, ingon siya nga, Sir, ako nang gipromise ni mo na kada tuig, ako yun yung ipagamit niya akong mga speedboats para sa Birhen sa Monica, sa
1: Santa Monica,
0: Birhen sa Santa Monica, sa Birhen sa Kuta o kang San Agustin. So, duha ka book speedboats niya.
1: Aha. Gwapo kini. So, mag-expect ang murag bibo ni karon, no? Nga fiesta din sa atong siya, especially nga lugar ni daghan pag-ayo karon ang mga partisipante. Now, paghuman diyan, no, kay dihaman tamunong sa dihaman na sa Barangay 13, diha ang kwano, ang programa. Now, mag-start siya 5 o'clock sa gabi, buntag. So, posible mahuman siya alas 8 human na eh.
0: Ang estimated na to Magnum Jujak kung mahinay-hinay manggani atong paglawig sa kadagatan o kasubahan na maabot yun ta diri wala pa'y alas 8.
1: Ah, okay. Oh, alas,
0: so,
1: alas
0: mo disembark pa.
1: City,
0: tagbuon pa. Dayon, ato dayong i-procession padulong sa katedral.
1: Ah, okay. So, kanito wala man na. So, i-procession din siya.
0: I-procession na po siya. Muagi siya sa Boulevard.
1: Oh.
0: Buliko siya sa J.R. Borja, dayon mo right turn siya padulong Capistrano, padulong na dayon, straight na dayon sa katedral.
1: Ah, okay. So, at least, lagi kabaghuan gina, no? At least, una ta nga naibulo sa inyong plano niya. So, humana-ana ka lugar, at least muna ang lugar dagan niya sa programa. Sa unsa to, nadunggan ako nga, doon ako no'y libreng kaon na may tabo, ayun, final na ba ni, diya sa Rebisuria sa tanang mga bisita, lugar nga gustong mudalikat diya, na ay kaon nga may tabo, balabala diya sa Rebisuria. Anang adlawa, pichapaititso, fiesta yun, si Rico Libre.
0: Magnum Jujak, amo nang ginahantod karun, ginaplano pa namo na. In fact, karun, gikan man ko sa kang mayor, mubalik ko inighuman ani karun sa ato ang interview. Ang plano atong gikan sa prosesyon, di ba human man sa haymas?
1: Oh.
0: Human sa prosesyon, haymas naman po dayon.
1: Haymas sa po, meaning
0: alas,
1: misa.
0: Alas 10, taman sa alas 11.
1: Aha.
0: Oh. kung magka maayo ang plano karon kung unsa ni ko ani mayor bahin ani ato ang pagkaon sa tanan.
1: Oh.
0: Humana ang proposal ni Attorney Roy Ragas atong administrator, ato na lang ning ipresentar ni mayor for final decision.
1: Mm-hmm.
0: Pero kini siya kung madayon ni siya magdumjujak, mura ko og makaingon ani nga murag primero kini siya kinatibukan sa Pilipinas.
1: Mm-hmm. Oh. Libreng kaon. Aha, so muna niya. Bili sa inyong proposal. Sige.
0: Nga asay mga pamaagi magnumjujak, unsaon na to nga ang tanan, ang kadaghanan makakaon.
1: Aha.
0: O dito na nato ni siya ipagawas kung mahuman na yun ang plano Amisa. Sa tanan kay Sir.
1: So nalang inyong proposal, muna inyong kuwalang karoon, inyong karoon giduso sa inyong gipresent sa mayor karoon, kini inyong proposal lugar kung makuha ni siya, ma-final niya, i-approve ni siya, so na ikaon nga may tabo.
0: Oh, correct, Magnum Juja. Kay kini siya sa atong tima lugar sa kapistahan, apil lugar ani atong pluvial, apil naman ni atong a journey of faith, katong blessing.
1: Oh.
0: So, dili ni siya sa ato ra sa city government. Apil ang mga organizations, apil ang mga nainegosyo nga magpasalamat sa Senior San Agustin, apil tong mga cooperative, kining cooperative, so grabe ni sila ka-supportive Magnum Jujak.
1: Mm-hmm.
0: Nanatay gipang sightingan ani. So kung mahuman na gining series of meeting, inig pagawas na to ani Magnum Jujak, ako sa ako lang is medyo hago siya pero bibo. Kung daghan po, musuporta.
1: Aha. Okay, so anyway, so atong atangan na lang nino, kaya video kita, video kaka, bura pa na ito, pagkakapasol sa gikani ha, kaya i-present mo pa ninyo, once ma-final na, so that's the time nga, ato na yung ihikyad talan ang sa mga plano, kining Sir Rico Libre.
0: Yes, Magnum Judak, insakto ka, kining ayata mo pa dayag yun ani, kinahanglan well-planned yun, kaya para ma, dili po maka, dili po ta mamahayan sa ubang tao kay kinira ba siya paniudto ro ba ni siya
1: paniudto oh
0: okay
1: klaro
0: ba okay klaro nga
1: oh kabisim siya kini paniudto wala pa kay i-kuan pa ni isango pa ni siya oh i-present pa ni si mayor oh
0: daghan kayo unya dili lang man ni siya kaon na may kanang kaniadto nga pista nga bibo na ay na ay mga kuan sa kilid na igakanta-kanta ingon ana.
1: Mm-hmm.
0: Daghan kayo atong kuan.
1: Muna atong usang bantayan kay kumpani mo, first time nga may tabos Pilipinas ni. So unsa gyud ka na nga first time man nga may tabo libreng kaon. Oho.
0: Kay tungod sa kataas sa atong i-set up Magnum Jujak.
1: Mhm. Okay, oh,
0: tungod sa kataas, wala siya sa usa ka area.
1: Mhm.
0: Ah.
1: Oh, so kaon gyud siya. Anyway, so at least si Rico Libre no pasyon na pala man ito ng interview kay ang ato niya nga may bukas katawan sa giyoy mga kaliukan sa maabot fiesta ni Sir San Agustin. Kanin mo, usalang kakomite sa mga core events, no? Kanin pluvial parade diya sa atong suba, gika sa Lagusa, pahingon sa Dias Barangay 13, muni ang dagan. So na po may dagan sab niya, atis ang ato, siguro sa nato ang imo, kay mumuni ang kaliukan sa fiesta giyod, ilabi na sa 28 giyod sa, kadlawanan giyod. Si Rico Libre.
0: Oh, correct Magnum Jujak. Tungod kay kini manggod ato ang Higalaay Festival na full manggod ni siya sa ato ang kapistahan ni Senior San Agustin.
1: Mm-hmm.
0: But pasabot kini pod ang finale nga activity unya si ang atong Halangdong Mayor si Mayor Clarex gusto gyud niya nga kining pizza 28 walay lain, kay piyesta man siya, walay lain nga activity, kundi para sa Senior San Agustin.
1: Mm-hmm. Oh, good. Anyway, so, si Rico Libre, ang ato may galang usa sa, ikaw ba ang chairman sa committee ng events?
0: Yes, ako may coordinator aning coordinator, sa Fluvial Parade.
1: Aha. Ato coordinator may galang sa usa ka kaliukan, core events may galang Fluvial Parade, karong Agosto 28. Salamat kayo mo, si Rico. Hantun sa sunod siguro mag-interview kayo punta sa may mga dugang pa mga kalambuan sa imong committee. Ilabi na kining, kining atong Fluvial Parade sa atong syudad. Salamat kayo, sir.
0: Welcome, Magnum Jujak. Maayong hapon.
1: Okay, thank you very much. Inabati may gala si Sir Rico Libre Megala, coordinator sa Fluvial Parade. Ato may gala din, muraga magsige na ito may gala o update sa unsa may makaliukan sa fiesta kay magpista na biyagyot na. Di ba? Kasi malimot na ta. Sige ta, katubang may galang nga impeachment nga. Way klaro nga po may galang. Kasi may tabo. Panato may galang. Politika man eh. So, di ta makaasa may galang ng mga ebidensya pa na diya. Kay kung sa daghan diya, amoy mo daog hindi magsoon. Ang ebidensya, wala na siya.
2: Magnum in action.
1: Tungkol may galang, epekto niya sa kaugaw sa itong politika. Niabot may galang usap nining panahon na.
2: Magnum in action.
1: Amigo sa los, may galang, para gawin din sa itong tulumanon, may galang. Hindi niya mingon. Mahingon to, magsusuel. Nanapod ang mga pasaling makapabuhig patay. More words, more mistakes. Kato sigurong na'y tanan kayo kamang maginikanan. Di mo bala ka. Tanan, estudyante. Libre kaon. Libre na. Libre ko naman.
2: Magno in action.
1: Pares bugas may galang pag siya ay makuan. 20 pesos lang bugas. Asa mang 20 pesos niya.
2: Magno in action.
1: Parang uban may gala. Muraga, nanay mga pasaling. Muraga doon-doon. Tinuod ba kani? Inanagin may galang. Di mo masala ang mga tao kay daghan naman pasalig may galang awa matuman.
2: Magnum in action.
1: May galang pagkakasulos para gumantin sa atong tulong at Magnum in action. Yalakas ngayon. Magnum Jula Kubo sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang Magnum in action. Kung aduna kamo'y mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in action. Dinhi lamang sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
4: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
4: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
6: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba'y family history sa diabetes? Ayaw na hulata, nga mo grabe pa. Mag-DTX 500 na ka. Ang DTX 500, adunay powerful extract nga gikan sa palia og desugared sugarcane nga epektibo aron kapungan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa kagayang Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli, usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: That song was brought to you by Presto Creams.
1: Papa-aka ko, B.
0: Magnum shout out.
1: Papa-aka ko, B.
0: Magnum shout out.
2: Olew! Bitaw ay. Oras sa ito mga Magnum friends, sa laura 25 na sa hapon. Good afternoon sa inyong tanan nga naminaw karon, tuloy paminaw, pilit paminaw sa Magnum Radio 99.9. This is your news and music station in Sirio and Miss Orr. Kamusta man ang inyuhang Wednesday karon Magnum friends? July 8, 2026. O nanagita sa tunga-tunga ha? Sa simana. Welcome nasad sa Osaka exciting episode karong hapuna. Mga Magnum friends, syempre din sa inyuhang paboritong pasilungan, tambayan o pahungawan. Kiri ang Magnum shout out. Ano man ang ato mga Magnum friends karon daw be, nga gusto mo pahungaw? Uy, tara o. Nagpakita na yun siya. Anyway, kiri si Magnum Apple Pie. Magnum friends, inyong kasabay sa hapon. Hangtod niya. O syempre, no, ipadayon man nato ang tuang Magnum Radio Special live coverage. Alang sa day 3 ng impeachment trial sa atuang Vice President na si Sara Duterte. So, gamay na po niya po ng atong oras karon. Pero suliton gini nato mga Magnum friends ha. Kung gusto mo mo paak na ginayon karon. Oh, kay sabay ta magpiniakay mga Magnum friends. Aron good vibes, syempre diri nga side. Again, it's midweek mga higala, tunga-tunga na sa semana. So base nang uban ninyo, very energized pa kaayo. Sana all, no? Daghan pa kayo pundo sa mga energy nila. Pero ang uban, murag ang huna-huna kay weekend na. Ala, labi na katong day mga date, oy. Pag-share na lang po mo mga Magnum friends. Anyway, sa tanan nga mga nanarbaho karon nag-eskwela, nag-negosyo, o unsa man ang inyong mga kasikas karong adlaw Magnum friends, no retreat and no surrender ta ha. Kay mag-uban sa ta enjoy sa inyong mga paborito kayo mga love songs. Giandaman bigid namo nga mga lineup Magnum friends. Gibilaran, giunahunaan. Nga kanapit ang mga love songs nga swak gyud sa inyong mga kasing-kasing. Mga love songs nga makahuna-huna mo, malipay, usab pod nga makadumdum sa uban nga mga utang, uban lang. Itaon niya, taon-taon po ang inyong mga shoutouts o shoutouts sa mga Magnum friends, mga chika sa kahanginan o mga makaparelax na inyohang hapon for today, Magnum friends. So, kung gusto na mo shoutout, ready na po ng ato mga Magnum Globe Lines karon 0917-716-1899 and 0917-169-1199 mga Magnum friends. I know, lagi. Init lagi kay karon lagi. Bisan init kayo ang panahon o hinaot nga diri sa itong programa, makapabugnaw mo ba? Oh, gamay lang, good. At least mga 5%. Okay na, diba? Oh, makapabugnaw, labi na sa inyo mga gipambati karon, mga pamati. O kung naman mo sa opisina, tindahan, nag-drive, kato mga workers po dato, no? Nga nasa kadalanan, no? Kato mga nasa construction site. Good afternoon sa inyong tanan. Yay! Bravo! Ay, nagpainit. Grabe yung kayo yung pagkumbati karon mga Magnum friends. Saludo, saludo kami sa inyo. Kaya narbaho, bisaginit kaayo.
0: Magnum shout out!
2: O, padayon na sa pagkugi, ha? Mga nag-deliver karon, ha? Kanap ito mga deliver riders, ha? Mga delivery boys na to. Good afternoon! Naman ko yung iban sa ilana nga headset, no? Naminaw og Magnum Radio. Thank you, kaayo. Kato mga nagpasilong sa ilaha, mga nindot kaayo nga mga panimalay. Salamat kayo sa inyong pakiguban, Magnum friends. Naminaw, dalapahungaw diri sa ato ang programang Magnum Shoutout. So today, let's kick off breathing exercise. Today, aron healthy po ang atong pagsugod. Muri gitawag og break and breathe. O, dana din katawa. Sige, inhale, good ka na. Sige daw, be. Ginhawa lawom. Ginhawa pa more. And, sige, pundo gitag hangin ha, kay wala na rabatay energy niya. Tunga-tunga pa ta si mana karon na maimpas. Ingon sila. Exhale, ipagawas ang mga kakapoy. Ay, grabe. Kana, good. Sige. Okay. Usap pa daw, be. One more. There you go. Inhale sa paglaom. Kay grabe naman kadag-o mga tong kalibutan, Magnum friends. So, kinahanglan, di kita mawadan o paglaom, ani, ha? Anya, exhale. Biyaya mga unnecessary stress o pressures karong adlaw, Magnum friends. Kay kita maglingaw-lingaw hangtod unya. Okay, shout out po mo kung naay mga nag-birthdays karon, anniversary or basin. Gusto lang imo ipaabot no sa inyong mga kauban diha nga. Uy, my new friend, naban lang gid ta ha. Oh, laban lang gid ta kay padayon bi ang laban karon sa impeachment trial. Lugar papildi sa lugar ka. Oh, di ba? So ipadala na i-shout out karon inyong mga song request to complete your day. Okay, ang Magnum shout out. Let's all sabay-sabay and declare for today nga. Our Wednesday afternoon will be brighter together. Yay! Okay, sige. Meantime, mga Magnum friends, kabalo kong natay uban karon adlaw. Syempre karon nga adlaw no, nga nadismaya. Nadiskurahe o medyo wala kaayo nalipay tungod sa nagkalain-laing hagit sa kinabuhi. Nay uban nga gipang bulagan karon lang yun. Karon lang 1 minute ago. Ala, it's not so funny ba ya? Sakit ba kay mabulagan, di ba? Pero ako naman ang mga pagdasig ninyo. Kay matod pa sa usa ka awit nga, tawanan mo ang problema ni Freddy Aguilar. Maura magto akong tumong, Magnum friend. Oh. Wala mag-iwalipay, basta bulagan ka. Inana. Pero kabalo ka, Magnum friends, karon no? Atos ang kanibitong katawaan ang usa ka butang. Halos na naka-experience siguro. Siguro kanibitong naay na nag-sinsone sa inyo or kanang naay mga na-delayed o reply for today's hagit. O, isa na siya sa mga hagit kaayo nga ito ang i-shout out karon kung unsa ka na ang pinaka katawanan, ha? Kaya di na maguna-una nga gibulagan ka karon. Di ka maguna-una nga gigutom ka karon kay murag wala kay budget sa imuang lunch. So mag-diet sa din, ha? O, usa ang kalang usa lang ka pinakakatawanan nga rason nga wala ka naka-reply dayon sa message. So man siguro rason ka na wala nag-reply ka na bitaw naguna-una pa ka kung unsay sakto nga emoji imong isend. So sa kadaghan bitaw ka emoji din na maglibog na gid ka unsay imong isend sa imong hangkoan kanang kauban sa imong uyam sa imong mama o papa baka ha. Oh, hantod nga pagdugay-dugay ni mong pamilya diya sa mga emojis sa mong cellphone, nawa na yun din ka kakareply. Human. Oh, naba mo, Ana, nga experience? Tungod siguro po sa emojis, no? Diha sa inyong mga cellphone, di na na yun kakareply. Kaya mo lagi nagpili-pili pa ka. Napod siguro yung mga rason, Magnum friends, nga wala yun ka nakareply, no? O maliban sa kanang walay load, di nga na, kanang mga katawa bitaw ka, siguro nakalimot ka niya. Sa imong huna-huna, nag-reply naman ka. Katawanan ka kay na, Magna friend, di ba? Oo, naka-receive kag message ka ron. Unya, nasinso na ni mo. Unya, hantod, wa nagiday ka ka-reply. Pero sa imong huna-huna, naka-reply, nagiday ka. Namuna na igitawag, og. Katawanan. Ito, oy. Sige, come on po, shout out Magnum friend. Call or message ato ang comment section sa Magnum Live Facebook page. Magpaabot ko ha, kamo na sa shout out. Kaya makakatawa ta kay grabe na gyud kay kaseryoso ang kalibutan karon. Labi na sa mga tanan nakatutok sa mga grabe ka serious nga panghitabo dito sa kauluhan no. So tawa-tawa sa tapag may time mga Magnum friends ha. Comment section sa Magnum Live Facebook. Ayaw lang mo pagbiya kay daghan kita ang mga nindot kaayo nga mga musika shout out sa mga surprises that awaits you. So if I were you, sit back, relax, inhale, exhale and tuloy-tuloy lang atong pag-chill sa programang Magnum shout out. So sige Magnum friends, stand by where you are. Keep it right here. Stay tuned. We'll be back with more. Oras sa ato mga good friends, alauna 34 sa hapon.
3: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500.
4: We'll be back in a moment right after this station.
5: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
8: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
6: Life Extension Vitamin D3.
9: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika, Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
10: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.

0: epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
3: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
4: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
3: Mga aligot-got.
5: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
3: Oh, feeling in love ka ba karon?
6: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwah.
3: I-shout out na na. Magnum shout out.
2: Magnum shout out.

0: Kining kata giatud kani niyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag Globe G Fiber Prepaid na.
1: Papaaka kubi.
0: Magnum shout out.
2: We're back mga Magnum friends. Oras na to alauna 47 na sa hapon. Kamusta? Kamusta ang inyong Wednesday? Wednesday mga Magnum friends.
0: Magnum shout.
2: Ito, welcome back sa atong Wednesday edition sa atong programang Magnum Shoutout. O sa di pa tamo pa dayon sa atong shoutout natay usa ka kalingawan karong hapon ha. Isa sa mga hagit sa atong kinabuhi nga siguradong daghan ang maka-relate kaayo nga mga katawapod. O makatawad dito kag huna-huna nga dawaton na lang guna nato Magnum friends no na maka nakasuway manggid ka og kana bitaw mag-reply nga dugay. Usahay dili lang kay dugay, makalimta na gyud dayon no. O makalingaw gina mismo. Labi na pag-message ni mo sa imuhang friend na unta, sa imong mama, papa, or kinsa pa ka imong ka-textmate. Dawi ka ron, kaya nalimtan naman. Sige daw, shout out. Keep calling us. Bukas pa, we only have like 15 more minutes. Dili pa nga to ang Magnum Radio Special Coverage. Day 3 Impeachment Trial ni Vice President Sara Duterte. Okay. Sige ha. Natay, basahon din nga mga shoutout sa ato ang mga Magnum friends. Okay, sige. Shoutout ko Magnum Apple para nako na-distract ko sa Reels. Oh, na-distract siya sa Reels. Matod niya, usa ka oras raunta Magnum Apple. Nahimo naman hinoon o tulo ka oras. So wala nako ka-reply. Mirisi. Ito, oy. Inga na, oh, daghan kay mga makalingaw din na sa Reels, no? Mga mugbo ra kay na nga mga video clip. But then, muna na gina sa mga kamugbo niyang kanang clip. Kuya mo na isumpay na mahimo na ginang tulo ka oras din ha. And not knowing and kanang wala na sa imuhang buot nga wala na rin kaka-reply sa mga important message baka sa imong boss o sa inyong mga kauban sa trabaho. Bisag tawagan, di mo tumag. Oh, that's right, Magnum friends. So, salamat sa imong shoutout, Ana. Oh, mo na diha, no? Nawala ka na sa focus dayon. So, tinuod gid na, Magnum friends. Oh, nakapag-reels na and that's for reality.
0: Oh.
2: Sakto, relate. Oh, shoutout today sa ato mga Sano Boys din na, ha? Sa Mayos Men niya. Mga gahi ko na daw na sila diha. Pero mga humok paspandisan o kasing-kasing. Sir Edgar. Ay, may hapon din na, sir. Visit eh, tsaka gahapon ay. Caller on the line, hello. Let's do check it out.
3: Hello.
2: Ay, kitsa ni.
3: Hello, good afternoon, Magnum Apple Pie.
2: Hello, good afternoon. Kitsa ni, si?
3: It's me, Maria Isabel.
2: Hi, Maria Isabel. Malibog mag-usahin ninyo. Ay, maramang gikag si Heidi Ron po. How are you, Maria Isabel? Kamusta ka, Karon?
3: Bisag, mo pa may pagbundak sa ulan, karon mag... Magnum Apple Pie, fine
2: gyapon. Fine gyapon. Ah, man ay dapit inyo nga nag-ulan na be. Aron masayod
3: ta. Dere sa Sun 7. Ang weather update dere sa Sun 7. Maulan nga kahaponon.
2: Uh-huh. Karon
3: pag yun.
2: Sun 7? Ah, man na, Carmen? Asa man na?
3: Sun 7. Sun 7, Upper Puerto.
2: Oh, Upper Puerto din na. Sun 7. O sige, mga taga Upper Puerto, hinahinay lang mo din na ha? Palandong na mo kayo nag-ulan na daw. Ingon si Maria Isabel.
3: Oh, hinahinay po sa travel.
2: Aha, hinahinay po sa pag-drive, sa biyahe. Sige, naka-shoutout ka ron. Sa ito yung shoutout, kanang makatatawa ka nga. Nga nung usahay, di kay kaka-reply dayon sa mga nag-text ni mo.
3: Oo, mo gin ni. Kasi natin ginakunig mga tradies Magnum Apple Pie. Bisag
2: hey, bago-bago pa. It, sige, sige.
3: Oo, bisag mga tradies na sinatin ginakunig tungkol sa kabisig yun ang Magnum Apple Pie ba?
2: Aha, uh-huh. So may kabisihan daw, Ben. Isabel, Ben. Yan pa-beauty siguro, eh. Mga panghaplas.
3: Sa tindahan.
2: Oh, tindahan.
3: O tindahan, and then, nagpahimo, magpapinanis sa simana, nagpahimo ko sa kong manghod, o kanang kusina, tangkal sa manok, o tangkal sa baboy na pod.
2: Hilig di kagbuhi-buhi di ha, ha?
3: Okay. O, nindot na ni Among balhinan ng Magnum Apple Pie kaysa likod, magardina na siya niya, mabuhian pod.
2: So, sa imong kabisi, makalimot ka gira reply.
3: Diyos ko nagyod. Oh,
2: hindi na ginaan mo mabalikan.
3: Nanawag si Inday Villamor sa ako gahapon. Wala na ginako na tubag.
2: Okay, kaysa kabisi po na kayo.
3: Ganyan buntag. Ganyan buntag. Kadyot na kayo kung may tubag sa iya ha. Kay, namay ka ng customer. Kay, usay kay ka ng pagpakapik food ko ba? No? Mahape, buntag.
2: Okay. So wala na yung chance. Imo na lang itong basahon niya. Hindi na po ka mo balik o reply ato kung nalimta na nimo itong kasi mong kabisi.
3: Oo, sa mga, mga messenger, wala kung mga rating, wala na nga down, naging magnum apple pie.
2: Ah, okay. Sige, normal na siya niya. Mga katawa tao sahay, no? Kaysa imong ka-productive. Wala, naging din mo nabalikan itong mga nag-message nimo.
3: Oo, mag yun. Ibig na, productive na tanoon ani niya. Atong mga friends sa FB, wala na yun.
2: Pero sige lang, balikan lang ito ni mo pag di na po kababisi, Isabel, no?
3: O lagi, daga na kayo nangagmahay-mahay, magnum apple pie.
2: Nako, bantay ko, daga na kayo kaglibri yung do, no?
3: Nakadungog mo karon sa magnum, kay bisag naam mo diya sa Tikas Station, kay maminaw man yun mo.
2: Dato ara.
3: Muna ako nabisihan, kaya wanagay ko nakatawag po sa inyo, ha?
2: O, sige, shout out na sila karon dayon, go.
3: Shout out inyong tanan. And then si Inday Villamor, wala ko natubag yung calling kagahapon niya. Nakatawag siya ganyang buntag, kadyot rasad kayo. Sila, Lady M, sige nagkuan nga. Kuan, magparamdam na daw ko, manawag na ako sa radyo.
2: Mm-hmm.
3: Kagahapon, nakadungag, hinong ko sa imo, ha? Kagahapon program.
2: Thank you very much, Maria Isabel. Pero siguro busy na gigay po ka.
3: Oh, bisan nga ko karon nga nag-istorya ko sa imo, grabe na ko ka busy gid magnom apple pie kay naglimpyo ko adin sa kinan-an sa customer ba.
2: Pero at least naka-time gid ka og shout out karon. And thank you for doing that, Maria Isabel.
3: Grabe na gid kay nako kaminaw gid sa imong programa magnom apple pie. Tama na ang taon ko sa pagpaminaw kay pag makatawag ang duha si Inday Villamor og si Lady M mag magkuhan ang pod mo, mag-on-air na pod sa kang impeachment ni Sarah.
2: Ah. Sige lang, karoon naman ni ha. And thank you for bearing with us, Maria Isabel. Tapos taaso na ito ato ang oras sa sunod ng mga adlaw pohon. Okay? Kaya aron nga makasulod, shout out kag yun. Kaya morang yun siguro na yung

0: Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Okay, there you have it, Maria Isabel. So, salamat sa mga... sa mga nag-shoutout. Oh, nga mga Magnum friends po dato. Ngayon lang ipapasa ilang mga shoutout diri. Wala na kita igong oras panahon mga Magnum friends, no? Kaya it's 5 more minutes. Sadili pa nga alas 2. Taon-taon atong Magnum Radio special coverage sa maong Day 3 impeachment trial ni VP Duterte. Sara Duterte, Magnum friends. So, ang tabayana na din ha. Dini na ta sa ato ang word of the day. Ghosting, it could be a noun, it could be a verb. Ang meaning aning ghosting, gipang ghosting gidaw ko ni sa ilahang mga kwan, mga uyab, or ilahang mga ka-date daw, Kana daw ko nung butpasabot, ani Magnum friend, kanang kalit nga paghunong sa reply, sa chat, or kalit nga pakigistorya sa usa ka tawo nga wala man lang explanation, wala man lang pasidaan. Try door. Anyway, let's just have our lesson of the day na lang, Magnum friends. Labi na yun sa mga sigi o pang-ghost diha, no? Ayaw yun daw mo permi pang-ghosting kay base ng sunod ni mo i-chat diha kay ikaw na yun ang masin forever! Da! Anyway, sige, tuloy-tuloy mga Magnum friends, ha? Di nilamang takutob sa itong programang Magnum Shoutout. Magnum Shoutout! This has been your Magnum Apple Pie. Nagadasig ka rin yung Magnum friends nga taliwala sa mga pagsulay. Lahutay lang kayang Diyos, maayo kanunay. Magnum.

0: for may kalambigitan sa kaning assassination threat daw kuno ni Vice President Sara Duterte against President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, o former Speaker si Congressman Martin Romualdez, mulungtad og 11 ka mga adlaw. So, muna mga gila, no, na ay kaning butyaga kaganiha si Attorney po mga gala, no, sa Picas Campo po da sa prosecution. Nagkanayon si Attorney Amado Virgil Ligutan nga ilaha nga ipresenta sa umabot nga Lunes si Attorney Geoffrey Lutok. So kaganihan natapos na po mga higala, no, ang kaning pamahayag o ang kaning panahon po nga gihatag alang kang kaning NBI agent o senior agent John Mark Kalilong aron po nga hatagag katinawan ang tanan ilabi na sa mga dokumento o uban pang mga video footages nga gipresenta nga to po da sa impeachment court. Mamatis na po hinumdum oras alas 4:52 binasapon.
1: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX 500. Ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500. Epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500. Imo sa disugard sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
4: Mabalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compact.
2: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
4: Garantisado.
2: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
8: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Solve na imong problema. Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretsyo, pas-pas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro, Seri Proper, anakin ni sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower ng uptown areas, anakin ni sa Carmen Proper o Upper Carmen, lower o Upper Balulang, including subdivisions o sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan o Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakonect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC Building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Orsere. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante paka sales agent. Full man o part-time, mukita ang tud sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang mong application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Rosere.

0: sa matinong nga dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo ang atay,
1: happy ka nunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para magkontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubuksan level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalain-ain nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan
7: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
10: CDOIIIDOL. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
11: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
10: Ito ang idol ko.
12: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
13: Mataas bala ang imo blood sugar?
7: DTX 500.
13: Ikaw bala ang may diabetes?
7: DTX 500.
13: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo
7: kag kontrolar
13: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
13: Masalika.
7: Epektibo.
13: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
15: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
16: Kanunay ka bang hilantan, sipunon og ubhon? Senyalis ka na sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imyong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best buddy to fight infections. Mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes na imutang sa Market City, Agoran Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
3: DTX 500.
9: Mabalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
9: Mabahal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kini ang pipila ka mga praktikal ug simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Sa imong gigamit nga mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tawo ang mga kwarto o kahasala, palunga dayon kini. Ug gamita usab ang natural nga kahayag sa adlaw. Sa aircon, ayaw pasubrahi ang kabugnaw. Iset lamang kini sa 23 hangtod 25 degrees Celsius. Sirad-i ang mga pultahan ug bintana aron dili mugawas ang kabugnaw. Ug limpyuhi kanunay ang filter. Sa refrigerator, ayaw pagsigig able sa ref kay mugawas ang kabugnaw niini. Siguruha nga hugot ang pultahan ug ayaw ibutang ang init nga mga pagkaon sa sulod. Hinumdumi, palunga ug i-unplug ang mga appliances kung dili na gamiton. Pinaagi niining mga simpleng butang nga atong himuon, makadaginot kita sa kuryente ug muubos usab ang atong balayronon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Muresco 1.
0: Das bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapang mubo sa gluco, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gapareong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulog ng butikis sa lugar.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar sugared cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mao'y midaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
5: Oras, alas 5.13.
6: Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
7: Kini nga programa, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
5: Balik na mga higala sa itong pagparaguban sa itong tulubanong nga Magnum Report. So ganiin mga panahuna din sa itong mga higala, no, sa itong mga pagbalik lang punta lantaw kung unsa itong mga nahitabo ka ganiha. Matod ba ni Attorney Narvaza mga higala, no, sa baguhay lamang natapos ikatulong hugna, no, ikatulong adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So nag-ingon na si Attorney Carlo Joaquin Narvaza nga maayo daw, maayo daw ang dagan sa baguhay lamang natapos nga impeachment hearing, impeachment trial. Karon na doon nag-press conference pod nag-ipahingayon ang Senate Impeachment Court spokesperson. So, tangatay mga higala, mga update po na kalabot ni ini. So, sa iyahang statement, no, mubong statement ni Attorney Narvaza, siya, very good. So, kagahapon na yung mga daghanong nga nag-saway lagi pod kay nganong sa gunson, no, yung pag-object. Pero karon po mga higala, naapon, no, sa gunson po gihapon ang mga pag-object po sa prosecution po. So, puli-puli lang gid na. So, matod palagi ni Attorney Michael Poa nga adlaw-adlaw magid na nga gakahitabo if ever mga higala, no, kaninyo mayun kag sa mga hearing, permanente yun ang naiunaan na ano ka na mag-object. Ang atuwa po din po mga abogado, anada po na sila ni Ana. Alayon po dan ini, no, Oo, so so maghimo tapod na sa pag paghangyo po sa tupong mga legal expert po ani taon-taon mga higala kung unsay mahimo nga kaning tubag po nila po or ilang nga assessment lamang sa baguhay lamang natapos nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero balik-balikan lang tanang mga higala kay ato po nga daw ato ng mga dugang nga mga balita karong hapon na alang sa mga kauban po nga naghimo po sa paglibot suroy din sa Tusdakban sa Cagayan de Oro kay gawa sa mga balitang nasunod na mabuti mga balitang lokal po mga higala nga ngayon po natunong masairan kinakaroon sila si Magnum Hunter 24 Jane Luna, Magnum Hunter 19 Mancho Kabagtulan, nagalibot suroy din sa Tusdakban sa Cagayan de Oro alang sa tuwa po nga programang Magnum Reports nga maghatag og update sa tuwa mga higala sa tuwa po nga mga panghitabo din sa palibot
8: Magnum Reports.
5: Lakip na pagpahulagway po nato sitwasyon po dahil sa tungdagan sa traffic og lakas panahon. Oras alas 5:15 na. Dinisata karon ni Magnum Hunter 90, a Magnum Hunter 24 Jane Luna. Ato sa ipasusi mga higala itong sa palibot kay murag sa gunso no, nagulan-ulan na daw kuno sa lalawigan sa Misamis Oriental. Dina sa inyo, kumusta? Kaya narba po yung mga gi-padala karon nga or gi-update po karon po no? Ang abutan po na to sa pag-asa, kasamtangan po mga higala nga nag-monitor lagi nining bagyong Inday. So doon ay mga signal number one maghapon nga gideklara din sa tos nasun sa Pilipinas. So kaning nga bagyong Inday mga higala, gi-considera siya nga super typhoon po no? Dito sa Guam, dito sa Germany, perting dakua sa epekto nining bagyong Inday o Bave, ang international name maganda ni Bave. So, gani man na ni maguhay lamang mga higala, naghimo po og meeting. Ang ato pa din po ng mga pasanagikan sa Office of the Civil Defense ka labot na ginini nga maong hisgutanan kung diin, no, kabahin ka po na sa paghimo po na sa pagpaningkamot nga mahimong preparado po ang ato po nga kaning rehiyon sa mga posibleng epekto gihapon ni mga pagulan-ulan din sa ato po nga kaning dinipod na sa mga low-lying areas,
8: reports,
5: sa mga flood-prone areas. Kaya din sa ito, ano, sana hisgutan pa sa pag-asa nga na ay potential gyapon nga epekto ang super typhoon nga Inday o kaning typhoon Bave o posible no nga ma-enhance pud gyapon ni sa southwest monsoon ng habagat sa tibuok ka rehiyon. So nagahimo na din pud sila og panagtagbo mga higala ang ato pa din po mga local no local disaster risk reduction and management offices sa dinis ato sa Northern Mindanao kauban ang pag-asa og uban pang nga mga buhatan na sa gobyerno aron nga mo check gyud pud no sa preparedness sa measures sa tuwa po din pong rehiyon, labi na kay taliwala pa man nga ang kaning super typhoon nga si Inday, dili expected nga mohiwa sa paglandfall din sa Northern Mindanao pero sa forecast man good, ma-enhance ni siya sa kaning habagat. So magdala kini siya katag-katag mga rain showers ug thunderstorms. So napoy mga heavier nga rainfall po nga ma-expect po nato sa mga elevated areas or sa mountainous areas. So kani sa mga milabing mga adlaw, doon na mga pagdahili sa yuta nga na sinatian po din sa to sa Northern Mindanao. So may hinungdan nga kinahanglan gyud nga magpabilin nga vigilanta sa mga flash floods, rain induced landslides kay lagi no mga humok ka muhumok man ang yuta if ever nga magpadayon pod ang pagbunok sa ulan. Alis sa ta alas 5:18 magsayod sa ta ni Magnum Hunter 24 Jane Luna sitwasyon sa tung palibot sa ato pong dagan sa trapiko. Yes, ano Jane? Oras alas 5:18 atong sayro na atong sitwasyon karon sa kadalanan pud mga higala og sa tuang kalangitan. Kay lagi no na naman ta sa alas 5:19 ting kuan ba ron ting bugnaw na sa hangin. Ting kuan na pud mga higala na ana po yung mga totaliting ka experience pa nato. Una yung mga inana gid nga ato pong nasinatian no murag pipila na gid pud ni ka mga adlaw nga atong na experience nga init kayo sa buntag. Pag-abot sa hapon ana din pang pagulan-ulan nga mas sinatian din ipod sa tuang dakbayan. Ano yan sa Magnum Hunter 24, Jane Luna.
9: Lang sa atong itong baglagway karong sa magduma ay nawala ang mga kabulakan tungod kay laos-laos pa andaga sa trapiko gikan sa Esteng Bahin sa syudad padulong diri sa sentro nga bahin gali karong nga panahuna buyo-buyo mga sakyan atong namatikdan karon magduma ay no dunay mga private vehicle dunay po mga public vehicle ang sagad pod no nga gasubay pod sa mga area minus na la obserbaran pod nga mga dako nga sakyan to kay gapo nga adlaw magduma ay unya na pod pipila pod nga mga areas dinhi nga luag man gid no no andaga sa trapiko labi na sa may coastal area kung padulong po kadya sa may Jerbor ha magdumaan siya palawas ka ka sa Kugon okay ragit no no ang dagat sa trapiko luag ragit magdumaan siya no pero kung sa highway ka doon nagilay itong madray traffic din no itong namatik din po magdumaan siya sa pipila po ka mga portion sama din na sa may Gusa tulong po din ha po da mismo sa may lapasan kanini magdumaan siya na wala ang putin na matikdan po ng mga disgrasya sa dihang amhimo kita sa paglibot sa Roy Dries Ciudad sa Cagayan na di oro kung isgutan sa mga tapang sa panahon karon na doon yung mga Sabo no nga ato po nga na matikdan karon magdumaan si pero noon wala mo na yung mga pag-ulan o pagpanaliti nga ato nga nasinatian pero di po kumpiyansa at tugod po lagi kay naman mga gabon po nga atong na matikdan sa kawarangan para sa Magdum Road Hunter kini si Magdum 124 Jane Duna sa bayta og serbisyo magbracho.
5: Salamat Magdum Hunter 24 Jane Luna oras sa alas 5:20 na sa hapon sa tong pagpadayon mga higala dinhi sa taas sa tungbutan sa pag-asa na Carlos Picastinha Sir Joe Frivaldo Sir Joe may hapon.
10: Isa Magnum Radio, mayong hapon. Sa itong mga soaking tingpaminag sa Magnum Radio. Ito naman tayo nga si Super Typhoon Indaya sa Palasquat. Ito parang hapon, nakinig sa 1,070 kilometers silangan dito sa northeast of Southern Luzon area. Huwag hangin ni ini. Ito ng 25 kilometers matagoras, pagguros 240 kilometers matag oras. Irugin sa reservoir sa kapaspasan nga 20 kilometers matag oras. Ilaman kini nga magawa sa Tobear sa karong weekend. Sa so, pagkakaroon, gamay rin yung chance nga mag-landfall o mandapat sa kaitaan dito sa itong Nasos. Ang nga dito ang bagani, orang ruta niya paingon dito sa Nasos sa Taiwan. Samtang nga dito sa ito sa Northern Mindanao, lakit ng Cagayan de Oro City o Bangkapi sa probinsya sa Misor, hindi matadirectly maapektuhan ni Inday pero mas sinatit ang mga pag-ulan pagpanalubog tungkol sa enhanced southwest monsoon o hangin bagat. Adunay kasarangan ngato sa kusog na hangin magagikan sa habagatang kasadpan ang kadagatan kasarangan ngato sa kusog ang pagbalon. Temperatura 25 centigrado ang kabungawan ang kainitong 31 centigrado. Meeting standard time alas 5:22. Hindi ka nasumataan sa pag-asa mulugan El Salvador City, Joe Pribaldo. Mayong hapon.
5: Salamat Sir Joe Frivaldo at weather forecaster sa pag-asa.
11: Magnum Weather Alert!
5: Sa itong pagparaguban sa itong tulungan ng Magnum Report, sa tangatay mga higala, mga update po no, gikan sa itong mga kauban, kay si SWD Gidasig nga ang mga ginikanan nga mula bigit lagi sa mental health programs po dahil po sa itong gobyerno. Aramalik yan ang problema po no, labi na sa ila po din pong kaning kaugalingan. Kaya sila po, pwede po sila mga biktima po no, sa mga mental health problems. Sa oras alas 5:22 sa tangatay po sa Magnum 119, mentor kabagtulan o tangatay po mga higala, kaya ito po nga sulayan po doon kuan po ng mga kaning panahon po ni kani kagawa James Jude ato ga sa usab ka abogado mga higala kalabot ng niining ato nga baguhay lamang natapos no nga kaning vice president kaning kang vice president Sara Duterte ga impeachment trial kung diin kaganiya mga higala natapos na ang pagpresenta kang Mr. John Mark Calilong usa ka NBI senior agent sa Cyber Investigation and Assessment Center sa gihimo lagi nga pagdungog so kaganiya mga higala no na human naman siya so dismiss siya wa na siya human na ihapong participation ang mga dokumento mo to paggamiton gihapon pud to uga sa umaabot na pud nga semana duna na pud ilain na pud nga mga witnesses pud nga presenta ang korte uga ang kaninga impeachment court pud no so atang-atanga na tong duga mga update ani labi na sa umaabot nga adlaw nga Lunes sa Hulyo 13 hangtod sa Hulyo 15 ning tuiga oras na 5:23 sa hapon.
12: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko kaklaro, bisa layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi ima igmata sa buntan.
6: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
8: Mari, ngano na ginuktok man ka? Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
9: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
8: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
9: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
0: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
10: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malaban Mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
11: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar sugared cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mao'y midaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Miss Samis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Oras alas 5:32.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
4: Balik na mga higala sa itong napagpanag-uban sa itong tulog ng Magnum Report. Sa oras alas 5:32, unang sa dato mga higala, si Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan kay mga bata nga two years old, dapat na daw kunog yun nga ma-enroll no, sa early childhood development. So dapat ang tuwa pong mga ginikanan, mahimo po da sa pag-siguro nga ila po din pong mga anak no, na kahimo na din po sa pagtungha. Makisayod da kaya tuwa po din pong bata na sa ECCD, dinapod sa bata sa dinisato sa Kapitulyo Provincial ang mihatag po klarifikasyon po ni ini. Ito nga siron na naka-standby itong kauban Magnum, Mencho Kabagtulan.
6: Ibut ya na tunay pamaagi o tunasay mga pamakining development nga strategy karon ang tuang kining buatan sa Provincial Early Childhood Care and Development Office. Alang sa tuang mga bata, bisan pa man nga manghud pa sa mga toddlers. Kini nga mapay na ron, moabot sa 2 years old or paubos anak nga depende sa edad siguro. Dayon na sumura nga gikinanglanon nga mapabutang sa child development centers sa labi na sab nga ma-enroll sa baong development centers aron po nga mas matutukan ug mas ma-develop pa ang nasangpit nga mga bata bisan sa kahuyang o sa kining kamakaubos nga pangidaron. Hinahinay sila nga ma-develop kay gikabutyag ni Miss Mariden Lilay Ukot, ang head sa Provincial Early Childhood Care and Development Office sa Provincial sa Misamis Oriental, na kinahanglanon alang sa mga kabataan-unan ang kining mga pagdula, labi na sa mga playground. Kinita kong tabang ito sa ilang development, sa ilang psychomotor o sa ilang panglawas ng physical nga bahin ug ang ilahang pangutok nga bahin nga dako tabang labi na sa sila makasinati sa mga dula nga naa sa mga playground ug makahimamat pag mga laing bata. So lahi ang kining development tundan nga gibutyag ni Ma'am Ukot nga dili pwede nga walay playground ang bata. Dun pinaagi sab diini dun na may mga strategy nga gibuhat nga og i-adapt mo ang play-based nga development ug ang kining ilahang gitawag nga ITED, ang Infant Toddler Early Development, alang sa mga bata na ipailalom nila sa maong mga pamaagi sa ilahang provincial centers sa nasangpit nga buhatan. At sa paminaon si Ma'am Meridin Lilay Ukota, ang head sa Provincial Early Childhood Care Development Office sa Kapitulyo Provincial.
7: Nami own curriculum. So if sa uban, abi magod nila kay eskwelahan na, we are more on the academic side. No.
8: we are implementing a play-based curriculum. So meaning that while the children are playing, they are learning. Because what we emphasize in our curriculum, nga ang bata nagapangidaron o 4.11 and below under our care before going to Department of Education. Ang importante, dili sa amo makabasa, dili sa amo makasulat. Ang importante that they will be able to develop their 7 developmental domains. That includes language, socialization, no, values, no, tuluan man sila din tanan ma'am. So, meaning while gadula sila, ang among curriculum play-based. While they are playing, they are learning and developing. So, basically at auto ang cognitive development diha no, ma-develop ang atong psychomotor, ato ang mga gross motor skills like gripping. So mo na nga mag-encourage timing, dili pwede nga walay playground ang bata, walay outdoor play because the gripping play a very vital role in a child's development. Kay did you know nga ang bata pagkatao kani iyahang mga metacarpals and carpals dili pa na siya fully connected to each other by birth, no, dili na siya. So by implementing ma-develop, by implementing the play-based curriculum, diha na mo sila ga-develop, no, ilang balance and ilang socialization with other kids. Gani karon ma'am, we usually enroll kids that are 3 years old to 4.11. Pero with the passing of the new law, which is the Republic Act 12199, we are now intensifying children 2.11 and below. So others would, you know, laugh at us. Aha, pagamay paano eh, unsa man oi? Diba? Yes. Upos pag isa toddler, infants as early as our national child, actually, I'd like to take this opportunity siguro, no, na one of these days, we will be inviting our friends from the press to go with us sa amo ang bayaniyang Bulilit. I mean, amo ang Camp Bulilit, para you will, you know, see that there are children below 2 years old enrolled already sa atong mga centers. No, at least makabalugid kay mo ana, sir, no? But gitawag naman siya ITED, no? Infant Toddler Early Education Program. So, ITED, these children are enrolled in our centers na nagpangidad o 2.11 years old, paubos. But they are accompanied with their parents and guardians. You know, the essence of sharing this to you, matabangan siguro ko sa ito ang mga friends from the press, nga ang essence, sumasama sa kung gigan ka ganina, nga ang mga studies would show na early stimulation really for our children play a very vital role. Abiday nato nga ang bata, kanang pakulubon nato, abi nato og you know, wala lang na, pakulub lang para makautot or something ana. There are a lot of domains nga makuha day niya ana. Because while the tummy time ka sa bata, the parent would, conduct massaging. Massage niya ang likod. That's parent-child relationship building. When you bounce a ball in front of the child, sundo niya ang asa ang ball mo padulong. That's part of development. Diba? When the baby is knows how to crawl already, kabaw na mukamang, gukdon niya, akwao niya ang bola nga gipaligid nimo. That's development. So you see, maaski ni ngana day nga bata, ngana ka, bata pa kaayo, kalinghod nga mga bata. We are actually inculcating na the essence of implementing early education through play-based. Simply playing a music for children. That's music therapy, and that would help you, enhance development, cognitive development for children. So, di ba, daghan kay siya pamaagi. Munang swerte ni sa Misamis Oriental nga naagid ni opisina nga kanira gid solely ang nag-focus. Kay other provinces, they are incorporated man sa provincial social welfare and development, of which they are implementing programs from womb to tomb. Gikan sa bata, padulong sa mamatay, PS na siya. Pero sa amo, kami rigid solely, munang murag, yes, the pressure is on us, pero we are more focused on not only the advocacy but the program mismo. Yes, ang end effect, sir, ba?
9: Okay. Mambi na kayo, paluap?
10: Paluap ko, gano'n lang. Ma'am, kanang, unsa mga dagkong kausaban sa physical o emotional
9: sa pangunauna sa bata nga early child.
8: Okay. Ma'am, so assessment man na, no? Ang gitawag, ma-fall na siya under assessment, developmental assessment sa bata. So actually, ma'am, we have this material, no? Natay gitawag na material, gitawag na checklist. Yes, this checklist, as you know, a very thin checklist, mura siya libro nga gamay, created by ECCD Council in partnership with UNICEF. Nga diha na mo matrace kung ang bata, yes, na-hit ba niyang milestone, red flag ba siya ani nga development. So when you say, naka-segregate siya according to developmental domains. So, diha na mo matrace, kamo man na siyang itrack, mura na siya na itrack record nga. And this checklist administration has been, is done by a child performed by a child development worker with the presence of the mother or the guardian or the father or whoever is present in the family. So, pasakaon ang bata sa hagdan, if capable, corresponding na scoring, sir. So, amo din na siyang itali, diha na mo makita ang mga bata nga na ay possible. No, we are not allowed to diagnose, but we can always track the development of a child via the checklist administration. So kung diligent lang na ang teacher, dili lang siya maghangad-hangad, makita gyud nimo ang progress sa bata. Nga at 6 months, the child is na improvement. Nga dapat eh, at 6 months, ang milestone sa bata, makaana na sa ulo. So ready for feeding, solid feeding, di ba? So at 1 year, kinanglan ang bata, makalakaw na, makaingon nag mama, papa. Because if not, that's red flag. Duda na din namo na nga na ay, you know, not totally different, pero it might be delays, no? Yes, it might be delays because dili man may health professionals who can determine the deficiency of a child or unsa pa iyahang concern. Pero at least we can help, no? Busa gani, sir, isa gyud sa amo ang i-strengthen karon appeal. Actually, last week, I had my annual investment plan. I defended successfully my AIP in sa among local finance committee. And isa gyud sa akong gisulong is fund appropriation for inclusion of children with disabilities and special needs. Kay kung kanilang checklist among basihan, sir, graduhan ng bata, itrace ang iyang trend sa milestone. What if naami makita? Naba mi pondo para i-adto siya sa therapy? Yes. So para sustained ang efforts towards helping a certain child, we must appropriate funds. So mo na among isa sa among gisulong. Because recently, na-approve na po, sir, ang Republic Act 11650, which is the inclusion of children with special needs. So,
4: no, okay. Yes, mo naman siya.
6: So, matutuwa nga nabati gikan ni Ma'am Maridel, Ma'am Meriden Lilay Ukot, Head Provincial Early Childhood Care and Development Office sa probinsya sa Misamis Oriental. At ulusab sa gipaygayon nga press of Cagayandero CDO Press Club, Meet the Press sa SM Downtown Premier sa 5th floor din sa nasang pita establishmento. Natunay po nga report sa Magnum Hunter 19 Mentro Kabagtulan sa Paritawag Servisyo Magrubadyo.
4: Salamat Magnum Hunter 19 Mentro Kabagtulan. Oras alas 5:44 din sa denta ni Magnum Hunter 24 Jaina Luna. Din sa itang mga ikala kay Gibutiag nga kito na naging mga ginikanan po, no? Kinanglan nga mulang bigit po sa mga mental health awareness seminars. Atong sayro nagikan sa reports itong kauban, mabasabuhatan po ni sa CSWD mga higala, ila po ni pagparing kamot, no? Aron ma-lessen na po ang mga insidente po mga higala nga ma-burnout, ang atuwa po din po mga ginikanan, labi na sa pagkatiman sa ilaha po mga anak, sa ilang balay, sa ilang banaw, guban pa. Anas Magnum, Jane Luna.
10: Po siya karoon sa CSWD magamaaji na ang ngayon na matutpahan na bulang bigit sa mga mental health awareness seminar ang mga ginikanan aron sila po makahibalo kung unsa ba'y angay nila buhaton kung makasinati sila o ka depresyon tugod po lagi dili lalimang ilahap kung nga ginahimo po at pangadoadlaw magamaaji usan na niini katong adunay mga masay challenge po magamaaji no nga mga bata. So, ang upan niini mga PWD so usa niini sa ilaha po lugar nga gihimo pod nga pag-aghat sa mga ginikanan nga mohimo matutpas sa pag-appeal niini pa mga seminars aron makahibalo sila kung unsa ba angay nila buhaton sa sama niini nga pag mo no nga sila makaginhawa gid sila magdumaan gi sa tanan nila pon nga pagabuhaton aron pod nga dili pon maapektuhan ang ilahang pagkainahan ug sa niini nga dili nila matud pakalimtan kung kinsa sila aya sila nahimo pod nga ginikanan aron usab nga kini sila magdumaan gi makahinumdum sila no sa ilaha po nga kaugalingon kay sagad po sa mga ginikanan nga aduna po yung mga anak ang mga PWD ilaha nga kinabuhi magdumaan siya gatuyok na lang gidmatod pa sa ilaha po nga mga anak so sahay malimtan na ilang kaugalingon malimtan po sila magdumaan siya no giginanglan po nila o gata ba ini magdumaan siya no giklaro na sa magdumaan siya ni Leo Baliling ang head coach sa CSWD nga kung pananglitan nga makasinati po sa uga depression kinanglan matod pa no nga kita duho sa gilayon po no sa mga makatabang sa nato sama na lang sa mga psychologist sama po ni Ma'am Maria Baliling no nga naapod siya mismo po diya siya sa opisina pero doon na po siya mga staff magdumaan siya nga muhimo lugar no sa pag tubag sa mga tawag po alang niya ito pong mga nagkinanglan nga naisgutan po nga tabang ano tanin ito paminawan niya sa Ma'am Maria Baliling ang mismo po head sa CSWD.
0: Ma'am, good morning no, Gino na sa Magduma Radio. Ma'am, unsay mong paglantaw ani nga mga programa? Ma'am, unsa ba ni kadako og tabang alang sa mga ginikanan nga adunay mga learners nga adunay special needs?
11: Yes, ma'am. I'm actually grateful for this activity kay important man gyud para pud sa parents, especially parents and caregivers of children with special needs to also have an avenue to talk about their mental health. Especially being a parent is already hard. No, ang uban solo parent. So being a solo parent is already hard. But being a parent or a solo parent for a children with special needs is mas na siya extra na challenges. So there are also specific or some mental health na mga issues na would arise, no? Pero magsugod magid na tanan sa stress. So important pala nga at least equipped bitaw sila aside from being a good parent which they are already are equipped sila with the resources and information about how to get help in case ng ilang mental health maapektahan po.
0: Ma'am, unsa mga sintomas ma'am nga isip ginikanan lugar nakabati na din sila og depression ilabi na sa kabisi silang schedule nya sa kadagan pud hagit nga lang gitubang silang kinabuhi isip pa parent no unsa bay mga sintomas niini para ma-identify po nila nga ay ako i-stress na dihay ko.
11: Ang symptoms gid ana or mag-start gid na siya sa stress no sa stress nga ang uban ginabaliwala and stress nga galimut-limutan or ginapadaplin so ang ato yung bantayan ng warning signs for any mental health decline is kausaban. Kausaban sa behavior, kausaban sa panghuna-huna, kausaban sa relasyon sa ubang tao. So, especially ang kanang naanay kausaban sa imuhang usual nga pang-adlaw-adlaw nga buluhaton. So, diha na ta makaingon nga kung naay kausaban or kung ga-decline, nag-deteriorate, ang ato ang activities of daily living, ang ato ang mood na anay changes, yung behavior na changes, and maybe we should really ask for help. Kaya basi naana na siya ka specific na mental health issue na nga kailangan na nato hatagan o attention.
0: Ma'am, si CSWD, ma'am, unsa may gitanyag ninyo karon no, alang sa mga ginikanan? Nabay mga interventions, activities nga inyo hapo nga gihimo para matabangan ang mga ginikanan nga nakasinati na o depression, ilabi na sa sama niini nga mga ginikanan nga doon naging mga extra special tasks every day.
11: Mm-hmm. Ang sa CSWD Psychosocial Unit, naagid tayo kaning free nga mental health support for everyone. So naatay 24/7, muni atong gipa, hibalupod sa atong parents karon nga naatay 24/7 mental helpline, especially kay lisod ang ilang role as parents and maybe they may not be able to be there on site sa among office and pwede git sila manawag. For other parents, noon, naanapod tayo mga mental health awareness talks, especially taking care of their mental health nga ito pong gina-organize specifically for them.
0: Ma'am, makasiguro ba ta, ma'am, nga kini, dili mahibawaan ang ilang pangalan kay kasagara ra ba sa mga tao nga nakasinati nag-stress or depression, maulaw ra ba sila, no, nga sila di ay kay ma-identify nga depressed sila or na sila ay nasinatihan nga stress?
11: Yes, very definitely naatay confidentiality o anonymity nga gina-practice sa office. No, so kung unsa man ni ang ilang ginabati, kung manawag sila, dili man ni usually mga good silang information, not unless kailangan, like threatened na ang kanilang safety, then we may really ask them to tell us their names, no, or taga-aha sila para matagan nag-intervention. But if ever nga maghatagpod sila, no, dili man na mo maginapagawas sa public nga ni anhi ang saka person sa among office para mo duol mga yutabang, not unless sila mismo ang mo-share nga ni nag-avail sila sa service sa psychosocial.
12: Ma'am, thank you so much, ma'am, may buntag.
11: Thank you.
10: Pamahayag ni Ma'am Rio Baluling, ang head sa CSWD, gali magdumaan siya, no, sa mga barangay na nila ginahimo po ang naisgutan po ng mental health awareness seminars. Alang ato sa mga ginikana, tugot po lagi kayo, po nila gi-discount, no, nga, ang mga ginikana, makasinatigya po ni hindi pong problema sa ilang mental health. Alang ato pang mga nakasinati, nagiduga problema sila pong mental health, at doon naman mental health line sa 0970-0392-709. At ang susubliyon magdam Angie, 0970-0392-709. Gali, 24 oras nga, ito nag-iyo, mutubag alang kanila magdam Angie, kung panangitan nga sila, tinatinagid sila o ka-depression, sumamahimo sa silang manawag, yung inipong naisutan po niya numero. Napunta sa mga Manila po, yung mga areas magdam Angie, no, nga makatubag. Papanangitan nga, busy po ng linya po diri sa CSWD. O gali, no, giklaro na usab ni Rio Baluling, nga sila po mismo, no, ang ilahapang paningkamutan pagyod, no, nga sa hinterland na barangays, makasaka gihapon sila rito, tungod po lagi kaya doon na gihapon sila yung mga target gihapon beneficiaries po ni inipong naiskutan po yung mga seminar para sa Magdum Reports. Kini si Magdum 124 Jane Luna, sabita o serbusyo magbibracho.
4: Salamat Magdum 124 Jane Luna, oras sa 5:52.
13: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
0: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
14: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Let's go. Go with the flow.
17: With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charming Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy,
18: breathable panty liner for every wear confidence.
0: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo CDO.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
2: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
3: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
4: Oras alas 5:59.
5: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
6: Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
7: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
4: Balik na mahigala sa tungdugang mga balita. Ginisadda sa pagdawat sa report ni Magnum Hunter 24 Jane Luna. Kaya libreng sakay alam sa mga tinunan pa din yung gitan sa barangay Lapasan. Mahinig mga higala nung para ang mga insidente po sa bullying ma-lesson na po din na sa ilahang lugar. Kaya no, diretso naman po makauli ang mga estudyante. Libre pa yun ang ilang pamiliti. Ano si Magnum Hunter 24 Jane Luna?
8: Nagpapadayon karoon ang libyeng sakay na ginahimo sa barangay Lapasan. Alam sa mga tinunaan, sagad sa mga sakay di ini magdamansi nga. Ito nga nakita no, ikaduhag yun na ito na observeran nga gatuyok-tuyok na doon na yung mga tinunaan nga sakay, mga elementary magdamansi no, na nakasakay ni ini. So doon na yung multicam nga na nakatatak nga barangay Lapasan, ang ilaha lugar nga ginasakyan ni ini. Ginahatod din sila magdamansi sa matag sitro nga ilaha lugar ng gipuyan. Kini siya magdamansi nagikan sa buntag padulong po sa hapon kini gaandar ang iskutan po nga multicab. So galing magdamansi no gisiguro po ni ini nga wa nay mawala po nga bata sa maning di makauli diri sa paghuman sa klase magdamansi tungod kay maglaag baka may kasayuran ang ginikanan adto ni sa inani nga pamaagi matud pa magdamansi makasakay sila gilayon sa multicab ug mahatod sila direkta po sa mga balay-balay dinhi sa may lapasan ni magdamansi no nga elementary ginapick up ni sila tapos ginahatod dayon po sila no sa ilaha po lugar ng mga balay. Ito ang namatik din magdamanji. Door to door ang inilugar na iskutan po at nga pagatod. Hindi nga na iskutan nga multicab. So katong naagi mga dilipit ang maagian sa multicab. Ang ilahap ito ang area magdamanji. Ginadrop sila. Mismo yun no sa dalan. Pero ilahap ang katanawan magdamanji kung isulod ba ang iskutan po nga matanon para po no nga makasiguro po no sa ilahap po nga kaluwasan. Kaya di ginmalikyan magdamanji na doon ay mga gagmayang ito nga mga dalan dilipit ito sa maya Agora. So ang uban sa dalan rin sila taman magdumanji pero hinuunong katong mga ma-access pag hindi lang ang mga sitio. Kami yung sudlan no para sa pag-pick up o sa pag-drop off nini pong naiskutan po ng mga batanon. Ang ilahaan yung pag-pick up magdumanji sa Raya alas 6 alas 7 sa buntag. So ilahan ang balik-balikan kay dali magdumanji no ito ni Agi din yung baguhay lamang puno o mga tinunan. Lahalugan nga multicab, daggan kayo ang mga ilaha po nga sakay magdumanji pero yun itong namatikdan o sa lang no ka multicab ang ilaha po nga gipadagan. Kay mga tinunan ang kinilugay na kasakay ni ini niya ang uban ani magdumanji pauli na mga labi na paghapon na ato po nga naobserbaran nga kini nakahatay gyud siya kagaan sa bulsa pud no sa mga ginikanan kay luwas na ilang anak nga nakadaginot pa sila no sa pliti-pliti uban bito nga mga ginikanan magdumanji sa mga lugar sa mga single parents so sila pud no maka benepisyo ni ini nga ilang anak maka mahatud sa sakto pud no og dali kini pong naisgutan pud nga pagaba pud sa barangay Lapasan magpadayon matud pa hantud sa mahuman naisgutan pud nga school year isip tabang pud no sa mga residente pud dinhi sa barangay Lapasan no sa ini magdumanji luwas ang naisgutan pud nga pag mauli nini pong mga tinunan ginapick up nila sila sa ilapong balay ginahatod sa tungaan ginakuha na pud sa tungaan ginabalik na pod no sa ilaha pong pinamimalay. So gali ginatunan lang no ang ilaha po lugar nga oras sa klase para pod nga sila makuha o gilayon pod no nga mahatod. Isip no nga usog po niya sa barangay Lapasan sa ilaha pong kampanya nga wala na kining mga malambigit bitaw sa mga ganggam o ganida yung mga bullying. Aron na sa masiguro pod ang kalawasan ni ini pong niskutan ng mga batanon. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum Harik Mini Forge, hindi na sa beta og sirbisyo magbradyo.
4: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Oras alas 6:03 na mahigala sa itong pagpanag-uban sa itong tulumanong Magnum Reports. Napupusig yun ang itong oras mahigala. At ang atangin, no? Kaya masayran po ninyo kung unsa po ang kaning observasyon ni Attorney James Judith. Kalabot po nini pong baguhay lamang natapos nga ikatulong adlaw sa impeachment trial batok usab kang Vice President Sara Duterte. Ug kinapupos man mga higala ug mamaguban-uban nga punta sa mga oras sa mga istasyon nilig yapon sa Magnum Radio 99.9 ang dial. Ug pwede gyapon ninyo mamonitor sa itong official Facebook page, Magnum Live official website www.magnum

0: 1999.com ug timani ayaw kalimte nga sa usa kagawason nga katiligban katawhan ang labing gamhanan managlahi man ang atong baruganan hukom sa katawhan ang matuman kini si Magdumaan G. Alsado dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
1: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ni hapuna, paabuta ug mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Oras alas 6:04.
2: Time Check is brought to you by Cucina ni Giselle and Catering Services nga nahimutang sa bagong location at bangyud sa Graphic Gadget Store, Captain Vicente Roa Street, Sitio.
3: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika.
5: Luya na ba si Manoy? Wa na gana. Basin may diabetes ka na. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang adunay powerful extract nga phytochemicals o antioxidant nga gikan sa paliya o disugard cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balitian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar o kapaundang sa imong diabetes. Aya hulata nga mapiktuhan pa si Manoy o ang imong 6th life. Ilabi na ang pagbalik sa gana. Pwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500 muubos ang imong sugar pang sugar honey pangimong performance. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kagindorong Misamis Oriental. Pamidya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nimutang diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan, Kagindorong. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Gigutom

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: CDO Idol, cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
2: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever! Buy now!
1: Ito ang idol ko!
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest! Best idol ever!
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Mari, ngano naginuktok man ka?
9: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
8: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
9: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
8: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
10: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
11: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
12: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
13: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988. O bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
14: Igsoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio. Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio nagkinahanglan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification. Tactical staff, graduate of any IT related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang imong application letter with bio data and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Magnum Wanted Job Hunters.
15: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Oras, alas 10 o alas 6 10.
1: Time check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
0: Ito balit ang Magnum tungkol nato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Street Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan de Oro City.
2: Balitang Magnum. Tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o kuban pa. Balitang Magnum o karon. Aniya ang inyong Magnum Newscasters.
0: Alas 6:11, gala kumusta mga kabayan na karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Unas Magnum Lokal BF10, miklarong walay bayad. Aron mahimong usa ka bombero sa atong Magnum National House Prosecution Panel. Mayong mayo ang resulta o wala matandog ang testigo sa gimong cross-examination sa depensa ni Vice President Sara Duterte sa katulong adlaw sa impeachment trial sa atong Magnum International America. Subling glusad o sunod-sunod nga airstrike batok sa Iran sa Magnum Pesos Growth sa International Reserve sa Pilipinas. Bisakan niya itong Hunyo ng Tuiga sa atong Magnum Entertainment King Concert King Martin Rivera. Ibuti ang walaan kini og credit card og halos $3,000 ka kasuman mabilin lang iyang bag sulod sa aeroplano. Sa atong Magnum Sports at tennis star nga si Novak Djokovic ang nagabanti na sa semifinal o man midaog sa pinakataas nga oras nga quarterfinal game sa kasaysayan sa Wimbledon.
2: Balitang Magnum.
0: Mga Ekson, kumusta mo yung gabi karong adlaw-adlaw karon nga Miyerkules, Hulyo 8, tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
3: O Magnum Lani Delgado.
0: O karon sa retailers ng Magnum Lokal, gitaro karon sa Bureau of Fire Protection kon BF10 na walay bayad aron mahimong bumbiro. Kini ang ipaniguro ni BF10 Director Fire Superintendent Richard Arbotante sa katawan sa riyon alang sa pagsiguro sa patas ka proseso sa recruitment. Matuman ni Arbotante nga dili nila itugot ang bisan unsang binuang o pagpangilad o gandam nga kasuhan ang mga nalambigit sa maong kahiwian.
4: Walay bayad ang pagkabumbero. Kini subay sa kamanduan sa atong halangdong Secretary of the Department of the Interior Local Government, Secretary Junbi Krimulya, alang sa usa ka limpyo, makiangayon o transparent na recruitment process sa Bureau of Fire Protection. Dili nato itugot ang pagpangilad o binuang. Busa, kamong mga aplikante, ayaw kamo pagtuo o pakigatubang sa mga individual na magpailang na adunay koneksyon. Dayon, mga o kwarta baylo sa inyong pagsulod. Kaya ang recruitment sa Bureau of Fire Protection o BFP base kini sa inyong abilidad o kwalifikasyon. Kung kinsa man ang mangilad, mangwarta o mangayo kaninyo og bisan unsang kantidad, i-report dayon kini sa atong buhatan. Aron, diretso na to silang mapasakaan o kaso.
0: Ang payag ni VFP10 Director Fire Superintendent Richard Arbotante.
3: Samtang sa alang sa ikatulong adlaw sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte Magnum Joel at ang pagitakda karon nga mahinabi si kanhi City Councilor Attorney James Judith.
0: Okay, sa itong kaganyan, bibo kayo, no? Usap pa yun ka testigo ang napresentar sa kining article of impeachment nga katong ikaupat nga ilang giuna karon. So wala pa, no, kay sa sunod murag katapusan karon nga semana, next week lugar mobalik sila. So doon na ilain ng mga testigo sa prosecution o sa defense. So na speak kasi niya may gala karon na si atong kani kagawad sa lakbayan, sa atong nga lakbayan may gala si Attorney Jim Juret. Kagawad, may may gabi ni mo.
5: Maupay, magkakasya.
0: Maupay.
5: Nung Lani ba?
0: Oh, Lani Delgado.
5: Lani, o sa atong mga sukinti paminawan sa Magnum Radio, asa mabot sa atong Labay CBA Broadcast, maupay subli.
0: Kining kagawad, kagalina sa ikatulong adlaw sa impeachment, nakatutok ba ganay? Bubang na-monitor ang usay, natabo sa ilang proceedings, aning lugar ikatulo ka adlaw kagawan labi na niadtong pag sa gihimong cross examination sa defensa sa testigo sa prosecution kagawad.
5: Nakatutok ta Jack una sa sinugdanan lang dayon naputol kay namatay kay pangati manok pero nabalik ra gyapon ato ra dayong na nakuha ang kinatibukan ng testimonya atong NBI witness.
0: O unsa imong nakita, unsa imong assessment nato sa testimonya sa NBI witness nga diin na lugar siya na himong burgi cross examine siya sa abogado sa ni Vice President Sara Duterte kagawad.
5: Inani Jack ako nakita nga nalo kay punto buta na to. Patas lang lugar, nay punto lugar si Attorney Narbasa apan ang iya manggudyod Jack kay puro technical, dili ni mo ma-appreciate dili sa mga gapaminaw o gatutok sila tagsatag sa katelebisyon. Kabalo na ba ka Jack nga ang impeachment optics ni og soundbite dili ni sa legalities, dili ni sa technical rules of procedure. So ako gipaminawan maayo pagkadala ni Attorney Narbasa. Nalo kasi punto. Pero mo lagi si Vista sa kaobjekan, kinapoy punto bali ang tikas ng abogado sa prosecution si Attorney Ligutan. So mo na ang nakita nako. Pero sa kinatipukan, kung teknikalidad lugar, wala mang si Attorney Narbasa.
0: Mm-hmm.
5: Ang problema lang Judge, kay ang balik ko nako sa ako nagingon, ang impeachment soundbite o kining optics kay ang gagukdo ninyo ang inyo baling gusto makampot ani karon ang court of public opinion Jujak ang makuha nimo ang ability sa katawhan. So muna nga kung ang hisputan na to ang katawhan Jujak kung asa ba sila na convince murag dito lugar sa prosecution sa kanil lugar nga nga kanilang sa bahin lang ani nga testigo.
0: Mm-hmm.
5: So muna lang na ako nakita.
0: Okay, so kato siya meaning balanse eh. Wala na kalamang sa duwa kung atong i-reach sila.
5: Wala na kalamang lugar sa duwa kay ako man gi-balance bali. Anang dinipikas kung sa kung scoring lugar gi-scoring ko man Jack na
0: scoring
5: Jack nga gay mo on binitali. Kung technical rules to basiya na to di ba murag sa boxing na iminana kaninga nga porka ninga kumo kanina na. So ang ako kung sa technical rules lamang si kini Attorney Narbasa ang depensa. Pero ang ato man karon Jack ang sa kinatibukan imo bang nakonvinsi ang katawan na dili makasabot sa technical rules. Wala mang lugar ang
0: correct. O kay kana mga technical may last korte nga regular nga court di ba?
5: Kaysa korte man guna Jack.
0: Ya kana ila dia murag wala politika man guna iya. So
5: politika mo guna sakto ka.
0: Politika Jack. Siya so ang mga tao wala kay interest kay ang tao karon na nanay lang hukom. Nakana na
5: maka. Wala Jack, dili kini mo masabot maski kani dili. Kami usay akong gai-review ang akong rules on evidence. Kay mao may gai-subay lugar ni kini Attorney Narbasa pero mo lagi kay sa ako na gani nga abogado say ga-repress pa ko Jack. Na ang tao na lang ni kanong pagsabot sa bagang duot sa katawan ang mayanong lungsuranon dili nila na makuha.
0: Dili masabtan kay in English apod. So ang abogado nga si katong abogado sa prosecution gabi ni tinagalog yun siya so masabtan kayo niya hinay po sa istorya.
5: Mayo mo siya niya, mayo iyang tingog sa Jujaka. In fairness, lugar, atang Attorney Ligutan. Kuan kaya iyang tingog? Kanang,
0: karo.
5: Murag pang-announcer ba?
0: Pang-announcer, tinotin. Baho kay tingog niya, baho.
5: Bisaya, kabalo na ba kang Bisaya? So, siguroon niya iyang istorya kay kabalo na ba itang mga Bisaya? Kapaniguro pa sa itong istoryahan.
0: Labi na.
5: So, tinagalog,
0: kaya kato siya, taga Cebu man siya. So, balopon siya sa Cebu nga ang mga tao dito. Daghang kay mga antay Marcos dito nga maragwa malipay sa administrasyon so mo nang iklaro kinya pag-ayo siguro
5: yes, sa so, okay klaro niya so muna ang yang dula lugar sa prosecution mo tong kanang gusto pasaptan sa katawhan mo na inang dula gyud jak nakuha gyud nako. So wala sila sa technical rules. This is mao lang himuon sa depensa ang technical rules.
0: Oh mo gyud oh. Okay so I don't know sa reaction nimo kay tanan naman karon nga mga senator judge ang naningog pero kung paminaw nimo daway sila mangutana murag ang ubang manangutana nga murag mupaburgit sila sa prosecution kay kung lugar kini sila sa majority ang sa PICAS pod ang ila sa mga pangutana murag ni pabor sa mga to sa depensa nawa yes. Muna ni siya kay kung senator judge ka I don't know mga pangutana siguro direkta pero kung murag leading question siya para sa usa ka witness sa muraga lugar mo nang usay kay kusyon na sila nga dapat di na kita mo tana ana nga muraga ga hukom na ta sa kinsay sa danog dili sa an kagawad.
5: Yes, ang tim pangutana di Jack, unsa ang pundo?
0: Oh, ang katong mga kagawad, ano mga senator judge nga the way sila mangutana, kung tanan nimo politika ra kayo. Murag makita na nimo nga asa sila gadapig sa lugar sa duha. Ana kining duha ka grupo, bawa na nimo asa sila ang leaning nila kagawad.
5: Natato naman nimo di Jack, ako naman gingon sa imo sa pila na kahigayon nga imo kong nainabi.
0: Oh.
5: Kanila gyung impeachment, politika man
0: politika.
5: Di Jack. Mas maingon pa ka nga naapay mga rules on evidence, rules of court,
0: wala na siya,
5: naapay ang constitutional provision, dili man ni malalis. Kaya sa lintungan ay nga storya, politika kaya po ni Jack. So, kanang majority o minority ng mga senador, sa tinuod lang, nana sila yung mga bias,
0: nana sila yung decision karon pala, nana na decision sila.
5: Nana, ang ato na lang ani ang proseso lang ang pagpaminaw sa pagkakaroon. Pero pagkabutan na dito sa ultima ura, kinalang mag-decision na sila,
0: Nana, kay kung tanawin mo karon sa mga analyst, at yung mga political analyst, matur pang uban, kining impeachment trial, kung imong tangtangon ang usa ka munisya, murag ang uban, mingong suntok sa buwan. Ang uban po, basing dahil mo bali, napay mo bali. So, alitis makuha ang 16. Pero kung mauro ni nga sit up karon sa majority, unya lugar dili makabot sa 16, so magsayang-sayang kinisyang klaseng impeachment. Kaya karon pala, nanay-desisyon na ang mga senador judges, judges nga naa karon diha, kagawad tungos politika, di ba?
5: Mao lagi kay di ba nagingon ko sa imo kagahapon ba to sa toka sa higayon nga imo kong nainabi nagingon ako daan jud Jack nga ngano man nga niabot ta karon nga punto sa impeachment ngano yung sister man sa administrasyon sa majority ang kaning impeachment taliwala nga alanganin lugar ta sa punto nga ano ato magid lugar ipa impeach lugar ang naglingkod nga vice presidente na ang ako is baksin dua lugar ako panagapan na jud Jack ako ni nga panlantaw. Ang una, na posible nga nung maski wala sa ila ang mat, kung mag-inihapay pa, 16, baya, gitataw na baya ni Senator Cis Escudero, nga 16 para conviction, 8 lang para acquittal. Pero nga nung mo insister man, taliwala, wala yung mat, wala ang numero sa majority, nga nung padayon man sila sa impeachment, mura man sila og kampante. Di ba, ang ilang pa ng play ba, ang ilang ilang stino sa dula lugar ani sa impeachment.
0: Doon na mura din, doon na game plan.
5: Tumot patabok na sila, nga naay mo tabok.
0: Naay mo tabok, okay.
5: O, kagkadwa, Chuchak, nga, kining, kung pananglit, dili lugar nila makuha, ang, padayon lang sila, maski dili, wala sila yung numero, kaya ang ila siguro, nga, magamit for abante nga kampanya, para sa 2028, mauni ang batasan, mauni ang asta sa inyong, Sinion nga pagpapagilinti. Murang inana lang siguro. Gamito lugar, lang ilas kumpanya.
0: At least mo ilang magamit lugar nga rason nga. O tanawa, di ba? O piliyon nyo na. Tanawa, sige mo. O pili lang kaya po. So inana lugar. Anyway, so.
5: O murang inana. Inana ang sistema.
0: Anyway, kagawad, James Susie, salamat kayo. Kahit taas pa man kining lugar ang kining impeachment pero pila pa ni kabulan. So, pili kaya punta mag hinabi kalabot din sa mga observation lang sa matag article of impeachment nga isgutan niya sa atong impeachment trial karong panahon na kagawad.
5: Why problema kay taas-taas pa niya kung mati.
0: Katulog pa sa kanaw. Salamat kagawad, may gabi mo.
5: Why sa payan, nag-asdang sa kanuna.
0: Ala, asdang ginmuntanan, asdang. Inyo na ba, Timingala sa kagawad, James Judith. So, siya miso may gala, nagdula siya nga isang pag-usahon lagi o kanabang rason niya. Pero tungkol kay politika, panaghanay na gapon niya sa lugar buto. Panaghanay sa buto kay politika, mga nilimin ni Paras Korte nga lugar mo, away kay ganito, mangita kay kagrason nga imong kliyente mo daog. Kini, public opinion gini siya. So, ang katawan mo ay, muna usay, kung abisang din niyo, sa mga reaction, makita na nimo ang reaction sa mga tao. So, muna ang public opinion. So, at least kini, nalo kay formality, pero sa end ani, wala na lang sila magbase sa ebidensya unsa pa na kung dili panaghanay ra gyapon siya sa ilang buto sa mga senador kaysa tuno kapabor sa Malacañang kaysa tuno kapabor sa minority amo na ang buto nga gikinahanglan sab nini. Alas 6:24 na para sa mga balitang lokal. Gibutan karon ni Majority Floor Leader Edgar Cabanlas nga nagpabiling maayo ang ilang relasyon tali sa minorya sa konsyon sukwai kaniadto. Madto man ni Cabanlas nga malipayon siya nga makitang mas mature ra karon ang minorya og aktibo sa pagsalmon sa panagtagbo sa komitiba ingon man sa banpang isgutanan.
6: Tutugutan ko gid sila ang mga minority. Total andam sa may pagtubag, wa may panaguan. Sa ila ba hindi kay. Na tungod niya na ang the minority has the access to speak in the city council and to express their ideas. To say no, to say against any proposal gigan sa majority. Mo na doon na sila itaas nga respeto kanako. Ako nakita kaloy sa Dios, mayo ang among relasyon. Pili ko sila gatuhigon. Grabe man ako experience kaniadto sa kidugay na ko city council, ningagin na ko og dagang klaseng mayor kaniadto. Ikaw majority magpakita kagamay ang pabor sa minority. Ah, jing sobra na. Jing kita na rayon. So mo kana nga. Walay gubot ang atong city council karon sa kaloy. Na nagobserbahan ko sa karon. Yun tab na. Ang mga members of opposition sa city council aktibo sa deliberation in the committee level. Naagi na sila pirmi. Di sila gaka-absent. Pagabot sa plenary, di na kay sila gasaba. Kagika naman sila dito sa committee level. And they know what happened there.
7: Gani, gani.
6: Nana ka.
0: Ang payag ni Majority Floor Leader Edgar Cabanlas.
3: Gibutang ni Rico Libre, coordinator sa Fluvial Parade sa Higalaay Festival 2026 nga gibag-o na ang tinubdan sa parada sa adlaw sa kapistahan sa Dakbayan. Matod ni Libre nga sukwahi sa nang labay katuigan nga magsugod sa makakuna sa makabalan kini sugdan na sa Coastal Road sa boundary sa lapasan Ugusa. Ginugang pa ni Libre nga tapuson usab ang parada sa isla kuna Isla di Oro og dili na sa naandang Duaw Park.
8: Pinasahi karon kay kaniadto magsugod man ta og prosesyon sa nagkalain-lain nga simbahan dito sa Makabalan og sa Makasandig. Karon ang istorya sa ato ang simbahan sa kining cathedral through kang Monsignor Raul na may misa diri sa cathedral anang buntag human sa prosesyon. Dili na tong misa sa river sa Pantalan, dili na. Karon kay mura man og kuana madubli naman ang misa, giwala na unya giatong gisayo-sayo ang sugod sa tong fluvial. Lahi na pod ang atong origin, dili na pod sa Makabalan. Dito na ta sa kaning coastal road between Gusa and Lapasan nga boundary. Ito siyang gi-extend ang atong embarking, atong pagsugod. Kay naaman pod tay mga voluntaryo suggestion na before ko no magsugod, kung mahimo na ay fireworks, maunang nasugda na to og sa atong schedule alas 5 sa buntag. Dayon mo end po takaroon diri sa Isla di Oro.
3: Ang pamahayag ni Rico Libre, coordinator sa Fluvial Parade sa Higalaay Festival 2022.
0: Alas 6:27 nagkaroon sa atong Magnum Road Hunter.
9: Magnum Road Hunter.
0: Sabi natin may ganang karoon si Magnum Jane Lonete sa Olio Pacana Villa. Sige ato nagbayan ng Magnum Jane. Kumusta ba itong dagas na Picodia? Lakas panahon.
10: Magandang sa traffic ko diri Magnum Jowa Nowhere. Ang ngayon nagkabalakan, gali, functional po na ito po mga traffic light. Tugod na po yung mga RTA, ito po naman tikdan. Yan, katagpo nung sa kadalanan. Hindi, wala po mga diskresyon nga. Observer at diri sa may hunyo pagkana padulong sa maya Val Street nga tong syudad kung gisugutan po itong panahon karon man sa jawan wala gyapoy ang ayan kabilang antong hulki way pagulat way pagpanimiti nga tong nasinatian para sa Magnum Road Hunter kini si Magnum Hunter 24 Jane Luna sa may taong si Busho Magbrajo
9: Magnum Road Hunter.
0: Alas 6:27 na para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Nagtuwa karon si House Prosecution Spokesperson Og Impeachment Advisor Robert S. Barbers nga maayo ang resulta sa pagtapos sa katulong adlaw sa unang semana sa impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Maayo ba ni Barbers nga kini tungod kay wa matandog o walay epekto sa testimonya sa unang testigo sa trial nga si NBI Agent John Mark Kung Kalilong ang gimong close examination sa depensa sa Vice Presidente. Maayo ba ni Barbers nga kini tungod kay adunay consistency ang testimonya ni Kalilong.
11: Ngayong araw na ito ay tinapos, o ngayong linggo ito ay tinapos natin ang unang witness na ipinisinta ng ating prosecution panel. At nakita po natin dito sa day 3 ng impeachment trial na kung saan ay nagkaroon ng cross-examination, ay hindi po natibag o hindi nabutasan ang testimonya na inilatag o binigay ng ating witness no, na si Agent Mark Kalilong, John Mark Kalilong. So, isa pang pruweba na ito ay nagsasabi ng katotohanan because he was very consistent with all his statements from the beginning and even during the cross, no? The cross examination, nakita natin na he was firm at tinayuan niya yung kanyang mga binitawang mga
0: pahayag ni House Prosecution Spokesperson o Impeachment Advisor Robert S. Barbers.
3: Bukas ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa posibilidad nga hangyoon nga ipagawas ang tanana sa Senate impeachment trial. Ang kapin sa duha ka oras nga press conference sa Vice Presidente ni Antong Nobyembre Biden ning tuiga, maton ni Attorney Michael Poa tigpababa og legal counsel ni Vice President Sara Duterte nga tun-an nila kini kung gikinahanglan ba o dili, labi na nga tinguha usab nila nga masayran ang hinungdan kung ano nga nakaluwat ang Vice Presidente nga gingo nga pagpanghulga sa Vice Konsawa Presidente.
7: Well, kanina ang inisip namin, di naman na kailanganin muna para sa witness na ito yung two-hour video. That's not to say that we will not asking for the playback of the two-hour video for some other witness. I'm not saying we will, I'm not saying we won't. Parati kong sinasabi, tinitingnan namin base sa takbo ng proceedings kung kailangan ba o hindi. And as I've told you, I think both the prosecution and the defense, ayaw rin namin patagalin we play a two-hour video that will take 2 hours 26 minutes of our time. Of course, judicial time also, not the time of the court. So, hanggat naman hindi kinakailangan, sabi nga namin, hanggat pwedeng papabilisin namin. Pero kung sa tingin namin kinakailangan, we're still not discounting the fact that we might ask for that whole 2-hour video.
3: Ang pamahayag ni Attorney Michael Poa, tigpababa og legal counsel ni Vice President Sara Duterte.
0: Alas 6:31 na, I'm very patient. Kini ang tubaga ni House Public Prosecutor Attorney Amando Ligutan human sa pagsaway o pagtawag ni Presiding Officer kung Presiding Judge Chase Curiro nga susamang prostrated na kini tungkol sa balik-balik din nga pag-object sa pag-question sa defense team ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Carlo Navasa sa witness nga si NBI Senior Agent John Mark Kalilong.
12: Do you recall this document?
13: Yes, sir.
12: Yes. January 30, 2025 is a date earlier than February 10, 2025, correct?
13: Yes. Your Honor.
12: Counsel, as an answer, Your Honor.
13: Your Honor, the witness being asked which
12: Your Honor, ask an answer.
13: First. I mean, relevance, Your Honor. Relevance.
14: Counsel, if the witness knows and the counsel for respondent will be given the latitude to test the credibility, accuracy, and completeness of the testimony of the witness. But we note your continuing objection because you already sound frustrated, counsel, in regard to this line of questioning by the counsel who responded.
15: I'm very patient.
0: Ang sunod-sunod ng pamayag nila ni presiding judge Chase Curiro o attorney Carlo Narvasa, attorney Carlo kung defense team ni Vice President Duterte o public prosecutor attorney Amando Ligutan.
3: Gitawag ni Senator Judge Alan Peter Cayetano nga unfair og dili patas ang susamang pagsaway sa pipila ka higayon nga objection ni Defense Counsel Attorney Carlo Navasa. Matod ni Cayetano nga kinanglan hatagan sa patas nga higayong makasulti ang depensa.
16: On one sense, it is fair to give the defense a chance to answer. But on another sense, it's unfair. Why? Because whoever phrases the question, lamang na eh. Kasi yung question nga is, why is this an impeachable offense? So for example, if I was the one who stood up yesterday and I asked the prosecution, why is this a political vendetta? And why is the House not investigating the flood control instead of investigating the Vice President? That would be unfair. That would be unfair to the House. That would be unfair to everyone. So simply giving the prosecution the chance to answer that question I asked would be unfair to everyone. So I do not know the solution. I accept the solution of the presiding officer. Now, let's not tolerate any more questions like that. I agree with Senator P. I don't like being called out. But that's the role of the presiding officer and the Senate president. No? So, sana yun lang, no, na one, when we ask the questions, we'll make sure it doesn't prejudice the whole trial.
3: Ang pamahayag ni Senator Judge Alan Peter Cayetano.
0: Alas 6:35 na, karon sa atong Magnum Health Alert. Publiko pa mura karon sa Republic of Health kundi wet sa publiko nga ang paggamit sa vape mahimo nga magresulta sa kalit ka sakit sa baga nga gitawag nga Ivalicon na e-cigarettes or vape use associated lung injury. Matuba sa DOS nga ang mao nga sakit usa ka acute respiratory illness kung diin ang mga chemical gikan sa vape. Hinugang pa sa DOS nga magresulta sab kini sa paspas nga paghubag ug pagraot sa mga tissue sa baga. Samtang ang mga timaylan nga grabe ang gibati sa usa ka tawo tungod sa paggamit sa vape mao ang musunod para ang pag-ubo, maglisod og paginawa, pagsakit sa dughan, hilanat og pagpangurog, babation sa kakapoy sa lawas og pagsakit sa kalawasan o guban pa. Ogal sa ato Magnum International sa Amerika subling naglusad ang Amerika og sunod-sunod nga airstrike batok sa Iran. Kinisip tubag sa pagpangataki sa tulo ka commercial vessel sa Strait of Hormuz matba sa US Central Command nga tumong sa operasyon nga pamtangan sa bugat nga silot ang Iran tungod sa pag-atake sa mga sibilyang tripulante. Sa naisgutang kadagatan, ilugang pa sa Amerika nga ang gihimo sa Iran dili na dili nila madawat samtang wapa magpagawas o gapayag ang Iran kalabot ini.
3: Sa China, patay ang unom ka mga tawo samtang unsi ang pabiling missing humana sa kusog nga pagbaha sa China. Kinitungod sa daotang panahon dala sa tropical storm Maisa akang matod sa mga opisyal nga kapin sa 130,000 ka mga residenteng mihikling tungod sa kusog nga pag-ulan o pagsaka sa level sa tubig. Gigong nakasinati usab sa pagkawala sa kuryente ang tibok lugar samtang padayon ang search and rescue operation sa mga tudal sa mga apektadong lugar.
0: Og karon sa itong Magnum Business sa Misakan Gross International Reserves kon GIR sa Pilipinas. Niadto nga bulan sa Hunyo ning tuiga kini tungod sa deposit sa nasodnon kagamanan rason nga nagtala ang Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP sa net increase. Ang GIR mao ang sukdanan sa abilidad sa nasod aron mabayran ang import og service foreign debt nga anaa sa kapin na 104 bilyon dolyares niadtong bulan sa Hunyo. Sa gingon nga mas taas kini kun itandi sa 103 punto no kung ano bisinto $87 billion sa tong Mayo ubo apan ubo sa 105.9998 billion dolyares sa usabang bulan sa milabayng tuig. Isa rin nga ang pinakabagong reserves igo na aron mabayaran ang 6.8 nga mga bulang kadira sa import sa goods o bayad sa serbisyo ingon man sa primary income. Atong folks, is rate ang usa ka US dollar valor karon sa 61 pesos 42 centavos Canadian dollar 43 pesos o 26 centavos ang Hong Kong dollar 7 pesos o 83 centavos ang Australian dollar 42 pesos o 52 centavos Taiwan dollar 1 peso o 21 centavos ang Korean won 4 centavos ang euro 70 pesos o 7 centavos.
3: O karon sa atong Magnum Entertainment. Gibotel ni Concert King Martin Rivera nga nawala ang iyang credit card og halos 3 bilyones dolyares nga cash human mabili ng iyang bag sulod sa eroplano. Matod ni Martin nga kinitungod sa iyang pagdali-dali nga makanaog sa eroplano aron makakita sa dulas ni Pinay tennis star Alex Ayala sa Wimbledon na championship nitong Sabado. Apan ingon ni Martin nga malipayon siyang midaog sa maong dula si Alex og nakita pagbalik ang iyang bag apan wala na sulod kon nawala na sulod ni ini.
15: Wanted to share a story with you, especially for you, Alex Ayala. First of all, on behalf of a grateful nation, I am, of course, one of your fans. We thank you for your hard work and dedication, great sportsmanship, your super amazing shots, and your humility when you talk of and speak of our country. Alex, you are a champion's champion, and I'm so proud to be your fan. But here's the story. I'm on the plane. Upon descending in our flight, as Alex Ayala was ascending in her amazing play, all the television sets on the plane went off, all died. So I'm freaking out, right? So I rush out of the plane as quick as I can so I can catch the final part of her victory in the airport. And I forget my bag. My bag with my money, credit cards, my passport. Everything's left in the plane.
3: Ang pamahayag ni Concert King Martin Rivera.
0: Alas 6:38 na sa Magnum Sports. Nakabanti na sa semifinals si tennis star nga si Novak Djokovic. Human na binaog sa pinakataas nga oras sa quarterfinal game sa kasaysayan sa Wimbledon bato kang Felix Auger Alaizibi. Kinuman na kay tungod sa miabot sa 5 ka set ang kulbayan ng mga dula nga milungta sa kapig 5 usab ka mga oras. Naangko ni Felix ang unang set sa dula apan posigido ang kani kampion nga makabawi sa musunod nga mga set og natapos ang dula sa score 7-6 sa 3-6 6-3, 6-7 o 7-6. Mato pa ni Djokovic nga malipayon siyang midaog taliwala pa man sa kakapoy.
17: With racket and a lot of heart, you know, a lot of management of the nerves and the extreme tension that you feel in this kind of matches. You know, towards the end, really anybody's game. I think the score line was pretty much even all the way through. I mean, that's kind of a reality image or presentation of this kind of match today. You know, I think
0: ang payag din ni star nga si Novak Djokovic sa moye ikatbang usab sa 39 anyos nga din ni star si world number 1 Jannika Sinner karong Biyernes alang sa iyang ika-55 nga Grand Slam semifinals. Mga kaigsoon, yun ibate itong kompleto detalye sa atong balitang Magnum Malakarong Adlaw, Miyerkules, Hulyo 8, tuwing 2026, ugaroon sa itong headline review. Sa atong Magnum Lokal, VFTN, meklaro walay bayad aron mahimong bumbero sa atong Magnum National House Prosecution Panel. Yung Mayo ang resulta o wala matandog ang testigo sa gimong cross-examination sa depensa ni Vice President Sara Duterte sa katulong adlaw sa impeachment trial sa atong Magnum International, Amerika. Sobre naglusad o sunod-sunod ka airstrike batok sa Iran sa atong Magnum Pesos Gross International Reserve sa Pilipinas. Isaka niya itong Hunyo ng Tuiga sa atong Magnum Entertainment Concert King Martin Avera. Mibutag nawalaan o ang iyang nawalang iyang credit card o halos 3,000 dolyares nga kasuman mabilin ang iyang bag sulod sa aeroplano. Sa sports, sa tennis star nga si Novak Djokovic nagkabanti na sa semifinal human midaog sa pinakataas nga oras nga quarterfinal game sa kasaysayan sa Wimbledon. Mga isoon, timanlaw sa kawasong katilingpan katawan ng labing gamhanan, managlayang mga itong baruganan hukum sa katawan ng matuman, hangtulog makini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
3: Og Magnum Lani Delgado.
0: Kawas sa mga news writers, Chingin Tirina, April Burag News Manager, Elena Corrine, din lamang sa balita og serbisyo,
3: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang balitang Magnum, hangtulog ma, din lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
18: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
19: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, ana kini sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibanglista, Bulwa, Kalituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood, sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor CTC Building Captain Vicente Rua Streets, Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Streets, Cagayan de Oro City.

0: Kining katang, giatud ka ninyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog og paspas nga Wi-Fi internet nga swaks na budget. Mag-Globe G Fiber Prepaid na!
1: Ang banggiitan. Kanabuhi, panahon pa sa humusapin. Ang liminhon ng Cagayan de Oro. Ani ana, ang mopalingaw sa inyong gabi.
2: Let's get ready to rumble!
0: Magnum Hits Sika!
1: With Magnum.

0: Alam mo, ayong gabi, kanyang tanan, mga magro-friends, sa ito diyan nga nakatunin karon sa ito ang programa. O sa mga higala nga na standby karon sa ilahang mga panimalay. Good evening, kaninyo diha, nga katong nag-ano. O sa mga magro-friends nga naminaw diha karon na sa ilahang kuan, kusina. Lamoy-lamoy lang mo diha, lamoy. Kay kuan man, mo pa'y pagpangaon, pagpanihapon. Sige, good evening ninyo diha, tanan ha. Sige, kinilang giyapo ng panggiitan na buhipas panahon ng homosapin, magdomensyo, kabaktulan, liminhon ng Cagayan de Oro. Good evening sa mga tanan nato diyan nga naminaw, labi na karoon nga matakna ang uban. Na-stress ang uban. Na-stress. Grabe sa kayo ba? Na-stress ang kining kuansad no mga tuang mga kaigsuunan nga nagtan-aw sa impeachment. Na-stress. Labi nang na-stress ang katong mga attorney. Sige, una-una. Una-una. Ay nako ay. Oh, so daghan mga kuan ni balos ang defense. Ang defense team ni Balos. Pulba kayo ang defense team sig pangutana. Ang prosecution team pud nga sige pusik objection. Like. Are? So standby lang gyapon sa dugang panato nga mga reaction video ug sa tuang mga kwan diha. Gusto nga makapaminaw sa mga update nga kwan lang mga summary topics ano mga bullet topics mato lang mga nahisgutan mga inana lang mga nahisgutan tulan dayon medyo palapdan gamay nalo dayon ana. Okay, standby para sa tuang programa Magnum Hits sikat Magnum Knowledge is Power. At syempre sa itong panag-uban, may gala labi na sa tuang pangutana karong gabi una. Kinsay makatubag na saan? Kinsay winner na to. Standby pa rin sa tuang mga caller na to. Tawag lang mo ha. Kung kinsay gusto mo tubag sa tuang pangutana. Syempre sa tuang Magnum Tagna-Tagna Question.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-Tagna-Tagna. Question. Tagna-Question.

0: kung ako mamatay, kung ako mapatay, na anak ko'y gihire, na anak ko'y gihire, na mapatay kang, charot lang. Kung magkatawa, kahadlukan.
1: Tupakon.
0: Kung hatagan, masuko.
1: Tagna question.
0: Saman daw nabi. Kung magkatawa, kahadlukan. Kung hatagan, masuko. Saan ka na ba? Sige niya, tatabi. Tanaw na tukit sa mga tagna sa tuwang tagna question. Tawag lamang 0917-716-1899. 0917-716-1899. Pwede sub 0917-169-1199. Usbon ako 0917-169-1199. 0908-820-6211. 0908-820-6211. Kims? Kims Ramudi ha? Tawag lang dahil mo pag naamoy kwan ha. Pag naamoy ay reklamo. Si reklamo. Oh, tawag lang mo objection. Objection, Your Honor. What is about your objection? The question is leading. Question is leading. What is about leading? You may finish your question and direct question, Mr. Prosecutor. Yes, Your Honor. I will ask my question again. In that day, what is the specific term that Vice President Sara Duterte used in that video? Taka lang. Pataka lang ba? Unsa o ano ba talaga
1: tagna
0: ang sinabi ni Vice President Sara Duterte? Ano lugar dayon pangutana? Objection! Grabe. Pangutana na sad. What is murabag ka ng pangutana? Sure bull nga mga kuan ba? Nga paniguro nga kining nai dala conscious na nga naay pagka surely good nga kuan, pero ang pangutana nay mga post ana wa pagi na human pangutana. Objection wa pa na human pangutana, objection na sad.
1: Kunto na moy huna
0: in. But anyway, makalingaw lang
1: tagna
0: question. Kabalo ba mo ayon niya na lang natatod. Unya lang natutod eh. Atong mga may balan sa what is these terms? What are these? Okay, daghan rin ni akong isgutan eh. Terminologies using or kining terminologies nga ginagamit panahon sa mga argument. So, standby lang din pa rin na ha? Siyempre, mga summarize lang sa atong mga topics lang na itong kakabantayan. Siguro di na ito mga topic tanan, no? Kay sa kadagandaghan pa, taas-taas nga nitabo. Imbis kinapay laing witness. Wa na noon. Kay dugay kinahuman ang witness. First witness ng NBI. So, imbis kinapay ikaduha, wala na. Sige, Lunes na lang, Lunes. Sige, ato nang rearrange. Lunes. Tungod sa kadugay. Dugay, kinahuman impeachment. Anyway, na may 11 days yun. Ate, pahimungta na ito ng panahon. Nga na, panahon. Sige, unya, tantaod mga kigsunan. Unsa di ay ang mga punto nga gustong ipalabas sa prosecution team. Dabi karon kay ni Balos man ang defense. Unsa pod karon ang gustong ginapasabot o ginapalabas sa defense team. And kabalo ba mo, morag nakabantay na ba mo? Nga pati si Senate Judge President, di ba siya Senate President? Si Presiding Officer, Senate Judge, nga si Chief Escudero, ni appeal lang pangutana, no? Kabantay mo? Murag siya siguro, murag siya po si Paminaw, murag gusto na siya siya, ma-appeal. So siya ga-appeal, ha? Ga-appeal na siya mga pangutana, ma? But anyway, ano man na? Kinaha, ano man sab na?
1: Yung tubago?
0: Lama po'y part sa ang presiding officer mga utana.
1: John, tagna question.
0: Pero murag wa siya kaantos ba nga? Siya mismo murag mo kuansat. Ah, sige! Onsay tubag sa atong pangutana. Ang atong pangutana mao kini. Balikon ta. Kung magkatawa, kahadlukan. Kun hatagan, masuko. Sige, dabi. Naindra ba ng usahe bitaw tao magkatawa na? Yaka na ba magtabo bitaw mo? Magkatabo mo? Okay lang ka ng kailag yun mo. Magkailag yun mo na. Dugay na mo nag-ilan. Dugay na po mo wala nagkita na. Yan yung tabo ninyo. Magkatawa. Tsada kayong kinatawaan, di ba? Smiling nga murag ka ng kuano. Murag ka ng kining na kuan ka, no? Nalipay. Lahi po tong na medyo naalaan lang ni mo nga imong kaila. Imong ikatawan ba? Imong ikatawan. Na siya po. Nadala po siya sa katawan ni mo. Nikatawa sab siya. Pag tanaw din ni mo, mamoro rin, dagway din ni mo. Unsa kay tao agaan mo nakatawa. Itawag to nga. Laugh or a smile unintentionally. Diba? Unintentionally. And mistakenly. Lahi po nang makita mo. Kat ka ni po. Ikapila po na kung kakabantayan. Sa akong mga ano. Familiar kay siya dagway. Na ako mismo gatuo ko nga meron nakita ni ko aning tawhanaw. Meron nakita ni ko aning tawhana kailan ni ko ani pero nakalimot lang ko. Kay siyempre sa kadagdagan basad ng mga faces ang atoang nga dili mo ingana ka close o di mo ingana ka permanente ka kita. Familiar lang sa imuhang pananaw. So ikaw mismo kaila ka. Pero di lang gyud kayo ingana ka kaila gyud. So pag inikita ninyo nagtan-aw sa imo tan-aw po kasi ikaw, kakabalo, mo-smile ba ka o dili? Mo-smile ba ka o dili? Masig di ni mao, ha? Okay, ikapilan ako nga pangitabo, nga ni-smile ko, pero di na siya mao, kay mamaorag dagway, ano ba? Mamaorag dagway. So, para di na lang ko mo, di na lang ko mo, masig mo mastikin na sa, di na lang ko makatawa mo, yango na lang ko.
1: Question. Tagna question.
0: Yango, ano? Oh. Pero kando, paglingig balik, di mo ni kaila. Pero, kapamilyar kita ikuan ninyo. Anak din, di ba? Smile din ka, smile, anak. No, namangingana nga mga instances ka. Ikapila na magkukuan ng mukatawa ko, tapos di day, lahi, di ba? Mistaken, ano ba? Identity. Na, abidi mo kuan kay mamog dagway. Ikatawa kayo, wala ba kayo ikatawan, hindi naulawan ka. Napoy uban nga kaila gud mo pero dili mo ingana ka close lugar. Ya nakita mo pagkita ninyo nagduduha kag makatawa baka o dili. Napoy uba, napoy usahay nga nag di kay mo ingon kaila pero pag inikita ninyo film nyo murag promurag ka nang kuan mo kaila galing kuan. Pag inistoryahan mo mura na mong amigo. Lahi po nag ingana nga kuan no? Na murag di kay mo kuan no pero na familiarize gyapon nimo siya. Pero ini pag istorya nimo mura na mo close na kaistanan ba. Mura na mo kanang kuan na ba paryente na nga murag sa ba. Na kay istorya. At dito na din nag magtanaw unsa gyud mo pangalan? Dito ay ikaw di si kuan al, mo lagi ikaw lagi. Lahi mo to grabe ninyong katawa di. Wala akong sabi. You have a pagkala, pila ka minutes ninyong istoryal? 5 minutes. Ayan, kanyang mga tanong. Hey, sige, mapangalan. Oh, ako si Kuan. Oh, lagi ikaw. Sige, pangalan. Ay, ako mag-ila-ila ba? May mga nga ng instance nga mga sitwasyon. Pero close. Kung marami mo close ka iba. Pero pangalan, ayan, pangalan. Sige, tayo mo pangalan. Anak lugar, no? Ay! Heidi Rons, may gabi, Heidi Rons!
2: Hello?
0: Hello?
2: Hello, magno-mention.
0: Hello, hello.
2: Good evening.
0: Good evening.
2: Ganun pa ko kauli magno-mention, gikan ko nag-simba.
0: Wow, simba! Grabe! Wow, gikan, wa, nabali imong sungay.
2: Uy, wala mong sungay magno-mention.
0: Ah, wala, ah, wala, day, wala, day. Ikog ra, ikog.
2: Wala, uy.
0: Wala, day, gapon
2: na, day. Gikan ba yakot sa... simbahan.
0: Ah, lagi-lagi ma. Magabaan sa taan nga ni. Gikan nag-ampo na. Ah, lagi shot shot shot.
2: Isa magmimensyo.
0: Gikan pa ka simbahan, hangga't tig shot. Shot shot shot.
2: Ya
0: wala oi. Bitaw sige, unsa man imong tubag, Hideron?
2: Time pa magmimensyo.
0: Ah, dili dili dili. Objection, objection, objection.
2: Adili man, kay karon pa man ko naka-uli, nagtawag din ko sa imo ha.
0: Ah, karon pa. Objection, objection. The post is not right.
2: Ah, wala na yung objection. Darito na question.
0: Ano na question? Betaw. Ah, sige, I will repeat the question.
2: Sige, you will repeat the question.
0: Oh, I will repeat the question and you must answer directly, okay?
2: Yes, I direct.
0: Oh,
2: answering your question.
0: Anong sinabi ni Vice President sa kanyang ano?
2: Ha? Diyan na magmimensyo?
0: Anong sinabi ni Vice President Sara sa kanyang video?
2: Hello, wala mang kapagkita siyang video magmimensyo.
0: Ali dai mao dai. Dili mao na. Sige, Darita, I will repeat again, Mike. I will ask a question.
2: Anak, klaro na gyud kaayo ba?
0: Ang akong pangutana na naraha. Naraha. Ako pangutana kung magkatawa kahadlukan. Kung hatagan masuko.
2: Maura na?
0: Maura na. Oh, gusto niyo dugangan pa na to? Unsang gisu?
2: Ah? Maglibog man ko ana, magnumincho.
0: Ah, malibog ka, malibog ka. At least, basin daig, makatag na kakaroon.
2: Asa to magnamindyo? Kung magkatawa, masuko.
0: I will... nagkatawa na suko.
2: Kung magkatawa, masuko. Asa to magnamindyo?
0: Ano ba di nagkatawa na suko?
2: Ay, ano ba di ito di ay?
0: Buang naman siguro na magkatawa na masuko.
2: Wala na, klaro na si kayo din.
0: Nagsiko ka, sir, anibaw. Objection, Your Honor, objection.
2: Ayaw na ng objection. Ay, magnamin siyo. Ano bang iklaro to ba? Kay di man ko kasabot na to.
0: Sige, atong iklaro ha. I will repeat my question once and for all. Charot lang. Kung magkatawa, kahadlukan. Kung hatagan, masuko.
2: Hala, uy ka nang... Huwag man ko kabalo.
0: Hello.
2: Alay, maglibog naman tigit ko anak, magmamintyo.
0: Sige, unsa man imuhang nagkakahibalaan, nagkakabantayan nga magkatawa. Pag magkatawa ka isa, hadlok na.
2: At ka nang gahinadlok, ana?
0: Oo, oo, oo.
2: Kanang, kuan mo na siya magmamintyo, no? Kanang, basin lang magmamintyo, ah. Kanang, basin, kuan, kanang na, unang wakwak.
0: Mga wakwak. Wakwak, final answer?
2: Final answer na lang, magmumintyo, kay maglibog yapong ko.
0: Okay, final answer, wak-wak. Yes!
3: Mali ka niya.
2: Mali ka niya. Sige lang, magmumintyo. Shout out lang ko.
0: Sige, shout out ang mga wak-wak niya.
2: Uy, dili na yung mga wak-wak. Ay, shout out na ko ako, mga lovely friends, Magnum. Ma'am Derama, good evening, ma'am. Ma'am Silia Longgati. Kang Ma'am Mary and JC Ocap. Naminaw karon kusok yung radio siyang tindahan. Dayon kang Celine Dion, kang Mamarian, kang Melody, kang Emma Salon, kang Isabel Benkasilak, kang Manin David yung more, dayon kang Ma'am Christita Cagadas and family, kang Reke Bon and family, o siya yung co-pilot yung nagwapo, si, pinsan ka na ito magmamensyo yung alan?
0: Si Max.
2: Ay, si Max de Ay, Sir Max Magnum.
0: Max Magnum.
2: Dayon si Kuanda yung Renz Agol. Especially na lang sa akong sweetheart, si Nunta Bagsan, yung sa Vilano, iba ni sa amin sa Oriental. Hi, sweetheart. Happy listening. Ay, na pa din. Nalimpan ako akong friend na si Rami Hanobas. Happy listening po din sa gandingan sa amin sa Oriental. Huwag sa imo magmamintyo. From Heidi Rons of La Pasan. Ay, naman ko nalimutan na magmamintyo. Servisyo, balita. O, sa balita o servisyo, Magnum. Nabalina nun. Salamat, magmamintyo.
0: Salamat. Nako, salamat kayo, Ma'am Hydron. Sa itong pagbalik na tao, dugang pang ang mga pagtubag sa pangutanang sa itong informasyon bigala para sa itong Magnum Knowledge is Power o sa itong Magnum Hitsikat at oras sa 7:34.
3: We'll be back in a moment right after this station.
4: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
5: Kanunay ka bang hilantan, sipunon ug ubhon? Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumar ug Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imuhang immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, La Pasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo, Sidio.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
8: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
9: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
10: Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
11: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now!
10: Ito ang idol ko!
12: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever!
13: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio!
14: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hits!

0: Kining katang, yatud ka ninyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog o paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag-Globe G Fiber Prepaid na!
1: More music coming your way. Your news and music station, Magdum Radio 99.9.
2: Gigutom na ba?

0: ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway na Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Ang programa karong Magnum Hit sikat na sa tuwang pagkumanuban may gala karong gabi una sa tuwang programa sa tutak na tag na question.
1: Kung tinamoy huna-huna inyong tubagon. Tag na question.

0: mga mananap. Mga mananap. Itawag lamang 0917-169-1199. 0917-716-1899. 0908-8206211. Unsa makahitubag nini mahilo? Na to mga kingsunan, kinsa makatubag sa tuwang pangutan na karoon sa tuwang tag na question. Ana si ma'am BK, may mga gabi na BK. Oh,
1: may gabi eh.
0: Oh, kumusta pa ni hapon diha?
1: Niyang
0: naman lang. Na, why so an?
1: Naman na, panghapon.
0: Ah, man na di ay.
1: Pinilito lang isda.
0: Wow. Alami ba sa isda?
1: Ugutan lang, gayon.
0: Wow. Ano yung mga, kwan mga mo ng mga kinanan sa mga kwartahan?
1: Kwarta.
0: Oh, bita ay. Sige. Biki, oh. Sa mani mong tubag. Tumain to ba?
1: Pwede. Ikon sa kabiyot.
0: Akong balikon ha. Kung magkatawa, kahadlukan. Kung hatagan, masuko.
1: Kuha na siya magmaminso.
0: Ito man.
1: Unggoy.
0: Unggoy.
1: Oh, amo.
0: Amo.
1: Oh.
0: Unggoy. Final answer?
1: Final answer.
0: Eh, muntubag nga unggoy or amo.
2: Malikan yan. Malikan yan, kapatid.
0: Walagyapon, walagyapon. Dili unggoy. Shout out ni mo, Ma'am Vicky.
1: Mag-shout out po sa akong mga amigas din na sa akin. Dahil sa Cagayan de Oro. Labi na ni Lady M, Lady Ron. Ni Kuan Isabel. Isan Villanueva, ni Inday Wayan. Ang Nerin Nang. Thank you, especially sa akong mga kaubalan pa dyan sa akin dito sa Camiguin Island.
0: Sige.
1: Say salamat, Magnomincho.
0: Okay, salamat po. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Okay.
3: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
0: Well, sa ito ba, anime, sa tuwang pangutana karong gabi una kay kuan man na medyo ano, medyo lisod-lisod muna yung Japon niya. Pero anyway, kuan eh, mga mananap ha. Mga mananap. Okay. Tawag lang mo 0917-716-1899, 0917-169-1199, 0908-8206-211. Kung sa bakitubakan itong pangutana, sige, tawag-tawag, may galat ang awan at tuwa. While naghulat ta sa inyo, hindi ang mga tubag ang pangutana. Abi, mag-shoutout na lang tabi, ki, para ano ta, sa asam itong kanda niya.
3: Question!
0: Kinsa ba karon ang medyo nainip sa kuan? Ang shoutout from Barlisan family. Kanituan? Ah, si... Shout out from Barlisan family, kanituan si Rio. Si Amor Barlisan. O si Amor Barlisan, man eh. Sir, may gabi dia. May gabi isap kan Jasmine Benzuela. Unggoy. Dili unggoy. Yeah, shout out sa da kuno kam Benzuela family from Zone 2, Mulugan, El Salvador. Akon tubag magnomencho mga maritis, mga salbahis. Grabe na kayo ng mga salbahis. Magkatawa, mahadlok din ang kadlokan din ang mga maritis dahil. Ang City of Freda Rama. Merlin Taliktik, may gabi magnomencho. May gabi sa ninyo diha mga magnum friends, mga solid listeners and out there's gid kidaghan mo kay sila.
3: Uy, huna-huna inyong tubagon.
0: Okay.
3: Tagna question.
0: Si Emma. Emma, may gabi eh.
4: May gabi eh. Mag-gabi
0: siya. May gabi eh. Kumusta mo panihapon?
4: Ay, okay lang.
0: Okay lang.
4: So, nice nabusog kaayo.
0: Wow. Unsay sud-an?
4: Sinabaw nga baboy. Yes, launya.
0: Pangatak, pwede ta mga sabaw dia?
4: Alidere.
0: Pwede ni mo i-deliver? Pa-deliver lang? ang nabilin kay ko na lang.
4: Ayaw na lang pa-deliver oi. Sabaw na nabilin, nakisa naman sa oi.
0: Nagsabaw-sabaw. Bitoy. Ang ga-deliver mo yung nabasa. Bitoy.
4: Bitoy.
0: Sige, unsa man imong tubag, Ma'am Ima?
4: Anong crocodile.
0: Grabe.
4: Yes.
0: Imo yung gitunong sa mga corruption lugar. Gitunong yung mga lugar.
4: Ako tanong nun na malita na, di na lang.
0: Mananap na eh. Imo yung gitunong yun mo, ha? Crocodile.
4: Yes.
0: Crocodile. Final answer.
4: Ayay.
0: Crocodile.
2: Mali ka niya. Mali ka niya.
0: Rungyapon. Bita. Inaki-shout out.
4: Sige.
0: Sige, go.
4: Sa ko mga friend din na si Hyderon, si Renz, si Ginelin, si Jenner, si Mimi, si Janet. O si Jen Reven, o sa Malingasag na yun. Tanan mo diya sa Malingasag. Shout out ko diya ninyo, Tanan. O sa imo rin, magnuminsyo. O sa imong co-pilot niya, guwapo.
0: Guwapo, biya gina.
4: Bye! Thank you!
0: Bye-bye! May gabi!
3: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
0: Unsa man gyud ang tubag niini mga kaigsoonan? Ato man gyud ning tanawon mangigala gi-connect gyud sa kana crocodile. But anyway. Ala sige sa tuang panaguban mga macro friends sa tuang programa karong gabi una mag news alert sa ta para sa alas 8 may gala. Nini ato ang panaguban karong gabi una tuoras alas 7:56.

0: show up. This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas sa 8:01 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutan ni Legal Analyst Attorney Leon Gaan Jr. nga katungod sa matag panig ang pagpangutana o pag-object sa pagdungog. Kung nato sa pagdungog, kung nagikabutan sa ni Gaan nga nakahatag ko na ang kung nakahatag o kalangan o taas ng oras ang mga objection apan mato ni Gaan nga katungod usab kini sa matag usa sa pag-object labi na kung dunay basihan ang pangutana o tubag.
4: Kung puros man ni sa tungod sa isig ko usa mautana mo nang maitabo nga malangan yun kayo na may mga lain pamaagi nga din napasulti sa rekuban nga dunay concern sa tigo. Katungod man sa usa, labi na sa depensa, na kung dunay basihan na iyang pugnan ang pagpangutana, iyang pugnan ang pagtubag, mo na mag-object siya kay mo man ay utak mo maagi pagprotekta sa atong kwinti nga dili madaot sa panahon nga gitaral ang kaso sa korte.
3: Ang pamahayag ni Legal Analyst Attorney Leon Gaan Jr. samtang giklaro ni Attorney Benjamin J. Tolosa nga dili padaghanay sa objection o favorable ang impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Mato ni Tolosa nga kinipalig-unay sa ebidensya nga usa sa ilang targets sa mong trial.
5: Again, no, to be fair, dun sa other party, they were just doing their job, no. Inexpect naman talaga natin yan, no. They will raise objections, but fortunately, no, sa aming side, we were able to counter them, and impeachment court allowed us to present our evidence. So, naniniwala ho kami doon, no. Hindi ito paramihan ng objections at paramihan ng favorable ruling sa mga objections na to. Patibayan ho ng ebidensya to, and that's our goal.
3: Ang pamahayag ni Attorney Benjamin J. Tolosa. O karon sa itong Magnum News Hunter, mga biktima sa trafficking gipaubos sa Recovery and Reintegration Program sa DSW Region 10 sa Balita o Serbisyo. Aniya si Magnum News Hunter 24, Jane Luna.
2: Magnum News Hunter!
6: Recovery Integration Program sa DSW Region 10 ang mga biktima sa human trafficking at dinis in order ng Mindanao giingon doon ay sobra-binding ka mga individual ang giingon ka na rescue sa DSW Region 10 ni gitawag abuse survivors dinis in order ng Mindanao ang ipahigayon ng operasyon sa kapulisan sa nagkadiyang lugar dinis sa rehiyon. Giingon nga na isgutan po nga ihap ni mga nabiktima sa human trafficking nagkataas sa pagdumalani. Rason ang ilahap po nga pahimang no. Karon, likayang gito, niini ang pagsalmot sa mga kapatuong nga employer nga dalon kini sila sa laing lugar. Aron usab nga mailad sila o ka dito lugar papahigayon po ng human trafficking. Usa po niini ang mga batanon po magdumalani nga ilang nga mismo nga ginikana no ang muhimo matod pa sa pagpahigayon po niini lugar nga kadaot po nito kanila. Nanota ni

0: nila, nanawagan po lang ito ang DSWD Region 10. Nga ito po no, sa pipila po ka mga silingan, mga ginikanan po pag dumalani, kung namatiktan po nila nga ilaha po lugar members pamilya na biktima nini po nga human trafficking, galayon kini nga i-report na ito sa kapulisan. Balita, gikan sa DSWD Region 10, kini si Magam News 124, Jane Luna, sa pinta ang sirpusyo, Magbradyo.
1: Dagang salamat Magnum Hunter 24, Jane Luna. O karon sa itong Magnum Water Advisory, nagpaybalong kagandi oro Water District, kung na COWD nga ito sa ilang mga konsumante, kalabo sila ipagayang schedule water interruption ug mga adlawa, Webes, Hulyo 9 ng tuiga sa alas 9 sa buntag hantod sa alas 11 sa buntag. Kinialang sa temporary nga pagsara sa DMA Boundary Valve nga naimutang sa RER Subdivision Phase 1, kauswagan ning syudad, may apektado sa 2 ka oras nga pagkawala sa tubig ang intero RER Phase 1. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

0: Ayan, balik na sa ito nga programa karon mga magroom friends ni mga taknaa. At syempre, sa ito nga pag-uban-uban, may gala karon sa ito ang tagna-tagna question. Kinahanglan yun ning matubag karon gabi una. Okay, kung dili ni matubag, makiksunan na. Kuha na ginira ninyo ang kuha na ninyo.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, question. Tagna, question.

0: pangutana mga Magnum Friends sa nga itong pangutana karong gabi una ato lang balikon para medyo maklaro dahil taga na to ka ng gamay nga hint, okay? Gamay-gamay nga hint mga kaiksunan. Kung magkatawa, kahadlukan. Kung hatagan, masuko. Okay, si Warren, may gabi, Warren.
1: May gabi, Magnumcho.
0: May gabi, itagas lagi si Warren gani.
1: San Simon.
0: Nihapon na po ka, sir?
1: Mana.
0: Mga tausudan ba?
1: Sige, oh, nai na salindiri.
0: Salin na? Ano, pasaw mo, sanay mong gamiton siguro. Pasaw mo. Ikaw ah. Bita, ay. Sige. Unsa man imuhang tubag sa tong pangutana?
1: Ero.
0: Final answer, Ero?
1: Final answer.
0: Tagaanti ka o ka ng sitaw ka niya? Sitaw ka niya. Naikwa na siya. Duha na siya ka mananap. Unsang isa?
1: Kwan.
2: 5, 4, 3.
1: Aso.
0: Wagyapon. Oh, imong tubag nga Ero is
3: Mali kanyan kapatid.
0: Kinahanglan ni siya duha ka tubag. Oh, duha ka tubag ni siya. Okay? Sayang na sayang. Bitaoy.
1: Sige,
0: nakay shout out niya, sir.
1: Wala.
0: Shout
1: out lang sa Tananaminaw.
0: Mara. Okay, salamat kay Warren. Mga bidya. Bye-bye. Okay.
4: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
0: Itong sa makatakaroon mga kaigsunan para sa ito ang pag-uban-uban karong gabi una diri na santa mga higala. Standby sa ato ang topic karong gabi una kaya nga itong topic na sab syempre it's about impeachment. Medyo init-init pa man. Init-init niya ito ang kwana about sa impeachment. Gigis. Unya standby kaya sa ito ang kwansab karoon ang ito ang tagna-tagna question. Ang atong tagna question may gala balik ko na kung magkatawa kahadlukan. Kun hatagan masuko ana oh unsa lugar dapat ay ingana diba kung magkatawa kahadlukan kun hatagan masuko oh grabe sa kayo ning mga mata nga sa mopay ano anyway duhan ni ka mananap oh unsa ning kwan kining isa ah sayang kay tong kang Sir Warren no oh, sayang kayo. Ala, sige, give chance to the others. Basid ka nang naikuan di aron. Makatubag, boss, pangutana. 100 pesos nga load ang atong ihatag sa inyo, ha? Standby lang dayon para sa tuwang Magnum Knowledge is Power atong tagaan ng pagtagad, mga kaigsunan. Labi na ang kininga tuwang next na sad. Lain na sad nga pagmonitor. Tawag lang mo, ha? Sa katong gusto mo tubag sa atong pangutana. 0917-169-1199. 0917-169-1199.
4: Huna.
0: Pwede sab 0917-716-1899 or 0908-820-6211. Okay? Para sab sa tuang tubag sa tong pangutana. Dahil his good tinta may gala para sa tuang knowledge is power. And then, largo na ninta. And then. Okay? Kung nai mo tawag, ang tagaan na tog chance. Pero og wala, di largo ta sa tuang Magnum Knowledge's Power mga kaigsunan. But anyway, naamay nagtawag. But sige lang, atong hulatan. Hulatan na lang na to.
4: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon.
0: Inday, may gabi eh.
5: Dili ko si Inday.
0: Unsa man ka di ay?
5: Dining ho ng Cagayan de Oro. This is Lady M.
0: Ay, Lady M. Naka, yes. Lady M man dahin inday. Kumusta man ka, Lady M?
5: I'm murag, okay.
0: Murag karon ra pud ti kanakwan ba? Nadunggan ba?
5: Na always reliable, you know na.
0: Wala ka ni asa mo ka ni, ni bisita kas kuan sa langit.
5: Alo ka gam.
0: Asa man di kagi kan di.
5: Asa man kagi. Lang ko kay na. Kabalo na ba ka dialysis patient.
0: Ay, da, naraman.
5: Kahaluya ang panlawas.
0: Ala ko ay.
5: Kapoy yan na magdaya.
0: Nanay gini mga artista.
5: Kapoy ba yan magdaya kay upat ka oras ba kung maglingkura.
0: Ala ko ay. Murakuan yun ba? Murak hassle kayo na. Mag-budget pa yun ka na, di ba?
5: Ha?
0: Mag-budget pa ka kayo. Na kay Byron nun?
5: Libre naman. Kay Pilhet naman ko member.
0: Ah, okay, okay. Sige, sige.
5: Na naman na sa balaod ni Juan Senator Bongo.
0: Lagi, lagi. Karun pa ko na. Lagi rin yung mga senior citizen ba?
5: Please bakuha pa kung senior citizen. I'm 49.
0: Artista lang ni nga, Juan.
5: Lagi.
0: Artistahin kay ba? Anyway. Sige, kung unsa man imuhang tubag, DDM.
5: Ang isa ko, kanang Raven, murag uwak.
0: Uwak?
5: Oo. Final... Sabi ko makatawa, makahadlok ba? Murag demonyo.
0: Anyway.
5: Tanaw na may alagaan ang akong pagumangkon, Rod.
0: Oo, uwak lugar, maalagaan din na.
5: Raven.
0: Raven, sige. Imong tubag na Raven, uwak, is...
3: Malikan yan kapatid.
0: Diyapon maon. Salam lang ginoon.
5: At mutuway lang god.
0: At lagi, at least ni at least tubago. Shout out sa gay go.
5: Yes, shout out na lang nako tanang mga loyal group of friends nako lara sa foreigners na sa inyong tanan. Di na ako mag-mention sa inyong pangalan para walay luod, walay mahay.
0: Ako
5: na lang i-shout out ang mga bago si Inday Villamor, ang business Queen Dira sa may kamamanan, si Maria Isabel Castro sa may Upper Puerto, Christita Cagadas, Angie Tumampok. And lastly, si Ate B, KDI, hello, good evening, Ate B. And
0: ayun sa ako, my, sa one imo.
5: My one and only na nagkapakapa sa akong dughan, ang nag-iisa lamang si Mr. Guard, Mr. Shower. Thank you, Magnum. Thank you.
0: Ang rinig mo ng kakayan
5: ni Oro.
0: Okay, salamat.
5: And thank you pag sa imong co-pilot yan na nagdawat sa akong tawa. God bless mong tanan dito sa Magnum.
0: Salamat kayo. May gabi. Bye-bye.
5: Okay, may gabi. Bye-bye.
4: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na, tag na, question. Tag na, question.

0: Pasig matawa makatubag. Kinsay makatubag sa atong pangutana. Kung magkatawa, kahadlukan. Kung hatagan, masuko. Ano kaya sa tingin nyo ang sagot? Di kung kayo ang alam nyo, di sumagot. So, amatay kwan sa dani. Standby lang sa dayon para sa night caller. Oh. Sao na nato ni ron. Sao na nato ni ganang... Wala natin time sa ano. Si Heidi B. Heidi, may gabi.
1: May gabi, magnomin
0: po. Oh, may gabi, taga-asa man si Heidi.
1: Taga-Opol.
0: Opol, misa-misa rin tayo. Okay.
1: Oo.
0: So, marabag, nagbukot na ka di aron, naghigda na ka?
1: Tugnaw kayo di rin.
0: Oh, tugnaw kayo. Oh, grabe. Tugnaw, plus na kagakos da yun, anak.
1: Ah, wala pare.
0: Ah, wala. Wala pare. Sama, unlan na.
1: Unlan yun, di ka ingot.
0: Ay, ay, at least na yung unlan, di ba? Kaysa, why pare, so, pag unlan na. Mauta kayo.
1: Oh, init mo nga pong unlan.
0: Oh, init mo nga pong unlan. Tangan lang ko ng kondi. Habol nga baga-baga. Ba? Pait sa kayo. Kusog ni ulan dia? Kusog ulan? Okay.
1: Ang answer ko magnum.
0: Sige, unsa man. Unsa man imuhang tubag?
1: Duha man to ka mananap mo. Iro.
0: Iro?
1: O ganing baka nga turo.
0: Baka nga turo.
1: Ano ba itong baka nga nisungay o turo?
0: Nungag yun ba? Karabi ka kuan, ha? Kana ka. Musungag yun sa kunsa. Masuko rin na utagaan ng baka?
1: Oh, manungag man. Kaya po may sungay.
0: Lagi ba? Sige ka po. Sige. Imong tubag nga iro o baka nga manungag is...
2: Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid.
0: Sorry, Dili. Wrong. Nakai-shout out.
1: Set out lang ko sa akong bata. Magmaminso, nga grabe sa tapulan.
0: Agoy, trawa ra. Wanang hugas plato?
1: Sige lang, chill po na.
0: Okay, sige, email, sige email. Ing na po. Okay. Bantay lang, mangayo kag bukan na balon ha. Bantay lang, mangayo kag balon na tapulan kay kaga, email ka.
1: Ano po? Mga bata, yun, nanawan.
0: Nya, sugro ba kayo mag-uyab-uyab da yan? Ah, na, mag-ayo mong load day na.
1: Wala po, Doy. Ah, wala ML Ray Uyab.
0: ML Ray Uyab. Ah. Pero dapat din na niya makuhan kayo. Madala na niya, mag-minyo siya. Oh, mo rin mag-ML na rin siya.
1: Na. Sige lang lang din siya.
0: Sige, salamat kayo. Salamat. Bye-bye. Okay. Anyway, tawag lamang 0917-169-119. Nanapod. Oh, si Iljen.
3: Hello.
0: Mamayang gabi dia, Iljen.
3: Mayang gabi, sir.
0: Mamayang gabi, eh. Halipay mo kay si Iljen.
3: Halipayan yun.
0: So, magigitik mo kasi imong... Kaya na? Anghel? Bitaw, eh. Sige, sige, Iljen. Unsa man ang imuhang tubag?
3: Irong buang.
0: Irong buang? Doa man ay ka mananap. Irong buang o... Ano sa?
3: Maura pa ni Irong buang.
0: Irong buang pa yun. Ikaw mandagdaog ka sa Irong. Bitoy. Imong tubag nga Irong buang pa yun is...
2: Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid.
0: Sorry, Dili. Kulang pa, kulang. Bitoy. Nice shout out mo dia.
3: Wala oy.
0: Ah wala. Imong partner dia.
3: Wala ni layas ka.
0: Layas na nauna sana. Basig irong buang po. Labaw po tong buang ni. Labaw po tong buang dai. Anyway, sige, salamat kayo ha.
3: Okay, bye-bye.
0: Salamat, bye-bye.
4: Kunto na mo'y huna-huna, inyong tubago.
0: Ano ba tayo?
4: Tagna.
0: Ano pa'y nanawag? Wala na.
4: Tagna question.
0: Ano pa'y ano? Sige, mag-isgot sa tadayon. Well, naghulat tag kid sa imo tawag mga kiksunan. Hisgot sa tamay gala.
4: Magnum, knowledge is power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
0: Ni backfire ang ato ang kining defense team. Ba? Kay sa, sila kagahapon, sila may tigdepensa pa nga wala pa man sila kapangutana sa kining witness. Sila pa rayon nga Senate impeachment sa maong Senate court day 3. The impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nining adlaw Wednesday, July 8, ano? Sa House Prosecution Panel, expected kin siyempre nagpadayon ang pagpresentar sa mga evidence o ang mga document. Usa sa mga document o ebidensya nga gipakita mao ang gipanagutan sa National Bureau of Investigation pinagi ni Senior Agent John Mark Kalilong. Nga ang kanang video nga nakita o nakuha pinaagi sab sa usa ka online discussion or wa pa man masuta kay gusto lagi masibalan sa defense kung nganong nakasulti pod si Vice President Sara Duterte lugar ato. Nya wa man giklaro unsay kwan ato no kay 2 minutes ra man pod ang gipakita. So dagan kay mga pangutana dapat tubagon. Pero ang syempre ang giprove lang sa prosecution team na kana siya original o kana siya tinuod nga nahitabo. O kana siya mabutang sa lugar nga threat nga mabutang sa usa sa mga grounds sa impeachment. Ana lugar no. Antod nga wa may nadugay man to sigig object pod ang defense no. Pause na objection ano. Leading question. So kanang leading question mga kiksunan ano para lang sa mga ano kana bang pangutana nga mura na kanang kabalo na ginaghatag kag info sa imong pangutanan. Na para makatubag lang dayon ang imuhang witness nga oh muna siya na. Dayon sa argumento lugar na ay mga pamaagi sa mga pangutana pag ang pangutana gani nga na ay murag kanang ang iyahang pag-istorya is murag gibahog na niya ang impormasyon tanan ayha matubag sa witness medyo kuan gid siya no. Medyo mopalag yun ang defense. Nalabi na og kanang pangutana nga naay mga post, naisahi ka ng post nga murag ka ng ginagiyahan nimo ang mong witness nga motubag ana. So, mga butang sa leading question. So, mo-react yun lugar ang defense. Antod na nga nadugay. Dugay mga kitsuna. Og sa karong adlaw na sampit nga impeachment trial. Ang defense team na sad ang maoy mangutana ngadto sa witness. Siyempre, kung atong tan-aon ang kining dito ra gihapon sila magbasi sa gipakita sa kining NBI agent na si John Mark Kalilong sa video ni Vice President Sara Duterte nga naghisgot mahitungod pa sa grave threat, mga threat against President Ferdinand Marcos Jr., sa asawa nga si Liza Araneta Marcos, ug ang former House Speaker si Martin Romualdez. So, mo lugar na ang kining na buod nga kinasuluran sa maong hisgutan. Mo na inundan nga ginapaprove o ginapakita karon sa prosecution team nga tungod kay threat lugar nakahatag o kahadlok ngadto sa pamilyang Marcos. Niya, presidente man si Marcos, sumutong giimbestigahan lugar sa NBI ang maong statement. Nakabutang sab dito na nakalabot sa pagpatay o ranay ka ng mga pag-hire o kining butang tag-assassin lugar. Nag-hire na kunog assassin para ipapatay si Marcos o uban pa nga mga ipang-mention nga mga pangalan. So, nga na. So mo tong sa karon balik ni backfire ni Balos man ang kining defense team. So katulan ning i-shorten na nato ni tong kataas man kain eh. Oh, dito na dai nakahukom ang tuang defense team. Pero dawaton sa nato ang kining ang kuan. Kining tusang tanahon. Oh, nagsugod alas dos, no? Senator Judge ni abot sa impeachment court sa maong trial ni Vice President Sara Duterte. And syempre ang usa sa mga naa sa kining counsel sa prosecutor si Attorney Amado Ligutan motong naa siya usa sa mga nag object na sad siya na pud ang nahimong nagsigig object. So sig object sa mga pangutana sa mga defense team nga defense counsel. Anyway, to make the story short, nag-ingon daw dito nga sige pangutana para makita kung unsa gyud ang kinatibuk-an nga istorya ngano man nga nakaingon si Vice President Sara Duterte nga ay kabalaka, don't worry. Na kung mapatay ko, nanakoy gi-hire. O, nga mo patay. Nga papatay kang Marcos, kang Lisa, kang Romualdez, ana. So, gibasihan lugar to nga grave threat. To make the story short, nag-abot og kanang pila ka oras na sige og kanang bangi ang duha ka mga kuano nga mga banggiitan sad ni nga mga ano sad no mga attorney. So dugang pa nga mga impormasyon unsa di ay ang nigawas nga side sa kining pag-obserbar sa tuang defense team. Okay, kalabot sa panagbangi sa pagdebate sa prosecution team og sa defense. Unya tataod sa tong pagbalik makiksunan sa tong oras alas 8:37.
5: We'll be back in a moment right after this station.
6: Magnum Radio 99.9 News and Music.
7: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Lock it in.
0: We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an ko daw kung nga kwarta sa akong bank account, Pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da kong nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report mi mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Alright, balik na sa itong programa karon Magnum Hit Sikat. Sa ito nga panag-uban karon gabi una. Doon sa rin tamigala sa ito nga hulat-hulat sa takin sa motobag sa atong pangutana. Nga itong pangutana mo okin eh. Nga pag mo katawa, magkikahadlukan. Pangayuan, masuko. Ay, pangayuan, paghatagan, masuko. So, mo lugar ka na ang kini nga itong pangutana sa itong... ay, nako. Anyway... So, while gahulat na, tawag lang mo mga Magnum friends sa 0917-169-1199. Pwede sa 0917-716-1899. Pwede sa 0908-820-6211. Okay? So, mulugar ka na mga kiksunan.
1: Magnum, knowledge is power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
0: To make the story short, kay Perting Taasa sa nasangpit nga question and answer portion with the defense team ngadto sa witness. Ang witness nga si NBI senior agent John Mark Kalilong. Nga ang nangutana si Attorney Carlo Joaquin Urbasa, o isa sa mga defense team counsel. So ang iyang pangutana nga, to make the story short lang ano. So ang iyang pangutana nga unsa ka tinuod ipakita do na imong document nga about sa kanang imong company, about sa software nga gigamit niya, forensic software nga iyang gigamit pag handle sa pagkuha sa video, pag edit ana. So ug unsa ka tinuod kung naa ba kay training ang pag handle ana no. Grabe gyud kayo no. Pero gitubag man sab sa kining ano sa witness. To daghan nga mga pangutana hantud nga gabalik-balik ng pangutana. Kalabot na sab sa kining kompanya o sa usa ka MaxCor Interventures Corporation. So mga document, kalabot sa mga website na ginaadtuan ni Kalilong para makuha ang kining video. O kanang yahang proseso, giunsa niya. Kay basig na AI. Para makita ko, AI siguro ni. Doana ba? Anyway. So alas 2:14 nagsugod ang cross examination. Hantod nga ki-point out ni Attorney Narbasa nga allegedly no affidavit from journalist sa in the NBI's nga revised affidavit of investigation dated niyatong February 10, 2025. Gi-confirm ni Kalilong ang apidabit duha sa mga journalist wala na attach. So, wala dito mo na to make the story short ano. Kato po da yung pangutana kalabot sa kaning pangutana about sa revised affidavit investigation. Kung mabalik-balik naman yung ubanan eh. So, sa offended parties, President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Arneta Marcos, o former House Speaker Martin Romualdez. Si matod pa, he does not have personal knowledge of these three filed in a criminal complaint. So, ang pangutana is, did you really investigate this case? Yan na, no? So, siyempre, iya, mingon gid siya nga iyahang giimbestigahan. Hantod nga to make na story short, medyo taas-taas mo kayo ni. Ako na lang ning ikuan. Okay, so ang nahitabo mo ni ang labas dayon sa ilahang mga statement. Pinag-isab ni Attorney Mark Binluan sa Defense Council. Ang iyahang nakita daw, the prosecution has no competent evidence that VP Sara contracted an assassin. So, mulo ka na. Ilang ano. sa pa. There is no proof of any contracting. Ug nakabutang sab didto, she and her family were threatened. Matud ni Attorney Binluan. Ug ang iyang statement sab confidential. Gigklaro sab niya didto nga she or Vice President Sara Duterte, she didn't commit an impeachable offense. She drew the line in the sand and said, enough is enough. Og she never cite or incite sedition. Wala daw. Og there is no, walay connection. No? There is no betrayal of public trust. So, mulugan na ang ilahang gipang sulat ito. Mga punto gikan sab sa defense team sa ilahang pagtuki-tuki naapauntay lain nga kining witness but wala na kuan kitungod sa kataas ng mga duke kinahuman murag samok na kayo paminahon sige balik-balik objection human na balik-balik na nga kuan. Okay. So, mo lugar ka to ang kining ikatulong adlaw sa impeachment trial. Ato lang nang kitaas kayo, Dogi Kemohman. Siyempre, sa gikan sab sa prosecution team, nga pagpanguna ni Batangas Second District Representative District Representative Gerby Luistro. And siyempre, sab sa defense team, panguna ni Attorney Sheila Sison, lead counsel. Sumulugar ang mga nahitabo. Og ang pangutana, tama ba yun ka nga walay impeach o wala nakakommit og impeachable offense si Vice President Sara Duterte basis sa mga pamahayag sa iyahang defense counsel? Kung imo lang tan-awon ang video, kung tambasihan lang nimo sa video na og tama basad pod nga walay proof o dili ingon ing anak ka dako nga ebidensya nga si Vice President Sara Duterte nga nag-hire gyud og assassin na sumulugar kana dayon ang hagit. And sa mga nahitabo sa nasangpit nga trial, mabutang bagyod kaha sa betrayal of public trust ang nasangpit nga grave threat ni Vice President Sara Duterte nga tukang President Ferdinand Marcos Jr. So, depende. Abot lang sa dagan sa panahon ug sa dagan sa trial. Naapay tulo ka kining ang kining usa sa mga pangutana, no? Upat manikat articles of impeachment. 1, 2, 3, 4. Ang ikatingad ansab nila nganong sa upat lugar ana nganong giuna ang 4. Ana. Modro pangutana sa side sa defense. Nga pwede man unta maguna ta sa 1. Kung maguna ta sa 4, sabi ng mga wata na kahuman o eskwila. Nga nalag. So, kitungod kay mo'y gaan-gaan daw. Pero nga unahon man to, nga naman Taiwan. Di ba? So, sana sa mga kwansab lugar. Wapun siya nag-site in sedition si Vice President Sara Duterte. Og dili makunek sa public betrayal of public trust. Okay. So uyon baka ta sa katong mga nakadungog diha. Okay? So tanaw na tuon say dagan sa trial ani. Labi na nga ikaapat pa ning articles of impeachment. Number 4 pa ning articles of impeachment ay ilahang gipasihan. Ilahang gituki. Wa pa gani na human, no? Anyway, sunod na sad. All right, so wala kay ana tay igong oras. Muna tong di na to makuha kay is Amante Oras. Salamat kayo sa inyong pagkumanuban sa itong programa karong gabi una. Para sa tuwang Magnum Hit Sikat, Magnum Tagna Question ng Magnum Knowledge is Power, kinilingi hapon ng banggiitan na pa sa panahon ng Homo sapiens, Magnum Menso Kabaktulan, Limino ng Cagayan de Oro. Thank you so much. God bless. Bye-bye.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ong Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio alas sa 9:02 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Ginasig ni Political Analyst Attorney Tebs Palasan Jr. ang katawhan nga maminaw mo saksyo sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte aron masaya kun masayran ang mga panghitabo. Mato ni Palasan nga kini aron dili lang magsalig sa makita sa social media na posibleng makakuha og fake news.
4: Kinahanglan gyud ato mga tao maminaw o mutan-aw molantaw sa achieving, no, dili lang mag-agad sa mga komento sa social media. Kita gyud makita o kita ay makaakto, dili kita kay na-post wala ta makatan-aw, na-post mutuo dayon kita sa post na wala kita mismo no tan-aw sa impeachment proceeding, no. So mahitabo mahimo ta biktima sa mga false news o fake news. So karon kay naa ma impeachment trial 90 days mo kana, dapat molantaw kita para kita mismo ang makabalo sa panghitabo. Yeah. Na importante kaya ng atong impeachment trial kay maka-apekto magana sa atong panggoberno o sa atong sosyedad sa Pilipinas.
3: Ang pamahayag ni Political Analyst Attorney Tebs Palasan Jr. samtang gitubag sa palasyo ang pahayag ni Vice President Sara Duterte nga may mong bloodbath ang oga babulguna ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Palace Press Officer Under Secretary Attorney Claire Castro nga may mong maikuna may go ang trial kung dili makita sa publiko ang kamatuuran sa mga aligasyon sa Vice Presidente.
5: Tulad na sa sinabi sa Invictus, kung yun po ang kanyang iniisip at kanyang opinion ay hindi naman natin na siya mapapahinto sa kanyang pagsasalita patungkol dito. At magiging madugo talaga to kung hindi makikita ng taong bayan ang katotohanan. At yan naman ang hinahanap ng ating mga kababayan, malaman ano ba talaga ang mga katotohanan sa mga ibinabato sa kanya.
3: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Under Secretary Attorney Claire Castro. Ogron sa tong Magnum News Hunter Prayer Vigil gipaygan sa Cusco Kagawasan Park sa balita ug serbisyo ania si Magnum News Hunter 24 Jane Luna.
2: Magnum News Hunter.
6: Live na karoon din sa Cusco Kagawasan at Park sa Magdamalan. Hindi nagipaygayon karoon ang Prayer Vigil at dinipoto sa Evangelical. Well, wali karo sa panahon, ano, ito nga na matigda, nga mihimo, gid na lang sila sa pag-aampo, kaganihan na ay praise and worship, kay mo man na sa mga born again, magduma, ni praise and worship, pag-aampo, niya, puli-puli na po sila din, no, sa pag-aatindog po, da, mismo, din sa monumento, gid, no, ni G.R. Borja, na sila din yung lugar sa kinisutan po, nga, statue, o, galing, no, kung isutan po, nagidaganan sa mga tao, nagkadugay, nagkaminus po ng mga tao po nga mihimo sa pagkasalmot po din yung nesutan po nga prayer and vigil. Kaya sa unang adlaw na medyo dagandagan, yun kayo nag-form sila o sa circle, tagod po lagi, kaya nagahimo mo po sila nun sa pag-aampo, labi na sila po papanawagan, nga mga pronouns ang kagubot, tagod po sa kauluhan, at ang paminawan, tipik lang ni Magduma Lani.

0: transformation, but by God, in the church, Papa.
1: Thank you so much, Lord, for healing the church,
0: for restoration, Papa God. Hallelujah. Thank you so much, Father God. We bless you, Father, and we continue to declare and decree, Father God, your name, your name, your name, the name of Jesus, over this place, Father God, at the body of Christ. Amen.
2: Okay, so kinihing pag-aampo magdumahalan eh, sa kula din sa praise and worship. So na yung mga sumpay po ng mga kanta karon nga na iskutan po lugar nila po nga pa sa tipok sa atin eh, kitaktihan man po ni sa mga bitong dito mga katambay din magdumahalan eh, no? Naka-interest naman po sa pag-himo, sa pag-dalikyat din eh, katabit ang mga gusto maging buding ko, dun din ang pagsilaga din na magdumahalan eh, galiguran nilang nga panawakan, no? Ilang, ito sila nga giampo nga, nga katawhan yun, no? Eh, nga tupod sa Ginoo na lang yun ang mga ibang atubang po nga mga problema, ilabi na din hipod lugar sa yuta, sa tama na lugar, sa kakahitabo ka nga problema sa kauluhan na magdumalan, eh, usap po nung sila pong yan po nga magiyahan ang ato po nga mga lideres. Meron kanini, no? Nagtugod sila sa ganina, manaba ng mga lesyente. At yung panahon na naapagyapon sila din yung magdumalan, eh. Dugan na ito karoon nung naapay kagitara tungkol kinagpadayon pa ang praise and worship nila din niya. Naman lang yung kaya pinang. Heal our land, dahil lahang nagikanta karoon ng magdumalan, no? Nga na sila sa mga 20, o ato na sa iyok na, huwag yun niya po itong 20, banabana lang ato ng magdumalan, eh. Sila halugar nga presensya, din po daw sa area. Nga nung talihin yung magdumalan, no? Wala mga experts, dirigas ng mga kapulisan, pero noon, at kaya ang naisutan po nga, ipahigayan po nga prayer of vigil din yung mismo sa may Kiosko Kagawasan Park ni ato nga siyudad. Dito ang minasong pagkakuhan sa may Kiosko Kagawasan ng ito nga siyudad. Yung mismo mag-amilis sa 2024. Shane Lura, sabay tao, Sir Pusha, Magdabracho.
3: Dagang salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. O karon sa tong Magnum Water Advisory nagpaybalong ko gayon di Oro Water District kon COWD nga to sa mga konsumante. Kalabot sila ipahigayong schedule water interruption ug mga adlaw Webes. Hulyo 9 dinto iga sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 11 sa buntag kini alang sa temporary nga pagsara sa DMA boundary valve nga naimutang sa RER subdivision. Phase 1 meron ang kauswagan ning syudad. May apektado sa duha ka oras ng pagkawala sa tubig ang entero RER Phase 1. Mga igalay tubati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
4: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

evening mga ka-loves at Magnum Friends. Mayong Wednesday evening sa inyong tanan. Hinaot nga maayo ang inyong kahimtang karong gabi una ug labi na kato mga adunahan kaayo pag-abot sa gugma, kalinaw ug kalipay sa inyong mga kasing-kasing. Para sa ato mga mahigugmaon, mga tandugunon ug bisan sa mga nagpaabot pa sa hustong higayon sa gugma. Welcome kaayo mong tanan dinhi. Ini si Magnum Apple Pie ang inyong kauban sa gugma ug musika. Another evening with you sa usa na usab ka romantikong gabi dinhi sa programang Magnum Songs of the Heart dinhi lamang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Misor. Sama sa naanda nato mga Magnum friends, loaded na po ng atong programa karong gabi ug ready na ang inyong mga paboritong love songs, ang atong heart tickles na siguradong makapahiyom ug makapakilig na pod sa inyong gabi ug siyempre, ang atong song for someone special. Diin mahimo ninyong ipaabot ang inyong gugma, pasalamat, pangumusta, ubisa na mga pulong nga dugay na ninyong gustong isulti ngadto sa usa ka espesyal nga person. Also, kung naamoy gustong ipaabot nga love message, song dedication, o base nangita pa mo ka-match, don't be shy. Isend lang ang inyong entries pinagi sa comment section sa Magnum Live Facebook page o ato ng basahon o ipaabot sa kahanginan uban sa inyuhang paboritong music. Mga ka-loves o Magnum friends, kabantay ba mo nga kung gabi ibitaw, murag mas kusugyod ang tingog sa imong kasing-kasing. Ug ka ng sabuntag, syempre busy kaayo mo sa trabaho, negosyo, eskwela, ug daghan pa mga responsibilidad nga inyong giatubang. Pero pag abot gani sa gabi, murag makapanguta na dayon mo sa inyong heart o kamusta naman? Kamusta na ka siya? O diba, mao gyud ang epekto sa kahilom sa atong gabi karon. Basin na adihang uban karon nga nag-drive pa uli pa, hinay-hinay lang og amping sa pag-drive ha? Mga nag-overtime pa sa ilang opisina, ayaw na kaayo og pahago, Magnum friends. Take some rest. Katong nagbantay sa ilang mga tindahan, relax pag may time. O nagbantay sa mga bata karong gabi una, aron nga matulog na sila. Take it easy. O ikaw ba kaha nag-inusara sa imuang kwarto karon samtang naglantaw sa inyong kisame ug naghuna-huna kung naapabay mo text

0: resulting in the case of an impeachment hearing sa sitting president, it will be the Chief Justice of the Supreme Court. The rest is silent on that. Ang ating Supreme Court initially nagsulti sila, we will not interfere with the political affairs of the Senate. Ito pa, doon na sila guideline, doon na implementing rules.
1: Ang pamahayag ni political analyst attorney Tony Soriano, samtang giklaro ni Senate Impeachment Court spokesperson na Rinal Tunggol, nga turko na normal o gawalay isyo sa sitting arrangement nila Senate President Sherwin Gatchalian o Impeachment Court Presiding Judge Jesus Escudero, mato ni Tunggol, nga patas ang ilang responsibilidad nga usa ka kona ang usa legislative head o ang usa impeachment court head.
2: It is a symbolic gesture na they are equals, just doing different hats, di ba? Wearing different hats. Yung isa ay legislative head at yung isa impeachment court head. So walang kakaiba doon, nakita na natin yan. This is not a new optics. This was already an old optics from the time of the impeachment case of the President Estrada, na nakaupo yung head ng impeachment court na si Chief Justice Davide sa tabi ng head naman ng legislative function ng Senate, which is the Senate President Aquilino Pimentel. So in that aspect, this is not old optics. Siguro hindi lang nila malaman yung reference na yon, dahil baka mga bata pa yung mga ano natin, yung mga viewers natin.
1: Ang pamahayag ni Senate Impeachment Court spokesperson Rinal Tunggol. Og karon sa tong Magnum News Hunter, mga vendor worker nagmalampuson sa ilang basketball league sa balita og serbisyo ania si Magnum News Hunter 19 Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter.
4: Malampuson ang gigipyapotiyag nga basketball liga or liga ng mga basketball diya sa mga vendors o workers sa Pugon Public Market karong nga adlaw sa layon sa ika-21st araw ng Kuguna din sa gitigayon nga basketball tournament sa buwatan sa Coquimba Cup o sa asosasyon sa Coquimba o sa gitigayon nga Coquimba Cup 2026 Kugun Central Market Vendors Association ng atong syudad nga basketball liga din ikabutiyag nga 8 ka mga team ang salmot sa nasangpit nga kalihukan di naroon. Karoon malampuson nga nagpakita sa ilang mga talento labi na sa pagdula sa basketball ang maong group or membro or workers sa Kugon Public Market di nga itong syudad. At sa paminaon ang usa sa mga coordinator si Roberto Yanez, ang committee chairman sa basketball tournament sa Kugon Public Market.
5: Kumusta karon ang inyong ipaygayon nga basketball league diri karon sa Kukon Market?
6: So far maayo ang dagang galing sa Ginoo, successful man gani ha. Upat na lang ka games ang kulang maka-declare na ta og champion.
5: Pila ni sila kabo?
6: 19 ka team tanan nagbangga, 20. Then mga kuan siguro by 6 p.m. maka-declare na ta champion.
5: So imong tanan-aw kinsa ka ang medyo mura galit karon?
6: Dili kayo na ko makonclude, pero kani chisting nga kadula karon ang isdaan uno o cafeteria.
5: Puros
6: o ang kuan napay waiting ang Alonto nga team.
5: Puros mga vendor, di ba?
6: Oo, puro vendor.
5: Napay nakasagol ani?
6: Actually kani nga paliga open man eh para sa tanan, gituyo na mo ni para i-welcome na mo tanan mga bisita. Para gyud sa kuan kanang tumong sunog malipayon po pati dumudoong taga merkado na para ni sa tanan nga kasulugan dili lang kay taga Kugon, pero kani tinuig nga kaliukan namo diri sa Kugon Market sa araw ng Kugon.
5: Later awarding na dayon.
6: Oh, awarding na dayon tanya.
5: Okay sir, imo ang timing no og imo ang mensahe sa tong mga taga mga vendors o mga players.
6: Ako una-una og pasalamat ko sa tong mayor, sa tong vice mayor, tong mayor na si Mayor Clarix Hoy, sayang 100% nga suporta og kang Vice Mayor Vivo Rodriguez og sa tanang membro sa City Council og especially sa mga kadatuan sa SEPDA kang attorney

0: Agas, o satong assistant manager Ma'am Chan, o satong general manager nga si Ma'am Gina, o sa tanang staff sa SEPDA sa hugot nga pagsuporta nila ni Akalyukan. O sa pasalamat po ko sa tanang entrante sa mong paliga karon. Manginaot ko nga sa sunod tuig po pag sa ulog sa alam ng kugon, mas tagad pang mapil. O kaning Akalyukan, tinuig din eh. Din, usarag ito mo nga eh, para pag sa ulog sa alam ng kugon, din, para magmalipayon po ka despite sa kalisok nga ito na sinatihan ko ng mga panahon na.
1: Sir, salamat kayo. May nga po.
0: Salamat kayo, sir. Then, may nga
2: po. Nabati si... Nabati si Roberto Yanez ang chairman o co-chairman sa basketball tournament sa kitagayon nga basketball liga. Sa Kugon Public Market. Kini si Magnum Hunter 19 Mencho, kapaktulan sa palitaw serbisyo, maglubadyo.
3: Dalang salamat Magnum Hunter 19 Mencho, kabaktulan. Mga igalay nubati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musulod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11 na sa gabi. Ano yung balita? Karong orasa, giagat sa Roads and Traffic Administration kan RTA ang mga pasahero nga ireklamo ang mga driver sa motorila nga dili mutuman sa aprobado nga plitihan nga 10 pesos hangtod sa 14 pesos. Mato ni RTA Manager Engineer Nonito Claret nga kinahanglan na mga kuhaan ang kuhaan sa mga pasahero og body number ang ilang masakyan nga mga motorila aron kini masusi. Samtang giklaro ni Armed Forces of the Philippines kun AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. nga wala niya hatagi og bili ang mga peking balita bato kaniya. Kinisama na lamang sa aligasyon nga midawat siya og mali-mali tanga sa lapi. Mato ni Browner nga wala na niya hatagi og pagtagad ang sa mga pagpang-doubt kaniya o gitutukan na lamang ang iyang trabaho nga mao ang paghatag seguridad sa Pilipinas.
3: Alam niyo po, hindi

0: ko mga Magna friends, usa kaawit nga nagpahinumdum nato karong gabi una nga usahay, dili tanan nga mga nindot magpabilin hangtod sa kahangturan. Apan bisan pa man, dili na magpasabot ha nga sayop ang paghigugma. Kay ang tinuod nga gugma matud pa nila Magna friends, bisan og dili mo abot sa katapusan, mahimo gihapon na og matahom nga mga handumanan nga atong dalhon sa tibuok natong kinabuhi. Karong gabi sa Magnum Songs of the Heart, Magna friends, basi na adihang uban nga nakaingon na og sayang. Remember, Magna friends, ang sayang usahay mahimo ng salamat pag-abot sa hustong panahon. Nganuman, kay nagpasalamat ka sa mga taong nakauban nimo, nakahatag sila og mga leksyon nga ilang gibilin ug nagbilin sila sa imong mga pahiyom nga bisan pa og wala sila physically nagpabilin na. Pero you know what, Magna friends, ayo sad og palabig emote niya ha, kay base nang imong luha mas daghan pa kaysa tubig nga imong giinom karong adlaw. Bitaw oy, move on at mga Magnum friends sa atong programang Magnum Songs of the Heart. A very good evening sa karon lang gyud na ulahi og tune in. Nasabtan namo nga busy kaayo mo sa inyong trabaho, sa inyong mga gipang-asikaso. Apan we are grateful nga nakaapas pa mo sa atong program karon. Human sa usa ka hugot nga awit, oras na pod nga iparelax og ipakilig, pagilo ang inyong mga kasing-kasing karon. It's called Heart Tickles. Tickle your heart, tickle your heart na ta mga Magnum friends, kay dili nato itugot nga matulog ta karong gabi-i nga bug-at ang atong mga damdamin labi na sa atong mga kasing-kasing. Sige, let's tickle your hearts now. Kung iimo daw crush mo ingon og ikaw ra ang akong gichat karon na ayaw gyud og pagsalig dayon ana daw, Magnum friends. Kay basin lobat lang ang uban niyang kachat. Tickle your heart! Dili tanan nga sin pasabot walay feelings. Usahay, naghuna-huna pa siya unsay i-reply nga dili siya maulawan. Uy, giluka ato nga part, uy.
1: Gitika ko, heart, B.
0: Tickle your heart! Ang uban mo ingon og love is patient. Sana all, no, Magnum friends, especially sa panahon karon. Ug mao bitaw daw kuno na nga love is patient kay hangtod daw karon. Naghuwat gihapon siya sa imong reply. Ay kagilok ato.
1: Gitika ko, heart, B.
0: Hope nalingaw mo gamay sa mga pagilok portion nato to your hearts tonight and tickle your hearts, Magnum friends. Mga pagilok lang good, pakilig that makes you feel good, direct to your hearts tonight sa Magnum Songs of the Heart. Anyway, kung gusto mo pagilok sa inyong mga kasing-kasing for your special someone or sa imong gipanguyaban pa lang or anyone, no, that plays an important role in your life, isend sa comment section sa Magnum Live Facebook page. Aron ato nang basahon diri sa atong program every evening, 9 to 12, from Sunday to Saturday, on Magnum Radio 99.9. This is Heart Tickles with Magnum Apple Pie saying, love is sweeter with a laughter. By the way, time is up for us para mag-lights off na mga Magnum friends, my loves. Kung sa dili pa ta mag-say goodnight, here's just a quick reminder for all of us that a true love story is not measured by how long two people have been together, but by how faithfully they choose each other every single day. Dili man perpekto ang gugma, mga Magnum friends, no? Pero ang tinuod nga gugma, kanunay mupili sa pagsabot, pagpasaylo, ug pag pabilin bisan sa mga pagsulay. Daghang salamat sa inyong pakiguban kanamo diri sa programang Magnum Songs of the Heart, Magnum friends. Salamat sa inyong mga dedications, mga mensahe ug sa pagsalig nga mahimong kabahin kami sa inyong mga istorya sa gugma. Kini si Magnum Apple Pie ang inyong kauban sa gugma ug musika. Saying have a good night everyone. God bless and see you on our next date. Lights off, but let the love and the music live on.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:55 na sa gabi. Ano ang balita karong orasa? Giagat ni Father Jun Balsamo ang koraparoko sa San Antonio de Padua Parish sa Barangay Nazareteng Dakbayan ang katawhan nga ilakip sa ilang mga pag-ampo, matag-adlaw o mga panghitabo karon sa nasod. Kinilabi na sa nagpadayon ng impeachment trial sa Senado batok ang Vice President Sara Duterte. Mato ni Balsamo nga dili angayan nga baliwalao na mga panghitabo karon sa Pilipinas, ilibin ang kinidunay epekto kanatong tanan.
3: Dili gani sa konferensiya lang ang obispo manggani nag-awag sa tanan mga pari kada adlaw tanan misa i-apil ang panghitabo karon sa atong nasod. Dili pwede nga wala tay hinanawan kay ang resulta ni ini para nato, ang resulta ni ining trial karon sa atong vice presidente maghatag man og lain nga hulagway na pud sa atong nasod. Mausab magyud ang dagan. So mga kita man tanan apil ni ini mao nga giawag yun ang tanan pari, religyoso o dili, please include in your prayer, in our prayers every day, what's going on with our country today.
2: Ang pamahayag ni Father Jun Balsamo ang koraparoko sa San Antonio de Padua Parish sa Barangay Nazareteng Dakbayan. Samtang nang hinaut si House of Prosecution Panel spokesperson Congressman Zia Alonto Adyong ngaon tamo patimaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si Mary Grace Piatos. Mato ni Adyong nga kiniaron makatagan o katinawa ng dagha mga pangutana sa katawhan mahitungod sa kadudahan nga pagkatao ni Piatos.
4: Mary Grace Piatos, how come according to PSA, there's no record of Mary Grace Piatos? How would you answer that? We hope so. Sabi ko nga para magkaroon ng closure ang taong bayan. Yun talaga yung purpose itong impeachment na to. Eh kung meron naman talagang Mary Grace Piatos na tao, eh mas magandang makadaro siya. Eh kami naman, allegation lang naman to. Kaya nga kailangan ng prueba at kailangan ng ebidensya para yung allegation ay maging facts. No? Maging facts yung evidence. So this is the only way we can move forward as a country to, you know, to have closure on the issue of impeachment and allow the process to continue. Maganda sana maganda sana para sa kanya kung talagang if they do believe that she's innocent. Ako, palagay ko lahat naman tayo gusto natin na pag inosente ka talaga, wala kang kasalanan. Lahat ng pagkakataong ibigay sa iyo para mapakinggan yung side mo, papakinggan ka. Igagrab mo talaga .
2: Ang pamahayag ni House Prosecution Panel spokesperson ng Congressman Zia Alonto Adyong. Karon sa tong Magnum Night Hunter, Child Development Center sa CTO Bankers, Barangay Tignapuloan ng Dakbayan, giingong ipatuman. Sa balita og serbisyo, anaya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Ipatuman sa tuwang sudad sa Cagayan de Oro ang Child Development Center o pag-put-up sa Child Development Center sa Sitio Bangker, Barangay Tignapuloan, ding atong syudad. Kinibus sa bagong Child Development Center nga pasilidad, bagoy lamang sa lokal na kagamhanan sa tuang syudad. Karan nga ni ato pang 2011 na walay permanenteng CDC ang Sitio Bangker sa Barangay Tignapuloan tungod sa nagkadiyahang mga hagit sama sa kakulangon sa yutang gipragiyahan. Barangay o limitado nga pundo niini alang sa pagpatukod tungod sa ubos nga kita sa buong barangay nung daan nga walay kabutangan. Sa kalipay kansang gibati ni Child Development Workers Bibian Abaro ang assigned CW sa maong lugar na umaong Child Development Center ubos sa pagparingkamo ni Child Development Workers na Abaro sa Barangay Tignapuloan sa council sa pagpangulo sa di punong barangay Nancy ug sa City Social Welfare Development Department Early Childhood Care and Development Section na tumunga gamatagan og edukasyon ug matudluan ang mga kabataonan nga nagidad og 3 anyos hangtod sa 4 anyos nga na-enroll sa ubos sa Early Childhood Care Development Program at sa mga programa sa pagpangandam sa kindergarten sa nasampit ng barangay. Balitagikan sa City Hall, kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa palitaog serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter COVID-19 mentyo kapagtulan samtang sa tong Magdom Water Advisory nagpahibalo ang Cagayan de Oro Water District ng COWD nga to sila mga konsumante kalabot silang ipaygayon nga scheduled water interruption karong adlaw Hulyo 9 ning tuig adlaw nga Webes magsugod kada sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 11 sa buntag kini alang sa temporary DMA boundary valve closing alang sa customer verification moy apektado sa duha ka oras nga pagkawala sa tubig ang entero area sa RER subdivision phase 1 nga sakop sa barangay Kaoswaga ning atong Dakbayan. Makigilayo na bati ang Magnum News Alert at ang ginugwang hari sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot, maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima

0: Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw, ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo sumala ni San Mateo.

0: akong pagabasahon ang pamalandong nga gipadala kanato ni Reverend Father J. Lituanias sa Augustinians of the Assumption. Una si Kristo nga gikasaligan sa kalibutan. O kasaligan usab kita tungod kaniya. Ugang uban kanato gikasaligan nag ani. Ang kalibutan dili mahimuot sa kamatuoran. Gani, ang kalibutan dili usab mahimuot sa panaghiusa. Ang kalibutan nasilag sa transparency ug accountability. Wala giila ni ini ang gugma. Wala kini muila sa kaluoy. Apan dili nato ikalimod nga kita namuyo diri sa kalibutan. Nagpakabuhi adlaw-adlaw. Atong atubangon ang kalibutanong mithi nga maisugon ug madasigon uban sa tabang sa Espiritu Santo. Makakatununta kita sa pagsuta sa kamatuoran pinaagi sa mga gitawag og discernment circles. Ipatunhay nato ang panaghiusa pinaagi sa pagpaminaw ug pakighinabi. Makakatun usab unta kita sa pag-unong sa mga pinihig sa katilingban.
1: Sin is multiplied very easily throughout the night in every part of the world. Thousands of great machines operating at astonishing speeds produce millions and millions of copies of magazines, newspapers, and tabloids. Each evening, crowds of moviegoers watch motion pictures, violent and pornographic. For practically the entire day, radio and television are on the air with programs, good and bad. And to top it all, more young people frequent in internet cafes. Who is to say what percentage of what they read, watch, and hear is good, and what percentage instead is dangerous? Be a modern apostle and communicate the good news using the media of social communications.
2: For more information, please contact the Vocation Directress, Our Lady of Fatima Chapel, A. Vela Street, Cagayan de Oro City, with contact number 0922-2624-982 or email us at fspcdo@paulines.ph.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! O karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Igalamayong buntag sa tanan. Welcome ta diri may gala sa atong programa Buntag na Pilipinas ha. Sa tanan ato mga sukik tig paminaw. May buntag sa atong tanan. Welcome diri sa atong programa. Ala sa ato mga higala karon nga naa sila mga tagsa-tagsa ka panimalay. May buntag sa atong tanan diha. Kumusta ba nang atong paparikamot pagpanikasikay? Okay ra ba tantanan? Buhi gapon ta, bahalag pobre. Barang ingon nga, bahala. Bahala na, importante nga. Bahalag pobre, importante buhi. Diba? Maumani nga itong kinabuhi. Bahala na magkinaunsa, masaka importante buhi lang. Oo, maura ni itong tirada. Importante, may gala nga, magkapalit gapon tang bugas, magkakaon gapon ta, okay na lang. Buhi na lang tani. Diba? Mauna lang ginang ato mismong kuan, mauna lang ginang ato mismong iampo sa Ginoo. Diba? So, mauna nga itong itawag may gala nga okay-okay na lang taan may gala nga bahalag pobrita basta kay buhi gapunta, di ba? Bahalag, niwang, basta kay importante buhi. Bahalag pobre, importante buhi.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ana na lang, di ba? Mas importante mga sukiti ko minaw nga bahalag niwang, bahalag luspad, basta kay buhi.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Alas sa mga viewers nato sa itong page Magnum Live ug sa tanan nato mga higala karon nas mga lagyong dapit sa ato mga suki abroad, kumusta man mo nang abroad karon? Daghan na mog tigom? Ay so sayahay na ko nung abroad karon kay dako na nung tigom. No, dako na ko nung tigom, naka tigom na ko nung sulag sa kalibo si Timil.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: O sa kalibo si Timil, wala mo to si Emil. Pandamay ba sa no? Na sige, basta kaya tis nga lang tigong gyapon ginagmay, di ba? Kay, di ba, sa yun, may gala kung dinikas Pilipinas, di man gyan katigom. Kaya pagbayon masilingan nga, Mari. Sus na, Mari. Misod, pagiging kayong panahon ka, Romani, pari medyo harata sa imong isa kalibo di, Mari. O, kanos aman mo ni Bayran, Mari, ugma nang mag-away ta. O, kung imo, kung ipo sa Facebook, Mari, nga, naisilingan nga di nga bayad sa utang, o, mubayad na ko, Mari. Amo na gina kay makurat lang matas uban karon kay maningil di na mas Facebook. Di ba? Kaning silingan nga bakakon nga na inyo magbayad ko na karon sa resibaro, di ba nang bayad? Na, mo na ni problema karon mga higala. No, makailunan na sila nga. Na! Tuwa na, sugod na oh. Ha, sugod na oh. Linibakay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Hala, sa tanan na to mga higala na to mga sukit ko na ba yung buntag sa to tanan? Welcome, welcome tati ni Maygala sa ato nga programa ka na Butaga Maygala, Buntag na Pilipinas ha. Ginawag ka tanan mo sa mayo palawas, niringat lang may lakas sa plano pagkina magkasa magkabupupaingon. Good morning!
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
2: Alam, mayong buntag! Mayong buntag sa ato tanan, kung bati kamas na ginyan punta mga maninay mga suki, wad-wad gintaning sayo sa kabuntago na ha. Mga kapobre, wadwad kita mga kapobre. Banat lang ta mga kapobre. Wala yung pinaka-importante kayo nga. Banat lang ta mga kapobre. Kita pobre, pag di mo kamas, di mo ka, di mo, kinibang di mo wadwad, awagin na da. Awagin matawag nila may galang, awagin dyan mo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Dito maglang ay may kalan sa ito panaguban sa ito kumurawa ka na buntang ka buntang na pinipinas ang magta maglaban akong uluan sa mga balita ka na buntang ka balita at balita balita may kalan ang lokal
1: Magnum Buntag na Pilipinas
2: uluan sa ito mga balita lokal karong mga panahuna. Pipila ka mga katauhan kagabi pa lang may dalikyat na si City Hall. Alayon may gala sa ipagayon karon nga People's Day diya may gala sa City Tourism Hall.
1: Magnum,
2: grabe na mga tao mga isoon. Kagabi pa, grabe kanaga na kay tao mga sukit ng Guminaw. Dasbag diya sa City Hall kay karong adlaw ang maumang itawag nila nga People's Day. Samtang sa duga mga balita, kanabutang nga balita. Balita ta, balita, balita mga isoon. Laing sunog dito sa Kinugitan, usa ka balay may gala, daog daw.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang grabing baha may gala, giingon usa ka tao mga igsoon, patay niya may gala sa balay-balay, human maanod may gala sa baha.
1: Magnum, sus, ginoo. Buntag na Pilipinas.
2: Samtang doga mga balita ta, karumutaga balita, balitang nasyonal. Sa ato mga balitang nasyonal, Claire Castro, matod pa, kumusta? Si Senador Pia nga priminti matod pa hanguson.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Nausosan ni si Pia kay Tano nga sige maghangos. Diba? Kada istorya niya may gala, mura ba sa gihangos? Kulbaan siguro si Pia kay Tano sa magkaha. Priminti lang siya hanguson nga sige mo ni siya gym. Oo, gihangos siguro siya sa magkaiyang problema. Oo, ni Senador Pia kay Tano. Pero katong, there is magnum kanian to si Pia kay Tano na interview. Uwa man siya hangusa, okay naman siya. Damayo. Samtang sa itong mga balita, balitang international. Sa itong mga balitang international, giingon mga igsoon nga Ukraine, gipaspasan karon may gala sa nasod sa Russia. Ang ila mismo mga igsoon, paghimo may gala sa ila mismo mga strike. Sus, ginoo. Paspasan may gala karon ang nasod may gala sa Ukraine. Gigubat pag-ayo sa Russia karon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang dito sa Syria, 18 katao samdan sa nahibong nahitabo may galang pagbusikad may gala sa nasangpit nga lugar. Samtang sa ito mga balita, balitang sports. Sa ito mga balitang sports karong buntaga. Giingon mga igsoon nga tulo ka mga player nga kauban ni Rene Baterbonia sa Dabraa. Tuwa naman mga gala karon sa Kinibang Lasal. Now, giingon mga sukit tingunaw nga pagsugod na sa ila mismong bagong karira o practice, dito na karon may gala sa Lasal, dito sa Kauluhan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ito na kong uluan sa mga balita, karabutan ka Magnum April Burra sa ta. Habi na ako sa balito. May Magnum April sa ta, garbo sa Taguluan. Taguluanon sa ta, kumusta na kong uluan sa mga balita karon. Labi na mga isgutanan may galas nasyonal. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, April Burha.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Sa Magnum Affersi, domo, kiri ang mga top story sa ito karabutaga Magnum Affersi. Dili sa maguna sa ito Magnum National kay defense team ni Vice President Sara Duterte na mugos nga hulga sa ginabuhi sa pamilya nga Duterte Magnum Affersi. Matud pa ang rason sa pagpambahan sa atong Vice Presidente Magnum Affersi. Kaligay kagahapon Magnum Affersi no, nag-wrap up na gid sa lugar ang 1 week bali. Kini mga trial sa Magnum Affersi dito palagi sa Senado. So kini palagay kagahapon Magnum Affersi. Mulog ito ang third day palagay sa trial Magnum Affersi. Na gani kagahapon at lawa doon naman palagi ito kini mga defense palagay Magnum Affersi no, nga lawyer lugar si Attorney Vinluan Magnum Affersi nga gibunta palagay niya dito nga kini mga doon naman at pag ginatawag Magnum Affersi nga Oplan Romanov ang kining gikabutyag lugar kini nga Magnum Affersi nga matupa Oplan Romanov maunok ko nalugay po niya ang quote-unquote operation na kuno palagi Magnum Affersi nga matupa magwagtang na kuno kang Vice President Sara Duterte o gusto niya po dahil nga kinipugitaw nga mga membro pulugan sa pamilya Magnum Affersi so sabton kinipulugan gikabutyag lagi sa Magnum Affersi nga Oplan ikabutak po lugar kini nga Magnum Affersi nga bahad matod pa kini sa seguridado sa abligi po labi na po sa pamilya nga Duterte Magnum Affersi okay doon na mapalagi ka ng murabitaw ga threat sa ilang nga security ikabutak Magnum Affersi matod pa sa abogado mo pwede ko na to ang nahimo nga rason nga si Vice President sa Duterte Magnum Affersi miluwat po lugar siya sa medyo dili maayaw ng mga pulong o ganang bahad po lugar siya Magnum Affersi labi na po sa National TV pinagi saya nga press conference Magnum Affersi doon niya ganag ikabutak sa lugar dito kini naghatag sa lugar kini nga magduma first seed og statement usab ang National Bureau of Investigation kay NBI magduma first seed mikano sa lugar sila nga nagsulay di ay matud pa sila magduma first seed og investigar usab sa nasampoy ta hulga pod sa kinabuhi sa ato nga vice presidente magduma first seed so gikabutyag nagpadala na ko na palagi sila og kasulat magduma first seed nga tupod sa ato nga vice presidente. Wala man pud ako lagi kini murag ni himo pulog kining magduma first seed sa pagtubag usab sila nga gipadala so mura lugar dayon sa karang murag wala bitaw siya na highlight magduma first seed pero naa gid ako nato ginatawag nga Oplan Romanov patok usab sa pamilya nga Duterte samtang sa laing balitang national si NBI si ko na si NBI Senior Agent John Mark Kalilong magduma first seed miklaro nga dili AI generated ang video ni Vice President Sara Duterte magduma first seed kaligi ipangutan na mapalagi siya kagapon magduma first seed ni Senator Judge Rafitulfo magduma first seed kaligi maragdagan ang nagduta magduma first seed nga base na kung AI lugar ka itong video ni Vice President Sara Duterte magduma first seed nga kinipag namalika so kasi na magduma first seed basta murag dunay pagduta ay basic AI
2: rin nagduta kayo
3: the first aid?
2: Uso ang AI karon ba?
3: Ay, so dali, ragin kayo palagi na sa magduma first aid. Labi na bitaw sa medyo kwan, medyo ka ng mga...
2: Kanang ikaw, for example, ikaw, eh, butangan kag imong crush, o di, mag-ablay-ablay mo, pwede na kayo ba?
3: Ay, so, sinana magduma first aid, delikado kayo ng AI karon. Magamit sa magduma first aid, but at the same time, delikado, gid-sad-gid kayo siya, labi na bitaw kung gamitin lugar siya sa mga control learning mo, labi na gid-sad sa... Oy, so, magduma first aid, pass-pass rigid kayo magduma first aid. Guba ang ilugan
2: na yun at dito ang mga... Basi binuangan ko nila mga maghubo ko ba? Ano bitaw?
3: Inala magduma first aid. Dama na sa magduma first aid sa kanangkwan. Karang bitaw sa mga sensitive nga mga website magduma first aid. Kanan sa mga kwan lugar. So, basta kanang bitaw sa mga bastos magduma first aid. Dagan, gito yung mga ina na magduma first aid. So, mupulog ito kagahapon. Kinipubitaw nga gi kwaro sa lagar magduma first aid sa NBI. Pinagi usab ni John Mark Kalilong ang ilahang nga senior agent ka daily sa AI magduma first aid. Ang nasangpit mga lagi po nga press con, pulungkan magduma first aid. Mga 2 hours, pulungan ang video. So kung AI doon siya magduma first aid, murag lisod na po kaya lugar para sa AI nga kaya itong mag-generate lugar siya magduma first aid. O inato po kataas nga video. So daily doon po lugar ito siya AI magduma first aid. Samtang sa lahat nga balita, dili ta karon sa Tumagdum International, kaya ang Amerika, subli nga nagbahad nga tagito ng Iran magduma first aid kay karon. Butag man sa blagi magduma first ni US President Donald Trump nga gitapos na ilugay niya ang ilahang nga ceasefire tali usab sa nasod sa kinibang Iran magduma first na karon tong kiyama na malagi ang ceasefire magduma first ay surebol na palagi kini si Trump at na targeto na pud lagi niya kini nga magduma first lugar pud ang nasod sa Iran at syempre magduma first ang Iran medyo may pagka competitive dili pud lugar gina sila mo kanang murag sugot gid sa lugar kini magduma first nga basaw na napulugan ni sila sa Amerika. So sila lugar po magduma first seed sila nga bahin. Andam na kung matat pa sila gamuparo sa sub dito sa Amerika magduma first seed. So kini, delikado na po kayo ni kini nga magduma first seed. Kasi bako-sibako, magsirado na pa ng hurumo. So unta magduma first seed, dili may tabo. So winara lugar niya karon ang kinipubitaw nga mga panghitabo magduma first seed. Labi na karon kaya nga nasod lagi po sa Amerika. Tapos sa menu niya, kini nga magduma first seed nga ceasefire pulugay nila tali po sa Iran. Kaya managwala na ko na siya malipay sa taras. Balik sa nasangpit nga nasod magduma first seed. Samtang sa lahat nga balitang international, ang cargo plane nga dunay sakay kuna dunay sakay nga 5 ka mga individual na hagsama to pa magduma first seed sa karagatan dito sa Pakistan. So kung panahon na magduma first seed, cargo plane na lugar ni siya, wala pa po lugar makita magduma first seed ang mga lawas sa sabaring nasangpit nga mga biktima. Pero gikabutag mo palagi ito magduma first seed. Pamadaw ko no lugar na bugsok lugar na kinibang hagsa lugar kining nasangpit nga abyon nagka problema man dayon po lugar ni sila magduma first sila mga system po lugar dito sila nga cockpit magduma first so murag dura po lugar sila issue gikabutyag sa navigation system lugar nila samtang sa laing taga balita sa karo magduma first sa tubag ng business kay ang pag-asaka sa unemployment rate sa Pilipinas gibaso lugar sa Malacanang ato sa gubat sa Middle East magduma first kay di ba pagawas na po lagi magduma first aid ibang Philippine Statistics Authority o ang PSA magduma first aid. Namatod pa, ang kinipubitaw nga unemployment rate po lugar sa Pilipinas magduma first aid. Misaka matod pa nga to sa 4.8% sa bulan po lugar na siya magduma first aid sa Mayo. O niya, gikabutyag lugar magduma first aid nga ang 4.8, mas taas gilugar siya magduma first aid kung itandil lugar mo sa unang nga data ato nga Abril. 4.7 na lugar magduma first aid na ganay sa bayan po lugar sa Malacanang. Kanang mura lugar din nila gibasol magduma first aid nga matod pa. Sa lagid po na kung na sa guba sa Middle East magduma first aid. Kaya syempre, tungod po lagi kay gubat, timahal ang lana magduma first aid. O ka syempre no, mura gado na matod pa kini mga 2 mga pressure. Labi na yun magduma first aid sa ato nga labor sector. Samtang sa lingting balita, din ito karoon sa Tumagdum Sports Magdum First Seed. Si sports climbing gold medalist Jen Villoria naninguha magduma first seed nga mapalambo pa ang mga matang sa sports diri sa Pilipinas magduma first seed. So wasumala pala gini Villoria matod palugay niya kining magduma first seed nga this year matod pamuragili na kayo lugar siya magsalmot pa ang mga torneo. So tutukan palugay niya magduma first seed mamahimo na lang matod pa siya nga coach para palugay tudluan katong mga kilimang mga bata lugar po magduma first seed nga gusto palugay malambigit magkapon magduma first seed aling nasangpit nga matang sa sports labi na ang kilimang sports climbing. So muna siya magduma first seed ang mga top stories sa tukarbuta ng atangan sa tukang magasuking tigtaminaw ilabi na sa mga musunod pa ng mga programa. So gikan din sa Magnum News Center para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa balitang serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Nagasalamat na battery report Magnum Hunter K Magnum Hunter Magnum Hunter April Borja Magnum Kia sa ta. Ulagway sa ta si Gawas Magnum Hunter 23. Iliyon sa nato kumusta sa nato ato palibo sa sunod. Kon dagum-dagum magkaron. Kay grabe naman kayo ning bagyo mga sugitara super typhoon nga si Inday. Grabe kayo. Ulagway sa taas sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Villanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Yes, sa Magnum First Sino Alas, so ito ang pagulog sa kong sumraon nga parang mabuntaga. Wala kayo ito na kasi natin isang pagkatalit yun. Baka po mga sinyalis po nga posible nga mulan. Pero kung ito nga kaunangan, medyo naging mga visible po nga mga pagpanagob. Karo nga mga oras sa ganima na medyo mugna ang mga huyop sa hangin po karoon Magnum First Sino. Dahil ito nga pipinaka mga adlaw nga medyo humid o medyo igang po. Kari nga huyop sa hangin ganiman kung ganiman magaling ang magpadayon magaling ng mga pagpanagob po Magnum First Sino. Dahil man nga posible nga basin din mga paglandong ko niya. Sabi na kay kagapong adlaw medyo diligid consistent ang init o pag medyo malandong din mo ito po nagbalik po Magnum First Sino. Ganiman wisdom po ng sitwasyon sa palibutikan dito ko siya nag mga nagyan nga dalang may SM Recto Osmen yung direct karoon sa may Agora area medyo mingo pa huwag pipila pa lang po yung mga sakinan na tunabatayan yung garagaan karoon nga mga oras sa ito. Ito ang pagulagoy sa kasunoon o sitwasyon sa palibutikan dito ko siya sa may Agora area ng Atawa Siyudad para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum 123 Kabilin o sa balita o servisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter Kia Villanosa, diri sa taas ng Magnum Weather Alert sa Pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
2: Kevin Cadiz, may muntag niya, Kevin Cadiz. Hello, Kevin Cadiz, good morning. Standby lang may gala si Kevin Cadiz, ha? Kaya naputol ang linya niya. Okay, Kevin Cadiz, good morning.
4: Buntag sir, may buntag sa itong mga suking tagpaminaw as of 3 a.m. karon atong ginabantay nga si Typhoon Inday na nasa kalayon nga 940 km east of Northern Luzon. Sinisya na yung mga hangin na pagdala nga 175 km per hour, pakusog o mga pagbugso na 215 km per hour. Kung kinisya na ipaglihok ng west-northwestward, nakapaspason nga 20 km per hour. Samtang diri sa to sa Mindanao ang nakapekto kaya ng southeast monsoon o habagat. Pag diri sa to sa Misamis Oriental, magsinati lang to sa panalagsa ng pagdagom. Nagto na sa mga madagom ng kalangitan, ito pa na sa patak-patak ng pagulan, kilat o pagdalugdog tungod ng sa southeast monsoon. O nga tay kasarangan nga to sa kusog nga hangin, magagikan sa habagat ang kasulpang direksyon o nga karigatan kasarangan nga to sa kusog ng mga pagbalik. Ang temperatura sa Tulakbayan magagikan sa 26 degrees Celsius, pagdating sa 32 degrees Celsius. Atong adlaw musilak niyang 5:29 sa buntag. Atong Philippine Standard Time 4:29 AM. Mukha na lang ang balitang panahon gikan diri sa DS di Pagasa. Kini si Kevin Gadis. Salamat.
1: Magnum Weather Alert.
2: Salamat Kevin Gadis. Pag-asa weather forecaster. Alas 4:30 na may galang atong oras. Luparasan na ito may galang duga, may galang mga report. Bulyara sa ito may galang ni Magnum Hunter Angie Alzado. Matod pa may galang na ako noy duha katao na biktima ko noon sa pagpanglabdi sa usa ka motorista. Bechik sa ito niyang report. Stand by Magnum Kia Villanosa alas 4:30 atong oras. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Duha ka mga individual ang nagdamgup sa itong mga otoridad o kung kani sila ng biktima sa Manlabniha ay nga nakasakay o motorsiklo magdumapos dito sa may timasak barangay makasandig ning atong nga dakmayan gibus yag magpakaroon ingon kini magdumapos ito nga normal ang agaagi dito sa mga area labi na din ito upod na sa may kaning ato ganit pong night market po din na po magdumapos ito di indaghan mo yung mga tao po din na sa maong lugar. Pero pagkabot sa portion, kanang naikurbat ako nga medyo mingaw-mingaw magdumapos ito. Kaya po daghan ang katapok ng mga tao tungkol na kaya naman sa unahan dito may, sa may paingon po doon sa may tulay ang mga residente po natunod din sa Dakban sa Kagandorog labi na sa mga taga-Bangrang na makasandig mga galaog pa noon sa kagabi yun. Dito magipon sila mong pwesto kaya lagi mamilig pagkaon maghimo po magdumapos ito sa kaninga pag tambay-tambay, di na po dadaplin sa tulay. Pero pag abot dito sa unahan, magdumapos, di ka nga medyo limitado kayo po ng mga tao, kumplita magtambay-tambay ka nga maginasara, di na din po mahimo sa pagpangatake. Kini po din po nga mga kawatan nga nakasakay o ga motorsiklo. Ang nahisitan nga suspitsado magdumapos, pabilin pang unidentifiable din yung mga panahuna tungkol ay kaya di pa yun po na mabutiyag kung kinsa kinisiya kaya wa po yun po yung mga nakaila po din po nahisitan nga suspitsado nga gituhan nga usa ka lalaki base po sa features niini dihan kini siya mahimo sa pagbumiktima sa duha ka mga individual dihan sa maya ti basaka makasandig area ning atong nga dakbayan giingon nga una magdumapos ito mga sa alauna imedia ang taknas kapunon aduna ya usa ka babae nga ni si Mama Shane nga mihimo matud pa sa pagtambay din sa may tibasak do sa may night market area dayon adunay kalit din po magdumapos yung miduol nga nakamotorsiklo o gusto ka marag Suzuki man siya magdumapos nga color pink nga motorsiklo dayon ang nagmanihon ini naka-jacket og color blue dayon naka-helmet og color blue dayon na wala po yung plate number ang iyang motorsiklo miagi magdumapos eh diyang nakitaan po niya nga dunay tao nga naghawid og cellphone gikalit din po niya nga labdi ang maong unit og misibat dayon po at so po mapiho nga direksyon sa susama duna po magdumapos eh laing tao po nga si Mamla Jane nga mihimo iya po nas pagreklamo tungod kay maog iya po ang himo ani pong nahisitan nga lalaki susama riya po magdumapos eh nga suspesado maog iya po nga sakyanan ang iyang gigamit adun yung mga CCTV footages nga nakuha gikan sa area kaya lagi mo agi magyapon siya magdumapos eh din sa mga residential area sa nahisitan na sa mga lugar so dito nakitan ang maong suspesado nga yulagway sa mga biktima pero di po lagi makita niya pong panagway yun po magdumapos eh tungod lagi kaya ka-helmet man kini samtang iya po din po nga samput tugas sa iyong motorsiklo diyang giya check po sa mga otoridad wala magod po iya si kaning plate number nga nakataod so nga di gid pud mailhan o di gid pud ma-identify kung kinsa kini nga motorsiklo pud magdumapos eh labi na ipa-check din hipot sa batan sa LCO o sa HPG so ang atuwa pa din po mga otoridad nagahimo karon sa dugang investigasyon kalabot ini po nahisitan nga suspitsado kay sa bunson man iya pong paghimo sa pagpangawat pagpangilog o mga butang gadget sa mga individual nga makita niyang nag-standby din sa maupo nga area labi na kung mag-inusara kaya lagi lisunod po magdumapos ito kung mag-target po siya o mga dunay ka uban ng mga tao kaya na ang possibility basi makuyog po siya po magdumapos ito kaning himuon lugar po da, ang pag-apas din o magukod siya nga mabira siya so mas lisod na para po siya sa pag-iskapo so minundan niya moragya gina-target yun niya panahon nga makita siya nga oy walay ka uban ng kanitong hana ginoon po niyang labnihon ang mga butang nga ipangkuptan po niini po ihang target nga mga biktima. Alin nini, ang ato mga otoridad nagpasalig po nga nagiwan sila sa follow-up operation aron po nga di na kini mo makasubli pa sa pagpanlabning na hisbitan nga suspesado kinsa gawas na ning panahuna apan gipaniguros sa mga otoridad nga siya pagadakpon yun if ever nga siya po magdumapas ni dumasapon sa akto din po sa tusadakpan sa kagindi orang nga mahimo iya magsubli sa iya po din po nga pagpangawat o baka bisan magdumapas yun wala pa siya nakahimo subli pero kung panalita na mamatundan nga siya ang naglalambigit nini po incidente sa pangawat o pagpanlabning sa niagi mga adlaw kagapong adlaw siya po diya po mga dumpasid at doon ay pagkatubangon nga kaso makasagahin po sulit agikan sa may police station 9 na Azores kinis mag 120 yards yung sado sa balita o servisyo Magnum Radio
1: Magnum Buntag na Pilipinas
2: Salamat Magnum Hunter Angie Alsado gikan may gala sa lokasyon oy alas 4.35 na may pagkabinaw ko noon ni Cheryl May Garon mayang buntag niya madam. Kamusta to mga parasil, madam?
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Buntag sab ni Ma'am Niclo Sarmento. Minaw sab daw siya karon. Sige, atiman na ng mga pasyente niya. Timan ang mga pasyente kay need nila inyong mga tambal. Tambali ang ilang mga lawas. Bitaw, may buntag yung tanan diha. Labi na si JRBGH, may magamina sa tanan na ito mga doctors and nurses na ito di agaroon, nag-monitor, maing buntag sa tanan. Kumbati lang yung buntag, may buntag ni Ma'am Niclo Sarmento, na minaw agaroon. Maing pagkaminaw na sa inyong tanan diha. Kape na mo kay buntag na. Para di mo magluya, kape ang importante.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ah, sige, kamasta, may gala, umahan ato tas unahan. Na ako noy matod pa lalaki na unsa ba ning ayam mangunog gasunugon ang balay sus Ginoo ko. Abi bitaw ninyo kanira bag atong kaso. Labi na ko manunog tas balay arson na wala na ba itaw ni mga igalay. Di ka na kauli ani kay masunog gani ni mga silingan sa balay impas ka. Lakagaon gyud kasi mga silingan di ka kauli. Na ako ni lalaki nagsulay sa pagsunog kuno sa ilang balay napugngan sus may gani okay napugngan no. Kay kawa na pong eh, patay, impas, hurot ang balay. Sa balitaog servisyo na si Magnum Hunter, Kia Abilianusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Sa Magnum Presidio, maya na lamang kaya na sa punog na pungan, kininga usa ka lalaki, uman matutpang kininga nagsulay sa pagasunog sila nga mga panimalay. Kuna siya nga balay niya sa maya barangay lapusan ni nga itong asyudad, gingon sa mga reklamante ng mga silingan ini. Ano lang mao nga lalaki sa pangalan nga si Alias sa Janjan po Magnum Presidio, kung ang panginginroon, ug residente na isgitan po nga barangay, giingon nga kanin matutpang si Janjan Magnum Presidio, maragay kataho. Nga doon ay problema po sa pangisip tungod po sa taon-taon ng paggamit ni ini, uga kaning mga rugby o pag-hit-hit o kaning mga illegal nga mga substance food mag-numaprisid. Ganaman, sa diha ang nga nabantayan matutpa kini nga si Jajan sa iya gihapon nga mga kabanay. Naghawid na matutpa kini uga lighter o gano'n sila ba na ang kaning nga portion sa ilang balay. Mayon na lamang kaya napugnan po na maong lalaki po mag-numaprisid. Uga ganyan, reaction pa kini siya sa pag-lasong uga ganyan nga. Dili siya mapapugong po sa iya nga mga pariente yung mga suhon po mag-numaprisid. Pero tungkol lagi, kaya dagana po pun nga mga lalaki o galaki pa pag nitabang pagpugong ang mga pipila ka mga silingan pag mag namaprisid na bantayan rapon sila siya aware po nga nada yun iyang tinguha sa kanyang pagasulay o sunog sa ilang balay. Ganaman ang iyang mga silingan pag mag namaprisid na medyo nabalaka tungkol lagi kaya ilang mga balay din sa may area sa may barangay lapasan medyo sikit-sikit o gagamay na po ang dalan nga magyan if ever simbakulang at doon may tabupod nga sunog. Ganaman pasusap nga girespondihan sa mga tanod sa barangay lapasan ang maong lalaki o gagi gi-detain na siya mag-numaprisid, gipakalma, uga kaning gihatagan nito po doga kaning mga medik, nga tambal po mag-numaprisid, ginamang good niya siya yung maintenance, kaya once din siya makainom siya nga maintenance, moraga motokar po kining iyahang moraga problema po sa pangisip po mag-numaprisid. Noon, mapasalamat po naman po ang mga silingan, kaya wala mo po ingon yung nadayo na naisipan nito po nga pag-asulay o gasunog, o wala mo nito ingon yung na-damage ng mga balay or mga properties po na ito sa naisipan po nga pag-asulay o sunog. Usa ka lalaki ani nga tong ramo lalaki na gira for sa diri sa may barangay lapasan nga matagal sa insakto nga tambal uga kaning matagal pud ug pagtagad ang iya nga gibati ini ni Magnum Presidente pud naron nga dili na pud kini siya
2: makadala sa ingon nga nay mulakag sa iya nya nay mo patay niya anak maglungkiya
3: asin makahapon Magnum Presidente basi siya nga pala naw maragana sunod-sunod sa iya nga dilingo nato baka nga kalasaray makakita bitaw Magnum Presidente niya pinagi siguro sa kaning pagsunog nagtuo siya nga mawala tong nasusunod sa iya pero ibang tod kapila na mga doon naka instances niya po nga gibuhat po magdumaprisid nga kaning maghimo siya sa kaning pag sunog-sunog or kaning bitaw na, nasapon na po siya kapila na po siya nasapon ang mga silingan gali medyo nanay kabalaka git po kay kung niligid siya mapatayan magdumaprisid simba ko lang nagi mahitabo git po nga kung sunog kung adi kay siyempre pag mamana siya ga pa sindi na magdumaprisid maragong malian siya mabalik siya ang una-una na yun ang possibility nga mo sibat or mutaka siya magdumaprisid duman siya nga mahimo po nga krimen. So karon gig ang mao nga lalaki pud magdumaprisid gipaniguro sa barangay nga hatagan kini siya nga insakto pud nga maintenance aron pud nga dili na motokar uga kung motokar manggaling at least ana siya nakaandam gid pud nga tambal aron pud nga mapugan nga duna siya mga kani nga magimo sa kaning mga daotan nga to sa hapod nga mga silingan pud magdumaprisid.
2: So nga,
3: ito na ipos nga balita gikan sa Maya Police Station 3 Agora para sa buntag na Pilipinas kini si Magnum Hunter Kenneth Lee Kevin sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter Kia, lisura po na ang inano, hindi man ta magkatulog o makasilingan tang inana. No, kay makulbaan mo ta, Mahadlok ta makala. Masa kyo kyo. Kino, simba ko Lord. Mora man ni kasagaran may gala sakit sa lagi magamit lagi ta. No? Nay maglakag nimo. Buambaka kay nay mo patay nimo. Nay mga itom nga tao nga naglakag nimo. Mao na na. Sinyalis na may gala nga grabe na yun. Lulong na gid ka. Mura undangi gid ninyo kanang mawa pa nag insya. Ay sus. Wala pa man ta malulong pre. Okay ra na eh. Wala pa ta malulong. Wala pa karon pero pag magkadugay, magkadugay, magkadugay. Magkataas imong dosage. Buna may gala nga maingon sila nga di man kayo taas akong dosage pre. Dili ba eh? Dili. Dili man. Buntag ko to hapon mo ko gapangita.
5: Magnum. Buntag na Pilipinas.
2: Kaniyan to sa usa ka semana kaduha. Hantod katulo. Hantod kaupat sa usa ka semana, hantod kada adlaw. Hantod maabot yung panahon nga pangitaon na ginimo pamahapon dito panihapon. Nakasuyop kag bali 1,015 karon. Pagkaunto ana alauna, paghapon alauna murag sakit pas lawas murag lain man. Tira na sa pagalauna, 1,015 na sab. Pagabot aksyon magagabi, lain man. Tira na sa pagalasite. Hangtod may gala nga buntag ko itong hapon pagitaon na gisimulawas kaya gagmay ramang kayo may gala ang mga sasi karon nga baligya tarawag ng bayba sa polis. Natong adlaw gani may gala nga sos ginoo ko happy tayo kumapriso. Okay, paadto kayo sa korte gidimandahan kayo ko nga kinanglan mo adto kayo ka sa korte. Tungod lagi aning witness lagi sa mga baybas. Sos ginoo ko kapoy magigayani eh. Gakahasol na may gala. Diba? So, timing, imbis mag-di-op ta, tuwa ta dito, atunga, may galas korte. Tungod lagi aning mga shabu-shabu lagi ninyo. Diba? So, nakagagmay o. Oh. Mga ebidensya, kipakita niya, nakagagmay. Kung sir, sa mali, pila naman ni Garon. 2,000 na Garon, pero kung amigo yun, mahangyo na nag-1,500. Ikaw, grabe naman sa kariyan to, pagsugon na kosmedia. 500 na na yun, daghang kayo. No, 500 sa kariyan to, sa mga pag-start yun ako, may galas sa sugon sa media. Ang akong gana kinibang witnessan ng mga baybas, 500 na, daghan pa kayo sulod. Klaro pa kayo ni mga baga kayo kayo ba? Di ano, oh, nakadag ko. Ay, sus, daghan pa kayo sulod. 500 na ako, 500, sus. Karon may gala 2,000, ginuo ko pas, mas gamay pa kayo may gala 500 ka niyan to. Pero mga ito, itong pagsugod-sugod, siguro ba, 2011, 2012, 2014 ka na. 2014, 2015. Gana ka na ko, 500. Asos, dako kay 500 ganyan to. Mga 2012, ana, 2013, asos, mahal. Barato na, daghan pag insulod. Imbis karon na hinoon, may gala nga, mahalan na pag-ayo, has daghanan na kayo ng kabuang na hinoon.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ato lang makuan ba, makumpara, no nga, kanyan to, ang mga 500, baga, gigay sa sulod. Karon mga isoon ang 2,000, gamay kayo, gamay pag insulod, gamay kayo sa si, gamay pag insulod. Mahal ang shabu karon dayo pero pangitaonon man kayo. Pangitaonon kayo. Sus grabe yo. Grabe gud ka pangitaonon daguno gi kayo ang shabu. Ah, limited pag kuno kay stock. Dahang kuno kayo mga enjoy sa kuan kining demand. Kuy. Ka grabe basab gani. Amo na karon may gala nga kani imong gamito sa buntag. Pag-abot ani sa udto, mangita na sab ka kay 2,000 karon sa buntag. Pag-aon niya sa udto, murag pangitaon naman sa nimo. So, ngita na sa kagkwarta. So, makakwarta ka, panit na sa ka. Dawi pagkagabi, eh, may gala kay lami naman sa ka, eh, di pa man ka makatugpa. So, suyop na sa ka. So, mauna na may gala nga matingala na imong mama kay nawala na yung TV diya sa inyong balay.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Wala na TV kay, ano ba TV diri? Giprint na naman tunin mo kay, need na magyong kagkwarta kay suyop na magiging ka. Inana, mga igalang may tabo. Diba? Matingala kayo nga wala. May itong mga grinder na ito din eh. Asa ba itong mga welding machine? Mga grinder na wala naman. Tanawa din na sponge shop. Tuwa sponge shop na maingon tanan. TV, mga grinder. Kana, ano, mga welding machine. Taman, may gala sa madawat, sa sponge shop. Tuwa dito na maingon. Iprinda na maginani mo kay mangita na magigagkwartas. Mga salasit pa na diha. Ay sos. Pangita kag mupalit na salasit. Para lagi mabaligya kay need yung kagkwarta. Tuwad kay need yung kagsuyop. Inana, mangigila ang adik sa Cebu. Kanugayan ko yung mama ay mabaligya, ay baligya na yung mama. Kaysa yung mapalit o ginikanan diha, kaya na ako ay baligya ka ginikanan o iprinda. Mawa na may tabo. Inalagi ko bakakon lagi. Tingala yung ginikanan kay imbis mananaw tawag salida mga balita asa man TV diri sa balay. Sos, gibitbit na sa imong anak, giprinda na dito sa punsyap kay nilog kwarta kay para pagsuyop.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ngunit ang uban dahil may gala nga mamrinda og mga gamit, mga laptop, mga unsa pa di pamprinda na. Nga naman, nilog kwarta. Nilog kwarta may gala, so mangawat na dayon, makasilingan na ikaw kawatan, alaman na siya. Pag-ana ni mo sa imong, uy, wala man ako hiniktan ako, wala man ako manok. Wala na. Gibaligya na. So, ana gyud mga igala, mas maayo pas makasilingan kuno kagwakwa kaysa kawatan.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Una istorya sa mga katiguangan kay kanong gwakwak di maguro di mangunay sa silingan. Dito ra maguro sa laing baryo mga gwakwak. Pero kani kunong kawatan na mangunay ning silingan, matud pas mga katiguangan amo tinuod basab. Tinuod siguro. Di ba? Tinuod siguro kay daghan man kay nag-report nga daghan kay nawalaan giunay kuno silingan og kawat. Amo na nang problema karon. So, undangin ninyo ng shabu, ninyo ang yung kabuang na shabu, ha? Ramon bitaw pag-abot nito sa kurti, magangyo-angyo man mga sir, maluoy ka, sir. Sir, tabangi ko, sir. Ah, sige, atong tabangan pinaagi sa pag-gitawag nila nga bargaining. Ah, di ba? Magka-bargaining ka, hayaay kayo. Okay, so, your honor, dito na mo, hangyo ay mong abogado nga magka-bargaining ka. Di ba? So, kung makabargining ka mo, ako di pagbago na. Problema kay pagkabargining, magkita naman po sunod bulan, kita naman po sa korte na po, ikaw na po. Sumo mga yung dagwa niyo, balik-balik naman ni Prisuan.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Di ba? Kaya swerte kayo mo ba, kaya na ay mga bargining-bargining, no? Swerte kayo mo mga shabu ko, kaya na ay bargining mo, nang uban ka ron, nag-undang na ginog shabu. O, di ba? Nag-undang na ginog shabu, kay wag yun, wag yun, nada paingnan, may galang kinabuhi sa suyop. May paglaid imong suyupon, napay paingnan.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Di ba? Katawa man mo. Ganun katawa mo pag ikog, may palaid yung suyupon. Di ba? May kaugmaon pa. Lahi sa dinin may gunauna di ako mga kauban, no? Naana, magin sila pag ikon ako nga, may paglaid yung suyupon. Di ba? Napa mo yung kaugmaon. So, sabot pasabot ninyo. Kasabot ba mo sa on, sabot pasabot na ko nga laing nga suyupon? Madamay, kasabot mo wala. Ay, kamo hugaw kay mga una ah. Ay, kung igna nga, manuyupay gin mo. Manuyupay o kusog.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Eh, ginoo ko. Ato sa may galang sa duga mga balita. Balikan na ito, Magnuminso sa tabi. Magnuminso, Magnum Hunter Risa Cruz. At ito ni Magnum Hunter Jin Luna kay ang PCE daw. Gidasig ko nung ang mga coconut farmers nga mulang bigit sa intercropping. Di ang detalye. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
6: Gidasig sa Philippine Coconut Authority kung PCA Region Chan ang mag-uuma sa lubi nga musulod sa intercropping, pinagi sa pagtanom og kape, kakao og saging. Matud sa ahensya, ang maong pamaagi makatabang sa mas epektibong paggamit sa ilang luna. Gipasabot sa PCA, gadugang sa kita gikan sa kupra o ubang produkto sa lubi ang ilahang mabatunan o adunay positibo gabinipisyo nga makuha ang mga mag-uuma gikan sa kape, kakao o saging nga usa sa mga halinon sa merkado. Dugtong niini gilauman sa ahensya nga pinaagi sa intercropping, mas busaka ang produksyon o kita sa mga coconut farmer samtang mapaligon ang ilang panginabuhian o mas mapalambo pa ang sektor sa agrikultura. Balita gikan sa PCA Region Chan. Kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magdubradyo.
2: Daga salamat sa Battle Report Magnum Hunter 24 Jane Luna. May buntag sa gano'n ni Ma'am Ruchinette Arazo Ligaspi. Og sa tanan ko ng mga Arazo family niya sa Salay, Bisamisod. Ay, mabuntag sa Salay. Sos ang lungsod sa Salay. O taga Salay. Mindot na naman kayong Salay karon. Ay, sus, di naman basta-basta ang Salay karon. Alam, may buntag na sa mga Arazo family ko no, diyan sa Salay. Labi na ni Ma'am Ruchinette Arazo Ligaspi. Nindot na kayong Salay, ay, sus, nindot kayong Boulevard sa Salay, ay, sus. Uni ang Salay karon, dili mabasta-basta kay usanan is mga progresibong lungsod sa Misamis Oriental. Galakag lang ni diya, may gala mga lagunglong, balingasag, Salay, galakag ni sila diya. Kay daghan kay mga kinibang mga kalihukan di sa salay ng mga nindot kayo. Kuha silang mga banda, mga artista. Lahi na ginang lungsod sa Misamis o ng Tarkano. Puros na gini sila, may galab. Pabunggahay na gin, mapanakuay na gin sa mga lungsod. Di magpalupig ang Villanueva, di magpalupig ang Hasaan. Balingasag, di isa't magpalupig. Kuwagi, lagi ka, gikan na rin may galak. Kaniyadto, ka ng mga lugar, sus. Mingaw pa mag-ista ng mingaw. Like ka ng mga kanang Balingasag, sus. Ginoo ko, kaniyadto. Ang lungsod sa Balingasag, hasta mingawag yung kayo. Bagagmay kay mga tindahan, sus. Wala yun. Pobre may galak yung kayo nga lungsod kaniyadto ang Balingasag. Gani, ang ilang mismong munisipyo kaniyadto, sus. Kahoy pag inyo nga hirig-hirig, katakilid. Karon may galak, People's Palace, dako kayo. Diba? So, nanagay mga improvement, oh, ang improvement. Kaniadto taga-bukid diya sa Balingasag, muantog yun og Cagayan, kay mutanan og pulis. Muanto kuno og gadagan nga hagdanan. Ah, karon dili na muanto sa Cagayan. Kay agsakay kuno sila sa agdagan nga hagdanan. Aw, karon dili na sila agadi sa Cagayan, kay agsakay sa hagdanan nga agdagan. Kay naa na may ilang kaugalingon diha nga mall. So diha na sila agsakay-sakay sa hagdanan nga agdagan. Os na agkaino iman.
5: Magnum, buntag na.
2: Nasigiha sa to mga naas mga lumad na to sa bukid karon. Maayong buntag sa iyong tanandiya sa mga lumad na to sa bukid. Nag-agto sa sudat kay agsakay sa hagdanan ng agdagan. Karon na dili na silang adi sa Cagayan kay agsakay sa hagdanan ng agdagan. Kaya naan naman ay kuno diya sa ilang sintro nga nahagdanan kuno ng agdagan agdagan agsakyanan. Na, di na kay kabayo ang agsakyan ng agdagan. Pati na ang hagdanan di agdagan di ay.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Hoy, kato wala pa na bata na lang mga estudyante. Na unsan mo mga estudyante, wala mo ng bata. Unsan mo, amoy klase. Ay, papuspusan tamo niya karoon ha. Alamata na mo niya kay sus. Kung dili mo magmata, klase na ba yung taon? Pastilan pa ita. Dito sa Tony Magno Banji, may kanin disgrasya dito sa kinibang hingoog na namatay. City 19 anos in taon may gala. Patay in taon magigsoon kay na disgrasya. Standby sa rakay dito sa Malaybalay. Grabe sang baha sa Malaybalay, oh. Bukid. Bukid naman yung Malaybalay, pero natingala tamay galaki. Grabing baha sa Malaybalay karon. Sos, ginoon ko, di lang gide kay din sa sintros, Cagayan lang ang nay baha. Bisan asa na ang baha. Bukid naman ang mga Malaybalay, pero bukid nun, pero grabing yung baha dito. Diba? Grabing baha, mga higala. Pakaingon tao, ginoon ko. Simba ko, kakuya, umusubray kayo. Standby sa dibag naman, Turkey, kay ulit tao, may reklamo, kay matod pa, ha? Giguba ko no iyang motorsiklo. Agay tungod kay nag-away lang sila may gala sa iya kung nung hinigugma. Bay man sa kagubaagan ng motor nga. Takasakay ara. Dito sa ni Magnuman J.B. kay 79 years old patay sa disgrasya. Standby lang ni Magnuman J. Balikan sa tos Magnuminso kabaktulan. Dito sa ni Magnuminso kay matod pa ni Magnuman Narminso sa iyang report kanong butaga. Ato sa nawaton si Magnuman Narminso kabaktulan sa iya mismong report din ni may gala sa iyo sa kabutagon. Tanbay lang ni Magno Manji o ni Magno Manter Magno Kinibang Kia. ITED program sa Provincial ICCDO. Dagong tabang sa mga bata, bisan dos anyos pa kuno ang Panginoon. Sa balita og servisyo na si Magno Hunter Mencho Kabaktulan.
5: Magno, buntag na Pilipinas.
7: Gipasigarbo karon sa Botanas sa Provincial Early Childhood Care and Development Office ang ilahang proyekto kalabot sa mga kabataan nga nag-edad og 2 anyos ngadto sa 8 anyos kini sa gitawag nga Infant Toddler Early Development nga programa kun ITED programa sa nasangpit nga buhatan kini sa nagtumong sa pag-implementar sa mga pamaagi sa mas paspas nga development sa bata. Matod ni Mary Dina Lilay Ukot, ang head sa Provincial ACCD Office, nga sa maong pamaagi makahatag tabang ngadto sa mga bata nga mas ma-develop pa ug mas ma-improve ang ilahang psychomotor, brain development, emotional affection ug ang social aspect nga mahimong mas ma-develop pinaagi sa maong proyekto.
8: Dagan pag ini kay wala kay nakabalo kaayo sa among programa. So at least this is a very very good venue for us to share to each and every one of you how essential it is to really invest in early education. Because by investing so, we are not only aiming to produce future leaders, but we are also aiming to produce better citizens of the country. No, kay sama sa mga panultihon nga kanimanggong mga kabataan under our care, the children 8 years old and below, or ang amua, specifically the 4.11 years old and below, these are the crucial years that we must invest on. So, dili pa ulahi ang tanan, sir, no? I am actually knocking at your doors. Nag-solicit diretso. If you have, you know, if you have the same advocacy as ours, please let us know. We are very much willing to work with you and of course for the betterment of our children in the province of Misamis Oriental, including the city of Cagayan de Oro. So again, salamat, salamat, and I hope na syempre, di ba, inyo maning inyos, I hope that some of your releases will, you know, reach millions or thousands of people and would help us, no, na mapasabot po kanila.
7: Ang pamahayag ni Ms. Mariden Lilay Ukot, ang head sa Provincial Early Childhood Care and Development Office sa Provincial Capitol. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan na sa balitaong serbisyo. Magnum Radio.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter, medyo kabaktulan. Diya karon sa City Hall, may gala, grabe, kadaghan na kay ang linyas tao. O lagi kay People's Day man karon mag-exon. So grabe yung linyas tao, may gala, baha na kayong tao, kadaghan yung guys tanan. So, panahon yung karon may gala, grabe yun. No, kay kani may gala, sureball na magiging bugas, ari. Bugas o simpre, kalimun may gala nga mga bisag unsang klaseng tabang na amang yun yung may gala karon. Napay kwarta, di ba? Pag uli mo, di ka magkiribang uli nga luhaan. So, mawalang na ang inyo lang diha, ha? Pagkaon sa itaon gid mo. O, pamaos sa gid itaon ka mo diha, alam to mga katawahan, labi na sa mga lagyong lugar nga nag-ana diha karon. Paniguro yung magbala sa inyong mga tiyan. O, pamaugin mo daan, ayam mo anak kay Jesus, Ginoo ko. Grabe kay kadaghan kay magalang tao, gabaha may gala. Tapok magigso mga tao diya karon sa City Tourism Hall, diya sa City Hall. Kung kay karong adlaw, magigsoon mo ang People's Day. Basta People's Day gani, pag makadungog yung taong People's Day, bahala na mo diya, dasmag yun eh, bahala mag-inaon siya, dasmag yun. Diba? Linyag yun yung taon, mga tao. Gayon ka magigsoon nga, linyag yun kay dakan, masag kay mo, lisod man po, magigal, di ka mo linya. Maawayan, masag ka. So linya yun ang kinibang sitwasyon. Diba? Sa kadagad yung kitao pero hinoon, tagsayo na may gala ang mayor mo ato dito sa City Hall. Tugon sa kadagad yung kaay may gala sa blagi ang kinibang ilang ga-intente nun. Ganito may gala ang milabay mga adlaw ng Sabado diya sa Carmen. Almost 10,000 may gala ang naservisyuan ng mga tao. So dirga na mag-intente 10,000. Karang 10,000 so ginoon ko pasdilan. Amtan sila gabi eh. No, pero nahuman yun ang kinibang almost 10,000 may gala nga tao mga sukit tigbaro nga nangaigtabang na ito higayon na. So karon, adlawa, City Hall ang People's Day, City Tourism Hall. Sugod na may gala pagdagsa ang mga tao karong panahon na.
5: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Dili sa taspatay, bigay na disgrasya man ni Singuog, 79 years old, raba in town, kaluoy masab, usan ay tabuan eh. Sa balita og sir, bisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
5: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Palagi at matabang pa ang kinabuhi sa Saka City na inoibi anyos nga residente sa Burugut sa Barangay Santiago Lihol City Misamis Oriental alaman kinakaangkon o gubay yung maik mga budo o gabali o gasmal sa iyapong nga lawas diyan kinesya nabanggaan sa Osaka Toyota Hilux na kulor pula ang naglatas ihapon sa National Highway dyan sa Mahihog City Misamis Oriental subay sa report sa ato nga kapulisan pinaagi sa ilang investigator sa traffic sa si Police Sergeant Joey Austria na kinihabiki mga sa Erlinda Moreno nagbaklay kinesya magdama first aid o gadihang mihimo kinesya sa pagtabi wadam ha nga dunay nagdangara nga usa ka kining Toyota Hilux nga kusog kaayo nagpadagan giingon sa nahisgotan nga investigador ang driver niini po nga Toyota Hilux usa ka 52 anyos nga lalaki nga lumad nga residente sa Maya Butuan apan nagikan kini nagbiyahe dinhi sa Dakbas Cagayan de Oro ug pauli na unta ni pud sa ilaha pong nga syudad didto sa Butuan apan wa lagi kini na kalakos pa magdama presid tungod lagi kay diha nga siya kusog nga nagmaneho sa iha pong sakyanan wa niya damha nga aduna di ay mutabok pud nga usa ka 79 anyos sa mahinungdan nga iya kini nga banggaan gani man na kaangkon o gadamyo sa iyang gimaneho nga Toyota Hilux samtang sa sama pud magdama first aid ang biktima puno na lagpot tungod sa kakusog sa impact nga nakaangkon din po o mga samarong bunog o galis kalawasan kay lagi ang kanipong yahapong pagbiyahe po magdama first aid na susutoy magod kay kaning nahitabo ang disgrasya para naman po sa kaning ngiog pagyod kay po magdama first aid so nagdahon po siya mawakay po yung mga labay ng mga tao ni manggawas ng mga tao
9: tumungod po ang kaning area o kung ano po magmapasino ang kanlaw naman po. So mahinong dahil na kining nahisgitan nga biktima, nagahimo gitpod siya po magmapasino sa kaning pagpaningkamot kinintahan po na itong mga parahuna nga maluwas pa, ang ginawa pa, pero nabugtuan na gyapon siya po magdumaprasin tungkol dagi, kaya nakaangkong mo siya uga fatal injuries, gumikan sa kusog na impact sa maunga disgrasya. Ang atuwa po rin po mga otoridad, nagkanayon, ng kininga maunga suspitsado o magkaning responsable nga driver nga 52 anyos, nga di sa kininila pagkabuhiyan, tungkol kaya kinipod magdumaprasin, na nasa lang kusuriya alang sa pagpasakaga kaso, mga person prudence resulting to homicide, alayon po na niini po nga nahita po nga insidente. Samtang kung nga pamilya po magpapasin, makikaraglo, magdepende pa din po ni kung siya, makaangkon din po dahil sa iyong kagawasan ang nahisgitang 52 anyos nga lalaki. Hisairan nga, dihang nga lalagpot kaning kakinsi ka metro sa paupong nga biktima, magit po ang moraga na himo pong dugang hinungdan po magpapasin nga nabunagin po ng ulo po nini o nakaangkon pa siyang dugang din po ng mga injury, gawas nga siya na banggaan. So, dihang nga gidalaki siya sa may agreda funeral po din St. Peter Funeral Home sa maupong lugar. So, dito po naman ma-proceed noon na kurat na lang yun po yung mga members pamilya. Kaya wala yun po natabang ang kinabuhi nini po nga maong ginang nga si Ma'am Erlinda. Sa pagkakaroon na ang tuwa po yung mga otoridad na po yung mga hinihinay lang lagi yun po sa pagmaneho sa kadalanan. Labi na panahon sa kadlaw nung kagabihon. Kaya sa agad naman po na mag-proceed, mag-kumpiyansa kay mag-saligba nga wakay po yung mga sakinan, nga kapangagi, wakay tao nga kapangangagi. So, kapasutoy-sutoy sa pagpadagan. So, mahinungdan nga naapoy mga insidente yun po nga gakahitabo panahon sa kadlaw o kagabihon. Samtang related po gyapon sa tuwa pong pagbalitang dagan sa trapiko magduma first aid no, dinhi sa Maya Bulwa karon. Dunay ubay-ubay ka mga violators ang nasita sa gipahigayon pud karon nga checkpoint mismo atubangan sa Police Station 7 Bulwa. Dihang nga nagahimo sila ni ini magduma first aid. Aduna gyud intay mga wagyud nagahimo sa pagsuot og mga helmet, wagyud pud nagdala og ilang mga lisensya, napoy mga naghangyo dinhi karon. So, ang ato po rin po mga otoridad, nagkanayon nga mas may lagi po nga mga biyahe nga mag-suot dito ng helmet o magdalagit po ng mga dokumento. Kaya base niya magdumapres yung mga disgrasya sila, di sila ma-identify o di din po na sila po maluwas silang kinabuhi. Kaya diretso mo ng impact if ever lagi nga sila ma-disgrasya niya, wala mga helmet, wala protekta sila hanga kaugalingong nga ulo o gagibot siya gaganihan lagi sa itong mga otoridad nga lain po gayon po magdumapres nga nag-video mo po na sila. Kaya tanan mga gunda itong mga kaplisan, panahon nga sila magdumapasin o mag-checkpoint. Nanagin sila yung kanyang video, naka-live magdumapasin. O gado na sila, dili lang kini siya ordinary nga video, naka-pagyo po na yung video call man yung magdumapasin. So, makita dito sa kaning headquarters kung unsa ilang ipangbuhat samtang sila naghimo nini pong ilang checkpoint niya lain mo kayo magdumapasin kay ilang palabyon ilang pala palapuson lugar ang kini pong wala naghimo na pagsuot sa helmet o wala nang dalag lisensya labi na katong mga impounable nga offense mo dumapasin katong mga nakalapas sa balaod sa trapiko nga kinahanglan i-hold sa tuwa pong mga otoridad ang ilang mga motorsiklo. So naay din ni karon gikan may sila sa birthday niya nang hangyo lagi nga mulaos mong dumapasin kay din araman sa para o pol misamis oriental. So karon ang atong mga otoridad nag-lecture po da sa ilaha kung unsa ilaha nga pwedeng pagabuhaton o kung unsa gid po nilang nahimong sa laod aron nga kani pud sila magmatngo na kaya duha man sila mong duma-first aid nga sakay sa motorsiklo o sa kabayo sa kalaki dan ang laki mo nagmaneho nga wa po iya lisensyang dala dio na diha gipangutan kung duna ba siya online pod magduma-first aid nga license kay pwede man ma-check na sa LTO nga portal dito pod gyapon na sayran nga kwan po di ay expire po di ay so mahinungdan karon naghangyo-hangyo itan pod di sila kalahos pero magdepende na din po sa disposition sa mga otoridad kay iyon po nila magpatuman magigit po daw sila sa balaod magticket o kung unsa pa'y kinanglan po nga pagkabuhatan kung po nang ilaha po nga i-implement ilabi na niya itong mga wagigiha po ng duma ni ini pong balaod trapiko bisa na nagigit po na itong mga otoridad magdumapersin at si pahimang no sa ilaha nga before mo biyahe dapat kompleto magdumapersin sa mga dokumento o gears aron po nga di po da masita sa ito pong mga otoridad nga nag

0: Mag-Agosto na rin ta. Oo, mag-Agosto na rin ta. Paspas, huwag yung bulan karon. Mga ano ka nga paspas, mga ini ato mga bulan. Paspas, mga ito mga adlaw, ano ka ni? Di po na to, yun, mabantayan ba, no? Paspas kayo ang mga bulan, paspas kayo mga adlaw. Muna nga, paspas po ng atong papaningkamot kay maapsan man ta sa ito mga balayro nun. No, maapsan ta sa mga balayro nun. Kung maginahinay tagkamas, muna nga paspas tagkamas. Para nga mapaspas po na itong bayan itong mga balero na obligasyon matag-adlaw, matag-bulan. Ana na siya. Para ito sunaan, oras na to, alas 5 sa isa buntag.
1: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: I am Rachel Garzola Bersanas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko na iyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
0: Nagatos ka ba sa hindi internet o glasses servisyo? Solba na ibang problema kanya sa lorapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanong kadiritso pas-pas pang servisyo. Yan tipik sa mga lugar nga available ang Converge Fiber Internet. Sa kagandang orosery proper na akri sa mga numbered barangay up to barangay 40 sa lower and uptown areas na akri sa Carmen proper o upper Carmen, lower o upper Balula including subdivision sa barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tagnapuluan o Dansulihon. Basta tanawan yung kontrata sa internet kung expire na pag-converge na. Kung nawala pa ay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naibutang ground floor. City Sea Building, Captain Vicenteroa, Condor Antonio Luna Street, Cagando Rosary. Tigsutawag lamang cellphone number, Sunan Mansaban, 555-2777 or Sunan Mansaban, 555-4777 ang Converge. Fiber Internet, para yung mudawat sa mga aplikante, pagka-sales agent, full man o part-time, makita hangtod sa 45,000 pesos matagbulan. Isubmit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa City Sea Building, Condor Antonio Luna, Captain Vicenteroa Street, Cagayan de Oro City.
5: Nandito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas atensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Mighty C! The Mighty Power of C!
6: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, at may kabutangan!
5: Bugas-bugas, akong katul-katul, i-DTX 500 na! DTX 500, aduna kini antimicrobial properties, nga makatabang sa pagkuha, o pag-ayos sa bugas-bugas, akong katul-katul, DTX 500! Mabalik sa pinakatulong ng butike sa inyong lugar, DTX Coffee Mix!
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi, apang naganyat ako sa ngakon upod, na mag-inom sa DTX Coffee Mix, manamit kinman, pag-hilti sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
0: DTX 500 mo itubag sa diabetes, kundi kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, o mabalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong til, pagkaguba sa imong mga kidneys o pagwag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market Sari Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium, Cagayan de Oro.
10: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, What the World Needs Now is Prayer.

0: I believe this resonates well in our situation today.
1: Oras alas 5, Ches.
2: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Balik ta maygala sa ato managuban. Sa ato kabuna magkarabutang ka maygala buntag na Pilipinas.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Alas 5:11 na itong oras ha. May buntag ko ni Agaw Garon Noel. Agaw Noel. May buntag na ni Agaw Noel Guno Garon. Kana, birada Agaw kay buntag na Agaw. Ako Agaw Noel o kay minaw ko na siya kasayang Agaw Garon. Agaw Noel Santua. Na, sige Agaw, birada Agaw ah. Kumbati Agaw, basta kay importante Agaw. Kaayuhan, birada Agaw. Sige, di ako no sa Impakibil. Tapos kao yung may buntag ko na Impakibil. Sus, layo asab din itong viewers na itong mga listeners. Di ako no sa Impakibil apos kahoy. Uy, may muntag diya sa Impakibil apos kahoy. May muntag niyo tanan diya. Sus, binaw di ko no sila diya gyapon karon no. Lami as na lugar ninyo eh. Maunang kadalingin na to sa yung tao diya. Ops, na itagay yun permanente kay pangpainit sa lawas. Makitugnaw mo kayo. Sus, nga lugar eh. Pagkalami agad po yan eh. Mga tao dito, sige yalag kyugpo ba. Kyugpos, sige yalag kyugpos. Sus, grabe katugnaw kayo. Sus, ginoo. Lami ning lugar yun ng Klaberia. Bisa kung saan ni Mamsta Klaberia, lami yung kepo yan. Tugnaw na, di nakakinanglag aircon-aircon. No? Di nakakinanglag electric pan matagabi ik tulog. Sos, pastilan, balag, manirado kasi mong pirtas balay ah. Di asulod, tugnaw gyapon kayo. Sige, may buntag niya. Nagkapikapi na karon niya sa itong mga higala na ito sa Klaberia. Maing buntag sa iyong tanan niya. Mayong papanikaisikay sa iyong tanan. Anto sa tamagaladuga mga balita sa tamagdom Kia Milyanusa kay nagreklamo maning usa ka lalaki na unsa basab niyang uyab nga ang nag-away sila raman duha pero naapil man niyang motosiklo na bungkag man niyang motosiklo. Ay saan mo ginana kay mahal raman kay mga pieces motosiklo karon mga aksesoris mura raman pagayoon nga mahal raman kayo. Binabadjitan raman ginas mga lalaki pag sweldo mauni ang palito no kay mauni ma-nindot kayo sa nanin nga nindot kay aksesoris. Palit na sa money. Hindi maging kahimutang ni basta ni mga motor. Hindi kahimutang sa ilang mismong una-una. Permente yun palit sa mga aksesoris. Pasigasiga naman suga sa lubot. Kuwaan naman magigsoon ng pulihan naman ng butsob. Pulihan naman telescopic. Ilisa naman ang mags. Ilisa naman magigala ang manubila. Sus, basta kay halos kada bulan magigsoon ng palit ng aksesoris. Grabe yung kagasto ng motorsiklo. Hindi gubaon lang. Di ang detalye sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abinyanusa.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Yes, sa Magnum Offersheed ang naglugot sa kapungot. Kini nga, usak na lagi kay Dili. Iya nga uyab, iya nga kaaway Magnum Offersheed. Kung Dili, nadamay iya nga motor tungod sa mag-uyab na nag-away. Diha, gawa sa iyang girintahan po nga dormitoryo po Magnum Offersheed. Kaya ngon, nga ang mga reklamante na ila sa pangalan nga si Alias Ronel. Ganiman, kani nga si Alias Ronel motot pa, iya nga motor ani Magnum Offersheed giparking gawa sa kaninga dormitoryo po nga iyang giabangan diya sa maya barangay Lapasan. O gan sa diyang nigawas motot pa aga uyab ani nga sa niya ka kauban po sa maong boarding house dormitory po Magnum Offersheed. Murag na matikdan niya nga nag-away ang katong mag-uyab po gikan ang babae yun na siya gagawa sa Magnum Offersheed. So diha nga ang babae murag na nagsiningitay pa sila to iya nga uyab po sa sarod niya na sa sarod sa maong dormitory po Magnum Offersheed. Pagawas niya yan, ang napayang napahimungtan ang motor aning reklamante nga si Ranel po Magnum Offersheed. So diha nga nakaagi siya karit matutpagi sipa sa maong babae ang iyang motor.
1: Uy.
4: Nga nangagaras-garas uga nakaangkod po kini sa mga ginagmay po nga mga tipak ang iyang mga flarings po dani Magnum Offersheed. So iyang inampingan kayo nga motor nagagaras-garas na intawon nga dili tungod sa nabaka siya kaaway o disgrasya baka siya kung dili naangin ang iyang motor tungod lang aning nga mag-uyab nga nag-away po Magnum Offersheed. So diya nga iyang nagikomprunta ang maunga babae gigyan siya nga unsa man si paon ako nag-utray mong motor dayo nga lakaw sa maong nga lalaki, maong nga babae po magduma for seed. So, ang kaniin tawa nga reklamante, wala na po siya na imo, takot kay babae man magduma for seed. Niya, kung iya po ito katumpangan, basin niya naon mapasakitan, so mabarin na inoon ang kaniin nga posible, siya na naon makasuhan po magduma for seed. Kung iya po nga ipauna, ang iyang kainit siya nga ulo, basin baka madapatan pa niya ang katong maong babae. Siya nga nilakaw na ang maong babae, iyang nga gicheck iyang nga motor, o positibo gin niya nakaangkon sa mga garas-garas, sa mga napoy, mga nangabuhak nga flarings, gumikan po kaya gitumbarang kalit ang iyang bis nga nakaparkir on tapin po niya sige pahimungtan, tungod ani nga mag-uyab po nga nag-away. Ang kaniin tawa nga si Ronel po mag-numapresi, di ko nalang po nga gipablata niya rin sa Maya Police Station 3 Agora ang maong pangitabo o tambagan siya mag-numapresi niya, i-refer nga to sa Lupon sa Barangay Dapasan. Alam po nga matambagan siya o mapapanubagan ka itong babae nga nisipa siya ang motosiklo nga imbis na tanga wala siya ilabot na dama yun doon nagkakaguba ang gamitin na sangpit po nga ulitaw. So karoon niya ipaningang motor niya makuntang ito nga naisipan po yung babae nga nisipa siya ang motor. Alam po nga matambagan siya nga mapaayo o mapapintalan ang katong motor ang mga guba o mga scratches nga po siya ang motor, gumikan po sa pagkatumba. Tawag na gani nga mag-uyab nga nag-away o naangin lamang ang iya nga motosiklo. At ang naipos ng balita, agikan sa Maya Police Station 3 Agora para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magnum 123 Kabilino sa balita o serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum, Buntag na Pilipinas.
1: Nagkasalado na battery report, Magnum Hunter Kia Abellanosa. Stilan pa ita, masamaan eh. Grabe, kapait. Kay buntag ni Gojunil niya, birada di Gojunil. Bira kay buntag na. Dito maglakay ata sa report ni Magnum Hunter Angie Alzado. Kay matod pa may gala sa iyang report ni Magnum Hunter Angie. Na kuno may gala yung mga gang kuno nila sa lapasan ng Sunalay School. Nabuking human kuno, nanghulga kuno sa mga nang ulata ko sa CTC. Maulang gininggang lagi ba? Amot, asa naman itong mga gang karon nga mga pirminti lang ka-involve sa mga kahangalan. Sige, bantay-bantay ato mga estudyante kaya masinili mo sulod sa eskwilahan. Tuwa sa gang, magkala nag-uban-uban. Biyato sa i-check, magdaba ito 20, kaya magkala sa location alas 5:17, paspas, kaya itong oras. I-check na report sa balita ang servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Ring reaction ang karon sa ito po mga kapresas by Police Station 2 Cugo na ang report lagi po magdumapresi hindi po nga gang naging mamirahay sa CTC nga na-report din na sila po nga mga taon naman naging adin na po mga ginikan ay magdumapresi na mihimo na sa pagparingkamot na maprotestahan ang ilang mga anak bato po di hindi po mga gang magdumapresi nga dun ay dautang mga tinguha ibusyas nga ikumpirma po na sa ito po nga Women and Children Protection Act din sa Police Station 2 Cugo na di pa imbestigahan din na orgiya bisibahan na magduma first aid ang duha ka mga tinunan para pa sa National High School human kini nga giingon naging gipang recruit sa ilang mga classmates sa usa ka gang ug nanghulga pa nga mangulata kung mubiya sa ilahang nga grupo dungan nga miduo sa presidente ang duha ka mga inahan nga sila si Ma'am Maria 40 anyos na taga barangay Tablot ug si Ma'am Jenny 35 anyos na taga barangay Lapasan aron formal na ipatala po ang grabing kalisa nga natagamtaman sa ilang mga minority dahil ni anak na babae. Gibos siya sa mga alas 7 buntang magdumapresidihan nga ipatawag sa pagtutudlo ang mga inahan aron ipahitalo ang bahin sa seryosong hulga nga giatubang sila mga anak gikan sa duha ka mga classmates nila. Mga babae po magdumapresidno nga si Andrea o si Sam. Nasairan nga pugsanong girecruit sa niining nga Andrea ang mga biktima tulad sa gang nga gitawag og mamirahay sa CTC. Uga, i-appeal sila sa usa ka group chat dahil po magdumapresid nga nagdala sa nahisutan niya po nga ngalan. So, kumintag mamirahay sa CTC, magdumapresid ang CTC. Din hiruman po nino sa may Antonio Luna, corner sa Captain Vicente Roa. Unahan na po din ni Cecilia sa magdumaradio. So, iingon nga, i-recruit nga kining mga biktima, nga mga minor de edad. Sa lain po mga minor de edad magdumapresid, nga pangandun na nato sa Dagnay nga si Andrea Oga, si Sam. So, si kani silang naduha sa mga biktima na appeal na din po sila ng group chat nga mamirahay sa CTC. Tumatod pa, gimanduan sila ni Andrea Umisa nga magdala o usa ka kaning estudyante aron ilahang tulatahon. Apa nagtumili manggod kini mga biktima, mahinundan nga giwar nga hinuon nila ang mga target ni estudyante aron malikay sa peligro. Tungod sa pagdumili sa mga biktima, daling ang hulga kini sila si Andrea Umisa nga sila mismo ang pangkulatahon kung musulay sila sa pagbiya o pag-leave sa nag-isipan nga group chat, pwede ang gisusi sa inahan nga kanipong si Mama Maria Magdoma Fersid ang sunod sa maong group chat na kurat siya ang nalisan kay lagi na diskubihan niya nga puro kaning mga malaw ay binastos niya daw kaning sa Mama Magdoma Fersid no og wagid po'y kaning mga kahadlo kundi nahisintan ng mga bata sa ilaha po nga group chat kaya lagi mga binastos lagi ang mga concern po na Magdoma Fersid o mga pamalikas ang mga kabasahan po nila lakit na daw po ang mga nag-share po Magdoma Fersid o mga malaway daw po ng mga hulagway so inappropriate daw po ng kaayod yun eh para sa ilaha kay sa ilaha po Magdoma Fersid ng mga ginikanan once na nag ng ilaha mga bata mo na din ang sulunin sa ilaha po mga group chat inay nga mag group chat Magdoma Fersid para daw sa kung unsay mga assignment magtinuduay. So, ang ilahang nag-basa dito, hindi man maayon. So, Moni, ang kaso dito sa Parodina sa may WCPD section sa may police station Tukugo ng police station 3, Agura, ala po sa dinalian ng validation ng saksong disposition, over sa karikuan sa tulungaan, ala sa proteksyon o kayuhan sa ubang mga estudyante, kaya kung panalitan sila sila mag mga persis, hindi makuha ang ilahang pong kaning grupo na kaning mamirahay sa CTC. Nag-i-possibility niya, doon nagit po yung mga mahita po mag persis doon nga makulatahan po ho, o ga kung di po niyo mabadlo, nga posibleng nga doon na po yung mabiktima na mga persis po niiling nga duha sa mga gikonsidera nga CITL na si Andrea o si Sam o sa ilaha pang grupo. So, karon na naman po sa mga otoridad sa WCD section o director po dito tungaan alang sa tukmang disposisyon na balikagikan sa police station 2 Pugon. Kini sa Magdumang 320 ang John Sardes Malikawag Servisyo Magnum Radio.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Daga salamat magdaman tayo ng Jelsado. Stilan yun yung mga grupo-grupo yun. Magalabad yun sa ulos mga magtutudlog sa principal. No? Basta mapuhag dapat yun ang mga grupo-grupo. Mapuhag yun na dapat. Apik kita sa oras. May galas sa ato panaguban. Gamay kita yung oras na bilin, no? May buntag di ay ni Sergeant Hook. May pagamin ni Sergeant Hook diya. Buingon na ni si Sergeant Hook sa inyong like, follow, and share. Gyapon tirada. isgt.hook kana okay kana tirada na sige mabuntag na ni Sergeant Hook kami na Sergeant Hook karon sa ato programa mabuntag salamat niya Sergeant Hook kung bati gapon ta Sergeant Hook wadwad gapon ta matag-adlaw matag-karon ugun niya wadwad gapon ta sir magdumibbe sayo kay may nagmata kay nagluto may pamahaw sa atong estudyante kay mumata mo sayo may eskwela na sab ay salamat kay sa inyo magamino di pagmata good morning magdumibbe sayo kay may nagmata kay maglungag arong mag school akong estudyante. Apil akong banana nga si Jonathan. Maagad. Sayo gaya po kayo nagmata. Na, sige. Matamog sayo niya. May buntag magdabibig. Shout out lang ko sa akong lula. Sa sityo Sagay Sayan. Malitbog bukid nun. Uy. Watching here from Claveria. May buntag nyo niya. Ah. Sa sityo Sagay Sayan. Grabe sa ni sityo Sagay Sayan. No? Talaga sarasan nato ni Madung nga ni mga inani. Pa-shout out sir, watching from Gaabukayan, Agura. Salamat kay sir. Salamat niya ma'am. Jocelyn Quinto. Pirayos Villamay, grabe ko nung kapi-kapi niya karon. Lami ko nung kaya mismo pag dinambit. Mura ko nung siyang pensyonado nga way nadawat nga kwarta. Grabe sa Pirayos Villamay oh. Mura ko nung siyang pensyonado nga way kadawaton. Pandamay. Loren Salo, may buntag na Loren Salo. Nalantay 2 minutos na lang, naibilin. May gala sa tong oras. Mamzi Martinez, may buntag niya. Maria Iturde, may buntag niya. May umbuntag sab ni Kinibang, may buntag. Shout out lang ko sa Tarant, Tagakalawag, Baligasag. Sige ni Maminaw ni mo, sir. Ay, salamat kiniya. Magnumibbe, dili na yun kalikayan ang tao karon na nagyudagan mga kubay o kamot. Lagi yun. Shout out sa Medinibbe sa Kasinglot, Purok Camp 1, Purok City, Kasinglot, Taguluan. Sige, may buntag niya ni Rosenda Delpin. Minaw ko na siya karon. Rick Doms ha, Rick Doms. Birada na, Rick Doms. Kumbati, Rick Doms. Kay buntag na. May buntag ni Ma'am Joy Martinez. May buntag na sa US. May buntag sa guno na eh. May pagaminaw sa guno sa tong higalasab na minaw karon. May buntag na Pilipinas. Magnumibbe. Huwag tanan, taga-kamagno. May buntag niya. Sige, mayung buntag siyong tanan. Morning, Magnum Percent. I-greet ko sa mga nag-birthday sa among pamilya. Si Kinkin Julia Vani Kukoy. Salamat. Basa ha, sir ha. Ah, okay, basa na to. Purita Kipanis Abisha. May buntag na ni mo, madam. Mayong pagpaminaw. Mayong buntag, sir. Kabunay kong nagpaminaw. Kanunay ko nagpaminaw nimo. Salamat kina Wilfredo Sibunga. Mayong pagpaminaw sa inyong tanan. Magdami pa yung buntag. Shoutout ko na nasi Gyu sayo nagmata. Sige. Watag yung oras magkira pa na pasunahan. Salamat sa tanan. Sa tulungan na nikaisikay. Salamat kayo. Bindilas agusiyo ko noon. Aminaw ko los bindilo agusiyo karon sa itong programa. Watay yung oras, may kandiri sa panagubad sa programa at may labuntag na Pilipinas, ha? Salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, sa tanan. Magda ba siya blakan yung kamas sa gawas ng kandiri, magkataon lamang kamahanan. Managlamang barugan ako sa katawan ng tubad, salamat din ilamang sa balita o servisyo. Magnum Radio.
3: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Ang durugma dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Oras alas 5:25.
5: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Wow!
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
7: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpamhinod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
8: Babalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
7: DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Pirmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Mabaka butika.
1: DTX 500 mo itubag sa diabetes. Kundiin kini. Makapaubo sa blood sugar. Mulimpyo sa dugo. O mabalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500. Kaligayaan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong til, paggawa sa imong mga kidneys o pagwag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimusli usap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market Sari Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
11: Besh, nabi ako'y nakasex ba wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
12: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
13: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988. O bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag-take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
14: Life Extension Vitamin D3.
16: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
17: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili ka mo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
18: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18-19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
19: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisutan pag-ampo. Kahit itong kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God, Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyaan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahon.

0: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagoy, Mads? Unsa hinungdan?
1: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
0: Ha? Ngano man?
1: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
0: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum Morning News. Nagpagang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
4: Anong aluhan sa mga balita sa atong Magnum Morning News? Una sa mga balita sa Magnum Local News, si Kapanimalay na ugdao sa tulo kamalaglaing insidente sa sunog sa Lalawigan. Magnum National Campo ni Vice President Sara Duterte, mingon malipayon sa pagtapos sa ikatulong adlaw sa impeachment trial. Magnum International ceasefire deal tali sa Iran ug Amerika, gitapos na ni US President Donald Trump. Magnum Business, RTWPB, parayong gitunan ang posibleng dugang suhulan sa mga rehiyon sa nasud. Magnum Entertainment, actress Atasha Mulak, mapasalamaton nga subling nakabalik sa theater isip an batong bakal. Magnum Sports, Creamline Schools Call Smashers, nasakbit ang kadaugan sa nabarayan 2026 PVL on tour.
3: Magnum Morning News.
4: Maisod, kumusta mayong buntag? Karong adlawa. Adlaw karon nga Huwebes, 9 ang petsa, bulan Hulyo 2026. Kinibagating balita, Magnum First Seed Blanca.
5: Ug Magnum Kia Abilinosa.
4: O karon sa Magnum Radio History Today.
3: Magnum Radio
6: History Today.
4: Hulyo 9, 1985, ning adlawa, nagmanaugon si Arturo Pineda Alcaraz nga volcanologist ug nailaw sa pwedeng father of geothermal energy. Ang apil na nini ang IBM Science and Technology Award, nakakuha usab si Alcaraz sang Master of Science degree in geology sa University of Wisconsin sa Amerika isip scholar sa gobyerno. Namog na usab generating electricity pinagi sa geothermal stream sa mga dapit kaduol sa vulkan sa tuig 1951. Gihimong pagbugna sa Commission on Volcanology ubo sa National Research Council si Alcaraz usab gitudlo isip chief volcanologist hangtod tuig 1974.
3: Magnum Radio
6: History Today.
4: Karon sa to Magnum Lokal, bawat ngadto sa Dusi Kapanimalay ang naugdaw sa tulo ka naglaing insidente sa sunog natigayon dinhi sa Misamis Oriental kagapo kadlawa. Unang natigayong sunog sa Kabug Mindanao, Misamis Oriental kun napulo ka balay ang gilaboy sa galayo. Gisurod usab kini sa mga insidente sa sunog sa barangay 20 Hingog City kung naugdaw sa Kapanimalay ni Francis Luis Sabanal. Kini dunay damyos 150 mil pesos o ginudahang linya sa kurente rason samtang usa ka rason sa pagkasunog samtang usa-usab kabalay ang nasunog sa barangay Buko kinugitan ni Samis Oriental. Ang mga insidente para ang gibisigan karon sa otoridad inoon ulay natalang sa marad o namatay sa maong sunog.
5: Dugang magnumlokal giagati Pastor Jeff Bakunga sa Cagayan de Oro Evangelical Church Council ang katawhan nga mulang bigit ug pagpakabana sa mga panghitabo karon sa lasod. Matuloy Bakunga nga kung sa ang maayo mo ang iyang magpatigbaba ug katong nagbuhat sa daotan kinahanglan manubag silang sayop nga binuhatan.
7: Sa isap namo in behalf Cagayan de Oro Evangelical Council na kinahanglan kita nga mga katawhan sa nasod sa Pilipinas dili na ta magpabuta-buta, dili na magpabungol-bungol. Kinahanglan nga makialam, we have to be aware, kinahanglan mulang bigit kita sa mga pangitabo sa atong nasod. For evil to succeed, it is already enough that good men will do nothing. Ang mga tulibagbag malagmag malang puso, kaya mga maayong nga mga tao, wa may gibuhat. So kung ikaw, kita nga naminaw, nga nakabalo kita, unsay maayo, buhaton na to ang maayo. O kinahanglan pakgamon na to ang mga tulibagbag na nagupot sa katungdanan, pinaagi sa pagpadayag sa atong katungon, sa atong tingog, o pinaagi sa mga pag-ampo. Kaya nagtuo kami sa Evangelical Council, CEC, Cagayan de Oro Evangelical Council, a group of evangelical Christians na pinaagi sa mga pag-ampo. Diya kang Kristo, dunay paglaom, the Philippines is for Christ.
5: Ang pamayag ni Pastor Jeff Bakunga sa Cagayan de Oro Evangelical Council.
4: Dumato sa natos magdumato 20, dugang mga balita kay linya karon sa Pipos Den. Iabot na dito si Carmen. Gani ang atong tulay diya mismo sa kinibag likod sa City Hall na diya mga tao naglinya pa igong dito si Carmen mga igsoon. Bita na sa nato report sa itong kauban. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Angie Alsado.
8: Yes, para personal life, kita ko rin dinis mo from Menta Boulevard at dinis mo parang kay Carmen ng atong syudad. Kung diin, gikan din at may City Hall, paingon dinis mo ang lugar, makita na sa magdumang first aid, ang taas din kayo kundi alinya sa mga katawan nga sayo ka, you know, gikan ba ni kagabi mga alas sa 9 magdumang first aid, kapigga 2,000 na ka mga tao ang nakaungong sa City Hall, aron lagi makapangayo po magdumang first aid o priority number. Kasi pagtuo po nila, natin na yung prioritization po na nini po magdumang first aid sa gabi pa lamang, alas 12 pa lang daw kuno. Mamanggol po yung dawatan po niya info sa uban na naroon ko yung panghatag na kung magdaman first aid ng mga numero para makauna lugar sa kaning servisyo nga kita niya po ni Mayor Lando Clarence. Uy, pero di man na tinood po magdaman first aid ng iklaro po na nila. Kaso lang, ang uban yun po naghahimo sa pagkasayo sa pagdadil kiyata din sa ito sa City Hall rason nga pagkagabi naghan yun kayo po ng mga tao na nag-aatang din po magdaman first aid na makadawat po din po na sa mga kaning priority stations. So, ibutiyag nga ang linya sa mga tao para sa People's Day, sabihin ni abot sa may Capistrano Street, gikan sa White Gate din na sa may City Hall, nilibot na yung paingon din na sa may Capistrano Auditorium sa may Lord's College, dahil yun karun magdumapos yun ang paabot din din he, sa may Pagkaringa Gailan, dahil yun din sa kaning Isalina, lipot din po din yung magdumapos yun sa Bumenta Boulevard. So, dili tinuod man magdumapos yun nga doon ay 12 midnight na papanghatag o priority number. Ang payo number sa People's Day ay harmang yung sugdan o hatag sa adlaw na giyos sa People's Day. Signus niya po, pinakasayo magdumapos yun, alas ay. Ang priority number ay harmang ko na makatag kung mahumana o verify ang ilahang documents. So, dili pa sabot na naglinya na sila karon, mo na po na ang ilahang order na makuha sila priority number. Kaya ang verification magsugod man alas ay sa buntag. So, regular,
4: since regular... Di sila diha magdumanji sa Ororama sa Carmen?
8: Ay, maano sa Carmen magdumapan sila din sa may Ororama, Carmen. Dool na gani po, nata din sa kaning, dool na lang gani po magdumapan
4: sila. Honda, nga,
8: nata sa Honda World. Dool na lang gani po ta magdumapan sila. Ang tumoy ani, dool na po din sa traffic light.
4: Katulay disgrasya, di laging
8: padalo ang mga... Nanda ka din hikaroon. So, din hika magdumapos.
4: Hapit ang traffic light dyan mismo sa Jermura Bridge.
8: Yes, magdumapos. Din hika nagita pa. Dool na lang yun. Ang tumoy magdumapos. Nanda din hika atbang sa Petron. Bani karoon ang...
4: Petron dyan mismo sa traffic light.
8: Oo, nanda sila din hikaroon.
4: Tulay Jermura.
8: Oo, inanda ka taas ang linya ni mga oras. Sa makita manimupod ka rin sa itong magdumlay magdumapos. Nasabog-sabog.
4: Lagi, nasa magdumlay. Mga Ikson, tanawa yung magdumlay. Grabe ka na sa tao.
8: Tag-as, naik ka na tag-as ng Panginoon, yung mga bata mo. So, linya ko mo diba first aid. Ang uban yun din daw po ni ini, no? Nagahimo, isa sa ilang po nga pagpuling kamot na maka-apil. Lagi po din po nga nakikitan po nga programa ni Mayor Lando Clarence Cito. So, mahilingan nga, wagi po dyan sila nagpapaulahin mag-diba first aid. Kaso lang, sa kanilang balita ang magsayo. Pero okay, ang ilang pagsayo, mas napamanday nagsayo sa ilaha. Nag-contest man sila si nakasayo magnumaparty.
4: Kaya po nang inipiray siya po nito sa doon mga sayo kayo. Gabi pa, dito na pangatulog.
8: Grabe ka sayo magnumaparty. Hindi ka gabi pa lang gani na
4: lagi.
8: Alas 9 magnumaparty. Kaya nakadawat mo tag-info na nakasa kapag-dismil.
4: Pero di naman kinalangin magsayo ka magnumanji. Kaya dili magod ka mahutdan ani og dili magod ka kinibang ingon nga na i-cut off humanon huruton magin mo tanan magdumanji.
8: Maopon lagi po magdumanji.
4: Mayroon ko nila kasapon mo anak kung busy ka karon di ka kinanglan magsayo. Unya sapon ka pwede man gyapon sapon di man gyapon ka mahutdan kina man gyapon kay madawat.
8: Pag magdumanji. Ang kanimanggod sila ang pangayawat ano po magdumanji nga makasiguro gid po da sila nga maka
4: ano siya yung uban ba sige basig mahutdan ta o sitan ka dawat.
8: Oo, kasi nagkakapuyo na po si Mayor na itong manumduman sa itong lagi mabay itong pinakadagang sa itong sa Carmen magdumapas yung prior to yung birthday 9,000 plus man to. So, karon mong good ang iba na ba na yapon basi mo abot sa magdumapas yung kay ang katumang gong niyagi mo diba, waman sila naka-appel wala sila na kaming servisyuhan ng ibang mga residente sa Tasdakwin kay priority man to sa Barangay Carmen katong nga last na people's day. So karon hanggang magdumapersid ang katulad pong mga na gusto no nga magpa ano mo apil sa people's day atong nga niyaging Huwebes na gusto nga mo apil magdumapersid din hinanda sila na gastrectual na lang nga sa pag-anhi. So muna karon makita gi susi na gi dungan magin ang magdumapersid na sa mga tenyos na ginakarang pagbaklay karon ni magdumrudi mo na iyang gibaklay taas gita ayo din hitala dito lang gani magdumapersid taas na kayo. Dito pa yung word magdumapersid sa mismo sa baba sa City Hall. Daghan na po kayo po dito ang nagatang. Ang uban lagi na po no, no kay panggutom na pagka sa'yo. Ang uban po magdumapersid lagi kay kaning dina na po nang atulog. Nag-jacket na lagi po sila po magdumapersid. Aron po no nga makahimo yapon po sa paglahutay sa ilang po nga paglinya karon na din sa mga area. Pero magdumapersid no, mga lagi ni, ang clarification lang po nga naman po yung verification. Unya, so di pa yapon ni makaingon nga. Mga lagi po ni alam sequence na yun po kung kinsa nauna din sa linya, mo nagit po niya ang mahatagan yun po o ga talinga number o niya magdumapasin o ga makahimamat lugar si City Mayor Orlando Clarice o para sa ila po din pong i-expect nga ayuda. So karon mo rag so karon magdumapasin no, sa atong nakita po na din hey, karon na ang uban yun po na mo rag kung yun sila gikan pag yun sila mga district raw so no kaya pago naman eh na labo dili naman po dito sa district one po gikan hantay lang barangay mga tanahan sa din hey, di gamay nila ni Madam. Ano ka? Ay, ma'am, pwede ba kapangatana sa inyo, ma'am? Mag-inom din, ma'am, taga-asa mo, ma'am?
9: Bayabas.
8: Ah, bayabas. Kung sa mga orasa, ma'am, nag-start of linya din, eh. Ano, hindi ko, ma'am, sumag-inom sa orasa mo, ma'am, din, eh.
9: Mga, ano, oras na karon?
8: Alas 4 mo nag-start.
9: Dili.
8: Before pa, alas 4?
9: Yes.
8: Dito pa mo, City Hall?
9: Oo.
8: Pero, dini mo, gipanhin?
9: Oo.
8: Sa akin, linya
9: din. Di paano sa akin din eh, dito mas tumoy.
8: Ah, okay, okay. Mga ang kami mura sa ginabot dito sa City Hall?
9: Kanang alas 4 kapin.
8: Kaya nakurat mo kay taas na kayo niya. Dito sila magdumapersid na.
9: Ah, kasi nene, kwan din
8: eh. Pag mga nangabot oh. Magdaghan din sila. Salamat kay mama. Taga Barangay Bayabas ko sila magdumapersid. Matanan. Ay sir, pwede makadisturbo gamay sir. Taga-asa mo sir. Nag-aha mo sa Carmen? Ah, okay. Carmen, wali ka nakabay na itong sa Miyagi sa'yo ng People's Day? Lahi po ito. Lahi po ito. Ah, lahi po ito. Ah, okay. Sa Magnum sa'yo. Okay, okay, sir. Sa nga dito, Carmen. So, siya nag-abay na po sa service for Magnum. Ay, ma'am, tag-asa mo, ma'am. So, Bunbun. Ah, taga, District 1 karang linya ito. Ikaw, ma'am, tag-asa ka. Bunbun. Kanito sila na po yung mga nag-apas-apas makalinyag yapon malumapersid kay napag yung mga nangabot oh taas kayong linya na galit pero napag mga nangabot karoon nga uban ka para medical assistance napag uban kay para nakunosa kaning lahabri po application kay pwede man po malumapersid yung recovery na yung mga opportunity sa sir pwede mga bata na sir tadaasa din mo sir
9: bulwa
8: unsa mga orasa ng linya sir sa magdum na ko sir
9: ano
8: alas 4. So, wala mo nag-expect na maabot na mo din eh?
10: Wala ka. Nangalagay ko. Habi na kumabot ako ko siyo. Grabe ka taas ko kayo.
8: Kumabot ako ko siyo. Layo na murang paina. Nagagabulwa ka. Ano ni mo nakapark yung motor?
10: Para na sa Divisoria. Layo
8: kayo. Ayaw ko. Puto yung magnabusid na nasa Divisoria. Pero siya, Nadis, Carmen. Okay, okay. Nag-exercise na lang po niya magdumapersid nung kay back and forth. Backlay na magiging po dyan siya. So, size buntag.
10: Exercise na yan. Exercise na wala sa kusiyan.
11: Taga mo, ma'am? Taga asaman mo, ma'am?
12: Patag to, ma'am.
11: Patag. Ikaw ba? Alas 4 yapon ka?
12: O, alas 4.
11: Ang samay mong kinanglan nung taday, ma'am?
12: Buwan, mag-solicit, ma'am, kay akong anak mag-graduating college. Dayon, kinanglan mo. 24,000, mong godang kinanglan.
11: Bayra nun.
12: Unya, kinanglan, makabayad mi. Magsugod mi karong tulay. Hanmuntod sa October. October man ilang tour. Oo, niya. Panang lima. Hindi makayanan sa kuhan, bulsa mo nang pakitabang ba?
11: Okay, sige. Salamat po, ma'am. Alas 4 po sila po mo lumabas ito. Andi din, ma'am, sa Maldum. Ikaw, ma'am, talaha mo po ka, ma'am.
12: Pagatpat, ma'am.
11: Pagatpat. Ano sa kaurasan ng lupad, pagatpat?
12: Alas 4 na, nanupad din.
11: Pag-abot mo din, eh.
12: Gabo na, diri na ako.
11: Dini, nakadrito, or diyato pa ko City Hall?
12: Diyato City Hall, baklay po kayo.
11: Baklay po ka paingon din, eh. So, inana ang sitwasyon mo, lupad sino. Yan, apat yung mga nangasugatan, gani karo, no. Nga paingon gihapon na, dito po magdumapos din sa itong likod.
4: Sugod na mo nagpasulod, ah, mahurot na mabuna sila diha, magdamanji.
11: Isibog ba mo, ma'am? Nakasibog mo? Ma'am, nakasibog ba may niya?
12: Nakasibog ba may?
11: Aha, magkaganihal, girl, katot pa yan. Pag-abot mo. Dito ka, traffic light.
12: Yaro.
11: Ah, din ikaw sa may kara. Ah, at bang, isa ka na yung Petron. At least na nakaroon sa may Honda. At least na dumayin dito, nasibog ka na, nasa ka na sa may Honda. Ons aga, taga-asa ka, ma'am?
12: Suwagan.
11: Ah, magkananukad ka ganiha. Ganing ka, so agad pa yung City Hall, din City Hall pa yung diri or asa man?
12: Diri ra.
11: Diri ko, diri.
12: Namay naglinya, diri na namin ilaw.
11: Ah, so, din hipod ni Agi ang sakyanan ni mo ganiha. Asa man to, ni, nakakita lang ka nga na yung linya, ni Hulong na lang ka.
12: Oh, na yung linya, ni Hulong na lang ma.
11: Magkapalong ka nga sa Quanto People's Day.
12: Oh.
11: Magpain lang yung asa na.
12: So, layo na, balik ko man din
11: lagi. Salamat ma'am. So, hinayak po magdumapos ito ang uban. Sa pag kaning abot na diyan pagbaklay na paingon dito sa kaning city hall.
4: Sumpay na lang na yun.
11: Sumpay. Pa-kwan mo ma'am, People's Day mo ma'am. Pati niya? Dito pa mo luyo ko ma'am. Sige lang lagi. Ang mga kaiso na natin Muslim po magdumapos ito nga muli niya gihapon. Karo nga orasa. Nag-aha man mo ma'am.
12: Mabuhaya.
11: Unsa orasa ka gikan mo baya? Unsa ka orasa
12: Alas dos.
11: Aha man kagikan pa kaning dito ka sa City Hall or di adin mo nagit ka
12: dito sa City Hall kay sa unang paglinya na mo atong June dito man to padong sa Burgos tingala mi diri naman lalahi na po ng linya
11: nagbaklay ka
12: baklay
11: so ang mo ang kaga kaning sa mambuaya sa manay nagsakay ka or nag kaning inyo ang kagalingan
12: bao-bao umiyon
11: ito yun taday ninyo ma'am ni Mayor
12: mga yung isguan
11: Assistant. Okay, so, karoon nung kay Gisang Mabuaya, naanas siya din higil magdumapasid nung sa may Bamenta.
4: Bamenta,
11: Boulevard. Oo, layo-layo. Salamat kayo, ma'am, ha. So, yun nga niya, situation ko rin.
4: Sige.
11: Kahit yun, basta natingala sila ngayon nga medyo bibo ang dalang na Isalina, bibo ang dalang Bamenta, na kung mayon mo ba, kaming pwede bang sinisa sila mag-aalis dalang, makaalis yun sa ito magdumapasid nung kay Ganun ba po ang dalan na kanin sa tuloy sa Isalina? So, kung hindi po sa mga traffic lights po magdumapersin, basta din sila nga na kasalipdan na po magdumapersin na. So, ito lang gusto yung konsiderahan. Kaya gusto po magdumapersin, magsapunog din sila tanan dito. Kung hindi po sila mulinya, mapuno magigpun ang dalan din sa may Kapistrano, ng Erla, din po sa may Isalina. Karoon po sa situation. Nga bagsa nung ang bus kung ma-avail, ito po nga servisyo sa City Hall sa People's Day ni Mayor Lando Clawitsui. Lagi ka, hindi sa may Bamenta Boulevard para may Carmen ng atong syurad. Kinis mag-120 Angel Sado sa Balita og Servisyo Bandung Radio.
4: Salamat magdumantan Angel Sado para itas dugang mga balitang lokal.
13: Padayong gingusgan sa probinsyal yung kagamanan sa Misamis Oriental ang seguridad sa katawan sa lalawigan ilabina sa mga tunghaan. Mato di Misamis Oriental Provincial Director Police Colonel Al Abanales. Nga parayon ng ilang pagkikoordinara sa school officials sa lalawigan at masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante. Gidugong Pani Abanales. Nga tinausab sa impusyom sa mga tunghaan labina sa mga balaod galabot sa anti-bullying, cybercrime use o uban pa.
14: Sustain po ang programa ng ating Misamis Oriental PPO and also yung coordination natin tuloy-tuloy din and yung mga eskwelo officials natin ay nabigyan natin po natin ng mga mayroon na pong arang agreement na if ever may ma-note sila ng mga problema that needs our attention so they will just inform us and isa din na patuloy na itong gibuhat is yung conduct ng symposium or dialogue with the students and teachers especially doon sa mga balaod regarding sa anti-bullying, yung sa cybercrime use para sa itong mga kabataan para maiwasan yung mga scam through social media.
5: Ang pabayag ni Misamis Oriental Provincial Director Police Colonel Al Abanales.
4: Alas 5:50 ang atong oras sa Napulcom 10. Gibaligon ang Confederation Tali PNP sa balita og serbisyo na si Magno Bato 24, Jane Luna.
15: Isip pagpaligon sa kampanya batok sa bullying o uban pang hulga sa kaluwasan sa mga kabataan-unan, gipadayag sa Napulcom Region 10. Gaandam silang makigtimbayayong sa DepEd o Philippine National Police. Aron kini mas mapaligon, giingon nga pagsuporta sa crime prevention programs ang una nga buhaton sa Napulcom. Lakip niini ang information campaigns sa mga tungaan pinaagi sa PNP. Samtang gipasalig sa Napulcom, gapaligunan pa niini ang paghatag og polisiya og giya sa kapulisan aron husto ang pagdumala sa mga kaso nga nalambigit sa mga kabataan-unan. Dugtong niini, adunay close monitoring nga buhaton ang Napulcom Region 10 sa performance og disiplina sa mga pulis aron masiguro nga husto ang ilang pag-atiman sa mga reklamo nga nalambigit og mga bata. Balita gikan sa Napulcom Region 10. Kini si Magdum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magdum Radyo.
5: Gida sa SSWD Psychosocial Unit ang katawhan nga nakasinati og depresyon na mental health issue nga maduol sa lamuhatan na matabangan nila binaa sa mga ginikanan. Matod ni SSWD Psychosocial Division Head Psychometrician Rayo Rosal Baliling, alang nito ng oras sa pagbisita sa lamuhatan, may mausab sila nga manawag.
16: Ito ang mood na anay changes, itong behavior na changes, and maybe we should really ask for help. Kaya basi na na siya ka specific na mental health issue na nga kailangan na nato hatagan o attention. Ang sa CSWD Psychosocial Unit, naagid tayo kaning free na mental health support for everyone. So naatay 24/7, muna itong gipahibalupod sa itong parents karon nga naatay 24/7 mental health line, especially kay lisod ang ilang role as parents, and maybe they may not be able to be there on site sa among office, and pwede sila manawag. For other parents noon, naanapod tayo mga mental health awareness talks, especially taking care of their mental health nga ito pong gina-organize specifically for them.
5: Ang pamayag ni SSWD Psychosocial Division Head Psychometrician Rayo Rosal Baliling.
4: Pagpatuman sa active program sa Provincial ECCD Office, nagulat sa recommendation sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Mincho Kabaktulan.
17: Mipahigayon sa internal assessment ang botana sa Provincial Early Childhood Care and Development Office sa Provincial Capital aron sa pagpatumana sa gitawag nga Infant Toddler Early Development United Program ug ang Play Safe and Learn nga pamaagi alang sa kabataan nga nag-edad ug 2 anyos hangtod sa 8 anyos nga mga bata. Matod ni Meridina Lilay Okot, ang head sa Provincial Early Childhood Care and Development Office, nga kini nga programa dako og tabang alang sa development sa mga bata ug magiyahan uban sa mga ginikanan, apan aduna pay gikinanglanon nga accreditation ni ini uban ang lokal na kagamhanan sa atong syudad.
18: Reliant on the readiness, no? Di namin maingon nga i-accredit ka na po, no? Kami maghulat lang ni as to the recommendation of the mayor, kasi mayor may magsulat sa amua nga. We already conducted the internal assessment and the results were favorable. Therefore, we would like to request the provincial ECCD to conduct the external assessment because the center is now ready for external accreditation. So kung di pa sila ready, wala may mahimo. But on our part, what we do is we provide kinsay na kinahanglan o facilities kutob sa mga gawang hatag ni. Kinsay kinahanglan training. Busa karon na mga training na mo tanan karon, ma'am, is in partnership with DILG. Para nga mapusigigid sila. No? Si Kapitan mapusigigid yun. Wasay choice. No? So hadlukon dyan na mo sila tanan. Naka-live bataan eh. Madunggan to nila. So anyway, muna siya ang gabuhaton. The technical assistance, huwag may magkulang, no? Kada request, bahala pag magkadipo-dipo na magulag na siguro ganina ako ang isa ka-staff, no?
17: Ang pamahayag ni Ms. Mariden Lilay Okot, ang head sa Provincial Early Childhood Care and Development Office sa Provincial Capitola. Kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balitaong Serbisyo, Magnum Radio.
5: Gila Rao sa Provincial Early Childhood Care and Development ko ng PECD Office sa Misamis Oriental ang kamay ng danon sa iyong edukasyon sa kabataan kinialang sa hustong o paglambo sila mga kaibalo. Mato ni Misamis Oriental Meridin Lilay Ukot nga sa iyong pagtudlo sa mga bata mas dali ma-develop ang ilang mga panguna-una.
19: Study shows, no, nga pinakasayo di ay nimo ang umahon ng bata or doing early stimulations for children, that's way better than doing nothing at all. Sayo kayo nimo siya kung kumain, ato kayo nimo makita sa itong community, this kagayan ni Oro lang, there are a lot of ECCD schools, no, private man o public CDCs nagpusot-pusot because anak na study, nga masayo nimo i-engage ang bata, no, mas dako siya o kalambigitan sa development sa bata. Buhon.
5: Ang pamayag ni Misamis Oriental la Provincial Early Childhood Care and Development kun PECD Office Head, Miss Meriden Lilay Okot.
4: Para ito may galaw karoon sa itong Barangay News Update.
5: Ipagayon, karong adlaw sa barangay punto ng syudad ang programang suroy-suroy sa baryo wasag iawag ang katawan sa mga barangay nga pahimuslan ang libre nga serbisyo sa panglawas sa gitanyag sa kagamahan ng lokal sa matag Martes o Huwebes. Ang mga programa gipalayuhan sa City Health Insurance Department kung na City Health Department o Jerbar General Hospital, City Disaster Risk Reduction and Management Department, City Social Welfare Development Department o City Civil Registry. Isairan nga pahimuslan ng SSB ang PhilHealth Membership, Profiling o Updating Medical Consultation, panghatag og tambal ibot sa ngipon o guban pa.
4: Oras alas 5:56.
20: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
4: Gaba nakit ba ang joint sa imo mga tudlo nang hubag og nagbukol ba kini? Basig may gout kana. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mao hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C kana. Kini usa ka Alkaline Vitamin C, mupaubo sa uric acid, sa imo dugo o manalipod, kani mo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C, muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mapalikon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMX o D3 Bio. Alas na labing konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market 3. Agora lapasan kagayan diuro. Text lang 0985-0132, 198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
21: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo, protektado!
1: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
2: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
1: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
2: Wise jud ka, Marie.
1: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
2: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
3: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
3: Balhin na sa Wi-Fi Internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe Non-Fiber Internet na ang internet nga up to 300 Mbps. At dunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In servicable areas, wala pa'y kontrata. At tulang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Balhin na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2020. 26 per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
4: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
5: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
6: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Magnum Morning News.
11: Alas 6:02 na, dinhi sa atas ng Magno Weather Alert sa Pag-asa.
10: Magnum Weather Alert.
11: AJ Soniega, may buntag AJ Soniega.
12: Yes sir, ako tan sa sapsato ng kasintag kami na para sa atalita sa update ng lawa. So, pwede kami na kabatuhin kining si Bagyong Inday. At sa kanyang alas 6 sa buntag, nag-inay siya from Super Typhoon into a Typhoon category. Nagsipakakaroon ng sagilayo siya na 925 kilometers east of Northern Luzon. Nagkasog ng hangin na maabot sa 175 kilometers per hour sa sentro o pagpuros ng hangin na maabot sa 215 kilometers per hour. Ngaliyok siya pa west-northwestward direction at 20 kilometers per hour. Basta siyang forecast track, paingon kini sa Taiwan o China area, dito siya maglandfall o gilaon magawas sa atong Philippine Air Responsibility around us between Saturday and Sunday. Kung sa pagkakaroon, dilita man sila tiyan kining bagyo apan ang southwest monsoon nagpuulan karong adlaw diri sa tibuok Mindanao labi na diri sa may mga peninsula ang farm Tanaw del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani ug South Cotabato. Baksa ti sa malagumon nga kalangitan idobanan sa mga katag-katag pag-ulan kilat og pagtalugdog tungod sa southwest monsoon. At sa diri sa nabiling kapit sa Northern Mindanao makasalita sa panalagsang pagtag-om na sa madagumon ng kalakitan ilupanan sa mga pag-atak kapag ulan at pagtalutog at tumuntod sa southwest monsoon. Posible po pagbaha din sa Utah tungkol sa severe thunderstorms. Sarangan nga sa kasog na hangin magigan sa katang-kasadpan na direksyon sa tang sarangan nga sa balo ng karagatan magpusalabi karong adlaw. At sa temperature range karong adlaw posibleng maabot sa 28 to 32 degrees Celsius. Atong sunrise kani alas 5:29 sa buntag, atong sunset alas 6:05 sa gabi. O atong Philippine Standard Time alas 6:04 sa buntag. O gigi na suportahan sa DC Pag-asa, Mulugan at Salvador City, kini si AJ Suniga, dagang salamat.
11: Salamat AJ Suniga, Pag-asa Weather Forecaster.
10: Magnum Weather Alert.
11: At doon sa Taos Market News, Magnum Ato 20 diyan sa Kugon Market. Dalilun sa nato mga preso para lito rin sa iyo sa Kabuntagon. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter and GL Sado.
7: Ngayon ba pa alam sa itong mga pag-monitor ko sa presyo sa lalito sa may Kugon Public Market. Huwag niya po po dyan maintenance na natiyan ng mga kausaban. Sa ilang po din po mga gipang deflator o nilabi na kami isuta sa mga bugas. Tungod kaya inaagyan po po itang 45 kanto sa 49 peso sa matang kilo. Nini po nga planters rice na gikan na sa Vietnam. Samtang tag 50 pesos yapon po ang mataga kilo sa mga kaning premium rice na doon ay 5% broken. Gikan na magdumapresid no sa kaniadto, tag 55 man sa gadaan ni pataas, pero karoon nagpabili niya po nga konsistan nga tag 50 pesos ang matag kilo ni ini nga display din sa merkado. Tungkol lagi kayo na po ang Japan po ipatuman nga pag kaninga sanong lagi dawit po sa itong mga vendor sa bugas sa price cap ni ini po nga mga panahon na diinag kini, kamanduan po no ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga patuman po no gi-implement sa atong batan sa Department of Agriculture BI ug uban pang ahan siya. So ang mga premium rice kining 95% broken, then 50 pesos gyapon po ang matag kilo.

rice ang headdress ang 55 pesos ang matag kilo, ang display food coron nga 7-tonner ang 54 pesos ang matag kilo, ang Valencia red 62 pesos ang matag kilo, ang Japonica tag 65 pesos ang matag kilo, samtang tag 53 ang matag kilo, sa gray sa rice tag 40 pesos ang matag kilo, sa bahay tag 37 pesos ang matag kilo, sa sweeping o tag 48 pesos po magdumapay sa doon na po yung mga ordinary rice. Kung maingon sa dasa kaning mais, anaa sa taga 50 pesos ang matag kilo, 45 pesos ang matag kilo, nga to sa tag 50 pesos ang matag kilo, sa numero 10 at numero 12, samtang tag 40 nga to 45 pesos ang matag kilo, sa yellow corn po nga display din karon sa nahisgutan nga merkado. Kung muhisgut sa dasa mga presyo karon sa karne, ang karne sa kaninga baka, ana sa tag 450 pesos ang matag kilo. Mas mahal kini siya magdumapasig kung itandi sa presyo sa niaging simana nga naa sa tag 445 pesos ang matag kilo. Samtang nagpabili niya po nga stable ang presyo sa brisket kaninga meat nga doon na po bukog magdumapasig na sa tag 345 pesos ang matag kilo. Sa liam po dahil po da, sa karnis baboy, tag 350 pesos ang matag kilo, sa pork asin, anas sa tag 315 pesos ang matag kilo. So, ang range ano magdumapasin doon, nasa tag 345, nga to sa tag 370 pesos ang matag kilo. Dayon, ang mga display food karon nga manok, ang Bounty Fresh, nasa tag 180 to 190 pesos ang matag kilo, sa Magnolia, 187 to 190 pesos gyapon pod ang matag kilo. Ang lokal ana sa tag 185 pesos kay mga bag-o gid nga stocks magdumapasig nga gapang abot dinhi pod sa nahisutan nga merkado. Dayon ang itlog ana karon tag 7, ang large, ang medium ana sa tag 6 pesos ug 50 centavos, mas barato-barato lugar magdumapasig ang medium na size sa ning mga panahon. Samtang sa isgutanan po da sa tuang mga food anon po nga isda, ang isda karon mo naman percent consistent po no ang mga bangos, ana sa taga 190 to 240 pesos ang matag kilo, nasa 150 po to 160 o 180 ang katong mga medium size, ang mga large mo itong 190 to 240. Ang uban po din eh, depende po mo naman percent no kung ipadibaw na po din mo. Ang tilapia, ana sa taga 160 to 180 pesos ang matag kilo, ang galunggong na mga nag-display itong niagin simana, nasa taga 240 pesos ang kaning presyo po na matag kilo. Pero mayroon ko kayo nag-display na lang good karon, pero kani po siya magdumapasig mo rag kwan po siya ng faro tayo na po ginagmay lang po. So nasa tag 180 to 200 pesos ang matag kilo. So wala kayo gahapon nga ni, wala kayo mga available. So din po sa kaning display po nga tamban, nasa tag 100 to 110 pesos ang matag kilo, ang lumahan ana sa 180 pesos ang matag kilo, ang bangsi ana po da sa tag 160 pesos ang matag kilo, ang maranay ana sa siya po magdumapasin sa tag 80 to 120 pesos ang matag kilo, ang display po da karon nga budlisan ana sa pinakabarato ana sa 120 na uban magdumapasin no kaninga medyo inagi po siya press ko nasa 80 to 100 samtang katong mga kaning arang-arang pa na sa 120 to basta as na 160-180 pesos ang matag kilo. Ang karaw, ana sa tag 200 pesos ang kaning dagko-dagko po nga sizes. Ang display po karoon ng timbo-timbo, ana sa tag 100 ang display sa dini karoon po pag dumapasid no, sa maong merkado. Kaning tabas, ana sa tag 100 to 120 pesos ang matag kilo. Sa mga gusto ko no, mag-kimo sa pag siguro nga nagpaday ng ilang healthy living, sa mga gusto nga mukaw na gulay ko ron, ang palaya, ana sa taga 100 pesos ang matag kilo, ang sitaw, na sa taga 80 pesos ang matag kilo, ang okra, ana sa 70 nga to sa taga 100 pesos ang matag kilo, ang talong, ana sa taga 50 pesos ang matag kilo, ang kamatis, maabot magdumapasin na sa kaning 135 pesos, kung na 35 nga to sa 50 pesos ang matag kilo, ang kaning mga baligya po karon nga kalbasa ana sa tag 40 pesos ang matag kilo, ang pork chai ana sa tag 80 pesos ang matag kilo, ang display sa karon nga sibuyas ana ay tag 120 ang matag kilo, display sa nga ahos na sa tag 120 pesos ang matag kilo, ang

0: nasa sa sinta pesos ang matag kilo basta miubos kini kung itandi sa niaging panahon yan nasa si sinta 80 ang presyo niya itong niaging simana. Ang asal nasa tag 150 pesos ang matag kilo, ang luya naa sa tag 190 to 120 pesos ang matag kilo. Mas mahal-mahal karon kung magdumapos ito para sa mga isunan din ang kaninyo mahiligon sa pagbutang o luya. Ang sili sa karon ana sa tag 300 pesos ang matag kilo, mas ubos kini kaysa ni agi mong simana ana sa tag 375 pesos ang matag kilo. Sumo na itong mga presyo sa lalito na para magdumapos ito din sa Kugod Public Market. Samtang sa kadalanan, balik na magdumapos ito sa normal kay wa naman po na humanaman ang kalilukan sa araw ng kanaaraw na nakugo ng atong syudad kay damay temporary po nung pagsirado din sa mga yakapin na streets. So karon magdumaversid back to normal na po ang social status trapiko tungod lagi po ni ini pong pagtapos na kagapong adlaw sa ilang mga aktibidades sa araw na nakugo. Mukha na itong pagbunitor sa precious palalitan o sitwasyon po sa kadalanan sa may Kugon Public Market. Kinit magdumaversid ang jalsado sa balita o servisyo Magdum Radio.
1: Salamat Magdumanji, alas 6:12.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take nako sa GT Talks Plus, after 2 days, pagpagawas nako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: GT Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Ang Geritox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Marie, nganong naginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Marie, oy. Kung asa makapalito gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Marie? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Marie? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Marie. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
0: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
3: Magnum Morning News.
4: Parain tamay galas mga balita o karon sa atong Magnum National. Sa atong mga balita sa atong Magnum National targets achieve kini ang pamahayag na attorney Michael Poa, spokesperson sa defense team og legal counsel ni Vice President Sara Duterte. Sa pagtapos sa katulong adlaw sa impeachment trial, mato ni Poa nga malipayon sila sa nahimuong dagan sa cross-examination ni attorney CG. Usa sa defense team kung si G. Nervasa, usa sa defense team ni Vice President Sara Duterte, kang NBI Senior Agent John Mar Calilong.
5: 10 out of 10 then. Score internally, yeah, meaning we're very happy that we hit our target. But as to yung scoring on nanalo pa kami today or yesterday or ano, I really don't want to do that. As you can see, ang tanong sa amin, bakit kami object ng object kahapon? And then ngayon, nakita niyo rin, puro objection din ng prosecution. And I'm saying, there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with the prosecution objecting. There's nothing wrong with us objecting. It's just lawyers doing their job. Because we had targets and we were able to meet our targets. So I think, you know, we accomplished a lot today.
4: Pamahayag may galan attorney Michael Post, spokesperson sa defense team o legal counsel ni Vice President Sara Duterte.
6: Gipamugos ni Attorney Mark Vinduan, Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte nga walay problema nga nakikontrata ang Vice Presidente sa bisan kinsa nga assassin na ipapatay si President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos o kanhi House Speaker Martin Romualdez, mato ni Vinduan, nga diliigo ang magipakitang video o pamamatuntaan nga dunay aktwal nga pagkontrata sa usa ka assassin.
7: Talking about VP Sire's statements during the November 23, 2024 press con, Senator Judge Risa Ontivero stated, and I quote, "None of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. She is absolutely right." She then asked the question, "Why are these acts impeachable?" To this question, the prosecution responded, "We understand that these statements may not actually 100% prove that she in fact contracted an assassin." End of quote. Hence, the prosecution admitted that the video does not prove any fact other than its existence. In simple words, there is no proof of any contracting of an assassin. The prosecution's admission before this honorable court made the respondent's position clear. The prosecution has no other competent evidence to prove that VP Sara contracted an assassin. Ang testimonya ni Kalilong, gaya ng iba pang ebidensya kuno ng prosecution, ay hindi sapat para patunayan ang paratang na ito.
6: Ang pamayag ni Attorney Mark Vinluan, Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte.
4: Alas 6:20, nagtuo si Attorney Paulo Tamasi, Associate Dean o Assistant Professor sa UP College of Law, nga dali manungdanon kung mismo ang giluwat ni Vice President Sara Duterte nga pulong nga assassin o hitman. Tungod lang ang video ang mahimong gamiton ebidensya sa Article 4 sa impeachment case. Bato ni Tamasi nga may musab kinigtanaon sa circumstantial evidence kung masayran kung tinuod nga mikuha kini og assassin.
8: Again, no, hindi naman po yung video yung tanging pruweba nung Article 4. Lalo na po dun sa, kung ang issue nga po talaga ay kung nag-hire po ba ng somebody na papatay. Sabihin natin assassin. Kung nag-hire po ng assassin, kung nangyari po talaga yan, napakahirap po siya patunayan nung diretsong krimen mismo, which is yung kontrata between yung nag-hire at yung assassin. So yung pamamaraan po ng pagpapatunay nun, usually, itingnan po tayo sa tinatawag natin na circumstantial evidence. So ano po yung mga bagay, mga facts na nakapaligid doon sa posibilidad or nakapaligid doon sa fact na nag-hire ng assassin at baka makita natin doon sa pagtatagpitan pino na ba kahit hindi natin nakita yung kontrata mismo, kasi patago nga gagawin yun, ay nangyari talaga mismo. O yung videos, plural po pala, no? Mahalaga.
4: Pamahayag ganito ni Attorney Paolo Tamasi, Associate Dean o Assistant Professor sa UP College of Law.
6: Giklaro ni Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tungol nga wala kalabutan ng Senado ug ang Impeachment Court sa petisyon sa grupo ni Atty. Israel Tuturion sa Korte Suprema nga ipahunong ang impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Matod ni Tungol, nga wala kiniepekto sa gihimong pagdungog sa Senado ilabi na nga dili sila kabahin sa maong kaso.
9: Nabasa ko yung manifestation na final nung mga allied lawyers ng Vice President na sila Atty. Tuturion. At yung manifestation na yon nagsasaad lamang ng mga supervening events. Kasi maaalala mo, meron na silang petisyon sa Korte Suprema ukol dun sa pagsasampa ng House of Representatives ng Articles of Impeachment. At dahil nga na may mga nangyaring mga developments after they filed the petition, they are now filing this supplemental o actually manifestation lamang para lang ipaalam sa court na merong mga nangyari na at dahil sa mga nangyaring ito ay dapat katigan na yung hinihingi nilang temporary restraining order o yung preliminary injunction na hinihingi nila. So necessarily dahil hindi po party ang Senado dito sa kaso na to, kundi ang House of Representatives lamang, wala pong kinalaman ang House, ang Senado at ang Senate Impeachment Court ukol dito sa petisyon na to. Kaya hindi namin dito dahil walang epekto to sa ginagawang trial ng Senate Impeachment Court dahil nga hindi kami party to the case.
6: Ang pamayag ni Senate Impeachment and Court spokesperson Reginald Tungol.
4: Parang tamay galag, idayag ni House Prosecutor Congressman Narvaz Gutierrez ang nahimong dagat sa impeachment trial batok Vice President Sara Duterte kagapon. Mga to ni Gutierrez, klaro kayo nga napakita sa impeachment court. Patas ngayon ang proseso, labi na ang pagpangulo ni Senate Presiding George Cheese Escudero. Hinugang pa ni Gutierrez, gana hatagan usab sa igong higayon ang kampo sa depensa ni Vice President Sara Duterte nga magpadayag ang ilang panig.
10: You know, verily, it's appealing to the merits of the case and how it will be decided. But what I think, what I can say is that we can see the fairness of the impeachment trial court. Nakita po natin, there was a question that was raised yesterday that was answered by Attorney Ligutan to a certain extent na medyo similar in tenor. That's not usually in line with, because it was a question by the senator judge. And the presiding officer Escudero was very fair in allowing the defense side to also air out in a similar way, a sort of response or manifestation. So I think, in a way, protected po yung integrity and the fairness of the impeachment trial. And we just hope to see more of that po siguro moving forward.
4: Pamahayag ka to ni House Prosecutor Congressman Ruth Gutierrez.
6: Ang damatot pa ang defense team ni Vice President Sara Duterte at atubangan ng duha ka testigo ngay atubang sa prosecution sa pagpadayon sa impeachment trial sa Lunes, Hunyo 13 ng tuiga. Mato ni Attorney Michael Pua, spokesperson sa defense team o legal counsel sa Vice Presidente ng Gila Uman Manila kini o gipangandaman na.
11: Handa naman po kami dahil expected na po yan. Lumabas na kasi sa pre-trial ng prosecution itong mga witnesses na ito. So tayo naman ay handa na. As far as, of course, Agent Lotok, Agent Lotok and Captain Bello, kung hindi ako nagkakamali, nandun na rin sila sa House Committee on Justice hearing. So, we have prepared for them.
6: Ang pamayag ni Attorney Michael Pua, spokesperson sa defense team, legal counsel ni Vice President Sara Duterte. Ug karon sa itong Magnum Health Alert. Nagdeklara na Code White Alert isip pagpangandam sa pag-igo ni Bagyong Inday. Ubo sa Code White Alert, iandam ang DOH Operations Center aron masiguro ang paspas nga pagtubag sa mga apektadong komunidad para inusabang koordinasyon sa DOH, sa National Disaster and Risk Reduction and Management Council kung NDRMC, LGUs, o Regional Disaster Units samtang gisiguro usab sa DOH nga kompleto og igo ang stock sa mga emergency medicines, medical supplies, hygiene kits o water purification tablets sa mga pasilidad.
4: Karon sa atong Magnum International sa Amerika, gibutya karon ni US President Donald Trump nga natapos na ang ilang mismong ceasefire deal tali sa nasod sa Iran. Mato ni Trump nga dili na niya buot nga makigsabot sa Iran tungod sa parayon usab nga pagpanggahi kinini na usik lang ang iya mismong panahon ug oras.
12: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And they if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it.
4: Pamahayag na ito ni U.S. President Donald Trump.
6: Samtang sa Hong Kong, giniklara sa Hong Kong ang serious flood warnings tungkol sa nasatiyang dautang panahon. Mato sa Hong Kong Observatory, nga nakasnati ang pipilakabahin silang nasudog kapin sa 70mm nga ulan nga rason sa paspas nga pagsaka sa level sa tubig baha. Tungod ni gimanduan sa gobyerno sa Hong Kong ilang katawan nga muhikling na ilabi na sa dool nga mga suba. O sa mga bukiron nga bahin nga posibleng mag-landslide samtang nanawagan si Chinese President Xi Jinping o all-out effort aron ma-rescue mga apektado sa pagbaha.
4: O karon sa itong Magnum Business parang gitunan karon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board nga posibleng dugang suhulan sa mga rehiyon. Mato ni President Ferdinand Marcos Jr. Kaya masayran nga ang iusap ang wage rate sa matag rehiyon. Laki pa posibilidad sa laing usbaw sa suhulan. Ginugang pa ni Marcos nga laki pa sabi susi ang kahimtang karon sa presos mga paralito ni sa matag rehiyon. Armasuta kung kinahanglan bagayod ang wage hike.
13: Patuloy yan, hindi tumitigil yan. Patuloy na tinitignan at inaaral kung ano ba ang talagang presyuhan doon sa bawat region para malagay yung malagay na tama ang ating wage rate kung kailangan ng wage hike magkano. Ang nauna ay NCR, 85 pesos ang naging wage hike natin at ito ay sa buong pasaysayan ng Pilipinas, ang pinakamaraming pagtaas ng wages dito sa, lalo na sa Petro Manila, ay sa nakaraang patataon, nakapag-sobre na tayo sa 200 pesos lahat-lahat. Ang susunod ay sa mga region na matagal pa yung mga September, October pa yung mga iba. At ano ang rekomendasyon ng ating tripartite wage code sa iba't ibang region?
4: Pamahayag ito ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang sa foreign exchange rate, sa kasdalang balong karoon sa 7.1 pesos 42 centavos. Canadian dollar, 43 pesos 26 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos 83 centavos. Australian dollar, 42 pesos 52 centavos. Taiwan dollar, 1 peso 21 centavos. Korean won, 4 centavos. Euro, 70 pesos o 7 centavos. O karoon sa itong Magnum Entertainment.
6: Mapasalamaton ang aktres nga si Atasha Mulak nga sobrang nakabalik sa theater Iluminal isip ani Batong Bakal musical matod ni Atasha nga giisip niya kini nga dakong oportunidad nga dili angayan ni take for granted. Gidugang pa ni Atasha nga naging hinam-hinam na siya Iluminal sa mga bagong mga makatunan.
14: Grabe, sa totoo lang, a lot of studying, a lot of research, and of course, listening to the Hot Dog songs. Kasi yung character niya po, ang buong storyline niya, nasa song Ani Batong Bakal. So, because of Hot Dog and their classic timely songs, meron akong opportunity para i-paint ng version ng Ani Batong Bakal. Para sa akin po, sobrang full circle moment at sobrang humbling at heartwarming, and sobrang grateful po ako talaga. Kasi this is an opportunity na I don't want to take for granted, and I'm just so grateful to be here. Even yung experience po sa rehearsal po ng MediaCon, grabe yung pinagdaanan namin together as a family, pero dami na po ako natuto dito and I'm so excited. There's so much more to learn and let's enjoy the journey, di ba?
6: Ang pamayag ni aktres Atasha Mulak.
4: Alas 6:30 na magandang oras o karoon sa Tumagno Sports sa Sakbit sa Crimline Coal Smashers sa Karaogan. Sa nabaray PBA kon na panayang 2036 PVL on tour. Kailangan pildiya ang Chameleon sa score 25-18, 25-23, 16-25 o 25-19. Mayroon na ulo sa kadaugan nga player si Michelle Gumamaw sa iya mismong 18 points. Miyamag usab sa kadaugan sa team si Lori Bernardo o Rosemary Vargas sa ilang 13 points. Samtang na sayang lamang ang 13 points ni EG Carino alang sa Chameleons. Inyo na bati ang atong Magnum Morning News o karoon sa itong headline review. Magnum Local, 12 ka mga panimalay, daog-daog sa tulog ka naglaing insidente sa sunog sa lalawigan. Magnum National Campo ni Vice President Sara Duterte, Mingong Malipayon, na nagtapos sa katulong adlaw sa impeachment trial. Magnum International Ceasefire Deal, tali sa Iran o Amerika. Gitapos na ni US President Donald Trump. Magnum Business RTWPB, parang ito na posibleng dugang sulan sa riyon sa nasud. Magnum Entertainment Actress Atasha Mulak, mapasalamaton nga subli nakabalik sa theater isip ani Batong Bakal. Magnum Sports Kim Line Call Los Masters, nasagbit na kadaugan sa nagbarayang 2026 PVL on tour. Hantunog mahalan sa itong Magnum Morning News, kini si Magnum First Seed Blanca.
6: Pag Magnum Kia Abelianosa.
4: Sa usang kawas ng katiliman, katawa labing kamahanan, maglamang barugan ako sa katawa ng matuan sa balita og serbisyo.
6: Magnum Radio. Radio.
3: Nabati ang Magnum Morning News. Ang durugba dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Oras alas 6:32 na sa buntag.
3: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
15: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500, mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Pamasa ang butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
2: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Mayong adlaw, mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itestingosan ako, okay na. Pero ito buhay pa ako, paawa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako ay problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretso. Hindi na kinanggano, uminom ka may banggamot.
4: Dinhin na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Aro kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas ug utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibug-aton, mo konsulta sa doktor.
4: Life Extension Vitamin D3.
7: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gin.
4: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
5: Ang vitamin D, kaimportanteng sustansya para sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga vitamin, makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo, adunay kalabutan pag-ubo sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts o scientists. Sigurado nga kiniluwas o epektibo o giapurbahan sa FDA USA o FDA Philippines. ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics.
4: Usaw nimo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pang sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical study. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
5: Mga higala, nahumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Inumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
4: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Pre, naako'y project run. Nagkinhanla kong pison, bakho, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
9: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
8: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mga itagtarong nga operator. Kun madaot, maglapad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
9: Wise jud ka, Mari.
8: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
9: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
10: Sigar di Oro Corp. National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lamas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas, inuma tag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
15: Let's go!
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
15: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy
17: breathable panty liner for every wear confidence.
18: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
19: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko natan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
18: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
19: Nay, kalangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
20: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
21: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Maakyat nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
21: Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
0: Mamamatay? Ganun katindi?
21: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
22: Isang paalala mula sa NGCP.
23: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500 napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
24: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin pati akong arthritis. Wala na magbalik.
23: DTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butika.
25: Ang DTX 500 nagpawos sa level sa cholesterol o makadaot nga fat sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom og DTX 500 kada adlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mo'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likay ang traidor nga heart attack o makamatay nga stroke. Mag DTX 500 na kada adlaw. Protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
26: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
27: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug dagan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
28: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
29: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Balihin na sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website. Aron makuha og free unli internet for 7 days. Balinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2020. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
30: Delivery! Maria Jose!
31: Is that box really mine?
30: Surprise!
31: Why are you inside the box?
30: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval.
32: So you should
31: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
33: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
34: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
35: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
36: Playtime Entertainment, born for happiness.
37: Playtime Entertainment, born for happiness.
38: Iksoon, pagpagabana.
1: Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Oras alas 6:44.
37: Time check is brought to you by McDonald's.
3: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagkong mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan. Aron mo patigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
2: Anong uluhan sa itong Magnum 45, tinubdan sa tinuod nga balita, batok sa fake news. Sa Magnum Lucas, samtang init ang hisgutanan sa Sirado sa kasong impeachment, batok ang BP sa Duterte, Dinis Quirino, wa panubalinga. Ang naglagiti nga kainit sa adlaw sa liwang katawhan nga gustong matabangan sa People's Day sa City Hall. Pipilaka legal, andalista, misami sa Duterte, kagenero, may mga opinion sa ikatulong adlaw sa impeachment trial. Batok ang BP Sara Duterte, samtang Kunsel Girly Balaba, kinsa sud kayo sa Duterte, labinag kang tatay nigong, doon na sa ikagaling opinion sa nagpadayong impeachment trial. Sa ato Magnum National Defense Team, ni BP Sara Duterte na mugos nga hulga sa kinabuhi sa pamilyang Duterte ang rason sa iyang pagpangbahad sa Vice Presidente. Sa Magnum International, Amerikami sumbing nagbahad nga atakiyon ang Iran tungod sa wa magpagsunod sa unsa may nakabut-unta nilang kasabutan. Sa ato Magnum Business, pagsaka sa unemployment rate sa Pilipinas, gibasol sa Malacañang sa gubat sa tungatungang sindakan. Sa Magnum Sports, sports climbing gold medalist John Viloria nagtinguhang mapalambo ang maong matang sa sports dinhi sa Pilipinas.
3: Magnum 45.
2: Sa atong Magnum Opinion karon uban sa balita opinion, sa Senado, diin ang mga senador nagsilbing senator judges ug nagdungog sa kasong impeachment batok ang BP Sara Duterte. Tapos na ang pagpresentar sa unang testigo sa prosecution. Alang sa unang articles of impeachment sa prosecution batok sa Vice Presidente kalabot sa kasong grave threat o pagpanghulga sa kinabuhi sa atong presidente sa iyang first lady ug sa kani House Speaker. Ingon sa malipayo ng namulong ang usa sa mga abogado ni BP Sara Duterte nga si Attorney Mark Binluan kay feeling niyang nakalamang sila batok sa prosecution.
4: Talking about VP Sara's statements during the November 23, 2024 press con, Senator Judge Risa Ontivero stated, and I quote, "None of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. She is absolutely right." She then asked the question, "Why are these acts impeachable?" To this question, the prosecution responded, "We understand that these statements may not actually 100% prove that she in fact contracted an assassin." End of quote. Hence, the prosecution admitted that the video does not prove any fact other than its existence. In simple words, there is no proof of any contracting of an assassin. The prosecution's admission before this honorable court made the respondent's position clear. The prosecution has no other competent evidence to prove that VP Sara contracted an assassin. Ang testimonya ni Kalilong, gaya ng iba pang ebidensya kuno ng prosecution, ay hindi sapat para patunayan ang paratang na ito.
2: Apan ang panig sa prosecution, pinaagi ni prosecution team spokesman Attorney Benjamin Tulusa, nagtuo nga milampo sila sa pagmatuon sa mga allegasyon batok ang BP Sara Duterte ug mubarug ang mga ebidensyang ilang gihikyad at tubangan sa Senate Impeachment Court.
5: They will
0: cross-examine the witness, and this is their right, no? Ang trabaho ng prosecution, ilatag ang ebidensya, iyo po ang aming testigo. Under the process, under the rules of procedure, ang depensa naman, meron silang karapatan na mag-cross-examine ng witness namin. But we're confident, no, na tatayo ho ang ebidensya ng mga linalatag namin.
2: Sa Malacanang, si Presidente Ferdinand Marcos Jr., kinsa nag-unang target sa giingong pagpanghulga sa Vice Presidente, wa magpadisturbo sa nagkainit nga debate sa Senado. Tipik sa iyang mga tutukan, mao ang iyang programang pagpakaon sa tanang kaestudyantian sa nasod, ingon man ang usbo sa sulan sa mga mamumuong pribado.
5: Lahat ng mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kailangan alalahanin ang kanilang kakainin, hindi na alalahanin ang kanilang mga pamilya, ang pamahalaan na ang tutulong at ang pamahalaan na ang magpapakain. Kami nandito dahil isinisimula natin yung nationwide feeding program. Alam niyo po, meron tayong feeding program noon na pero kulang-kulang dahil namimili pa tayo kung sino yung mga kulang ang pagkain, hindi nakakain ng mabuti, kaya't hindi makapag-aral ng mabuti. Natuklasan naman namin na karamihan naman ay dapat talaga pakainin na lang natin, wag na natin piliin kung sino yung mga dapat bigyan at sino hindi kasama sa feeding program. At ito ay sa buong kasaysayan ng Pilipinas, hindi pa natin nagagawa ito. Kaya ako'y tatutuwa na mabuksan ngayon ng ating nationwide feeding program. Ang nauna ay NCR, 85 pesos ang naging wage hike natin. At ito ay sa buong kasaysayan ng Pilipinas, ang pinakamaraming pagtaas ng wages dito sa, lalo na sa Metro Manila, ay sa nakaraang patataw, nakapag-sople na tayo sa 200 pesos lahat-lahat. Ang susunod ay sa mga region na pero matagal pa yan, mga September, October ba yung mga iba. Kaya pagka natapos na sila sa kanilang pag-aaral, ay lalabas na rin natin yung ating mga naging resulta at ano ang rekomendasyon ng ating tripartite region sa iba't ibang region para titingnan natin na maganda ang magiging pagtulong natin sa ating mga mamamayan na nagtatrabaho.
2: Iksoon tingo upang pagkabana, i-comment o i-message sa mga opinion o ba ng pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:53. Mga iksoon, kumusta may buntag? Kini si Magnum June Albino.
25: Ug Magnum Aileen ako rin.
2: Karong adlaw adlaw Huwebes, Hunyo 9, 2026. Karong sa detalye na sa ating esgutanan, detalye sa ating balita. Una mga iksoon, may kalambigitan sa morag... Samtang nag-init dito si Dano, dire, aburag-bug na ray. Wala pa nung balingang kainit pag-mali. Saan daw? Imagine ang pilas mga tao, abot na si Carmen?
25: Oh, naabot na dito mag-mundo. Dito sa Carmen Market daw, dapit.
2: Oh, Carmen Market ba?
25: Oh.
2: Okay lang ito, Carmen, dito sa Tabuktulay.
25: Oh, dito rin sa KSY, dapit.
2: Dito sa Merkado ba?
25: Oh.
2: So, grabe, no? Kanaghan mag-mali. Bisa na ko nakurat.
25: Marag first time nga ni Nana, kataas ang linyo.
2: Murag ba kung pamira? Kaya ganito, marag kutabas Isalina Bridge.
25: Oh.
2: Karoon to na ito sa Merkado, dapit.
25: Oo. Oh, oh. Tebesgikan pa daw ang uban tungong gabi ipag naglinya mag-mundun.
2: Oo.
25: Nag-atang.
2: Oo. Sunod siguro mo pila sa tanito mag-awilin. Pila sa tagapil dito. Sumaka.
25: Marag di na lang.
2: Ganina na iningyon nga kining magpatabang siya kay 24,000 bato ang gastuhon sa marag graduation bato siyang anak. Sa bato. Kamurag na ato'y panginanglan nga maabot sa mga kandidat.
25: Oo. Oh.
2: Matagaan ka siya 24,000 peso karon sa ato mayor.
25: Ambot lang kay...
2: Kaya
25: siguro magnumzon sa kadaggan siguro nga nilinya karon diha tungod na atong People's Day sa Barangay Carmen sa during sa iyang birthday nga dunay ipanghatag nga usa ka libo sa kada taong ato dito og bugas basin po niya wata kabalog pila ihatag karon diana sa People's Day kasi nag-expect sila nga pareha gihapon ang mahatag karong adlaw
2: na pag ginabigyan na nga asa man ka Carmen niya nga Wadika ka apil atong dead sending aki sa nga lain na sabi. Murugbut pa sa buot nga marag.
25: Dubli lugar yun.
2: Oh, murugbut gusto makaduaan.
25: Hindi na mo siguro yung hatang ng miso.
2: Basta ba yung nasabtan sa tumag po sa ginabi ni Magnum Angie man siguro.
25: Oo.
2: Anyway, atuan siya na ito. Pag-una si Magnum Angie Alsado. kay karon siya sulod sa City Hall kay Margina. Gi-monitor sab kinang nasgutan kaniwakan. Magdumaji.
6: Magdumaji no, lagi na karon din sulod mismo na sa my City Tourism Hall. Kung diin na pabuhay lamang ipasulod na ang katong mga nakaunang sa linya magdumjud na nakadawat og number sila, nakadawat og fire station number. So nakadalikit na rin po sila din sulod sa City Tourism Hall. Kung diin na na po si City Mayor Orlando Clarence. So din yung magdumjud na itong kaning differentiate lang. Kung na ka sa City Tourism Hall, medyo makaingon dito nga okay na. Do sa gid magdumjud no nga mahuman na gid ang imong hapong pag-antos kay lagi bugnor man din he nya hayag magdumjud
2: before kamo pare magdumjud. Tama ba ko, tama ba kung diha nako nimo na dungog to interview ganina nga yon tong gikan sa Carmen nya gusto sa bugla ina sub down ni nga muri gusto siya makakaduha mabuto sa
6: sabot niya gitu magdumjud so pero no naata din he magdumjud no kung depende gud na kung unsa ra i-validate nila kung makaduha ba to siya o dili pud magdumjud
2: sa imo maghapon tong nakadungog ko nga murag naay kilang sa 24,000 kay murag ang yang anak ba to mag-graduar or may lain nga rason graduation so, ba to?
6: Graduation nga nada ko na ipagbayaran nga 24,000 kaning para po nga hindi nga gito na maungot pa ang nahisita na sabi
2: sus ka nang 24,000 magdumanji kung kada usa 24,000 asa ka kuhaon ng kwarta sa mayor no? Di man tayo yung nakasapian gipagyan to mayor nga yung probadong kwarta matag niya 24,000 labi lang mil na okay sure mga 1,000 ana siguro no? Pero mga 24,000 sa dagko na di na ko ma-imagine ba asa ka gikan ng kwarta sa mayor nga kuhaon niya para ihatag siya na yung kadagko nga to mismo sa mga kapatabang. Anyway, masuta na ito na karoon sa dangatan po sa nasgutan ng mga kapatabang. So magdumadyo karoon, daghan na nagposisok ng mga tao karoon sa City Hall?
6: Dito na, din hindi karoon makita sa karoon ang mga gawas ta. Si City Mayor Lando Garcio nag-himong karoon sa pag-kaninga pag-tubang na din po sa mga nakasunod. Katong nakadawat o priority number kaning mga queue po na din po nila kaya para po din sa kaning ilang po din pong maklaim mga tagambisyon. Kanil siya mag-
2: Okay. Okay. So, Major Chua. Major Chua, no? Magnum LM.
7: Major Sebastian Chua. Retired Major.
6: Retired. Noy, kasi ka naman dyan, kaya maipit yun, pero de, dasok man siya, dako man siya, pakalipod po siya ng likod. So, mali mo makita pa rin, wala ito yung Chua. Na din eh.
2: Kana nakapunin mo na siya.
6: Masag
2: bansyo ng lawas.
6: Ato ang mga taga-user karon, medyo murag, kung git kinanglan gini na o ga, kanyang kusog git mo dyan na kay, bangil na nila karon natin, sa para din ang git na lusot ang mga tao niya, mga tao ko din mo dyan, kaya para isang tayo sila din o ga, kaming, ano, mga, tawag ano nila, nagkakusisok po sila. Parang makasunod lagi din, alas sa gate, magiging yun, wapin nilang doon sa dito niyo. Itang sipon
2: na sila. Na sila gawa sa, unsa na, railing, unsa ba na?
6: Gate niya magiging yun, sa gate. Sa lang, Kaya yung kapusulot sa
2: kalingkong taon sa City Hall. Placard nila'y kulang. Placard nila'y kulang nila na mag-magic.
6: Ang mga tao, naabot po din sila dito sa kanina building po, sa Picas Building, sa Legislative Building, sa may CSWD, na kanina office, nangatkat po sila dito. Dito po din sa may City Treasurer's Office, na po'y nangatkat po. Kasi Manango, ni Katkat, pamalihin mo ni si Manango, pa'y nagkurog ng tuhod po. Kaya gusto naging mga priority po, pag-join mo. Sir, unan mo wala.
2: Gusto na siya muuli na lang, pero di siya magkagawa sa kadaghan sa tao. Ay.
7: Ang user, mamadumag itong...
2: Di na pwedeng taga... Tungto na nag-PC ba? Parang may ang tuot at pwede taas.
6: Wala na ni ka-personahe sa taga-user, sa duha, tulo, upat, lima, unog. Sa push na sila kay... Ginatulog po din siya sa... Kalot. Kay katulog, sige po sila ka makasunod. So, ang nakaapin ang ano,
7: ang mga empleyado dahil mag-duty. Ang
2: empleyado,
7: oo.
6: Ang makeup ni madam na
7: may lamyat ng makeup.
6: Oo, kung singit kayo. Lagi awa na mga empleyado. Ako yung

0: ang gitiyatan kami niya. Number 30 number, kita tapiran ang ilang mga papeles. Ay, ang mga sunod, pero maganda. At pang nagigili ba kay gusto mo liot, wak pa yung mga lakbe. Tumuli ka rin na, saka libog ko na kasi mga taga.
1: Tanaw ko, wak kayo mapanood ang crowd control nila.
2: Kana, oo. Mawagin maganda yun. Wala ang crowd control nila.
1: Kay ngano na abot man sila diha sa mao nga entrada ug unya dai naglisod na ang mga tinugyanan sa pagkontrol.
2: Oo.
1: Mas bentog dito pa sa dalan unahan pa ginakontrol na daan dito.
2: Sakto magnumjon.
1: Unya gi-sell off ang uban pang mga posibleng maagian.
2: Oo.
1: Ang uban siguro nang lusot sa lang agianan.
2: Oo, tapos usa lang unta o duha ka linya lang ba magnumjon maplastar bahalag maabot sila layo nga ang linya kay sa inana ang sitwasyon.
1: Oo. Nagkaroon, oh, dumog na mga tao. Unsa pa nila na pag-paatras sa mga tao. Listen na kayo.
0: Awag yun yung mga tataas yung mga pero anak, mga pinuloy din sila o, nagkaroon ka na sila. Kaling gini, parang ganun yung mga eksena sa radio mag-insyon. Yana ba lang ating kit-andering? So, dito natin yung mabasa
3: yung mga. Ayaw mong pinukura o ba? Ayaw
0: mong pinukura
3: ba? Ayaw pinukura.
0: Pagabi, parang sila mag-insyon. Nahanagin sila din eh, ang upanan eh. Pero, dinatay nga lang ko, jadi rin ito lagi matanangin ko nung mapa-dwan.
1: Basi kagabi yun na sila diha, pero ang crowd control ka ng buntag. Ang dumaji.
0: Nag-announce na sila kapatid.
1: Pero basi ang physical presence ba sa crowd control, karon ng buntag,
2: ba't
1: ang mga tao na nadaan, naunhan sila sa mga tao.
0: Ako yung try to say sa mga reaction na ito tumag lang po na sa mga place karoon sa kadanghan sa katawahan karoon nga natin kay kumingan tag mga tao nagunjong nga natin higit na ito mga kuhan higit na mga kalimod na naglapas higit niya sa kayo kayo ng 1,000 magunjong sa dito nga sa katadun sa may KCSWD building na para makita po din yung hulag ko ay kung magunjong din sa likod at
1: Mayroon ko nga sila'y tao ba nga palitan, ingon nga, okay, alas 5 ka down, ang crowd control team, na pa. Pero anong gabi pa, magdumailin, na sila'y marag spatter ba? Sir, dagka na kayong tao diri, sir. Kini sa matumatan, i-adjust na to ang time, sir, pagtungas sa crowd control team.
2: O, dili ba, ipangbutangan nila og railings, magdumjun nga, kanina nga area, di sa pasudlan, kaya para dito dapit, tra magtipok sa gawas, dili kay direct yun sa entrada, paingon sa city quadrangle, nga, niduok ng ayo.
1: Anyway, so,
0: magdumjun, nasa yes, railing, dili sa atubangan mismo, sa kaming white gate, sa white gate, may mga railings, para di naging mga, mata kay bigit na control mo din yun. Patong paglantaw din, hindi kayo mo rin naglapos-lapos. Malinun na, napang isbogon pa ng railings. Kaya nga po, at number ng itong mga personal. Pero, din yun na nandang sa broadcast. Ako, nasabtan mo din yun na din yun sila nag-focus na karon sa pag-suspend gito sa pagsulod sa mga tao. Din yun sa sulod na mismo mo din yun. So, awa, makitaan mo natin
1: yun. Di ba madungog ang mayor to o mo diskurso rin nga para kay murag ug mayor gani mo istorya magdumailin siguro medyo maka
2: mamino.
1: Oh mamino ang tao ba no kalma lang sa mo atras gamay okay para makasugod na ta mga igsuon kay karon ready na ang mga hinabang para ninyo madalang may ba kay ug ang mga ang crowd ko turo asa ba ka no atras
2: pinasok ko
1: pinabundak ba oh na kay di wala so pero ang mayor may istorya murag may pagka labaw pa spare
2: magkalok may
1: murag ubispo labaw pa ubispo ginistoryahan mga igsuon para makasugod na ta kining atras mo gamay ana magdumailin magdumaji
0: na ba
1: speaker da nga madungog sila sa mayor madungog nila ang mayor
0: wawan pod na nga announce si mayor magdumsin palaog man ta makita na
1: dinala ang pinanglan ng
0: ginang mayor na try na to balik po sa dito kasi hindi na ba mga announcement pod ani basin madungog ba kung wak man yun mga naka o tarawa nakatulod kami mga nakatulod uy unta man eh tulod katong mga nalil number
1: doon ka opsyon di magdumaji one is ipasulod na lang kung ma-accommodate ang tanan diya mismo sa mga area. Para nga wala nang mamragamab diya mismo sa entrada. Ikaduha, ipa-atras.
2: Katong
1: dito, ang option.
2: Katong dito dapit sa may baminta, katong naglinya magdumjan, ipa-asibog na lang to sila.
1: Mausap to dito kay...
2: Basi, maputom sila sa...
1: By the way, magdumaji, sa imong lantaw, kat-

0: Tungto apa nitus baminta boleh bar, tu apa nitus merkados kami. Nana dia sila tanam, or wak patuh labut, ngatu adito.
1: Wak patuh labut, kami kira ni memakita nampu sahaja kita.
0: Siguro si Kapitan Kikang Uy mo tabang dito.
2: Dito na lang uban.
0: Ato si Ikog ba? Okay na
1: yun. Lagi sa central na lang.
0: Ano ba no? Mutabang siya dito nga paatras. Oo.
2: Duhaon.
0: Duhaon baka ka area.
2: Oo.
0: Kay aron nga lugar marisulbar na nga sitwasyon. Di pa na makakumulit magdumadyo kung ipasunod na lang yun na sila tanan.
1: Ano lang yun, guys? Nanata ka rin ang kanimumbis na ito mo makita ka rin. Naman ay ang simultaneous kita ito ng broadcasted. Gaan na ba din yun sulot sa kaning patrong goal? So, awa, okupado man po. Okupado, halos na lang yung kuranat. Di man sila po pwede nga malingkod po aning na yung mga spaces po magdumulong na kanina ay nakabutang po ng mga harang-harang. Kaya, gani mo na siya. By, kami, kaning, pasos mo yung yun. After ka dito sa katong una nga kaning tag-asking linyas yung kuranat, makasunod din po sa aling na mag-ihimon lang sa City Hall na po. Nanay mo atubang sa imong hamapos sa nahigikan lang sa City Hall. Aya din ka din hiyan po sa kanilang mga blanco, karang ganito, blanco, waiting area po din para pasunod sa kang mayor at ever na ma-occupy na po ba tanan.
0: Ang mayor ba, magdumanji, nakasunod na ba? Kay basig maalaan
1: nga... Yes, magdumanjun, katang kaganiha.
0: Basig, nakasunod na?
2: Magdumanjun.
1: Ari, sa waiting yes man yung magdumanjun. Kanilang mo makita yun sa video. Baka magdumanjun kay ang
0: atuagit ko na. Okay, kung kumalakang nga basig mala ng mayor nga pangayos ang tabang ba? Matuklon ba? Saga? Ang mayor ko! Mayor pa rin ka!
2: Parang lana siya dito. Nasa
0: yung isdanan. Mga tao ba?
2: Magdumain.
0: Masig mala ng mayor nga pangayos tabang niya, ituklon na sa kapil. Kaya ito siya nagas tao, di na mabantayan ba?
2: Ang exit ano? Pagka, Dana, asa man mo exit magdumanji kay asa na exit o gikan niya diha, asa mo mo lusot?
0: Lusot magmulang mo eh, dito sa
2: suba. Mubalik po dito sa mga tao nga
0: nabay na nakadesignate nga exit area magdumanji.
1: Kita ni Sir Chief, masigyo na makita mo naman karoon sa itong video si Mama kaming Shella Lugbatan o si City Mayor Lando Clarence Chief. Monis na karoon na dito. Right, Sir Chief.
0: Nabay exit pod, nakadesignate nga exit. Magdumanji. Gan pa siya kung entrada rin yung gapon, magsilbing exit.
2: Ano?
0: Lisyon nagsamot.
2: Oo.
0: Na ba?
2: Basi na ay sa lain nga.
0: Dapat siguro, dapat na ah. Nga la, na ilain
2: mga yan. Pikas dalan ito Magnum Jun.
0: O, katong agyanas mga sakinan. Kamarag dito sa pinagkaubos na pinasasuba na may mga parking area.
2: Itong sa basin
0: dito mo agi.
2: PlayStation 1.
0: Okay. Magdumanji.
1: Magdumanji. Magdumanji na magkita pa ni mo karoon si Sir Jay. Dali sa'yo itong ating pamaaba sa kaning bakbayan. At itong sayroon sa iya. Sir Jay, dagdag
0: niyo ito. One question lang, Magdumanji. Kay magsugo na ta sa interview. Suban sa itong gitak na may interview. Yes,
1: sir,
0: para yun.
1: Nabado, exist sir. Kay karoon na dagdag kayong mga tao. Saan na pag-agyan ni nga lipod mo balik lingot sa YG?
3: Yes, actually, Magnumjun, na i-floor plan na ni Gandam, labi na Dream City Hall, sa expected niya dagdag ng tao. But wala na mag-expect niya nga ni kadagdan. Daw gabi, nakita na namo nga medyo taas na yun. Diabot na diyan sa may Lourdes Lapid. But nakurat niya, no? Pag mata na mo around mga 5 a.m. nga niabot na rin siya diyan. Banda sa may Ororama.
0: Sir, doon na ba yung exit?
3: Yes, na.
0: Asa Lapid?
3: Ah, Lapid. Plan na niya diyan ragyapon sa gate nga dako.
0: Diyan ragyapon sa gate. Noon siya paglusot nila. Considering puno kayo karoon ng entrance.
3: Naaman tayo naka-assign ng mga civil security.
0: Naglisod sila dito pag pagpugong sa mga tao dito. Dabi yung magtagbo na ang pasulod o paggawas ba? Sa kadagas mga tao, samot ang paglisod o niya sa mga sa crowd control team ninyo. Mr. Adeser?
3: Yes, Magnumjun. Natay CDRRMD and CSU. Ang civil security unit niya i-assign na ng ato ang crowd control.
0: Okay.
3: Napot tayo langit ng mga units nga ipang-assign niya katong mga empleyado sa City Hall. Yung todong sila membro sa user sa CSU.
0: Magdumanji.
1: Salamat, sir. Pwede na ba sa siguro Magdumjun dito likod sa kaning CDRMD? Dira likod si
0: D.I.C. Magdumjun. Likod ka ito muna kadapit sa suba, dapit suba?
1: Oo.
0: Nga dito yung na mga gapark ng mga sakinan.
1: Oo. Marag dito, marag
0: siya. Mas pagurabli na.
2: Pasakit ka balik Magdumjun.
0: Well, murag matuyok siya gamay, pero at least video di makasabot pagka bukog pag-ayo sa entrada.
2: Kasi ipabalik ni mo doon sa gate.
1: Magdumjun, kami nga lang
0: karun dito po. Okay. Magdumanji, salamat kayong balikan ka na mo niyang taon-taon na ugod sa mga kalabuan di akaran ka magsugo na ito paginabi sa ito mga legal analyst karun sa ito nagbayan. Magdumanji,
1: pagkikan din sa City Hall Quadrangle, kinikilabukan sa 20 Agile Service Balitao, Servisyo, Magdum Radio.
0: Salamat pagdumaji Alisado na nukad sa City Hall. Ato lang gipegayon, nagsugod na, o magsugod na siguro kada taon. Kamaramag nagandam na sila atong buhatan sa ang atong mayor o yung mga kaabag alang sa pagbigyan sa naisigutan ng People's Day tinggidagsa sa libuan ka mga tao. Sa pagparenta kanubuntaga, magdumayrin pipila ka legal analyst sa atong dakberg sa lawigan sa Misamis Oriental. May mga opinion sa ikatulong adlaw sa impeachment trial bato kang VP sa Duterte. Despikasyon niya may nabita pag-una si Attorney Neil Pacana. Attorney, sir, may buntag. Andre Cash Magdumadyo, yung kawan si Magdum John Albino o Magnum Ellen Corin. May buntag, Attorney, sir.
4: May buntag, Magnum John o sa imo mga
0: tigmaminaw
4: sa Magnum Radio.
0: Sir, gikas pagsugod. Ikatulo ka adlaw naman kagapon sa mga trial. Imo ging gitanuran ang nasgutan ng impeachment trial ugo sa imong natuhog sa tibuok tulo ka mga adlaw na pagpagayon sa nasgutan ng impeachment trial.
4: Tinuod lang Ma'am Noon John, no? Adto pang ikaduhang adlaw o gahapon ako nakita.
0: Okay.
4: The total procedure only on matters lang naramang ko'y gatanaon nga kanang technical rules kung unsa ba ang mga procedure nga ilang gagamiton.
0: Mm-hmm.
4: At least no on the second day it first day sa first day pa lang it was already clarified kung unsa ang procedure nga gagamiton nila with regards to the presentation of evidences.
0: Uh-huh.
4: Kay both parties manggod of course pag ingana manggod medyo grandstanding ang uban.
0: Mm.
4: Good for Senator Chis Escudero, at least as a lawyer, iyang makontrol ang temper sa kada membro sa Senado.
0: So,
4: and also on the lawyer's part, kay panahon na biya na po na sa mga lawyers na naka-appear via televised, not only in proceedings, nga makakuan sa lugar
0: ang i-control na ba niya di lang kay ang sa prosecution ang sa depensa but apila ang senator judges
4: tanang yun control niya pa, kay based on rules manggod po ang senator judges can only clarify questions within 2 minutes window.
0: Uh-uh.
4: So kung imo mag kabalo na magunta ba sa politician, magdupa-dupa, mura mo na sila o mga kuha.
0: Mag-grandstanding, grandstanding.
4: Mura ba, o ka na jukebox ba, butangan ka rin mo 5. Ala na, dupa-dupa na lang sa usay, pagsulti.
0: Mura so, naghubog nga nagkanta.
4: Mura si Jesus Codiro, at least, klaro sa iyang direction na with this kuan impeachment proceedings, klaro hay ta. Kaya at least, the questions raised on the first impeachment day, it was already being raised by the majority block, no? Ang kasagaran ni question si Ping Lacson, kinsa wala man sa ilang Peter kay tanong nga linya.
0: Mm.
4: So it was clarified already kung pila ang votes needed to convict, votes needed to acquit.
0: Mm-hmm.
4: What are the procedures needed? Kay medyo naman ko'y nag-raise nga isa ka senador na pwede ba ang procedure medyo tagaan og leeway? Adi mo na pwede.
0: Mm-hmm.
4: Kay remember, it's the vice president being under the firing line.
0: Uh-huh.
4: So dapat naruhon ang procedures. So motong ang prosecution bitaw ga-raise man sila mga procedure nga went beyond already to what is being sana kanang declared. Kaya atong gi-raise ni Kapunan nga nganong dili mutunga si VP Sara during the trial.
0: Uh-uh.
4: Unya klaro naman sa rules, klaro na sa rules nga it is the prerogative or kaning discretion, not prerogative, the discretion of the person being impeached on the trial to appear or via his representation or representative or the lawyers. Mm-hmm. Unaan naman ang lawyers.
0: Oo.
4: So, no need for BP Sara to appear on the day-to-day activity of the trial. Unless, kung gusto hong ginihan nga gusto na siya mo testify, then, so be it.
0: Mm-hmm.
4: So, mo tong giklaro, gipalag bitaw ni thesis ko dito ang mga manifestation sa prosecution. Mm-hmm. Eh, gusto naman ginila. Mm-hmm. Makitaan si BP Sara. Media mile age magudpod na.
0: Yang bansa bang impression jaman nga basi gusto lang gi pakaudawan ang vice presidente. No paling ko
4: diyan. Amo gina ang tenor.
0: Kung
4: pakita magin
0: mo. Oo.
4: Yes.
0: Attorney, so nakita ni mo sa Secretary Bukan nga smooth ang pagdumala ni Senator Escudero sa maong impeachment trial ni sa unang tulo ka mga adlaw. Smooth.
4: Yes, sir. Ang kwan man good, ingon ani man good, no? When it comes to hearing, dili man good ni siya pareha sa barangay na sabot-sabot lang.
0: Sa lupon.
4: There should be a rules to be followed.
0: Uh-huh.
4: So, that procedure should be strictly adhered good, no, by each member, not only the prosecution, the defense, much more with the judges involved.
0: Unya marang nabalance man sa niya ang mga overall. Di ba? Yung nag-overall man niya ang depensa, nagka-overall sa niya ang prosecution.
4: Do ang first lang daan, first katong pagpresentar gyud no sa first witness. Medyo naa lang siya'y gamay nga leeway with regards to evidences being presented. Na medyo kana bang dili kayo niya mad dig deeper kung kani siya bang nga ebidensya angay ba i-receive or kani siya nga ebidensya angay ba i-disregard. So at least medyo gamay raman nga kwan
0: gamay raman leeway.
4: nga lapses.
0: Okay,
4: eventually gahapon nakita na ko kwan naman kayo smoothly taken care naman ang proceedings.
0: Now, marag ang conclusion sa part sa depensa, mao nga sila nakalamang kay wala kuno mapamatud sa prosecution nga doon nagigihire nga killer ang vice presidente. As to the question whether namulong ang vice presidente, medyo gadbit na sa depensa nga namulong yun ang vice presidente. But as to the proof, kung doon na magigihire nga killer ang vice presidente, wala kuno makamatuod ang prosecution, attorney. Nakalamang ba?
4: Apini mo, Manong John. Kana manggod nga akusasyon. Akusasyon manas mga palahubog.
0: Asa na nga akusasyon? Nga nakalamang sila or akusasyon nga dunay...
4: Kung ako'y mo ingon nga nag-hire ko na ako'y papatay. Presidente, biya na imong ga-ignora. Lugar kung ako, BP Vice President ko sa Republic of the Philippines, unya at the same time a lawyer, wala na ko nagihuna-una when I said that statement. Kung tinuod man galing mag-hire kog assassin to kill the president, the wife o kang Martin Romualdez, hindi po siguro nga nakabugok ang BP.
0: Pero
4: sa Giano siguro, pero based on the evidences presented kahapon, maklaro na ni mo nga wala yun. Medyo taphaw ang maong aligasyon.
0: Okay. Namatuod ba sa testigo nga doon na gilo at ang pamahayag o bahad ang vice presidente? Namatuod ang Manila? Kay kanto po naman itong kuhan man, murag ang sentro ato mauman nga whether ang maong nga pamahayag bahulga sa presidente, iya baging giluhatan. Now, get me sa depensa, nga naging giluhatan ang vice presidente, pero nagluhat siya at tungkol kayo na sa bahad sa iyang pamilya. Attorney?
4: Kung tanaw ni mo to, di ba, ang ipresentar sa prosecution, only those area, kung unsay ilang gibutang sa ilang affidavit complaint. Now, when it was cross-examined, naadi ay prior statement ni BP Sara nga nag-ingon nga if ever siya ang madisgrasya or any sa iyang pamilya, pantay lang mo. Mura mag, mura bag ingon ana, dili ingon nga diretso niya gisulti. Nga nag-hire siya og somebody who kill the president. Mura okay. Outburst emotion raman sa usa ka tawo ang katong mga pagkita. So meaning even the vice president herself, no? Naana si, oh, naguna sila yung mga kwa, naguna sila yung mga intelligence on the ground. So, maybe naigiabot sa iyang info, nga, iwan, maybe iwan info yun, kaya nga nung nasulti man niya in public, na naagay something nga giplan again sa ila.
0: So, both pasabot, attorney, sa akong paminas imong pamahayag, mura og huyang ang allegation nga dunay plano ang nag-hire ang vice presidente nga og killer para ipapatay ang tulo ka mga nanganlana nga madagong opisyal pinang presidente sa ato nasud, attorney?
4: Lisod kay na magnum jun. Kaya nga no, mo lagi ang tao kung naamanggaling siya plano against the iyang superior. Dili na mo pahayag in public. Labaw na nga lawyer ang vice presidente.
0: Gawas tingali, attorney. Gawas tingali, attorney, kung katong yung bahan na, na tinuod ba? Example, nagipatay yun. Ang nasgutan ng mga opisyal.
4: Murag, bisan wala lang siguro napatay magnum dyan. Bisan lang o siguro napabutan. Murag na ay tendency mo align sa katunga statement. Pero bisag lamok, murag wa man siguro yung nakadagpak.
0: Labi na, attorney, siguro. Ang akong giblao man, attorney ba, nga siguro ang prosecution, og naapa sila ng presenter dito, ingon nga, tinuod na ako, gihire ko. Ako mismo gihire ko. Nagsabot yun, eh. Nga mawakin ni mawakin na. No, murag, kato makapabunga itong naapa ilan ng presenter, nga murag testigo, attorney, nga ang gihire yun.
4: Okay na. If the statement na coming from the person himself or herself na mo'y gikontrata bali sa vice presidente, that is different story. Dili na na siya kuan, dili na na siya tiaw-tiaw nga allegation. Kaya nga no, first-hand information naman yun ang mo reveal kung yun sa siya og kontrata. Pero kung hindi mo basihan, katulang sa video, ahula to.
0: Pero bisan pag na imutumaw, magdumayin, mingyan nga, tinuod na, ako mismo, gihire ko, nga akong ipapatay nila sa ako, ang presidente, ang first lady, o ang kanil House Speaker. Pero, istorya ho ng pag-ingapon ato na, kay, ang atong kabatik, na rabakaroon, magdain, ang mga, kanabang mutumaw, lugar nga, testigo, pero, questionable pagin gapon ba? Questionable pagin gapon. Bisag na ana mingin nga ako tinuod ga hire ko. Attorney. Awayunan pagin gapon.
4: Oo, tanan-tanan mang gyud witness. Akong magnum juno dugay-dugay na mang gigo sa practice. Daghan mang gyud kaayo allegation labi na criminal case. Nga magpresent sila witnesses. Kani siya nga witness makapin down sa katong gi sumbong. Pero pag abot ni mo sa korte, basta maayo lang ang cross examiner. Wala, so far sa ako murag wala pa man siguro yung nakalusot nga namakak.
0: Mugawas gyud ka batoran.
4: Oo. Kay na magi Jesus. Daghan man gigko na inkwentro mga tang-an ng mga pulis, military nga mga witnesses bitaw o nahimong akusado or nasa prosecution. Wala pa man gid siya siguro pwera la lugar magnudyo na wala pa man sa siguro inamakak nga wala nakasulti gid kun sa gitinuon. Bisan ang hay kada bitaw mga grabe nang gid ka mga kriminal nga mga tawo. Kay na man gid ko inawiran sa nga kada mga murder nga ta mga hold up with robbery. Makasulti magigihapon sa tinuod kung unsa gid ang nahitabo. Now, kung ingana nga, masulti-sulti lang ka nga, gi-hire. Remember, the panel of defense, mga maayo, mga bata pa, pero maayo sa kwan, maayo sa procedural.
0: Attorney Neil Pacana, sir, salamat kayo. Thank you, sir, sa paglabigay sa ating sugutan ng karubuntaga.
4: Salamat sa Manong Diyot, paghatag sa panahon nga medyo makapahayag sa gamay. At least, makatabang man lang ta pag palinaw ba, pag pagklaro sa publiko kung unsa man galing ang mga hisgutanan sa impeachment. Pero it's too early to declare pag itong numjun. Kwan pa kayo. Wala pa preliminary. Wala pa ta sa kanang kwan. Kaning... Wa pa galing na ka-take off. Napata o sa aeroplano pa. Napas rampa ang rampa. Kaso.
0: Gahulat lang.
4: Wala pa. Pero pa. So far, based on... Giuna man, ang akong tanawa ni Magnum Jun na gamay lang. Nga nung gipresenta nila una ng Article 4 sa impeachment kanang bahin anang bahad, I think it's... So kung makitaan mo sa prosecution, para to ignite the public eh.
0: Mm-hmm.
4: Mara man, mm-hmm. Kaya katong the rest na nga nabilin, lisod kay murag lisod man.
0: Mm-hmm.
4: Nang bribery. Jesus Mario, si Kalis. Lisod kay sa i-prove o sa pabatuila.
0: Okay.
4: Mga taxes, katong usar na. Mm-hmm. Na na may result sa COA.
0: Mm-hmm. Okay.
4: Katong mga unexplained wealth.
0: Attorney, sir, salamat kayo o ginapunta nga di lang kayo, pinakauna lang niyo, di na ito masunod, di na masunod sa paghinabi sa mga sunod ng mga panahon, maghinabi yun ginapunta. Attorney, ha? Salamat kayo, sir.
4: Sige, magdumdum.
0: Thank
4: salamat,
0: you, sir.
4: Sab, o salamat sa mga imong mga tigpaminaw.
0: Inyo na ba ating mga action si Attorney Neil Pacana, usas sa ating mga legal analyst karong bundaga. Niya sa speakers linya, ang line pa natong legal analyst mga action si Attorney Dexter Precioso. Attorney Dexter, siya may buntag. Under kas magumadyo, imong kauban si Magnum Jun Albino o Magnum Aileen Acura. May buntag, attorney, sir.
5: May buntag. Diya kanimo Magnum Jun o si imong kauban nga si Magnum Aileen o sa tibuok suki nga tigpaminaw sa Magnum Radio. May buntag kanan.
0: Attorney, ang unang simana sa impeachment trial natapos na kaghapong adlawa sa presentation sa nga nagtapos sa presentation sa unang testigo. May unang hugna, unang simana, kay mao ng first week, magdumailin, unya dayon, after kaghapon, doon naman sab sa lain pang hugna, lain na sab nga schedule, magbagyan ng nasgutan nga impeachment trial. Sa kinitibukan, attorney, unsa ba imong natuhog, nga imong ma-share sab sa automatic paminaw, nga kami mismo, apin automatic paminaw, galaom sab nga pinagi kanin yung mga banggitan sa balaod, magiyahan sab yung batinawan, attorney, sir.
5: Una sa tanan, no, kaning pananaw na ko sa unang semana sa impeachment trial. Atong dumdumon manggod Magnum Jun nga ang grounds sa impeachment limitado.
0: Uh-huh.
5: Dili siya bisag unsa. Kung imo nang tanaw nakabutang diha baya culpable violation of the constitution.
0: Mm.
5: Betrayal of public trust. Doon na po tayo graft and corruption, treason, dayon, kining ginatawag nila other high crimes. Now, kung imo siyang tanawon, ang presentation sa unang semana, dito nag-focus sa ginatawag nila ng grave threats, no?
0: Mm.
5: Pinasubay sa katong statement ni VP Sara. Now, kung imo siyang tanawon, maskin ako, mura kong may action og kalibog, asa man imo fall ning great threats.
0: Uh-huh.
5: Nga dili man nato makonsider na nga, kung tanawon nimo threat, technically, sa legal nga iskutanan, usa ka krimen, ilawom sa itong revised penal code.
0: Mm.
5: Pero, dili nato siya maklasify as high crimes.
0: So dili siya impeachable nga offense? Kung
5: yes, galing na definitely. Kung sa lakdod pa lugar nga iskutanan, asa man na move all as impeachable offense. So technically kung maghisgot mangod ka definitely high kung imo siyang tanawon crime siya pero dili siya mabilong ngadto sa high crimes.
0: Mm-hmm.
5: Sa purpose sa katuyuan sa pagpalagpot sa usa ka government official pinasubay sa impeachment nga trial. So mo nay ko ano mo nay murag kanang kwanta gaw sa high mura og kana bang libog kung libog tanaw kung asa ni padulong. Pero but anyway, na paman sila
0: sige. Attorney, ang pagka pinakataas ko opisyal ni Presidente Marcos, unya ikaduhang pinakataas sab ang nagbahad. Ang gibaharan, pinakataas ng opisyal. Ang nagbahad, ikaduhang pinakataas ng opisyal sa atong nasod. Di ni siya makapataas sa maunga crime, kining grim threat, attorney. Di makapataas. Di na tumainat.
5: No, dili.
0: Dili.
5: Dili. Okay. Dili, Magnum Jom. Dili, but pasabot. Ang kanang grave threat, gina siya, whether okay. Si Kinsa pang nagbahat, whether presidente pa na, vice president pa na, it's still a grave threat.
0: Okay.
5: Dilibot pasabot nga, mutaas, mahimo na din siya yung high crimes kay tungod kini, gibahat sa high official of the land, hindi ka na yung nanambalaon.
0: Okay. No? At least natatanong, yun na una ko na magnamalin, basing mo nagkapainat ba, nagkapasaka, nagkapataas sa grip threat.
5: Basing hinguna na, siguro ilang una-una, di sa Tagabalo, pero tumala lugar sa experience na mo din sa, kuhan, sa practice.
0: Uh-oh.
5: O sa mga ruling sa Supreme Court, wala manasukan na usab. Grip threat is grip threat. Kita, kung tanawon ni mo, Magnum Jun, no, kung imo gidyang sabton pag-ayo magisgot sa kani kay dinhi mo man iuna gyud nga gisgutan kaning grave threat gyud naay panultihon Magnum Jun sa criminal law kanang giingon nila kuan bitaw actus non facit reum nisi mensit ria
0: Latin kana nga termino
5: nga nag-ingon nga an act does not make a man criminal unless his or her intention is criminal. So kung bot pa sa bot, dunay duha ka elemento ang krimen. No? Dapat nailakang imong gihimo.
0: Okay.
5: Dayon, ang imong intention sa pagmugna sa maong lakang, dautan or criminal. So, yeah. Mabitaw na atay, ginatawag nga sa pulong sa ato pang common nga lingway, aksidente. Kaya wala matuyo, dili intentional. So, kung tanawon nimo ang grave threat nga krimen, it's an intentional crime, but pasabot. Tanawon ang deliberate intent, unsay tuyo ug tumong sa nag-isgot ni ini. Kung tuyo, bagay niya nga hulgaon ang maong giistoryahan nga tao. Pinasubay siya ang pulong. So, lahi ang isgutanan sa intention, lahi ang isgutanan sa action.
0: Pero, attorney, kumenta grave threat, bisag kutubla sa hulga, wala gyud mahimo ang iyang pagpanghulga. Naghulga lang siya. Nga, example, patyon, taka. Ano-ano? Pero, wala niya mahimo ang pagpatay, still, nakakomit gapon siya sa crime. Attorney.
5: Yes, no. Yes, kay ang pulong pagpanghulga dili man kinahanglan ng imuon.
0: Okay.
5: Ang purpose lang ang imo siyang gihulga. Kinasubay sa pagmugna sa usa ka krimen. Pwede nimo ingon balian ta ka sa imong kamot. So ang grave threat it is pwede siya with a condition, pwede pud siya nga without a condition.
0: Pero attorney, kung panlitan mo ingon nga patyon ta ka. Unya dayon after few days, naghulga-hulga siya, after few days, giposil ang iyang giulga. Pero wa mapatay. Wa mapatay. Kanto ba, mahimong makapahay na sa crime? Attorney, kung palitan ang giluthang, wa mas wa mapatay, wa mas nasamdan ba ka, o wala masamdi, pero giluthang yun, makonsider na ba siya nga, impeachable offense and the part of the vice president nga maoy mato palugar ng naghulga, attorney?
5: Dili gapon. Ato lagi balikon, siyempre, di ba, kasi mong sitwasyon. Atong kano, kanang tungdumdumon nga ang grave threat as a crime separate from the ground sa impeachment. Kaya lahi ni siya nga isgutanan, ha? Ang ilaha lang muraog kanang kung tanaw na to, ang dalan nga nung usa sa mga ebidensya nga gipresent ngadto unta nga ipalagpot ang vice presidente is ang grave threat. Pero ang nature sa grave threat kung tan-aon dili siya one of the grounds as impeachable offense.
0: Okay, so lahi
5: so, klaro na siya. Klaro na to na.
0: Okay.
5: Na, klaro na to na. So, monay dayag o tataw nga kamatuoran. Nga dili po na ni mo pwede usap. Ibalaod mo na.
0: Okay.
5: Mm-hmm. Never magid na hitabo nga high crime ang grave threat.
0: Pero attorney kung panalitan, na grave threat, wala mo fall sa impeachable offense. Okay. Example yes. Lugar, napusilan ang presidente. Bisag wala masamdi. O niya naano ng hulgadaan sa vice presidente. Another crime ang pwedeng ipasaka batok niya.
5: Depende na sa magnum jun. Kay siyempre, kung namang ko tayo ginatawag bitaw sa bala, sa kanabang logic na the fallacy of non-sequitur. So, in short na sa kuhan pa, it does not follow. Dili man but pasabot nga gihulga ta ka. Ako'y nagpusil ni mo, kay gipusil ka. Pamatud-an ni mo ang kamatuoran kung kinsa nagpusil sa imo, ha?
0: Okay.
5: Konektado ba ang panghulga nga akong giingon, technically ako ba'y nagpusil o nanugo ba ko? Kana nga punto legal, mo na imong i-prove nga to sa korte, nga gisugo ni. Isugo ni siya. Pero kana miskan ang kanang isgut-isgut na sugo. Kinahanglan pagyapon nato na pamutudan o laing mga ebidensya nga masimong credible ang maong witness nga naging nun. Nag-isugo siya.
0: Sabto na, Tony. Yes, sir.
5: Ang punto na ko, kana bang it is easier to accuse. Dali raman kung kainang mag-akusar ta. Pero ang pag-prove nga to sa korte, sa kamutuuran, nga to sa tong akusasyon, diha muagi gigbutas ng karayom sa balaod.
0: Now attorney Sabton nga ang huyang kaayo ang grave threat nga kaso isip impeachable offense as alleged by prosecution against sa vice presidente, attorney.
5: Ako ha, opinion ra nako ni kanang ko ano opinion na nako as a lawyer. The way I see it lugar. Ako, kuwane ka ng prangka-prangka, wala matigay na pigan.
0: Yes.
5: Ako lang lugar, ane, as pananaw na ako, no, akong analysis, definitely grave threat is not a ground as an impeachable offense. Plain and simple nga isgutan na.
0: Okay. Attorney Dexter Precioso, sir, salamat kayo. Thank you, sir. Lipay kayo na kanabita. So, I think pinakaon ng higyon pa ni Magnum Island. Hopefully, madugangan pa sa sunod ng mga higyon, attorney.
5: Sige, salamat po kayo, Magnum June, o diya sa mga kauban si Magnum Aikino sa tanan nga, suking tigmamino, no, sa Magnum. Tagaan, tagkaygayunan, no, nga, mapadayag po ang atong mga panglantaw sa nahitabo sa itong nasod karoon, ay labi na yun, kinikita po kinang panghitabo sa itong nasod kay PC President o Vice President, no, impeachment trial.
0: Salamat sab kayo, sir. Mga eksyon si Attorney Dexter Precioso. Lipay ko magmanin kay daghang mga abogado nagpakabana. O gayon ang pagpakabana, di lang kayroon nga madugangan ila mismong kay Balo, masayod sila sa unsay gapangitabo sa nasguting ng impeachment trial. But ang ilang paghatag nato kagilan nga ato sila may nabi, mapabatis katawhan, nagapakita lamang sila ng pagpakabana. Nga gusto sab nila nga mas-share ila mismong na nakita o nabaluan o magkahatag giya sa katawhan. Kay di lang kay prosecution, depensa o nga akusado ang maglugar ang concern dapat ani kundi ang katawhang Pilipino magdumaylin ang katawhang Pilipino sa ato pagbalik kaman sa panuno ato sa mirabi si Attorney Angel Lim usa sa mga legal analyst gapon nga isun diri sa ato ng lalawigan o manang oras panundom oras alasyati 41
6: oras hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon Cagayan de Oro.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
0: Mga eksyon dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaangko na mayong palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Emerald Capsule. Ang pinakakusog!
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Beatrice Minguito, usa ka ni

0: sunod pa nga mga henerasyon nga mga mahimong presidente nga mura nagbuutan na kay kanatanan nga mura na og baka nga gudguyuron na lang.
1: So sama kang Attorney Precioso, Attorney Pakana, ikaw sam nakita ni mga huyang ang maunga kasong grave threat as impeachable offense batok sa presidente, vice presidente, labi na magdumailin nga ang grave threat is not an impeachable offense. Attorney, huyang kayo.
0: Yeah, tinuod na. Oh. Tinawon ni mo sa US, agrabi kayo ang ilang mga presidente. O mamulong.
1: Attorney, kumenta
0: mo. Mga mamulong ang presidente yung nana, nahurot na naka-impeach ng mga...
1: Oo.
0: Grabe, grabe kay mamulong ang mga presidente sa... dito ba na ito nagikuha sa US? Dili ngon na dili dapat dili angayan nga impeachable. Unya kagahapon nakita na to ang una nila nga mga ipigipang presenter nga mga ebidensya mga nga nahuyang. Ang sunod na mao gyud pud laba pa kahuyang they are making a present marka nang mura na bag impression nga wa gyud nagabot ang kung moto ilang pinakakusog.
1: So,
0: ang sunod na to sa mo na to labi labi nakahinay.
1: So to ni pagmaying ba taghuyang na ichansang mapalig-on ang impeach ang grave threat lugar daw as sa basis sa prosecution as impeachable offense. But considering that grave threat is not an impeachable offense, ang nasgutan ka kaso, dapat lang ibasura kay sa iyalang pagkasiya, magdumailin, kining di man sa impeachable offense.
0: Okay, di ba? Abilin mo, kung ingon ni Ana, na iapin na lang po na ito ng traffic violation, pwede na impeachable. Mga cognizable under first level courts, trial court. Kanang grade threat na aman na lang sa first level courts, cognizable sa mga punishable 6 years and below, na sa first level court, di na sa regional trial court. Kung mao na malanggan ina asta na lang ng tanan na lang asta ng violation of traffic.
1: So ko panalitan. Nagbahad ang vice presidente. Di siya ma-impeach kay di man impeachable offense ang grave threat. But kung niabot ang panahon nga isang kulang lugar ha, gipusil ang presidente or ang asa nilang tulo, gipusil. O gonya dayon bisag wa masamdi or nasamdi man ka pero pingis lang ina na no unya gi investigate nakita nga lugar ang vice presidente magahimo sa pagpusil only wa mapatay wa masamdi ang presidente unsa nga offense ang ipasaka batok niya di na mo fall sa high crime ang mao nga gihimo or di na mo fall dito sa kanabang betrayal of public trust kay di ni masaligan ng vice presidente oh. Yamang gipapusil ang presidente ana attorney asa na mo fall
0: kay kana ang mahitabo na ana attempted naman din na either murder unsa baka no so mahitabo ba sin no mahimo kung dito na sa mobilong sa betrayal lugar nga kung ang mao gayud nga pag doon na sa epekto nga widespread yun sa atong national life, sa atong national security, sa atong national order, ang maong kwan nga, ang maong pag, makahatag yun siya o pagkwan sa kanang pagtalig, no, makawala kay labi na public office, is a public trust, and all officers are kwan nga to serve kanang kinabuhi sa usa ka mga publiko nga mga opisyalist. So, di ha, makapawala, ano, o ugali man, makita, no, nga di, nga doon nagidisenyo nga malisyoso nagyukay sa nga tanan nga that already the act itself impeach you from the trust report in that kanang opisinahan ni mo.
1: Lagi ka kong panlitan na itabo na magdumili kung gihimong nga lugar senaryo may itabo na kanya din di lugar magpabilin siya sa gahom panalita na si bakong lugar magpabilin nga lugar mahitabo lugar na ha magpabilin siya sa gahom mahimong sa sunod basig di lang kay basig madayon na ganang kana bang mapusilan na gyud maigo na gyud og si bakong lugar magkasab sa nagis kinabuhi so rason na nga lugar ang usa ka taas nga opisyal palagputon sa pwesto kay basig ang wa magbalampuson sa una basig sa kaduha magbalampuson na magdumain di ba
0: pero ingon ni ani magud gihapon na no tungod kay na kinahanglan masagbog kag legal basis kung ugali. Correct.